0: ang lupet.
1: Lapit lang.
0: Batian sa mga pumuluyo, is unrecorded sa video, Katropang Erwin, ha? Pila lang naguro kami troses distance siya sa engkwentro sa mga balay dito, malapit sa encounter site sa barangay Tamlang, Katropang Erwin.
1: Oo, terrible ba? Pero sige lang, anong anong status sa Pilason hospital na? Aran na sa ano? Sa
0: Binabulong naman to Katropang Erwin.
1: Oo.
0: Pero hindi ganyan seryoso yung Pilas nga naagaw, man, no? Pilas lang siguro to, kahit iba si Pilas ang makiras, labagras din to. Pero hindi ba to gunshot wound doon ang Katropang Erwin. Pero Katropang Erwin, sorry, doon may, kasi inakuhaan ko lang hindi pala payag ang Chipo Police na ikala ni CPTNC.
1: Oo.
0: Even though nga nangin masako sila.
1: Oo.
0: Pero nakakuha kita sa kaganan yung mga confirm sa naton sa iya. Ang pagkaresto sa isa sa mga ginapatigayan katapos ng NPA na tuyo man taling magpalabot man sa persa dito sa ikwentro kapon sa Barangay Tamlang. Pagpatigayan, taba na, si Police Lieutenant Colonel Lorendo Pardo at si Police ng Iskarangin CDTRP.
2: May isang casual ticket, no? Pero sir, nang sa investigation niyo, sir, ano ni sir, paano natabong encounter, sir?
3: Sir, proceeding, we will talk po sa operating units na nag-secure pamanggod sa encounter site, sir. I'm escorting the SOC po, sir.
2: Okay.
3: I cannot react any information kung di galing dito sa operating group, sir.
2: Yes.
3: Rest assured, sir, pag nakadto na po, sir, and I can relay the factual one, sir, information nga makuha na mo, sir.
2: Okay. Sir, nang may na-aresto, sir, yung isa ka ginaaligar NPA man, sir?
3: Yes, sir. Believed to be, sir. Believed to be...
2: Okay.
3: Sparrow, sir, yun yung and collect din kasi ito sa yung lately, sir, if you can remember April 15, sir, yung drug personality, sir, no, sir, tayo ng warrant of arrest.
2: Connected so,
3: sila,
2: connected.
3: Sir, eh. Yung nagbigay kasi ng kwan, tapos meron siyang picture na retrieve natin, sir, sa ano niya, sir, na iwan ko lang kung AI generated to, sir.
2: Oo, sir.
3: Galing sa kanila na may suot siyang NPA, sir, eh.
2: Uy.
3: Yes, kita ng army, sir. Kita ng army at saka KMFC, sir.
2: Pero, sir, nag-motor siya, sir. Sa din siya, sir, nadakpan, ganit, sir?
3: Barangay Mabini, sir.
2: Barangay Mabini.
3: Joint checkpoint operation,
2: ah,
3: sir.
2: Okay,
3: sir.
2: So nag-checkpoint ka mo.
3: Yes, sir. Nag-establish kami ng blocking, sir.
2: Yes, sir.
3: Isa kasi ang daan doon sa papuntang Paitan, sir, yung kung saan, ano, sir.
2: Ah. Sir, ang lugar na, sir, lapit man sa encounter site, di ba?
3: Una mo.
2: Sir, lapit man sa encounter site, sir, ang nadakpan niya, no?
3: Kwan, sir, distansya siya, sir, pero ang kung di ay nagkwan magod, sir, pagpursu ng operating group sa 79, sir, yung possible exit point, sir, is doon yung area na yun, sir.
2: Okay. Sir, can you give alias lang sa sininga nadakpan?
3: Boy, alias boy, sir. Alias boy.
2: Pero may record good man siya, sir, as an NPA.
3: Yes, yeah, sir. Actually, sir, nakawala siya dun, sir, eh. Yung may sporadic firing, sir, na nag-ano sila.
2: Nakapalag yun sa'ya?
3: Yes, sir.
2: Dito sa Tamlang.
3: Kasama na. Hindi, sir. Yung, kuwan, sir, Sparrow kasi ito sila, sir.
2: Okay. Last April 15 na yan ang nakapalag yun sa'ya?
3: Oo. Yes, sir. Yes, sir. Tapos ito siya, sir. Connect talaga sila, sir.
2: Okay. Sir, nang anong na-recover ni sa'ya, sir, kay alias boy, sir?
3: Kay alias boy, sir, may baril siya, sir.
2: Maybe.
3: Na possibly parang 45 yung nakita ko, sir. Eh. Pero pinatest pa natin, sir.
2: Yes, sir.
3: And merong granada, sir. Tapos may nakuha sa kanya na shabu.
2: Okay. May nakuha. How many grams, sir?
3: Doon sa drug personality, sir, na si drug group leader na si ano, sir, Joseph Pindoy.
2: Okay. Pero si alias boy na pa man ni ano, sir, no, nang shabu, no, so pagka-arrest siya.
3: Meron, sir, meron.
2: Pila ka
3: gram? Pinatress pa namin, sir, kung ilang ano yun, sir. Kung may resulta na sa crime locker, ano namin.
2: Yes, sir. Sir, klaro ko lang, sir. Ang pagkadakot niya kay alias boy, ma-support niya siya tani sa Tamlang? Or alito siya sa Tamlang?
3: Possibly, sir. Kasi ang nangyari kasi ngayon, sir, may pinapaano sila, sir, ng mga Sparrow unit, sir. Since, di ba, sir, sa neighboring area natin sa Tuboso, sir, may mga liquidation, sir.
2: Yes, sir.
3: Napin kasi yung number ng isang kasamahan din nila, sir. And malapit din dyan, sir. We cannot divulge anything, mangod, sir, sa inyo, sir. Since pinupurso namin, sir.
2: Okay, sir. So, they are merging, gali, sir, and then they're doing the liquidation. Ganun.
3: Possibly, sir. Okay. Possibly yung
2: Mm-mm. Okay.
1: Oh.
2: Sir?
0: Mm-mm.
2: Oo. Okay, sige, sir.
1: Mm. Oh.
0: Grabe, no? Nakapang Irvine, no? Doon nag-fluctuate ang signal.
1: Oo.
0: Ni police captain, I mean, ni police lieutenant colonel Lapardo.
1: Oo.
0: Katropang Irvine, no? So, tiyan mo niya ang investigation sa karon. Kagin pagwa sang Escalante City PNP. Ang mga natabo dito ka pa Irwin nga ano no? Ka hitabo.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Nga naresto ni isa ka ginaligar katapos ng NPA.
1: Aha. Ang operation niya sang ano sang army ongoing niya katropang France no?
0: Possible ka pa Irwin no?
1: Adlaw-adlaw. Ang area da ano paglantaw nila? May arad na sang mga ano mga presensya gid man sa una or an dala ni sa ilang area of concern kay tropang France.
0: Possible kay tropang Irwin no. Kahit di ang di man ato masiling bira kun may presensya gid amin ang suporta sang mas or may masa.
1: Mm.
0: But kay tropang Irwin dream mo na lang mapalapang dream mo na lang ibasihan.
1: Mm.
0: Kasi ang mga ginaligar nga mga napatay ng mga NPA nga si which is sapayag sa militar nga nagdako ang epekto sila nga anay libre mo makita ng mga tropa Irwin nga may ano di ako no ang ilang presensya no ilang pinutuyo ba lang so sa karon tinaga pabiling kay tropa Irwin ilibinig din sa ilang mga pagpate
1: oo
0: no, mga naging kamahin sa siningaw vlog o kung sa siningaw armadong vlog tropa Irwin
1: grabe ba no. Tantawag na karo na. Kung may ara pa man, guro, latest niya, updates ni I hope we can get, ano lang, inputs sa tining niya na taliwan ng army. Katropang France, basi may ara pa man sa mga detalye, guro. Yata, gaton niya PNP, kagaton niya armies ni.
0: Oo. Kamu na ganit kita pa, army, no? Ginapanilagan na eh.
1: Mm.
0: Kahit dito may mga nag- mga nag-mudo na di sa ato, no? Malaga na to.
1: Ah.
0: Pero tayo ba tayo ang tanay ko na nung gini ang resultant yun eh.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kahit kung tayo posible nga may dako pagining mga itabo ano pa Irwin.
1: Oo.
0: Ba tayo ang tanay ah?
1: Mm. Pabalaan kami ah.
0: Oo. Oo, ganyan. Hindi ka din ako diyan.
1: Oo. Ganda-handa ka na da.
0: Gina-activate ko na diyan ako nga ano, nga pagka kutso-kutso, kutso-kutsiro gito.
1: Oh.
0: Bro, do ay pagi dang ano di?
1: Mhm.
0: Mm-hmm. So, paguro to kay do ay pagi dinag ang ilaguro ng mga signal guro to hindi pagi tako kiti. Sa kabalo naman ka to Irvine nga may nalagasan na.
1: Oo.
0: Do ay pagi sila nakasama to sa ato no ka.
1: Butyagan ko.
0: Okay, patani ka panawag mo.
1: Oh, butyagan ko pa ano ni? Makandak naman ni operation ni what para sa pulo to?
0: Si patay ni kita Irvine. Ako ni sa.
1: Mhm.
0: So wala to tani ya.
1: Mhm. Sige.
0: Kaya pa rin nga basta ko may mga dugang kita ng detalye balik sa tanda karon.
1: Yes.
0: Sa sining nga natabong inkwentro. Kaya pa rin para sa update at Andres Patrol din sa Bang France Andrew Burgos. Sa mga bukol-bukol sa lawas ng Tomar sa Santo Blas Solda. Para sa nag-outgrown ng Pilipino sa Pilipinas, XFM.
4: XFM. Live. Reports.
1: Salamat kay Katropang France. Sa update detalye sa nagluntad ng inkwentro dito sa Barangay Tamlang. Sa Banaa sa Sunan sa Eskalante. May ara sa pila kami impormasyon base mag ibuhal naman liwat ang inkwentro dito mga tropa because this morning kita tang pila ka mga helicopter sang ano sang Philippine Army nga padulong sa north ng area sa tropa. No? Ang pag jindita basta managasan kuno hindi isla mag tatayon mag hi. Te 400 ka mga evacuees sa nasambit nga barangay ang apektado sini sa nagluntad nga inkwentro sa tropa. Wala sa Barangay Tablang, no? Ang Northern Negros medyo mainit subong. Si halin sa Toboso, balik-balik naman mo. Escalante, Toboso ang inkwentro. Kaga nagligad to Toboso butong 19. Ang napatay tungod sa ginapatihan ng kwentro. And there were 9 pulo ka mga ginakabit ka NPA na ginako mismo sa NPA and the rest of that mga katropa civilian na kurang karan. Now, Okay, ongoing para ang diskusyon, investigation sa aton nga mga otoridad angot sa inamabian kag parawagan sa mga human rights group, no, to identify really whether mga civilian to or mga nag-integrate na ako ng mga immersion nga mga estudyante ba sa nasambit nga barangay katropa mga biya. Alright, tanawon to na, no, ang pila ka mga update sa ina dugay-dugay, bantay lang ka mo sa pila ka mga public affairs program sa XFM because we'll keep you posted, no, pabalaong ka mo namon sa mga latest update of the update sa dito sa Escalante. Nakatutok mo na ito to XFM Sagay sa mga latest development. So paki-follow na lang man sang XFM Sagay dito para ma you keep posted sa pila ka mga update, no? And probably kita mga reinforcement dito mga bian in case kid man may ara sa mga dagko nga mga hitabo dito news. So para mahatag ta lang balita amo ni kabuhi sa radyo mo, amo ni kabuhi sa media nga anytime pwede ka makasa kadto sa ibang marugar ka tropa, no? So mga sitwasyon na to naglunta dira sa ano sa Escalante. I hope malapot ta sa Mayor Bading Escalante karon para mas ko may istorya ta ano sistema da anong plastada sa barangay Tamlang kag kundinto na butang mga tropa ang ining mga makabig naton evacuees sa nasambit nga lugar kag anong status sa barangay Tamlang da kag anong status ng insurgency diri sa Northern Negros kay Tito Escalante kag sang tumuso niyo gabalik-balik. Pinsan ko nagpuis-puis na, pinsan ko nag-okay na. Kay na buhinan to, di ba? Ang statement to sa army, amal nila na buhin-buhinan na sila, nagdakong epektos ni sa mga aktibidad sa New People's Army katropa dito sa Northern Negros. Kay ti na patay ang pinakamang official, pero in recent news, may ara sa mga nagpatigayon Japon sa pinatsanay dito sa lugar mga katropa and those people ginapahayag sa mga residente diba si rebelde tiara Japon naman akong kisabla mga biyan pinsar ka ang kalinong kakatawahayan daw gina hambal tao kilinong na goods na patay na sila pero ara Japon ang gakalatabo nga inkwentro mga biyan. Tanawon ta na, no? Ma'am Shirley Arevalo, may aga sa inyo. Thank you. Salamat kid sa pag pamati si Ma'am Len Antonio Talde. Good morning. May aga sa kay Ma'am Jovi Amudente, no? Halini sa New Zealand, no? We're having lunch break. Samtang nagatrabaho. Oh. Ma'am Jessica Gonzalez, good morning. Dan like and share na ko no, Ma'am Jessica, good morning. Abi nyo bala si Ma'am Jessica, nakapamana ni sa, nakaangko ni sa sang love siya. Matapos nga nakita niya man ang iya nga true love sa radyo mo. nagapamati sa sang programa ni Katropang Troy Tisoy. Nakakita sang may ara sang nagapamita man to sang loves man ah. Na in loves man siya. Tinag loves la Dwight. Morning, Ma'am Jessica. Thank you. Sir Lloyd Novales, good morning. After a rainy rinse my clothes, I pour it to the ground and no need to water the plants because of the rain. Hindi na mamunyag, sir. Hindi na tayo mag ano pa, magpakabudlay pa. Kapoy na naiya. kag Sir Lloyd Novales, morning. Salamat, gid. Diriana Gestro, thank you. Salamat, gid. Sir Pielye, manglibre ko kape sa Barangay 1 si Palay City, Broad Coffee Bar. Sana all ba? Eh, why gid ya kape? XFM News. Si Sir Pielye, gaan ko na yung kape. Ang kape nga... healthy nga kape. Pang healthy-healthy tayo na sir. Ipi, budlay yung kape sa mong taas acid. Naga acid reflux ko ba? That's why naga shift na ta katropa sa ano sa mga healthy nga kape. Ang aton kape di is Santon Gold Coffee Mix. Why kontra tiyempo? Kung gasakit imo nga ulo, katropa, makapanimaw

Ah, basta ginapuga to ah. Ah, ginapugaan to ya. Mga puga to namit po. Pagkala ka na nanam kayo. Ah. Ti, amo ng kape. Sang kape pa kanto ka to sa ilog. Iriada, nami ang kape mga kape pa. Nagpanami pagayon kay baratong kape. Adria, ang kape pinakanubo, di 30 na subungo. 25. Oh, dito ya, may ara to pulo kape. Nga kape brewed coffee na ah, sa Kabankalan nami ano to pa plus preskang hangin to nan. All right, morning. Salamat gid members and leaders of class sa Southern Negros. Ma'am Jessica, thank you. Salamat gid mga katropa sa pinaka mga latest kung pinaka ano up or ang inyong presensya sa aton Facebook mga abyan. No, pwede ka mo ka like and share sa aton nga page katropa sa ano sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag mag-update sa mga balita, mga impormasyon nga aton nga ginapakigbahin sa inyo tanan. Adlaw-adlaw mga katropa, kung aga, diba si maanad na kamubla. Ang aton frequency ara sa 103.9 XFM Bacolod. Alright? Abrihan nyo mga radyo nyo sa XFM 103.9. Alright? Ang aton nga frequency diri sa Sudan sa Bacolod katropa. Kag pamati sa mga programa sa New XFM. Sa address Kabankalan, pwede ka maka pamati man sa 106.1 XFM Kabankalan. Para ma-update kita sa mga latest update o news development sa mga stories nga ginahatag natin sa matagadlaw sa inyo tanan. May agalanda gali sa mga katropa peps natin sa kay Sir Art. Sa kay Art Purboy na no. Huwag ko ma-check ako nga Facebook page nakatutok na. Sa XFM, thank you ah. Dira sa Barangay Salong Kabankalan sa tutok. Thank you again. Kag sa kay Popoy Rivera nangyagan. Thank you man. So pag dira sa Barangay Lamunan, thank you. Sa pag-upo dari sa programa, I hope nga okay ka muna. Ara kita mayong sitwasyon. Kag steady lang anay. Ang aton motto subong survive. Dream big, dream, believe and survive. Wait a minute, boy. Amo na yung sitwasyon, tas bungo. The only choice is to have no choice but to survive. Even naman nga santi, taga ba, chag, subungo mo. Ang aton nga mga kauturan sa, ano, sa komersyo. Ay, pamangkotol mo sila, katuan mo sila, gahuy-huy, baga nila. Nga ba, pigaw, gitbakla na yung subungo. Ambot ko nga, nga subong 2026. So, ilab lang tuig na dayon. Nga 2026, pag sugod sa 2026, wagit bulubal dagin ko siya. May mga obligasyon ka pa sa taxes mo. May obligasyon ka sa imong, ano, sa imong, tawag siya na di? May obligasyon ka sa imong mga staff. May obligasyon ka sa imong mga empleyado. Kuryente, renta, kagkurano pa. Subong ang mga panahon, ang mga kuturan ta, nag-save. Especially ha, abri klase katropa mo ning tigmaraot sa Christian Facebook. Luwas sa mga essentials nga nagabaligya sa bugas, pagkaon, kag iban pa, amo niya ang subong ang importante subong mo. Kay aton nga mga kauturan nga na mga minimum wage earner, why na sang bagay pa nga mabal ka malagaw sa mall or malagaw sa mall pero way man na problema kay malagaw ka lang liti man lang kinanglan mo to pabugnaw-bugnaw pero siling mabakal sa mga sapatos or imo bayo subong medyo off limit ang aton mga katropa kay naga ninit ang kita ganipis ang kita mo ang imo nga 15,000 nga ginabaton sa imo kumpanya dapat pasibu-sibuon muna sa isa ka 15. Tibaklan mo sa bugas mo. Bugas, subong, gadlaga, nag-28 ang sako, subong?

0: Abi update be. Pinabakal nyo sa inyong bugas mong sang ano? Bugas abi sa mga taga Bacolod Burgos Market do. Basta may arat nga pamati. Pinang sako sa bugas mong. Oh, bakla mo bugas, no? Ina ko sako-sako. Oh. Pero, karabanan sa mga kuturan, tabakal nang sa kinilo-kilo. Tag lima ka kilo. Oh. That's good for the next 3 to 4 days nga consumption sa pamilya. Bakal to. Oh, ang mantakin mo ang bangro sa buong gadlaga naman 400 mo ang kilo. But lang. Grabe, no? Oh, ang ibong 100 pesos hindi na nakabakal isa kabilog na bangros. Ha? Ah, hindi na nakaigo. Kaya bangros mo nga laga na sento ang isa ka bangros. Hindi mo na pwede man nga liap-liap po na. Ha? Ah, at taluhon. Ha? Ah, so, mahal na. Mabakal ka naman kay ti sa aton paribaray. Importante nga may aras ng kape. May aras kalamay. Bisan way nagatas, di ba? Kinanglanon isla sa aton nga parimaray di. Pagkatapos ang grocery off anay, no? Ang mga groceries plus ang unas nanay, grabe pa na mag groceries sa. Ang bali may allocation gid sa para sa groceries. Pilang budget da? Mga ano lang ah, mga 1.5. Mm. Ti 1.5 mo pila na nakabilog na. Yeah, mas mayo pa hindi na ako rin mag-grocery eh. Kaya para makasave-save man ko ah. Instead nga i-grocery, tani, bakalatin lang sa mga importante nga mga pagkaon. Pliti, eskwelas bata, no? Paigo-igoon ang imukin si Milna. Pero mind you, pag pizza just na, kamang na. Kaya why na unod mo? Why na kayo? Hindi na kayo good. Imagine, no? Amunay kapiot, subong amunay nambal natun. Naganipis ang kita sa tanan. Not just sa mga minimum wage earner, but sa mga negosyante. Kay subong ang tao, nagapugong sa gasto. No, kung nagapugong na gani, ang aton nga mga negosyante, gantos man kay way bakal mo. Hmm. Di, muna, ang sitwasyon de responsa Pilipinas, mga katropas bong. Mayroon ni mga politiko kay mahabuyanay lang sa istorya. Away-away lang to. Kagkunano, pahimuon nila. Pero gabot ang punto bagay sa tropa nga ha nagapakig-away sila kuno sa mga posisyon nila sa interes ng tao pero ti klaro ang tag sa mga politiko ta kaya ra sa mga nakaangkla nga politika. Katuan ta ni karon istorya bla mga katropa. I hope mafokusan, mantutukan sa pinaka mga kultura tang 8 focus crime because in the recent days nagataas ang kaso sa mga hold up because nga magpang hold up ka wait man sa rason mo but base may maintindihan ta base naka angkla ni sa kabukusan nga status ekonomiya sang aton nga sudad aton pumuruyo diri sa aton sudad mga katropa. Amo na yabi na tutukan man sang aton nga mga pumuluyo sang aton mga lideres ang 8 focus crime. Number 1 robbery, homicide, ang hold up, okay? Ang next da mga katropa murder kay iban pang mga kaso nga ginalantaw sang pinakamakaturan ta that could be related sa economic conditions sang aton nga pungsod aton lugar. Agar isponsor Pilipinas mga katropa, no? Kag siyempre ginabuloman tayo na naton ang mga kumpanya if may ara na recorded mga katropa nga mga retrenchment sa mga taratapan diri sa aton surad mga byan. If that happened mga byan, siguro kinanglan ta na magbangko sa mga datas para makuha naton sa Department of Labor and Employment sa DOLE ang ining mga issue, ang ining mga bagay, ha? Kay kun may ara sa mga retrenchment kay matabo mga katropa, this is really one of the result mga byan sang economic nga aspeto sang aton pungso ta nga kakapiktuhan ang ekonomiya sang aton nga pumuruyo plus ang aton mga resante medyo mabudlay mag-survive, no? So amo na, no, ang aton nga ginalantaw di mga katropa sa mga naga luntad niya mga economic instability sa aton pungsod, nag-contribute mo na mo. Ang pagtaas ng inflation, ang pagtaas sa mga braklon, no, sa atun nga adlaw-adlaw nga pagginawi. Si Ma'am Daisy to gani ng Daisy to ho. Galala, eh naman to, sinya, makatukos merkado ho. Ang mga kamatis kag sibuyas, nagtinaas naman ang presyo. Oh, tapos, madarawat ka bugas. Ang bugas mo, sa una, may atuto, ano, 50. Subong niya, pinakarami ka bugas, mga katuropa, madluba, lapit na 50. Without us knowing, amuniga ka natabo sa aton nga komunidad, sa aton lugar. But these public officials, senators, legislators naton are busy enough sa pagdepensa sa ilang posisyon niya. No? Ang disorganized dito sa babaw, terrible ah. Ang istorya, politika, pero may grabe ah. No? So, pamangkot sa bilang kamakaturan ta, din ipakadoyhan karun ang mga sitwasyon. Din pakatruni. Oh, di ba? Pero lang taon to lang. Ang pinaka mga latest mga abyan, dason-dason nga may radlaw, kay ti subong gina lauman ta ang pagnubo sang presyo sang petrolyo because may ara man dato ang aton Department of Energy nga may ara sang pagnubo. Ang term nga gamit is big time rollback. Sa ako naman mga katropa, hindi niya big time. Ha? Kay ang 10 pesos kumpara mo sa pagsugod gid sang away sang Estados Unidos kag sang Iran gahamboy 50 gahamboy 48 ang litro sang diesel mo. So that's far enough i-compare mo today nga ang presyo gahamboy 80 gahamboy 70 ang kada litro katropa. And this is one of the happening there is aton pungsod nga hindi naton ma-appreciate because sang economic nga aspeto, economic conditions naton nga once to sumaka gani ang presyo sang petrolyo ang kasaka git, no? So nagdubo siya sang 5 kapiso ni ang estimated mo. Estimate na lang ta kay ang specifics na ton ginhatag sang DOE katropa may ara sang pagnubo gitman pero ang range niya is 5 pesos for gasoline 10 pesos for diesel 9 pesos for diesel at 10 pesos para sa kerosene. XFM News nga pagdubo pero tutuod lang sa istorya mga katropa amo na ibalik balikan ta ni ba karon no ang istorya sa mga fueling stations kung kis hindi ka ma-present no why ta kabalo kun din ta nagakwa ano nga mga pamaagi ang nagaluntad sa panahon sang Tuesday every kada semana kay kada semana ang adjustment mga biyandera so meaning to say may ara sang ano sang pag-angkat a day before so hambal nila ang bakla na ay Sabado, Biyernes, pero ma-epekto na sa ang saka Tuesday. Daw mo may mandato abi sa DOE nga pag pasaka sang o ipa-observe ang pagsaka sang ang impose sa mga pagsaka on Tuesday para dalalayon kag dililigob ng tanan. Kaya mo rin ginalantaw ta every Tuesday may mga adjustments no whether mapanubo siya or mapasaka man siya mga byan. Now pero ti ang aton di pila ka mga fueling stations, mabiyan, kagapon ang Stintay 7, ha? May ara na ang Stintay 7 ha? Sa isa ka gasoline station, isa ka fueling station, di katropa, nagbakal na diesel, Stintay 7 pa, no? Kahapon kita, kuya, Stintay 9 na, naka-abansi, no? Why kita kabalo kung anong pamaagi, ha? Kay effective siya by Tuesday. So ambal natun gani base bala may ara ga kalatabo nga sudden nga unauthorized increase para malaot ang gina-impose especially kung makadagko nga fuel adjustments maka rollback sa gasolina kag ano diesel no ti ginapanawagan man nato natong local government kay ti mga katropa ang gin-authorize gid man sang DOE nato mga local government no, to keep check sang monitoring sa mga presyo sang gasolina dari sa bakulod no may ato katropa sa Stintay 6 gasolina no so ang aton nga pag-project naman if Stintay 6 siya may 5 kapiso so most probably ang aton nga kada litro de mahamboy sa 69 stinta ang gasolina. sa 82 naman mga kontrol. Let's take an average sa isa ka gasoline station sa Petron. Ang inabaligyan na ito, 72 mo sa diesel. Okay. Abaligyan na nila, 72. So, kung 9 pesos, more or less, mas 71, 72 naman siya. No? I hope, amo na sa magwa ng mga presyo karon sa mga fueling stations naton. Ha? Kag, kabay pa may impose. Huwag na kabalo kung ano klase monitoring ginahimo sang DOE naton sa mga fueling stations ko. Because, amo na ba, pinakapamangkot naton katropa. May imposta ang presyo sang petrolyo, no, for specific gasoline company. Like for example, ang Bradya, Petron, no? Pagka-impose sang isa ka fuel adjustment, mga katorpa, lain-lain ang presyo nila. Kadto ka sa Libertad ka Petron, kadto ka sa Burgos ka Petron, lain-lain ang presyo nila. Ah? Kaya kung girisuryeta mga kabihan, lain-lain ang supplier nila. Ah? Ang ilang ginakwaan, ti... Oo, eh, pwede. Pero kung isa mo lang kakumpanya, kabalo kita franchise mo na eh, ano ka supply sa gasolina, sila man. Ha? Luwas ka, ti, maghadto, katos ka kabankalan. Ti, siyempre, may travel cost ka na. May ara na sa lain, o may ara na sa adjustments da. Pero kung bakulod, bakulod mo lang, katoon mo, tagsa ka, polo pa, pariho ng mga kumpanya sa fueling station. Lain-lain ang ila presyo. XFM News. No? Amo na bala? Dako nga pala makotando mga kabiyan. Oras na ito, 8:32 na. Mga commercial ko na eh. Balik kayo pagkatapos sa mga panumdom. Katropa, standby.
1: Bullseye. XFM 90.3.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
5: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingi bala. Kampiyong di dyan, Turbo.
8: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain.
10: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya na.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
12: Santone Gold Coffee Mix.
11: Siksik sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
13: The Secrets of Health.
14: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
15: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali isang indi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
13: The Secrets of Health.
11: Southern Plus Gold.
15: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3 amo ni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diri nga sa nga antioxidants kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
11: Southern Plus Gold.
13: The Secret of Health.
15: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system, gusto naton sining mahalungan, which is ang problem sa mga Sir Josil, isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman, gali isang makabulig para ma-prevent naton nina. Tungod sa sining omega-3.
11: Southern Plus Gold.
13: The Secret of Health.
14: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman Doc Leo?
15: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
14: Daw kinilaw ang guwaya Doc Leo.
15: Yes Sir Josil.
14: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
15: Kung diba kauno naton na ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
13: The Secret of Health.
15: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang sa nga oxalate. Especially sa mga may concern Sir Josil sa kidney stone.
13: The Secret of Health.
14: And pwede gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha naton Doc Leo.
15: Ang omega-3 fatty acids Sir Josil, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually makuha ta man ang omega-3 may ara man Sir Josil nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay isa man sa sangkap sa aton sa ringa Santhon Plus Gold Capsule nga makuha man naton dira. That's why nagabulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence Sir Josil sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
14: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
15: Kag makuha naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
13: The Secret of Health.
14: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
11: Santhon Gold Coffee Mix.
15: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang siling nakapangapi na sila Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
16: Jose Amelie.

0: secrets of hell.
1: Exciting!
2: Alzheimer's disease, balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
0: XFM 103.9. Balancing ang mga komentaryo.
3: Further,
4: yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kag diretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pasalaya.
0: Ini ang bull

0: school. Sa akong class, gold. Mabibili sa mga butika.
1: Mga katupa, exciting!
0: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdamang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunfon kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag vitamin D3 ka pa.
0: Mabilis sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
0: Chronic pain.
8: Ang sakit.
0: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe.
5: Yahoo!
0: Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist the pain. Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Mga katupa, exciting!
10: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
12: Balancing ang mga komentaryo.
13: Further,
12: nilag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
14: Nga medyo isong pasalayan.
12: Ini ang bullseye.
15: Kinaguwal naman, may tensyon naman kahapon sa Senado, katropa, nga nagluntad. Pero antes na, may sorry ako na yun. Pati ni sa nagluntad as kung sa gabla, no? Istorya kinautian na yun naman mga katropa, may video kita. Pero ipakita namon karon, post lang namon karon sa Facebook, mga katropa. Mga ano to bla, mga streetlights na to, ginapang guba sa mga taliman antara. Anong tabo da, no? Ang ining pila ka mga kuturan ta na recover nila, ginkwa nila sing bow na naman. Kawaton nyo ya ang suga di nam. Utod. utod. Ginabitbit mo. Pabalik kay ti ginkwa to. Sin auto nagkawat. Ang kapitan ay tik barangay 27, 28 da mga katropa. Kilala nila mga kaunti da. Bugat na sa mo kung pakilo mo. May presyo na. Di ko mabakal na kinyento sa inyo. Kundi, solve na. Solve ka na. In case, kinman, mayara ka na pag kinanglansang presyo kagurano pa nga ano. Di, solve naman eh. Amo na apilar to sa mga kuturang tama, street lights na para na sinyo. Para luwas, para safe. ang pila ka mga kuturan ta ka maglabay da. No, kung inyo kauti una, inyo kawato na siya, ginabutang ta sa lang-alang ang kabuhi sa aton nga mga kuturan, galabay da. No, kabalok kita nga, dulom na da mo. So, ang mga insidente nga posible magaluntad, tungod dulom, pwede ka dyan eh. No, posible. May oportunidad ang mga kauti, may oportunidad ang mga kawatanda nga maghimo sa karakasan nila, pang hold up kaguna, no, pa sa mga lugar nga dulom. Ginapanawagan tabang sa kapitan, himo ta pamaagi para mabantayan man da. Kunara, may ara kita sa mga tanod da, pwede man na yan, maka-deploy tas na da, para mabantayan lang, at least malibot-libutan, para maghangawa man lang. Hindi ba ang kauti na sa mga streetlights na ito mga biyan, no? Kalaw ay sa mga lugar nga dulom la, damo ta na kita di, no? Gakadula ang mga streetlights, solar lamps, katropa, nga ara sa mga barangay, because nga tingin na baligyan ni Aliban, kinabakalman para sa balay nila, busan, nagbalay nila, yay, dulom niya sila, alagyan to sa sa isa kalugar to, mga biyan. Di, kamay pang hindi nyo pag-take advantage ni ang mga opportunities nga ginatagaan proyekto, gani, yun, yeah, baligyan nyo. Kalaw ay means na, no, ang aton nga mga barangay kapitan, sir, boss, palayog lang ko, bulo-bantay-bantayan tanay kay mga kauti, mangita, gini, pamagli, ha? Nga, kung wala tawa mo ng pagkwa nila,
8: XFM News!
15: Sining mga ginakabig na ito, ano, mga streetlights. Kabay pa mga katropa, nga madakpan man ang pila ka mga kauti, ngiri, para matagaan sa eleksyon. Okay, kung hindi, ti balda gini.
8: XFM News.
15: Oras na ito, 8:48 na mga katropa, sa pagparagad na ito sa atong platong tunan din sa Bullseye.
8: No? XFM News.
15: Nagkinagual naman kahapon dito sa Senado. No? Anong natabo? No? A day before, nagdadagdag na sang warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division, no, nga nagdagdag sa pila ka mandamento de aresto sa pila ka mga miyembro sang Senado kahapon. So dala di sa kaso nga plunder si Senator Jingo Estrada, ini ang desisyon kung warrant of arrest from 5th Division issued June 1, 2026 para sa kaso ng pagpangatubangon sa mga respondents kini, no? Sino ang gindagdagan sa warrant of arrest? Aryo, una si Senator Jose Jingo Pimentel Ejercito Estrada. Ikadawa, si former DPWH Secretary Manuel Bunuan, dalani. Ang Assistant District Engineer Denril Cesar Sanchez Cortuna. Ari pagid si District Engineer Manny Bumagat Bulusan. District Engineer Arturo Lombres Gonzalez. Ang warrant of arrest mga katropa may kang tanan sa kaso nga bribery, kaso nga plunder, no, sa pila ka mga respondents diri mga katropa, no, violation sang Republic Act 7080 ang kaso nga plunder. Okay, angot ini sa issue sang flood control, ti ma pila ni kaso gin file sa senador amoni ang ginkabig naton, isa sa mga rason nga agi dakop ang senador kahapon mga katropa. But believe me, ang ini nga mga insidente mga katropa naghatag sang tensyon naman sa Senado kahapon. Kay ang pagdakop o kon pag dagdag sa warrant of arrest mga abyan sa senador ginopdan sang majority black mga abyan. Wala sila nang tambong session kahapon. Why sila nang tambong? Why ta kabalo kon this is a form of protest or just because may foregoing arrest, no, sa kay Senator Jingo Estrada. Pero ang reklamo sa pira ka mga residente, pira ka mga senador, siya, may ara kami pending nga mga dapat talakayon, no? Ato ang mga dapat i-promote ng mga katapo sa PNP. May ato pa to sa mga issues kag iban pa nga o kung dapat tara kayon sa Senado pero na-postpone katura pa because nga wala sang wala sang ginakabig naton na quorum ang Senado mga diyan. Ang tres si why na no? Why nang tambong kapon? Pero Aryo, nagtaas ang tensyon matapos nga gusto tani ni Senator Jenggo Estrada antes pa man ang arrest magpatigayon sang press conference no pero ginsugata sa sang katapos sang CIDG no kapon dito sa Senado kag plano kun tani dakpo na no gin opdan ni DILG Secretary John Vic Remolia ang ining mga CIDG katawa pa no pero nang resulta sa taasay tinguga no sa duwa sa duwa ka tag-as nga opisyal si DILG Secretary John Vic Remolia mga katropa no nag-insist niya kay gid pangayo ni Senator Alan Cayetano niya until makadto kami dito sa guwa for a press conference before the arrest ngayon mo tani ha pero nag-insist rin si IDG di sir dakpon siya pasasan gid sa ha. Ang ayo man ang ni Senator Cayetano niya ginbutang salamon sa protective custody diri sa Senado because nga ti ari pa sa samon nga premises no so whether ara sa premises mga katropa why ara sa premises sa Senado ang protective custody sang Senado still effective no pigrayo ya pira ka minutos man lang pira ka oras man lang nga makapatigayon sa press conference makapaalam man lang tapos pwede na dakpon mga katropa no this is prior sa ginhatag nga mga nga mga statement ni Senator Estrada siya voluntarily surrender sa mga katapo sang CIDG mga katropa no ayo antes para ang press conference mga katropa mo ring baisay ni Senator Alan Cayetano kag ni DILG Secretary John Vic Remolia kahapon sa Senado. Okay. So eventually nagagwa diri mga katropa na pabay na ambal ni Senator Aaron Peter Cayetano sige ti updan lang namon sa gwa no si Senator Jenggo Estrada para magpatigayon sang short brief nga press conference antes pa man ang arrest diri kay makadto sa tulatapan sa CIDG para mag-surrender naman no pero ti mga CIDG mga katropa para nga sa Senado kahapon all right so amo na ang sitwasyon mga byan no ang pabagkot ko hindi tub-tub de in hasta ang Senate custody sang isa ka accused no isa ka gindagdagan sang warrant of arrest kay mga katapo sang Senado madumduman ta Senator Laila De Lima katropa amo man eh gindagdagan man sa kaso tong may kantanas drogabi ta Senator Antonio Trillanes dakop man within the premises ng Senado mga katropa diyan no and there's no Senate custody being observed sa mga law enforcement during the arrest mga diyan and this time that time ang arrest is after sesyon sang Senado kay during sang performance sang duty nila kuno hindi pwede madakop mo no amo pa ning aton gilanan to mga byan I hope may aras kita karon makuha ng mga confirmation sa mga legal luminaries naton to check and in what extent ang custody sa Senado para sa ilang mga katapo if may ara gid man sang mandamiento di aresto nga idagdag sa mga katapo bangod sa mga violations no criminal o administrative or may ara sa mga arrest nga pwede hibo, mga katropa. Ari ang statement ni Senator Jinggoy Estrada after sina medyo exhausted gid si Senator Jinggoy Estrada, mga katropa. Kita mo tsura ya. Pero one thing we would appreciate with the senator, nagatubang siya. May pahayag pa sa tingin tubangon ko niya. Hindi ko pagamino gamiton ang Senate custody para magpanago sa mga sining warrant of arrest gagin dagdag sa akin, no? Amo na yung panindugan sang ano, maybe wait ka balo basin anad na sa kay pangatlo na nimo kay dakop sa ano sa senador, tatlo na ni ka plunder case cases ang ginatubang niya, mga katropa, since nga nagpungko si papa niya, si tatay niya bilang presidente, mga byan, dawit mo na siya sa issue sang wedding. Hasta na sa issue sang pork barrel PDAF, mga katropa, atong fertilizer scandal, bra, no? Nga nadawit man upod to sila ni Senator Bong Revilla sa to. Pero gin-dismiss ang ganyan mga kaso. That's why nakapadlagan sa luwat naman, no? Nagdaog naman bilang senador si Senator Jinggoy Estrada. Pamatian talaga, mga katropa, ang ining iyang pagpahayag sa aton sa antis pa lang sa gindakop, mga byan.
13: I'm already received of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay nito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang pagigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kumpasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasa ilalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga alegasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyon ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang suli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga allegasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isasa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. Ngayon, kung tatawin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold. Then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po.
16: Franca, diretso, bullseye.
17: Si Senator Jinko Estrada, mga katropang, matapos nga nakita na confirm ang one of the Varesquin dagdag sa Ligid Bayan for the plunder case nga tubangon naman, plunder case nga tubangon niya sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos, mga katropa, sa unang kaalay ni Islamo, no? During sang senatorship ni Presidente Bongbong Marcos Jr., mga katropa, no? Sila man inupda na ito sa ano? Ang sitwasyon pa sa politika sa pungsod ni Pilipinas, katropa, medyo mabulubog at bugat sa paranaawan. Tapos po, kung ano na yung resulta sa ining mga nagkatatabo sa Pilipinas karon, no? Ang importante lang kayo makabinipisyo tao, no? Importante kita lang Japon ang maka ano, makahatag sang ano, sang tawag ni sang kita man Japon ma-demand sang accountability. Well, una bes mga katropa, ang pagpahayag ni Senator Jinko Estrada angot sa ning kaso kay ti sa tinaga pa lang daan, sige daw sigurado na siya, ha, nga ma-acquit sa no sa sining mga kaso. Ti sa una na acquit naman ang mga katropa at tubla na pagwa naman sa may mga kaso nga plunder case, plunder man mo ang plunder abi nan bailable, why sa sang bail recommended sa kaso ngani, no, sa mga public officials naton nga nag ano ba na? Nag-gamit sa kwarta o nagbaton sa kwarta sa pila kami individual para implementahan ang ilatag sa mga posisyon, no? Or kwarta sa gobyerno ang gasto nila, no? So amo ring kaso nga plunder sa ginfile sa kay Senator Jinko Estrada karon, mga katropa. Ang sanambal nato, there's no bail recommended sa sining kaso, no? Prisuhan magit sa ti subong ara sa Senate custody ang sadya, mga katropa, musni, no? Kay during sang ining pag-aresto kontani may ari ni sang ano, may ara posisyon, no, ang minority block nagpabilin toya sa Senado, gaulat singa ko mag-abot gin man Senate president ko, ma-resume kami. Pero until natapos digid man lang, wala to mga tabo ang sesyon, no? May mga pending pa to sa kung mga agenda mo nga pag-aprobahan pila ka mga lay nga tara kayon, pero way tabo na. Now si Senator Mix Ubirida, bad trip naman to ngayon na, no man naman, no? Dapat ma-proceed to yan ginabayran tas ang taong bayan mo, amo ni Senator Erwin Tolfoma nagamo mahambal man to sinya kauluya sa amuning gakalatabo sa Senado. Why tayo tsakto nga ano? Nga plastada sa ining nagkakalatabo sa aton nga ano? Taratapan. May arrest nga duwa na eh. Kaduwa na ni mga katropa. Nga supposed attempt of the arrest, mga katropa. Ang balikan ko lang, ang ginhambal to blan ni ano, ni DILG Secretary, mga katropa, John Vic Rebolla, linya kay Senator Alan Alan Cayetano, hambalya. Linya, you've lost that privilege since Senator Ronald Bato escaped from the Senate. No? So, grabe, no? Ang gato ba nga yung mga tag-ask official mo, Senator, Senate President, mga bien. Pero kagamo sa Senados bong, no? Kagamo. At hindi naman mabasol kay may haraman panindugan tagsa-tagsas na damo. Hindi naman mabasol kay may haraman sa isang depensa mo. Pero one thing, ang aton ding nakita din mga katropa, puro politiko yung tanan, ha? May ara sa mga master, may ara sa mga ginaservisuhan, ng mga politiko, mga byan. The, let's wait and see kung anong posible matabo, mga byan. May pasabog pa ko rin sa Senator Jinko Estrada. Kung sinong mastermind sini, mga byan. No? Paglaot sa iya pa sa Senado. Oras naton, 9:07, makomersyal ako. Ari naman pinakalitest na itong mga katropa sa nagkakalatabo din sa itong lugar. May gin-propose nga wage increase nagligad pero gin-deny sa WRTPD PB, no? Ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board na itong mga katropa, pila ang gina-propose nga sweldo nga sata. 250 ang ining ginahambal nga saka kuntani pero gin-deny ni mga katropa. Anong status yun eh? May re-appeal bala? May petition paliwat nga himuon para liwat mag-ayo sang saka naman sa sweldo sa pinaka sa mga kumpanya naton diri sa Western Visayas, mga katropa. So diyan tara doon, dugay-dugay. Now, oras naton, 9:07, balik kayo tapag katapos yung mga katropa. Standby.
18: Bullseye XFM 90.3
19: Santon Gold Live Testimony.
20: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
19: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na.

0: Blast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa kasi

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: For them,
2: nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang bullseye.
5: Amo ni kalatabo sa ano sa Negros Occidental katropa nga akon sa aton ba pungsod nga hindi ta man ikawan ni sa no makapataas emosyon bla makapataas ang aton nga presyon man kun inclined ka sa politika mo sa imo nga ginapatihan or sa nagkalainay nga kampo o bahin sa sining nga mga politiko, mga katropa, maapektuhan kigid, no? Pero ti, anong takay mo na? Ang pinaka-recent ni mga katropa, kay ti, ang istorya naman niya sa Duwani, si Senator Jinggoy Estrada, kaga ang isa utodya, no? Nga si Estrada man, no? Nga ara sa minority ya. Why ni nag-upod sa ila katropa? Ang istorya, amalya, sa hindi, why may problema? Ako bilang utol, kasakit buot ko, kay tiigin kasuhan sa, presuhon sa. Pero, kinanglan, why tamihin mo? Kinanglan umusad ang justisya. Amalya nga, ginambal sa utod niya. No? Ti, tanawang tayo, pinaka-dason-dason ng mga latest mga katropa. No? Aton lang di, kinalantaw ta, yung makahistorya kita, in what extent ang Senate custody? Anong sa-studyin ang Senate custody, mga katropa? Pero, sorry, tara ka nun, ganyan kayo balik ta, mga katropa, sa atong pagpakalagad. Pero, katuan tanay, ang latest update, di ba, may petition to sa una, nga magpasaka sang suldo, no, ginhinyo ni mga katropa, subong, sa pila ka mga labor sectors. Petition sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, mga biyan, ang 250 pesos proposed wage increase. Ini kasunod sa mga nagtaas na nga nagtaas na nga cost of living naton diri sa Western Visayas, dalaman sa pagsaka sa mga presyo sa mga baraklon, no? Kag amuni ang estimated nga kinanglan sa tao so far subong. Kay pibe toto nga across the board nga daily rate nga gin-propose mo 1,200 mga biyan. Pero ariya sa gin-propose is 250 lang. Wala gin-aprobahan, no? Ano bala, no? Ma-re-appeal ini ang mga labor sectors naton. Ari ko sa linya naton si Mr. Nolly Rosales sang KMU NAFLO. Sir, good morning. Welcome sa programa, sir.
6: Yes, good morning mga katropang Erwin. Good morning sa inyong listeners, viewers.
5: Sir, na-deny sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang ining proposed wage increase. Anong matabo? Ma-refile ka mo or ma-file pa japon sa petition?
6: Yes, una-una, katropang Erwin naman, nakibot kita nga basura ang munya petition no, sa United Labor Visayas. Kasi, kaapat na mo ni ginimo para nga magpetition ang tatlo gani granted man ina no pero isa sining gipile namon sa tong April 30 so ginbasura ini sa technicalidad lang nga rason kay kuno ang United Labor Visayas hindi siya registered as sa ano sa Department of Labor so hindi siya pwede magpetition pero wala ginantaw ang content no sang monya petition tungod grabe na ang pagsapa sang presyo nagtaas ang dollar naglubo ang ang aton niya piso.
5: Mm-hmm.
6: So dapat ilang daw ang content, hindi ang technicalidad sa ang petition. Pero usually, wala man kami nag-worry. Kaplano man kami nga i-refile no, ang ilang petition para i- ang aton niya petitioner, ang aton na lang local ng mga union no, upon sa aton niya federasyon.
5: Okay. Pero may matabo nga refiling, sir? May petition nga i-refile para sa awa pasaka suldo?
6: Yes, ma-refile kami nung kamo na istoryahan namon sa labor group. Kung saan o kami mag-refile siguro, mga hindi nga bulan, i-refile namon ang 250 na

0: ilang taong katropang Edwin no sa challenge ini sa bangko naton nga Secretary of Labor
1: kay
0: tigambal siya nga ang minimum wage niya 30 gyaka no bo kaga so siguro kung sa amon paglantaw gani kung sincero ang bangko naton nga na Secretary of Labor nga si Francis Tolentino so dapat mag-iho siya ano si sari na siguro gani mag-petition ko lang andom sang Secretary of Labor nga pataso no ang ato niya sweldo kag tagaan dignidad ang aton mamumugod sa bugos ng Pilipinas pero hindi kami dira magpahigot kay tik lang lang dinato mag petition kay mga ato naton ang mandato sa Department of Labor so magutman no magasiga ang mata sa aton mamumugon kay ang administrasyon ni Marcos no wala kinya sang malakyagon para sang nagapasaka sa ekonomiya sang pungsod alabi na gid sa aton niya mamumugon sa bugos ng Pilipinas.
1: Sir, may last time to magit storyahan na kita nga daw may kita post nga ginaduso nga ti 1,200 across the board nga daily rate ari 250 anong basis sir sa inyong petition sir?
0: Usually ang basis ng petition niya kinanglan 1,200 para ini ang copy niya sa ginatawag naton niya mga full basket no base sa Ibon Foundation ang 1,200 no tungod sa pagsaka sa inflation kini sa Western Visayas ligad ara kita sa 6.4% kag sa Kabilugan ara kita sa mga 4.3% no nationwide so ang ina ang full basket no 1,200 nakasulod na diri ang aton niya ikayong lawa kayong lawas, pagkaon, kinta sa balay, tubig, kuryente, pagpaeskwela sa aton kabataan, kag-iban pa nga nung anisari, anisari, na kinanglano sa isa ka pamilya, ganang ang membro sa lima. So kaya ang nida gani, Sir Erwin, kitaas ang ilang survey, no, ang National Economic Development Authority, na dapat gobyerno mismo ang nag-survey para malantaw kung pilagid bala ang nakatalana sa ginatawag naton niya living wage. So ang hamal sang nida 1,400 adi dapat iswildo sa aton mamumugon na naga sa isa ka pamilya may membro nga liba pero di wala ini na prosper wala ini mo kan asta lang ini sa survey kaya ang pinakamasakit dere ang PSA o ang Philippine Statistics Authority siya mismo no ang naga-divide no sang aton mamumugon na binagit ang iyang survey nga dapat puno 13,000 amount lang no ang iswildo sa aton mamumugon kung ikumpara mo sa minimum wage under minimum pa gani ang survey sa mga PSA.
1: Grabe
0: ba? Sabot sila yung ginapabarat na ginapabarat mismo sa gobyerno, ang sweldo sa aton mo mo gani, ikumpara mo sa survey, sa NIDA, no, abot sila mo ng PSA, ng NIDA, wala kasanto ang ilang survey sa para matawag nato na desinti ang palagabunyan sa aton yung mabugon. Kung matawag natin yung may dignidad, ang aton yung mabugon sa bugos ng Pilipinas.
1: Grabe, no? Sa 13 mil, gurumbot ako mabuhi, patas na. kamudlay ako gina ano ko lang gina estimate ko lang mabakal ka pa bugas mo kuryente mo saka subong ang kuryente na subong pinakanubo ang 200 watts ka consumption mo madlagan na sa lapit-lapit 160 paano pa ba pero diri sir looking back sa local ya diri sa Western Visayas do you think ang 250 ano siya doable siya nga ma-aprobahan sang atong dolly.
0: Is that enough katropang Irwin? No? Pero ang aton niya, kung hindi pa ganyan salary increase, kundi with recovery in eh, sana dula ang valor sa mga piso. Kaya nga aton subong nga piso, ara na lang sa 73 cents. No? Right. Silingon,
1: tama.
0: Kung 550 ang minimum wage, ara na lang sa 401 pesos ang matutuod niya value. Sa 550, but silingon, more or less mga 149 pesos ang nadula sa minimum wage. Ang nga 550. So among ina nga 250 ang aton niya petition tungod ya kun matuman ini kabalo naman ta sa mga negosyante ti pag interview gani ang MBCCI ang ilaya ambal zero increase no kay logi naman sila posible manira naman ang mga kwan.
1: Yes,
0: parang ginarason ang pinakasakit na rin pamatian nato na katropang Irwin. Kaya ang mga dagko ng negosyante, ginagamit nila ni ang mga gagmay ning a small and medium entrepreneur. Kaya mo kunin nila ang mapiktuan, kung magsigisaka ang aton niya sweldo.
1: Correct.
0: So sakit di para sa aton. Kaya dapat, hindi hatag ang burden sa aton niya mga mamumugon. Dapat ang gobyerno mag-ino di rin i-subsidize no, ang aton mga small and medium entrepreneur para maka-abanti sila, kag maka-maswildo sila.
1: Oo.
0: Na makabuhi ng sweldo sa aton mamumugon. Di kung ang burden niya hatag sa mamumugon, niya

0: Paway yun si medium and small kag si worker. So ano matabo sa atin ekonomiya sa pungsod kay kung manubuan atin swedyo sa ngaton mamumugon, wala sila kapasidad magbakal. Bisan kang ila produkto na ginabaligya. Right. Wala ba lang ang balatol? Gabaligya ka sa kalamay, gabaligya ka sa sapatos, pero ang hindi mo binubaligya, wala kapasidad magbakal sa isang kakilo ng kalamay, gabakal lang siya, sasya-sasya, tag-dua ka piso, lima ka piso. So, hindi kayo tungkol ang malubang iyang aswido, hindi na kaya magbakal sa isang kakilo. O ang isang ka-salslidi, gabaligya sa sapatos, pero ang ginasokso sa salslidi, halos kakakas na gani, pod-pod na ang swilas. Tungkol ang iyang aswido, wala kapasidad magbakal sa iyang produkto, tungkol malubang iyang aswido. So, walang pinakasakit na kung taas tani ang swido sa katong humungon, maayong man tani ang atong ekonomiya. Kaya, basta equal man lang ni, kasi doon natin mamumugon sa dako yung aswildo, iyan may dalon sa China, para dito niya ibakal. Doon yung malang Japon ibakal.
1: Correct.
0: Sa Pilipinas, kung di ba po may ang ekonomiya sa pungsod. So, ang mula pinakasakit ka rin super ng mabatya natin sa mga dito ng negosyante na ginagamit, burden, na ginagamit ang inyong mga ato, mga kulturan niya, medium and small, para ibunggo no, sa kapasaka sa aswildo.
1: Oo. Pero sir, anong paglantaw natin sir? Kay Tia Amone, ito ang dead end na siya kung istoryahan ta mga negosyante. Sing nila, kung may saka, may 250, mapuresa kami nga mag-retrench, mamuhin sa tao. Which, hindi natin gusto matabo sa atong kaya mga kumpanya. Do you think may basis ang ginambal nila, sir?
0: Actually, wala gid basis katropang Irwin eh. Kaya malawig naman ang amon na ginasulong, kag malawig naman ang amon na ginabatyan niya propaganda na kumagsaka ang sweldo, magdamo negosyante na nag-atras, damo ng mga panyang. At nakita nato, nagsaka ang sweldo, times na kamisis. Kita mo sabang nagdugit ang mga negosyante. Nakita nila nga 90% sa ilang ang galansya, 2% lang ang salary increase na ginabuhin. Pinasuper ganansya.
1: Oo.
0: So, kayang-kaya ganyan sa ating kuturan yung mga negosyante na magpasaka o magpatungan sa 250 no, sa long increase dito sa Western Visayas o dito sa Negros Island Region. So, kung nakita na ito niya kung maayo ang swiduhan ay sa ating humugon, maayo mo lang baka na isang ilang sa ilang produkto, pero kung maayo ang swiduhan sa ating humugon, wala siyang kapasidad ibakal. Ato mo magunsang ilang ang ginabaligya ng produkto. Amo ina, na magiging naman ang ato ang ekonomiya. So kami, wala kami nagapati na kung magsaka ang swildo, mapituhan ang negosyo. Kundi nagamit din ang negosyo galing kay kay siyempre, ang interest sa mga kapitalista, ang super ganansya, bahala na lang daya ang ato ng humubon. Basta importante, makaganansya sila. So ang ginabakal din lang ang mga salakyan, mga ginabakal din lang ang mga maayong ng mga para sila kamatanalo nila sa dugo kag bala sa ato numugon, maamo ang ginahimuslan sa subong. So dapat siguro maging ano lang, hindi dapat tawgon niya mamugon sa mga negosyante ang ato ng kautuhan niya workers sa bubong sa Pilis Nati. Dapat po partners, partners sila. Kung wala mamugon, wala man sila super profit. No? So ang munambal nato niya dapat maging profit, kung pwede pa lang ganang malulutan, dapat profit sharing eh. Ang ganito kita na higot-higot kita sa ginatawag na salary scheme. At manubok kita, lang kita yan sa standard service ang minimum, hindi kita maximum, minimum lang kita. Ang aton minimum, halos hindi man makabuhi. Ang ginatalana sa gobyerno, kapabili ko 5.
1: Sir, recently ang atong inflation rate nagtaas into 7.2, but ang 30% ang bottom nga group diri medyo na igo gid sa middle class naton. Ang inflation ginanantaw di is 8 plus nga saka. Do you think sir may mga may epekto sa ekonomiya ta? Because kati sila ni ang purchasing power naton lies upon sa mga middle classes naton kalabanan ni.
0: Actually dako ang epekto sa atong ekonomiya no, tungod sa ning wala sang control no ang gobyerno sa pagtaas ang balaklon, labi na kito kadepende kita sa importasyon, wala kita kadepende sa aton local production. So ang aton dala niya ginagamit halos imported, amo na kung pagtaas ang dolyar, apektado da yon kita ka lang alam salin sa lower class pa kato sa upper class apektado yan yun itong nagasanti kita talang sa mga imported natin ng mga produksyon pero kung buyaon lang natin ang mga local natin kung mayara kita national industrialization sa Apungsod Pilipinas mas mas tinad pa kita no, sa mga ibang pangapungsod sama sa Singapore nga wala man sila gani malapad niya kadutaan
1: oo
0: protein at sila katama wala man sila gani malapad to nga mga ginakwahan sa ilang materials patinda kita pero kita galing at tungod backward ang Pilipinas tungod dominante kita sa mga dagko mga pungsod kag ginakwahan lang kita sa ilang materials sa ginabalik sa aton so may na ang epekto sa aton nya wala sang pagtingad amoy na nga pagsikad sa dollar kung magtaas ang dollar tungod na dollar tanan ang ginabakan nato sa importing goods apektado din kita tanan so pero ang epekto sina ang burden sina ginakuha tanan sa isyu sa mumugon kapoy ang ngayon nga dapat hindi nga dapat maging fair kag dapat may ari diri tayo paglantaw ang gobyerno paano nila sa lagon ining paglala sang taas ang inflation no kay ang balila ang rason nila pirmi pagtaas ang inflation may bagyo pagtaas ang fuel pagtaas ang tubig sa kuryente so amo lang mga basic reason nga nagaano nagataas ang aton nga inflation so pero ang makita natin subong ang pag-irvin, dako-dako na, no? Dako-dako na ang i-decrease ang fuel. So, mga ganyan nga daw, almost 10 pesos, no? Lapit mang 10 pesos ang rollback sa diesel. So, pero ang nagpamunang balaklon until now, ang pasahe,
1: dako-dako
0: ko hapon sa nagpailuilo ko hapon. So, ang piti sa pastrap is 700 pesos, eh.
1: Why nagbalik?
0: So, ba't sila yun? Dali na dapat nagbalik na lang sa normal na 500 something. So, ba't sila yun, wala niya pong gibuyan sa mga negosyante sa pagtaas ng fuel na almost 100 plus. Subong ara na lang kita sa 70 plus. Ang ilap nisyo niya pong sa pliti, sa nisyo sa mga nagpamunang kabalaklon. Amo lang niya pong, mas nagasata pa siya. Pero ang swindle sa nga ito, mga umugon, nagpabilin siya nga manubo. Amo na pinakamasakit na ano, sitwasyon. Sa nga ito, mga umugon, tika ang produkto niya sa mga negosyante, wala na lang siya nadanubo. Pero ang swindle sa nga ito, mga umugon, nagapadayon, nagapadayon niya, os-os nga nag-os-os, samtang ang mga nagapamunang gablak kung nagataas nga nagataas.
1: We expect, sir, may ara sa mga adjustments, sir, san o possibly? May refiling?
0: Siyempre, kung gobyerno lang atin sa ligan, katropang Erwin, ang adjustment siya na, I think, kay last adjustment natin sa 37 pesos sa November 15. So, I think, mga next November pa ang one, mga next November pa nga natin adjustment kung sundo natin. Until the Bunyapebe kaya dapat makuha si Anay 1 year antes ka mag before 1 year antes ka mag-petition pero kita nag-petition tayo tungod ka nakita na natin natas taas nagiging ang petition tayo nagtaas nagiging ang ano na pangunang ang balaklon so anisisari na siya natin pa natin ang mandato sa RTWPB para mag may salary increase no kaya every year may salary increase yung ito mandato sa sang RTWPB pero may ginasubmit kita gihapon sila ng petition kung pilagid bala ang nakaigo nga sweldo may pasaka naton base sa panginanglanon sa naton niya pamilya nga Trisan Ais na sang Negros.
1: Well, we will wait for this Sir Noli kung anong resulta sa next filing. Sir, panawagan nato sa aton nga gobyerno, sa aton nga ang demanda karon sa labor sectors, not sa kapukpukan sa problema sa crisis naton diri sa Pungsod Pilipinas subong.
0: Yes, una-una no, ang dako nato ning challenge sa bagong Secretary of Labor, no kay tisang iya nga mga pahayag pirti na ito no kapitos ang sitwasyon sa aton mga mugon. Pero hoping nga hindi ni siya magano, una na tong pitong pick dapat isulong niya ni ang pagsaka sa swindle nationwide. Dapat ibasura ang RTWPB na kung sagay na muli ang nagahigot no, sa Regional Tripartite Wage Board na mag-determine kung pilagid bala ang panginanglanon sa isang kapamilya. So, ang challenge mo sa aton, na mamamagod niya dapat hindi magbuhi sa pagpanawagan natin niya dapat pasakaon ng sweldo, hindi magbuhi sa panawagan niya dapat kontaton ang kontraktualisasyon, titigi mo uno naman din ni, yan, no, ni Secretary of Labor na dapat talaon niya ining Indus Chem, kung bala talaon niya ining Department Order 174 na ginagamit niya sa subong sa mga kapitalista para manago Sa sining Department of Labor 17%, dapat magaliwa ang aton mga labor group, ang aton mga mugod, para ipanawagan, padahal niya ipanawagan, niya ipasura ang contractualization, at dapat regular ang trabaho ang isulong aton sa pugos ng Pilipinas. So, amo nang panawagan aton katropang Erwin, makabuhay ng sweldo, regular ang trabaho, ag dignidad no, para sa aton mga mugod.
1: With that, Sir Nolly, thank you so much sa oras ni mo. God bless, sir.
0: Yes, aming aga, katropang Erwin, tiyag mabuhay ka mo.
1: Inyo na ba tiyan, mga katropa, si Sir Nolly Rosales, ang KMU na flow, ang petisyon nila, nga 250, gindi na isang, for whatever reason, mga katropa, ti, tapos na, no, na deny na, inig proposal para saka sa sweldo, 250. Pero, usual na, sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, ang ilang saka, like may propose kami, for example, propose ka 200, 300 pesos ang gakaprobahan na taga 25 piso, taga 30 piso. Layo bila sa mga proposal, ha? Oras naton, 9:32 na, ma-commercial to, balikan ta, because atong nadakpan, bra, nga isa ka, okay, may isa naman ka drug personality, ginparakan lutang sa sulod sa computer shop sa Barangay Sumag, no? Kwa on tali mga katropa, with katropang Franz Andro Burgos, this time, kwa on tali lang sa, okay, para, doka, ano niyo, doka, unusual nga nagluntad, sulod sa Bacolod, may, isa ka alleged, no? Drug personality, ginparakan, sinunang paraks ni, pero ilan tao suspects na di dito Sumag, check on tari with katropang Franz Andro Burgos. Bago daw, bago naman yung mga incidentes, bakulo daw ga-agresibo ang mga ibang tao makautura, no? No? Arigalo sa linya natin si katropang Franz. XFM Live Reports. Katropang Franz.
2: Yes, katropang Erwin, no? Ka ina kada o kung sa hapon sa dahon mga launa pasado gin ano naman ito preparing ka gin sa kibot naman niya sa mga pumuloy dito sa lugar kung sila yung drain ang tangang na sabi ng computer shop na ito pa Erwin grabis mo sa may ano dito lang no higad sang Bacolod dito sa Occidental Economic Highway ba na?
1: Oo
2: Banose Porok San Jose 2 Barangay Sumag ano yung lugar ka ito pa Erwin kung halin ka pala sa Sumag no? Magpaliko katribla sa may Banose.
1: Oo.
2: Ari ni Katropa Erwin ng dumpilalan ni Guro Pamitro sa distansya sin eh.
1: Mm-hmm.
2: Away sa pagdadibra mismo from Tanan Araneta pala. Mm-hmm. Magpasubad siya naman ano. Takto ng inisyal distansya sa sin ng computer shop.
1: Oo.
2: Kung sarin rin Katropa Erwin, yung tiro papay. Ang nasambit ni nga ginaligar sa kabrag personality.
1: Uy.
2: Naging kilala, inisa kay alias Edelberto lang ano.
1: Uy.
2: Si alias Edelberto, katropang Erwin, ano ni siya, ano, ng isa ka drag personality, 43 anyos, ka-president din isang Purok San Miguel, Barangay Sumag, syudad ng sa Bacolod. Yun pa, kinagutan, kani ang hepe sa Bacolod City Police Station 9, at si Police Captain Andy Ucalia, kaging confirm sa atong katropang Erwin ang nasabit niya insidente. Kaya, sandik sa investigation dali, ang biktima ni Katropang Erwin nagatumbo at nagampang bala sa computer bala.
1: Oo.
2: Eh kung tataon yan yung magpakadot ipagri sa opisina, malabay yan talaga.
1: Oo.
2: Makabalik yung tata bala ang which is ni Katropang Erwin dudamo ko bala sa tao.
1: Oo.
2: Oo. Yan sa muna ng oras ng kagahon. Ibang tatabi, alas 4:30 ng kagahon. No, kung ano gala 5, doon may mga tao pa bala.
1: Abri pa?
2: Nakita mo man Katropang Erwin yung nagampang bala sa ano bala? Ang computer, bala. Pwede sumundaan, doon mo na rin ang kalaban. Hindi makita natin sa mga computer shop na nag-ampang bala, online gambling, bala.
1: Scatter, ah.
2: No, kasi din ka naman subungan sa Parvin, which is din nag-alampang sila sa posible base online gambling. So, kaya yung iba, hindi ka sa Parvin, di ba? Siguro na nag-alampang.
1: May pustahan, na ipanagda.
2: Pero mostly, makita din natin ang gampang sa kabunahon, no? Kaya makapakaspin lang bala sila sa online bank directly.
1: Oo,
2: makapayan ang isla dayon kung makapusta ng isa ka sa Parvin sa ginampang dahilang online gambling. Pero, direct ka sa Parvin, nagtutok ya kay ang biktima nagampang sa computer kung nagapungko, ginaligar niya rasang duha ka mga person na nagasuksok nung sa helmet. Nag-helmet. Nakitang biktima. And then, ito firewing yung tiro, yun sa makapila ka beses, sa sining ng mga persona, no? So, ang biktima ka firewing, tindo na kagong ginisang madamo ng pilas tugas ang pagtiro, pero ang mga suspect di after sa incident, eh, sinagsibat, ginisay ka firewing, sakay sa motor, na lusens na nagang kasana, iba lang. Kati pa dulo, sa wala na yung mahiduluan niya direksyon. So, yung biktima ni ka firewing, gintinguan pa rin naman dalang sa hospital, pero dalang ginigarar, gininga doon yung arrival sa doktor, bahod nga na-album sinil sa mga nakadong nilis sa madamong pilas tugas ang pagtiro. Ang na-recover dito ka sa Farwin sa crime scene ng mga posible ng mga ebidensya sa semen. Amuni ang pito ka mga basiyo sa caliber 45. At pito o kung apat ka mga bala, no? Or fire bullets, masinil nga itong bililiso sa bala. Katropang Irwin dito sa lugar sa krimen.
1: Pero 45 lang ni?
2: 45 pa lang katropang Irwin ang na-recover sa lugar sa incidente, no? So, okay, ang information yung improvise sa ato, hindi rin ni Police Captain Natalia, ang suspect katropang Irwin, nakaagin na ni Priso sa kaangay man na kaso, ay tiginakabing siyang advanced personality, and also nahulong na rin siya kung sa tupa sa Muntinlupa. So, sa karong ito pa Irwin, posible niya tigil na lang sa utring ng motibo. May kanta na hindi sa Japon sa posible sa illegal na droga. Kaya tingbitima ka ito pa Irwin sa drug personality. So, hindi pa mangkot, dahil kung may mga CCTV, bila kayo basta may mga computer, sa may mga CCTV, ano ginanda mo, kameras mo.
1: Oo, tibay ara ko na.
2: Pero galing ito pa Irwin, yung confirmant sa akin ni Seropalia, may ara, pero wala, naka-record.
1: Design lang ito, pamahog ah.
2: Oo. Oo, tiyan mo na ba lang siling nila may kamera pero galing mo siya. Sa muna ba lang ang wisiksi, isa sa mga pinaka-importante ito, nila ka kapagawin ng mga footage sa krimen, ang ining mga, ano ba lang, ng mga CCTV cameras, katropa-airway, especially subong na doon ang mga kaso ba lang, mga krimen. Just like sa doktora, wala nang hinuldak, titakot yung bullet. Eh,
1: Nakakunin, nakapan na yun?
2: Nakapsuag ito yung insidente.
1: Oo.
2: So, sa siningit yun niya, doon medyo, ano, ginihang katamalis ng kapulitan, ang pag-gather, pati isang bastante nga information and evidence against mga suspect. Tama rin ka na pa, Erwin, ang aras sa likod ng siningat pag-tiro patay sa nasambitin nga ginaligar, isa ka drag personality, mismo sa Maragay Sumbate, Prof. Erwin.
1: Gani, kabudlay, hambal ni Ma'am Lia Lobrado, sinya, to hampang lang gumawa ng krimen ba? Pero katropa France, ano, may kaso siya, nakatilaw na dako, drug personality, kagway pa sang persons of interest so far nga itong Bacolod City Police Office as to suspect.
2: Parang dito sa firewind kay Tia, ang mga suspect dahil niya nag-helmet mo. Helmet, tapos siya ang palupangdan lang dito yung motor daan sa mga suspect scooter, that why lang hindi specify kung anong tayo pala sa scooter. Katropa Irwin, posible nga siya siya motor, no? So sa karon ginatutukan pa rin investigation ako sa sininga men sa pagkiwa patay sa sininga ginatudlok o kung ginapatian sa kanilang personality
1: Katropa Irwin. More above, Katropang France, ang ginalantaw natin di mga computer shops. Kaysang una, sang time na mo niya, magkanto ka sa computer shop, ma-internet ka, ma-email ka, kung may anong mga submission mo. Subong lain niya, may gaming na siya, kag may ara pa sang panahor, nga nagalong tanda. Ang pamangkot lang, why sang regulation aton nga sudat ni sa mga kabataan sa mga arada nga ara sa mga computer shop kay daw 24 hours ni Katropang France mo ang operation nila.
2: Correct na, no? Pero tingali ka sa Irwin na depende man siguro sa pag-regulate kasi daw kaya kita nagka pati man ganit na may ordinance ng Bacolod especially sa online gambling bala.
1: Di ba daw illegal na eh?
2: Accessible niya. Basta nag-update ka ng cellphone niya, may nanonood Gcash mo, makakapangka na na, no? Pero, katoparwin, nang hindi lang maninatod ng balko ng biktima, nag-pampanggit man sa computer shop, basta pampang siya sa sulod ng sining shop katoparwin, eh di, basta gulang, taon lang siya sa iba, no? Kung ano, Pero tiyan mo sa karoon ng investigation dara kay ginapatian, ang ginanatawag rin ang posible motibo, may kanta na hindi sa illegal niya droga, na tropang Irving. So, mo na puro ay ang ibang posible din ha. Kahit transaksyon guro ni natin, amo na yung oras, nag-standby dahil, basi ko may luyag, wala nga mag-score, wala.
1: Gani, man?
2: Oo, tiyara sila. Amo na nga oras. Kaya sa Irving, amo nang negosyo nila yung amo, no? Kung naman sila nga mabutang sa risgo kabuhin nila,
1: pero
2: galing tika sa Farvin, nag-engage ako, no? Nag-engage din sa sinin mga legal ng mga negosyo. So, ang iba sa ilan ni Kara Farvin, amun no? Nag-resulta sa kamatayan, no? Kung ginapatay ng sinin ng mga persona. Natutong sa kanong ito, Farvin, while pan-identify kung sino ini, nag-posible yan, mga naligo, mga customer ng biktima, kung paano transaksyon sa gusto. Ang posible niyo mga suspect sa pagtiro patay ni Sakay alias Edelberto Caraparwin.
1: Sige ha. Sigihan nyo. sigihan nyo. Why ka mo sang ambot lang 24 hours mga kabataan kung kaysa Daraman Gabanago kabalot ta sa mga racket ni amo na yabi na tandol to ni Katupang France naglapta na ni yabi sa mga barangay damo-damo na sa mga computer shops gina-advertise mo na online scatter available here play amo ni daw na blado katalamak na bla. So ti since kaya natin nga national government nagambal nga ang tarang nga mga online gambling should be regulated and we believe nga ang regulation epektibo man sa mga online scatters kag sa mga internet cafe nga nagpa-operate even kagabihon mga bata kag kunsin upang magdayas na da. Gina-advertise man Japon niya triple.
2: Amo pag ginakatrafarwin si ang dari sa atong susunod sa Bacolod, no? Why pa man, o basta yan tani, kung siyempre ito si magpukaw naman isa or magdagaw sa tensyon nila, umunib lang ang mga kahit sa mga langabuyan lang. At ito, damo man, amuling ito para renting, ibang tinutuwi naman yung negosyo. Para na renting, hindi mo man na damang paktan kung sino mga tao nagagawa sa lulad ng gira mo.
1: Correct, no? Uy.
2: Oo, okay, para sila yung negosyo lang man. Para na renting, ibang dinag-address na nag-pasakay gailan para, para ano nila, para himuon ilan yung mga iligay ng mga transaksyon.
1: Oo.
2: Dara abi tang ibang man ta din nagapangampang lang.
1: Mhm.
2: Or gapangampang lang galit ni Dainay galing ang ginampang sa Department of Nagbigyan ng galing ang legal nga droga dira sa sulod sa sining na computer shop, no?
1: Balantari ka ito pang France, kino active man ang Bacolod City Police Office na sa may incidente katulad siya. Upod man ang syudad, ti base may ara maman development ni Nelson nga may nagdaw. Ka ito pang France?
2: Oo. Amo galing na. Si Instigino ka director sa nalit, yun yung biktima.
1: Oo.
2: Si Kaina, man yung katropa Irwin, sinilang yun nga daw. May kapin 1 million naman nga.
1: Aba?
2: Kapitulang si Drug Enforcement Unit.
1: Oo.
2: Sa barangay Crest, Proxery sa South, do Amalo naman yung nagsabu ka na pa Irwin. 952,000 pesos. May kabugusa o may kabugusa yun yung 140 grams. Yung kilala niya ang suspect siya kay alias Brian o kung alias Jen Jen, no? Lalaki niya siya. Presidente man si Darang Lalugar
1: sa
2: tropang Irwin, no? So, ginaligar niya doon budigiro yun eh. Eh, arigat pa Irwin, no? Illegal ng droga sa Bacolod doon nag-anugid, no? Di may napatay sa illegal ng droga, kaya risipo ka na Parvin na inaristo naman pangunman sa illegal ng droga.
1: Grabe. Sag-ob naman
2: eh. Samo ganun na. Kumatong nga ako nung pag mga initiative sa atong nga kapulisan na binigitrix ako ng City Police Office. Ang utrik at Parvin sa paglaot ng mga persona nga nag- pamatay sa mga drug personality. And also, manaktan. Yung mga persona nga nag-abrigaman sa illegal ng droga. At ang parawin naman yung update natin sa patrolling sa Katropang France, Andro Burgos, doon ang mga Bukol-Bukol sa Lawas, at tumas ng Santo Plus Gold. Para sa nag-aupin ng Pilipinas, Pilipinas, XFM News.
3: XFM Live Reports Worldwide.
1: Salamat kay Katropang France sa mga latest balita. Kasakit buot akong kisa. Kay daw may arata mga ginapatuman ng mga layi. Patuman nga mga ordinansa pero hindi sa nato mabatsagan sa enforcement ta. Tutuod lang prang kagistorya ang curfew for minors, no? Nga dapat ginasita nisla ang barangay. Hindi ta ka-realize police permimo, no? Damo mo na obligasyon sila. Hindi mo na ni barangay ginabantayan nila, no? Ang mga barangay ta. Ha? May mga tanod ta. Gabayad kamusta tanod ha? Ha? Bako na konyo ta bagay bayad yung tanod eh. para mag-aktibo mo na sila. Diba? Di na to. Ha? Last time to, Barangay Bata, mga katropa, amo na yung reklamo sila, mga internet cafe. No? Gab-i, cooperate Japon. Gab-i, nagapanago ng mga kabataan. No? Hindi mapatuman ang curfew for minors because gina-ano nila? Gina-hold nila? Ginatago nila mga kabataan na? Kaya dapat, pagkalas 10, why na ganing kalaptada? Ang paglapta sa online scatters, bongo, sa mga barangays, bongo, pasensya, negosyo man ang inyo, pero kabuhit lang sa mga pinakamanasente, tagalan ng tao, taman, no? Nga, nag-operate nila. I don't know kung may ara mga permits, dari. Ah, because ti may regulation nga ton nga ano eh. Nga gobyernos na di ang pagkor, no. Nga hindi illegal, hindi pwede kita nga maka paggusto lang sa mga online gambling nga nagalapta sa mga ining internet cafe diri sa aton lugar. Para kahalay nga istorya ka tropa. Ang online gambling subong naga lapta sa mga barangay. Tungod sa mga nagtinubo-tubo na yung mga online scatters, online, mga internet cafe. Kag sa tutuod lang, ang operations na din, hindi internet lang. No? Kung gab, ang tayanay, arada. Ha? Di ginadakop na ganing mga magposoy dos lang to. Ha? Ginadakop na ganing mga nagpanahor lang to. No? Ang iniya ng mga online gambling panahon man isa na hindi na ito ma-regulate ho? News. Ano tabo sa regulation ta? Kaya dapat paralel nimo, no? Ang aton Bacolod City Police Office as enforcement agency, no? Sa aton nga mga lagi, kag ang barangay naton, no? Ang problema kung kisa ang ma-official tas barangay tulog man, gabihon mo, gabi mo. XFM News. Ha? Gapahuway man sila? O yung nagpahuway, puhuway man sila yun. Na dapat ari ni sa mga councils, mga katropa, I hope you can submit or come up with a resolution sa regulation sang online gambling sa mga lugar nyo, no? Kay malapit sa malapit why man sa mga business permit ni ang business permit na nila internet cafe pero ang operation nila panahor XFM News. Sa mga barangay, di mismo kagawad ta mga opisyal na ito. Kabalo man kamus ni? Ha? Kita nyo man ni? Mga purok ta? Kita nyo man ni? Di dapat may regulation ta. Why man kaso nga mag-operate sa 24 hours as long nga ang ini nga mga buluhaton nga ginakabig man illegal gani? Ha? Ma-regulate ta, ma-impose na ito, ma-implement na ito ng aton lahi dari sa aton sudad. Kaya kung hindi, why eh? Anong pulos ng mga laws and ordinances na ito, mga lahi na ito dari nga ginapasar sa aton nga legislation? Di, why pulos mo ng Japon eh? Storya, gisi mo ng Japon eh? Pagka mo ni? Diba? Hapos na, abis mo mag-access mga bian. Hapos na mag-access sa panahor. Bisan cellphone mo gani. Tibay in lang Tesla, no? May cellphone na sila, dira na sila taya eh. At least at your own risk. San sa ibutang mo na sa mga online cafe da, internet cafe da. Ang problema mo is niyo, ginabalan man sila nga, tiway makamisarga pa panahor di. Pero tarabla, may mga poster da, gina-advertise pa yun mo, no? Online scatter available here, no? Pay okay na sinyo? Mga barangay, okay mo na sinyo? Ha? Di ko na okay sa inyo, di way tumihimo da. Ha? Bala ka mo da eh. Pero, once gani kumiho, aton nga malagas ka purisans na da para magdakop, at di, dira kita. Ha? Magka-problema. Dira kita. Why pa man, tani, i-adapt man bala sa aton local government, even barangay. No? May ara na basihan eh. Ha? Sa regulations na di. Pero why ginagiguan nga ati mismo kung kis mga taga-barangay ba nag-iya sa online internet cafe? Diba? Ay, sus. Anyway, oras na ito mga katropa. Wait, sa oras, boss naman ta, ha? Sa aton nga pagpangarakan. At tara, kay kita sa mga update. Hindi nyo pagkalimtan na face, ano ta, ng paki-subscribe na lang sa aton nga page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority kag sa XFM 106.1 Kabankalan para sa dugang abawalita, kamang informasyon, update na ito mga byan sa aton nga Facebook page. Morning sa kay Ma'am Lia Lobrado, Shirley Revlo, Len Talde, Ma'am Jovi Amodente, Jessica Gonzalez, Lloyd Navales, thank you. Sir Ipe Helie, good morning. Thank you sa pag-upod, Ma'am Rihanna Gestro. Sino pa na di, Ari? Thank you sa pag-upod. Dali sa aton nga para tutungan mga kabiyan. Oras naton, it's 9:51 na. Thank you so much. You know, kita na yung kinabuha. Sa kanan sa aton technical partner, katropang Judy Rivilegano, nag-abot na si El Guapito. Nagtambok na sa sbong. Bakod. Ha? Abos lansa ni katropang Chris Lebrando. Mga katropa, no? Sa aton pagpangalagad, bantayan nyo ang mga latest update, latest balita mga katropa, no? Sa XFM. Sa kanan sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President, Dr. Remy Lee Tuoy. Ako naman sa katropang Winsley na sa Gapaan. Tutubuhas mga katropa, God bless.
3: Bullseye XFM 90.3.
4: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
10: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
11: Santon Gold Herbal Tea.
12: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
13: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
16: Ha?
15: Oh, ma? Ikaw na?
16: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
15: Clear Skin Herbal Soap?
16: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
15: Hala, tingala ko naghuben ka!
16: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man yung isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
15: Ma, baklan mo man ko sina ha?
16: Oo, baklan ka ha. Pero dalilagid bala? Diin tagali mabayad sa tusyon mo?
15: Oh, galit, diriyo.
16: Ay, dali na.
17: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
18: Girl,
17: di mo kailangang magtiis.
18: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
18: No more!
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ang pamahid na all-in-one.
17: Sa presyong magaan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Sister! the pain.
20: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
19: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
21: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting!
2: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: akon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
3: Exciting!

0: Kala mo ba lang tanan nga nurses nga ka-open mo diri?
1: Pila man lang kami diri sa ward, ma'am. Kag wala kami sang ka-open nga Lisa ngalan.
0: Kun amo, sino gali ang nurse nga masabi nga nagakadto sa akon kag naga-check sang akon vital signs?
1: Kami lang ni Teresa nagakadto sa imo, ma'am. Ako sa adlaw, kag si Teresa sa gabi.
0: Aga siya kung magkadto sa akon.
1: Ako ato, ma'am. Basi ko nagsala ka lang sa palamatinan mo sa ngalan ko, ma'am. Ako si Glyza.
0: Doon ka layo man sang Glyza sa Lisa? Kagini pa ako tigulang gid para maapektuhan ang palamatinan ko. Kag isa pa, magkatuhay gid ka mo. Mas bata siya sang sa imo. No, dalagita lang gani siya kung tulukon eh.
1: Pasensya gid, ma'am, ha? Wala gisa naga-duty diri nga Lisa ang ngalan.
0: Ah, sige. Pamangkuton ko karon si Doc. Bahin kay Lisa.

0: Lisa?
1: Oo. Siyang isa ka nurse na nagatipan sa akon.
0: Hindi ako pamilyar sa ngalan niya.
1: Hindi man niya kilala. Kung amo, sino itong nurse ang nagbisita sa akon kada aga? Kagini ko gud malimutan ang ginahambal niya sa akon. Sang katapusan na amon nga pagsugilanon. Nga maghalong kuno ako. Hindi kita ko mahimong magsala. Hindi kid.
2: Hi, sweetheart.
3: Anong problema?
1: Wala. Wala.
3: Hindi ako magpati. Kilala ko ikaw, sweetheart.
1: May ginapangita ako nga nurse.
3: Ha? Sino?
1: Lisa ang ngalan niya.
2: Kilala niyo bala siya, miss?
3: Doc?
1: Hindi, sir.
0: Mas hindi ko siya kilala, Roger.
1: Nagasugid bala ka mo sa matuod?
0: Hindi ka magkabala ka, Cherry. Tingwaon ko nga mapapangita si Lisa nga ginasiling mo. Pagkatapos, ambalon ko siya nga duawon ka sa inyo. Promise.

0: Pare na kita sa balay naton.
1: Kinahanglan mo gid pala nga mag-obra subong.
0: May kaupod ka man diri sa balay, ha?
1: Sino?
0: Si Nilda Kagweng.
1: Sino sila?
0: Ang aton mga kabulig. Sila ang matipan sa imo samtang wala ako.
1: Amo pala. May nahibalan pala mga kabulig, ina, sa nagligan ko. Om, nakapanulog ko. Plus bagong gamit diri sa balay.
0: Yes, sweetheart. Nga ginalibot mong panulok mo sa sulod ng balay.
1: Daw disoriented lang ako, Jutay.
0: Normal lang, ina. Tungod bago ang balay ngayon eh.
1: Tanan-tanan, gid, bago?
0: Wala kita sa mahimo. Nasunog ang tanan naton ng mga kagamitan sa balay naton. Kinahanglan, nga magbakal sang bago. Nga, wala mo ba sila nagustuhan?
1: Hindi man yun ang isyo sa akon. Ang gusto ko lang kung tani, amo ang balay nga may daan nga mga kasangkapan nga makapanumdum sa akon sa nagligad. Ina kung tani gindala uman ko, Roger.
0: Napinsaran ko man ina, sweetheart. Apang jutay lang ang mga daan nga gamit nga nasa halos nasunog eh. Kaya ang kalabanan, hindi naman mapuslan. Gani, ginpahaboy ko na lang, Iban.
1: Oh, what about pictures?
0: Oh.
1: I need to see you and Angel. Nag-open sa isa ka picture.
0: Dali sa kwarto.

0: Tuloka nga ito ng family picture.
1: Oh my. How I terribly miss my angel.
0: Sweetheart, nag-ibig ka naman?
1: Nasubuan lang ako. Samta nagatulog sa aton anak diri sa picture.
0: Kung sa din man subong si Angel, deep in my heart, mayong kahimtangan niya. Igbalipayon siya. Amoy ning mangin kwarto naton. Amoy ning master's bedroom. O anong masiling mo?
1: Matahom.
0: You deserved it.
1: Ay.
0: Karika.
1: Soldier, inapot mo ako? Ano ka bala?
0: Nga, hindi ka bala excited?
1: Om, nagtabuhay nga mong mga mata. Kag daw, nasawahan ako. Kahilas.
0: Sweetheart?
1: Of course, I am.
0: Pues, ibutang ko ikaw diri sa kama. Maigda man ako sa tupad mo, ha?
1: Nagigida siya sa akong tupad. Kaginhakos ako.
0: Ba, sweetheart? Nagalikaw ka bala sa akon? Ha, sweetheart?

0: Exciting!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhin ang mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa mga kutipan ni Lilo.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa Espilahan. Di man nakabilog nga akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka ba?
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
4: Mga katrupa, exciting!
5: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
6: Edukasyon.
5: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Green Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang igayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
6: Edukasyon,
5: edukasyon para sa igayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose ugaling may ara

0: ini naman iyang amargoso nga isa pakasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo ini iya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sinigatugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig tumala sang diabetes. Kag ang barley grass nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglaptas ang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustine. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol-free iniya ang mangustine. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
4: XFM 103.9.
5: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paborito nga estasyon XFM.

0: It's okay. Wala man ako na-offend.
1: Kabay panganaangpan mo ako.
0: Hindi ko ikaw pagpiliton. Mientras hindi ka pahanda. I need to go.
1: Kinahanglan mo gid ba lang nga maglakat?
0: Mapauli lang ako sang temprano. Promise.
1: Ginhalo ka niya ako sa agdang?
0: Sige.
1: Sweet. Kag-loving si Roger. Apang makahulat ay yan siya. Tubtob mo magbalik ang ako memorya. I just hope so. Tungod, hindi ko naman duman ang akon balatsyagon sa iya. Ako naghibalo ako. Diri sa kasing-kasing ko. Hindi ako gusto nga madula siya sa akon. Kag somehow, I have that strong feeling na kinahanglan ko siya for something.

0: isang picture frame nga nabutangan sa picture namon nga tatlo. Ay, kanugon. Hindi na sumong bilog ang amon pamilya. Wala na si Angel.
1: Mommy!
0: Oh, tingog ni Angel. Kinatawag niya ako. Ibutang mong picture frame ni ini. Saan ka upod din eh? Ay, tubuang ako. Lagi na pangita akong ginahalinan sang tingog na nagapanawag sa akon. Nag-expect bala ako? Nga rin pagdirigiha po ng akon anak. Buhi? Kag siya nagapanawag sa akon? Apang maatag na batian ko, kid. Apang imposible nga matuhod ato. Basi kung sa sobra ko lang ini nga pagpamensar sa iya. Ay, Angel, anak.
1: Mami!
0: Oh my! Nabatian ko liwat. Duga subong ba lang nga kinasunlog niya ako? Amo sina? Nga nga buhi ang tingog niya? Apang hindi ko man makita bisan ang dagway niya?
1: Mami!
0: Pabatian ko naman ang tingog niya. Malapit sa akon. Apang subong. Daw hutik na lang. Ah, hinali na nga nagpalanindog ang balahibo ko. Apang iya ato tingog. Kadumiar nga kung ano. Nagapatindog sang akong mga balahibo.
1: Mami.
0: Pabatian ko ang putik. Nagautik siya sa dulunggan ko. Kadawapatsagan ko pang kainit sa nga ginawa. Habang walang gihapon ako sa minakita. Isahano lang gihapon ako dali sa sulutan po ato. Oh, nagapong. Kado sa pertahan na galin. Dukasubong mo lang ha. Pinagdalagan pagwa. Tanakabungo sa pertahan. Sinko ayan ato ha? Papalapit ako sa pertahan. O si saon ko. Punanong sa likod sa among alagabong. Na, ari. Mali-li ako din sa giha, sa kilid. Wala. Wala ako sa may makita sa gwa. Wala sang tao sa hallway. Malinong palibot. Apat ka kwarto ang ari diri sa ibabaw. Kang ikaduwa nga kwarto among master's bedroom. May duwa pa ka kwarto sa wala. Pag isa sa to. Wala ko pa na-explore gid ang area nga ini. Ang maayo pa. Magbuwa ko diri sa kwarto. Kamakighambal sa mga kabulig. Wala. Ano pala ini? Nga feeling ko dumitaw sa likod ko. Kanagatulog sa akon. Tilawan ko abing magbalikid. Wala. Ano pala nagkakatabo sa akon? Manaog na lang gani ako ah.

0: Kamusta ka, ma'am? Nagustuhan mo bala ang pag-areglar sa kwarto ninyo?
1: Ay, oo. Kanami, kamo pala nag-areglar sa to?
2: Ay, oo, ma'am. Tanan kami diri ang nagbuligay. Pero siyempre, suno man sa mando ni si Roger sa amon. Kung paano pataho mo ng balay?
0: Amo kali. Ay, gusto mo na bala nga magkaon, ma'am? Nakanda ng panyaga?
1: Ah, medyo busog pa man ako.
0: Ay, kun amo, may isugo ka bala sa amon?
1: Ah, sa subong, wala. Magluwas nga. Gusto ko nga libuton ang balay.
0: Ay, ati, wala sang problema, ma'am. Ah, updan ko ikaw. Ah, Weng, ikaw na nang bahala sa kusina, ha?
2: Ay, oo, Chay Nilda, ah.
1: Hindi ka lang kung tanim offense sa ipamangkot ko, ha?
0: Ay, sige, ma'am. Ah, ano bala, ina?
1: Bago ka lang tiri, hindi bala?
0: Ay, oo, ma'am. Bago lang kami gin-hire ni sir sa agency?
1: Kung amo, hindi mo pagid kilala sang husto si Roger?
0: Ay, matuod, ina, ma'am.
1: Pero tumapuot man siya.
0: Ay, din mo gulay gusto nga maglibot, ma'am, para nga makasugod na kita.

0: Secrets of Health.
1: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
2: Actually, may specific in Sir Josel nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leafy green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid per mga madahon, kag biyerding mga autanon.
1: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproduct sa ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon, mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat tiyan.
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
3: The Secrets of Health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gid kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule, labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa ni siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon, kaga magpanami pagid ang pag-functionar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-aangkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo, kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot, kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production, nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes, to help!
1: Mag-inom kamo sang ultimate trio, Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo. ninyo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila Sir Josiel eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secrets of Health.
4: XFM 103.9
3: Couple Plus Gold.
5: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
8: Ice yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Sister Pain! Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika. Isa naman kabya natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gali si GC, Head Security sa isa kabol. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis sa ngapon nga panit. Kanami gali magigop sa kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakapangapi ka na?
1: Kag nagwapo ka pa.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
4: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Xanthan Plus Gold. Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Xanthan Plus Gold at Xanthan Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Xanthan Plus Coffee Mix.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
10: Mag-Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
11: Xanthan Gold Herbal Tea.
12: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
13: Mag-Xanthan Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
16: Ha?
15: Oh, ma? Ikaw na?
16: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
15: Clear Skin Herbal Soap?
16: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
15: Hala, tingala ko naghuben ka.
16: Oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
15: Ma, baklan mo man kusina, ha?
16: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
15: Oh, gali, diriyo.
16: Ah, dali na.
17: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
18: Girl,
17: di mo kailangang magtiis.
18: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
18: No more!
17: Xanthan Plus Herbal Oil.
18: Ang pamahid na all-in-one.
17: Sa presyong magaan.
18: Xanthan Plus Herbal Oil.
19: Sister Pain.
20: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
21: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
22: Symptoms persist.
23: Consult your doctor.
24: Sa mga butika.
1: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sang kanami kag benepisyo sang sa

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, gag na gwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: XFM 103.9.
2: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na? Protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric. Malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C. Kag mangosteen. Para sa mabakod nga immune system. Nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: XFM Kid How.
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Eh, nami ang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos mukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit mga DJs, nalakad.
3: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid How.
4: Tiyo!
3: XFM 103.9
5: XFM Network Philippines.
6: Mga katropa,

Pagdetalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita, sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang inyo

0: GMM News Centro.
1: X7 Time alas 10:46 na, mga katropa, may nga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinig kaman sa buong bayan sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan. Ang Sentro
0: XFM News Sentro.
1: Adlaw kita sa buong mga katropa sang Martes, Hunyo 2, tuig 2026. Kag subong agang inyo diri kaupod si katropang France Andrew Burgos.
0: Sentro.
1: Mga katropa, kita diri magainop danay humalin alas 10:30 sang aga tubtob alas 12 sang udto. Agod sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa, nga aton tutukan, talakayon kag diskusyonan. Sa mga nagamonitor dira subong sa aton sa malabutan sang sining nga waragwagan. Humaning kaingina pa sang aga nagaumpisa na sing ilang naging masako na. Bangod nga nag-umpisa sila sa ilang trabaho, aga pa. Te hasta subong oras ka tutukid sila sa aton. Dere, tamyawon, tas lablanay, isang good morning, may nga gadras inyo.
2: Te, di na ka mo?
1: Ah, di na sila.
0: Sentro.
1: Te, mga katropa, ang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami sa inyong nga mga radyo. Yara kita, mga katropa, sa FM band. Kag mabatian nyo kami, mga katropa, sa radio frequencies. Nga 103.9 kag 96.7. Sa Northern Negros, mga katropa, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman nga 87.5. Kag mga katropa sa Southern Negros, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency, mga katropa, nga 101.7. Mayara kita sa social media, aton nga social media page. Sa Facebook, mga katropa, amo ni siya o ang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Amo nang aton nga Facebook fan page, mga katropa. Kag sa YouTube, amo ning XFM 90.3 Bacolod. Da? Mga katropa, may ara kita sa ginatawag man nga official streaming apps ang XFM Philippines. Inyo ma-download nga libre dras inyo nga mga Android phone sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang, mga katropa, ang XFM Radio Network. Ka? Madownload ka libre. Kagin nyo drama, mga katropa, ma-access ang kapin 60. O konsistenta ka mga on-air stations ang XFM Philippines, alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag may ara kita, mga katropa, sing inatawag nga text line naton. Uli ka mo di makapakingangot sa amon through text sa sininga number, mga katropa, no? Ang 0915-628-7926. Samo na nga aton nga hotline number sang XFM Bacolod, mga katropa. Subo nga, gano'n ba lang aton nga mga talakayan? Mga topiko nga aton tutukan kag-diskusyonan. Siningad law sang Martes, Hunyo 2. Dari lang sa ato nga palatuntunan, ang Sentro.
0: Sentro sa mga balita.
3: Sentro sa mga impormasyon.
0: Sentro.
1: Mga katropa, tinguan, nakarong makapakigangot kita kay isa ni Sakaroon sa mga kaundaan sa ang dalagkuan ng mga talakayan sa bugos ng Pilipinas. O, atong pagka-aresto kahapon sa Senado ni Senator Jinggoy Estrada. Angot, mga katropa, sa kaso yang non-bailable, wala sang piyansa. Kaso nga plunder, mga katropa. Kay ini mismo nga kaso ginaangot sa kapin 600 million, no? To be specific, nga amount 537 million pesos nga kickback sa nga flood control, mga katropa. Tidrigin sulod ang kaso nga plunder case.
0: Sentro.
1: Digapon nagpadulong ang DILG kay ginaligar, mga katropa, nagsungka man ang senador sa PNP CIDG. No, hindi NBI ang ginsungkaan ni ano, Senator Estrada. No, hindi ni si ano ha, si Jinggoy Estrada ni ha. Oh, na remember niyo na sa una sang pag-impeach ng amaya nga si Joseph Erapto, si Erap, no? Na hunong man siya, na priso man siya sa una, angot sa plunder case man. Te, pagka bulos ni Pinoy, another case of plunder man. Pero na priso man to siya. Pero ang isubong mga katropa, oh, this is the third time. Strike 3 na mga katropa. Nga ano, nahamot ka bala, kaya nga ah. Sa mo to tani mga katropa nga first mistake mo na priso ka na. May mga realization ka na nga natabo. Nga nag ano bala sa pinsa mo nga. Leksyon na ni sa ako. Hindi na ako magliwat ah. Makadulodla magaling pangawat di. Ba? Makadulodla magaling pangawat no. Pati na ngaling mga katropa, bao. Sumo nagliwat pagid. Di masarap ang bawal. Di ba? Masarap ang bawal. Ti pagkatapos sina sang pagkapriso ito, I don't know kung for how long to siya na priso. Ti na priso pag siya liwat sa for the next another administration, no? Sa under naman ni Pinoy. Pinoy no? Benigno Simeon Aquino the 3rd bala. O ni Pinoy. Na priso man siya sa kaso ng plunder man. So sa tio naman mga katropa ni PBBM, no, na priso pagid siya. So this time non-bailable. Makasiling ka na lang bala ay aragay. Non-bailable mo. Tunga, lapit tungas bilyon nga kickback. 537 million to be exact nga kickback from the manumaliyang issues ng flood control. Ti mga katropa, balikan to tong hambal ko. Nga leksyon ko na to tani sa unang nga napriso ko pagkali nagliwat pagid ko. Ti sala ni Butsiling mga katropa, huwag kadudlaan ng pangawat. Damo pa ni sila. Pero galing the question dere is, ang subong administrasyon nga do, kabalo na magkita ang si Senator Jenko Estrada is part of the majority. Oh, kabalo na magkita ang majority, ginakabig na subong ang Duterte grupo. Te, ano ba na subong ang Duterte and the Marcoses? Ba? They have their clash against interest about sa politika. At yung mga katropa, way naman sang iwan pa kung sino sa likod man sang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Tiyan mo ni subong mga katropa, gina-question sa kalamanan nga, very obvious, gid bala subong mga, ang administrasyon ni PBBM, nga ang iyang mga ginatirada, puro tanan mga against sa iya. Makita mo gid, do ka makasiling ka na lang gid bala nga, do ka bala ano gid nga, pabulitika, blao. Normal at this Pilipinas, kamo ni subong yung sitwasyon niya, alin pa niya siyang unay, basta kontrapartido ka gani, tidra agid, no? Dra agid matuwis. Kaya mo ni sumong nga natabo kasi ni Tor Jinggoy, oh. Kagapon, kita ko sa video, gapamahit siya sang mataya. No? Gasido-sido, gapisngo siya. Sino man abi, hindi magpisngo ang non-bailable kaso mo? Huwag ka piyansa, hindi ka makapiyansa kahit yung non-bailable ang kaso mo. Hindi lahog-lahog mga katropa ang ginfile sa iya. Oh. Hindi man lahog-lahog na ng kwarta nga ginaligar nga nabato niya ang otis manumil anomalya nga flood control issue.
0: Sentro.
1: Temo nang balbla nila, tituduhin niyo pa. Tituduhin niyo pa. Ti wala ton tani kay bati ko dumay masunod pa nimo. Dapat tani mga katropa not only just dira sa Senate ha. Kay kabalo naman kita ang apple of the eye subong, ang center of attraction. Ara na subos sinado kay nga, temo na nis lang impeachment trial nag-convene na sila mo. Nag-convene sila as mangin impeachment court, mga katropa, for the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. And then, natabo mga katropa ang ginatawag nilang kodita sa pag-iilis sa bag-o nga liderato dara sa Senado. Inbuslan ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Tito Soto III. Nga, which is the Senate President. Subong ang Senate President si Alan Peter Cayetano. So sila na the new majority mga katropa. Oh, the new majority nga ginakumpusan tanan sang Duterte group. So diri nato nakita nga posible may impluwensya ang pagkambyo sang liderato sa Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Sentro.
1: Ti diri nato na di siya matalupangdan. Ti ang center of attraction subong ara sa Senado. Kabalo naman kita dahil mga katropa kung ano gini ang kakontra sa nga administrasyon mo subong sa kay Vice President Sara Duterte. No? Nga mahimo man nila mga katropa mafaila man sa kaso si Vice President Sara Duterte sa plunder. Kahit tigin na ligar mga katropa ang plunder case gani. Oh, Ang plunder case ngani mga katropa, pwede man yung ma-file against kay Vice President Sara Duterte kay ginatudlo man dahil si Vice President Sara nga involved man sa corruption to. Especially sa during the time sang ano pa siya, secretary pa siya sang DepEd. So teka ron mga katropa, ano ni paglantaw sang iban, no? Sang iban nga mga eksperto. May ano ni ayhan may impact nga ayhan sa majority kay ti una si Senator Bato de la Rosa nakapalagyo na nago. Subong ang ginarest gid mga katropa sa Senado si Senator Jinggo Estrada. Ano pa ining matabo, may part 3 pa ni, may part 4, part 5 bubuso tanay nga majority. Bubuso ni sila tanan. Oh. Abangan ang susunod nga kabanata, amo na bantayan. Tingo ata na karon mga katropa makapakigangot kay Attorney Renesito Novero. And also mga katropa, karon basi makapakigangot man kita sa natabuing engkwentro dito sa siyudad sa Escalante. Gon sa diin mga katropa, isa ka katapo sang militarang napatay, no? Nahingadla ng ini nga militar o kon katapo sang army nga napatay, mga katropa. Oh, ini mismo sa kay private ginkilala bilang kay Army Private First Class John Ray Brazil. Oh, siya ning napatay sa natabuing engkwentro dito kapon sa barangay Tamlang, siyudad sa Escalante. Sa ginapatay mga katropa, ang mga remnants sang Northern Negros Front New People's Army dismantled ang engkwentro sang sininga sa militar o 79th Infantry Battalion sang Philippine Army. Di binakbakana ito, perting bakbakana ito, ginabulubanta mga tropa 20 to 30 minutes. Bow. Ang amo na nga duration sang bakbakana mga tropa. Damon na sa natabo. Damon na sang possibility mga posibilidad nga matabo bla. Sa amo na kalawigon nga bakbakanay 5 minutes, 10 minutes gani mga tropa mabalaan nga makasiling na oy lawig na 5 to 10 minutes nga bakbakanay. How much more mag 20 to 30 minutes ang duration sa bakbakanay? Ti lawig na mga tropa. So ti ato nagresulta sa kamatayan sang isa ka army naging kilala ni kay Private First Class Brazil. So later mga tropa basi makapakigangot ba kita from the mga representante sang 303rd IB. And also makatropa sa bahay man sa Philippine Army, no? Basi makapakigangot magitan sa commander sa 303rd IB and also mga katropa sa 79th Infantry Battalion, no? Tapos pinaligtan nga kagahon kahapon, bao may pinatay naman dito sa barangay Sumag. Gaso ara sa sulod sa computer shop, sinulod pinusangan naman sa mga gunman, no? Oh. Ay nga nagadlaw man to yaman. Gunmen, mga katropa, hindi gunman, gunmen. Duwa nga mga persona nga naga-helmet. Pinusangan ng biktima aras sa sulod sa computer shop na mismo sa may barangay Sumag. Ang ina nga lugar, mga katropa, namtangan sa kilid lang ng sang Bacolod Negros Occidental Economic na Highway. O, Banose na blang inatawag. Kay paggali ka sa Sumag, pagliko mo ni Dritso na to dahil lapos ka na to sa kabog, ang dumanan, papilisa, palapos ka na sa Mursa. Mansilingan, Mursa. Diretso-diretso na siya. Pero galing mga katropa, ari lang ni siya sa first or sa entrada sa barangay, ano mo, pagsampot mo sa Banuse, aling ka sa Sumag, pagsampot mo da, entrada na da siya, ara ginadang inang shop. So, higad siyang dalan, ti, damo ko na makita da, oras sa kagahon da, magpakadto ta di sa opisina, malabayan ta na da mo. O, sanag pa, damo tao. Ganyan, pang computer, pagbaw, sa kagahon kahapon, unyo uno, ba, may pinusangan, ganyan. Pito ka mga empty shells ng caliber 45, kagapat ka mga fired bullets ang na-recover sa crime scene. Ting biktima mga katropa, yung kilala ni kay Edelberto Elizanga. O, 43 anyos, drug personality, nakagi manigali priso mga katropa sa New Bilibid prison. Sa Muntinlupa. O. Pero I don't know kung ano ning operation sa karon, basta ginakabi nga drug personality sa Bacolod City Police Station 9. Ting mga suspect mga katropa, sumakay sa motor, padulog sa way na yung baluang yung direksyon. Yung biktima, ti impas, git. No? So, ti ato ni karong mga tropa, basi makapakigangot, kita karong kay Kapitan Rodney Carmona, tara sa barangay Sumag. No? Si Kapitan Rodney Carmona, basi makaano kita sa Iyabla, makapakigangot kita dira.
0: Sentro.
1: Para mabalaan, tamayin na ako nun ng sitwasyon, dira sa peace and security, dira sa barangay Sumag. No? Kay dudamo ko naligan, reklamo ko na ba tiyan ba? Ang perting kinawatay, wala to, manda mo. Imanis kapitan, no? Kaya doon aktibo, manis kapitan. Doon doon ba ako na sa unas, kapitan Carmona? Basta magbinagyo, doon nga kauli mo, aragin na sperme mo. O, diba si Carmona, tanin, diba sa mauli, bla? Magtawag na siya, makasabat man sa bla. No, para mabalaan, tamanin ko nanood ang galaw, karoon sa barangay. And also, mga ining mga areas, mga katropa, this is another concern, ha? We are not against sa sining mga sa isang mga negosyo. O, nga oras ang kagaw, mga tropa, nag-ooperate. Di syempre, yung mga tropa, ang ibandera, very convenient ni siya mo tidugay na niya sa dugay na niya mga internet cafes nga 24/7 nga open dugay na niya tisubong mga katropa galing iban nagsulod ra ginatransaksyonan sa kung ano di nagkatalayag ang negosyo
0: Sentro.
1: Ang mga laing ginahawa mga panulay gasulod ra ting ikaw mismo negosyante alang ka masawa yun mo tabugon mo kasi syempre customer mo no to wow pwede mo man naman balan guro no to. Di nyo lang di ba pagdalang ano nyo ang inyo di ba nga katuntuhan bla? No, pwede man nagro may istorya. Oh. Imaambala mo man nagro kahit siyempre ito ga negosyo mo lang ko di ba si ma madalahig pa na di karoon ako nubra ang ako na yung plangabuyan kahit amo lang man yung ako nga plangitanan sa pangadadlaw. Eh? Amo na bla? Oh, ti kaluoy man ito sang tagiya na sang changi nga na. Ang internet, ako computer shop nga na. Oh, kasi may sabat ako sa kapitan sa atong sa barangay Sumaga.
0: Sentro.
1: Alas 11 na mga katropa. Amo ni karon ang countdown sa atong mga talakayan na kaga topiko sininga adlaw sa Martes. Pero mga katropa, mga produkto sa Yes to Health, ipakilala ko blanay sa inyo at kita magpadulong sa kay Attorney Novero. Oh, pakilala ko ni sa inyo mga katropa, mga produkto sa Yes to Health.

Ang mga produkto sa Nestle Health, tamo ni mga katropa, ang Santon Gold Coffee, ako ng Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3 mga katropa. Ang Santon Gold Herbal Capsule, limoy ni sa mga gustin.

ang Santon Golder Ball Capsule, mga katropa. Himo ini sa mga gusto ni Margoso, Malugay, Auskags, Perolina. Himo ini tanaan, mga katropa, gintingog sa isa ka kapsula. Agoy ka makabuli, ginidula sa mga bukol-bukol sa lawas. Binayan man inaw, kumalignan. High blood ka, diabetic ka. Kakot ano, pagit yung mga balatian, mga katropa, makabuli gina sa imo, no?

0: Sa panganlod law nato nga pagtumar makatropad ako ni mabulik sa aton nga ikayong lawas, no? Ang pagtumar sang Santon Golder Bell Capsule. And also mera pagikita sang alkaline base nga vitamin C. Santon vitamin C mo ini sa mga gustis pero lina ka mga prutas nga magranog gid sa vitamin C. Makaprotekta sa aton mga katropa, no? Sa batok sa mga pagkambyo klima ulan init. Hindi nato mapaktan ang shampoo nato. And also, meron kita makatropa sa premium D3. Ang premium D3, virgin made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Makabulig ni protekta sa aton mga katropa ng mga cells, batok sa mga infections, and bacteria kag viruses. Mabakod sa itong mga katulanan, kag mga katropa, makapahealthy man sa aton ng mga cells. Ang ining mga produkto sa Yes to Health, ang ultimate trio mabakalinita na sa Yes to Health Wellness Center, ginamtang sa Dalan Lizares, Barangay 39. Siyad sa Bacolod, kag sa mga drugstores, kag isang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa generika, no? Mabakal man ini sa online, sa Shopee. Central. Alas 11:05 na mga katropa. Una, ang taning aton nga first topic for today. Magpakingangot kita with Attorney Renicito Novero, Anay Councilor Tis Bacolod. Para ang mga rin mga katropa sa sining issue bala, no? Sa kinagambo sa Senado. Nahan. Puro O. Kinagamo sa Senado. Sentro. Kinagamo sa Senado, may naaresto. Siling pato ni Cayetano, wala may maresto sa idalom sa ngakon nga liderato. Puro O, no? Ang punta, puro O. Tera, itlog. Tiyan mo ni subong mga katropang sitwasyon. Tigaling, may mga reaksyon, mga katropa, nga na, no, maning pang administrasyon ni PBBM. Very obvious, kaya mga katropa, no, ang atake, mga katropa, ang atake, lunsay against sa mga, sa ilaman nga, grupo, kontra, partido, tanan. Do? So, tayo mga katropa, dari mo gin makita kung ano ni ang lakat sa sining administrasyon ni PBBM, do? Mga katropa, kagaring mga kita sang komento. Makaupo na to si Piyak Linya, Anay Consiel sa Bacolod, and sa karon si Attorney Renicito Novero, mga katropa. Centro. Councilor, good morning. Welcome to this XFM, sir. Kaupo mo subong si Katropang Andrew, sir.
1: Yeah, may inaaga, Katropang Andrew, sa EDPW management and staff, katon palangga, at take palamati, may inaaga.
0: Councilor, thank you very much sa imong time to discuss ang ining topic. Sir, tikahapon ang plunder case ni Senator Jinggoy is na napagwa na ginang warrant against sa iya. Pero sir, si Senator Bato is way na nabalaan kung sa din subong. Pero sir, ang majority ni nga grupo nga which is ginakabing nga Duterte group, duwa sa ilan ng mga members sir is ano na no? Do posibleng maka-affect na iyan sa number nila, Councilor?
1: Well, definitely apektado ilan na meron. Kaya ang majority, 13 na miyembro.
0: Yes, sir.
1: Tula na si Bato, hindi naman na mag-attenda. Entras nanto nga ara ang ICC warrant. Sa kumbadakpan sa dalhon naman ang nagura sa DA. And then si Senator Estrada, ara naman sa magbilangguan. So, on siya na lang sila bilin. Yun din na sila kakatawag sa ila ko galingon nga majority.
0: Oh.
1: 11-11. Eh, depende na sa ila karon kung paano ang pag kapot kag pagdihon sa proceedings sa Senado and make a decision.
0: Okay. Pero attorney, ang ini nga bagay sa karon sir. Ano na yan posibleng mahimo no? Kay do may concern man si Senate President Cayetano. Nga do batya ganyan man nga ba si i-oust man siya or iku man siya or islan siya attorney kay ti kahapon do ay nasla ganin nagtambong sa session nila kahapon after isang natabo to pag-arrest kay Senator Jinggoy no attorney.
1: Well ara na natin sa ila ang ako lang yang ginalao man ini nga mga membro sa Senado mga senadores na ito nga ginpili sa pungulo yung Pilipinon dito sa Ligaan. Tari, ang ila-actuation sa Senado, mangin tadlong, mangin matarong, taga sincero. Ang ila interes, amo ang interes sa pumulo yung Pilipinhon, hindi ila kugalingon ng mga political conveniences, hindi ang ila partisan interes, hindi si Marcos, hindi si Duterte, punipilog na Pilipinhon. So kung kulang sila doha, 22 bilin, may ara magyapon silang kurom.
0: Okay.
1: So ang naka-vice mayor mo ko sa siyudad sa Bacolod, kag nakaintindi yes, man ko kung ano ang mga rough and tumbles ng Legislative Assembly, but then inanglan ang mga decision making sa legislatura para katulad sina will be based upon genuine conviction agang ilang ambition vision para sa kaayuhan sa bilog ng Pilipino hindi ilang pagalingon ng self-interest or interest ang ilang partido.
0: Gali man. Pero galing ti attorney, ang sitwasyon ni Subong, do masilingbila naton nga ang majority is do nagatagilid or amun ablang mga description na ito, ang ilang balance is do nadula
1: kahit sa post. Ano po ang actuation sang original nga majority group? Hindi na tadlo, hindi na matarong, hindi na honorable.
0: Correct,
1: Do nagpinatapata sila. Do ang ilayang ginimo, ang ipakita, disrespect sa proseso mismo sa aton kasaguan. Disrespect sa executive department ang nag-execute lang sang balido nga order sang judicial department. Ang police ay dalom na sang DILG. Ang DILG ara na impon sa executive department nga ginapamunuan sa presidente. Ang Sandigan Bayan ara na sa judicial department. Kag kumo may balido nga information nga na-file and finding probable cause or a reasonable certainty of conviction, nag-issue sa warrant of arrest. Kag kung may warrant of arrest, dapat i-enforce ng senador mo na sa kung vice-presidente o kung nang former president or whoever. Mag-aranon mo na o imol, there is equality before the law. So dapat i-enforce it. Kung gina-question nila ang validity sa complaint, reklamo lang nila, present lang sila sa nag-aigo ng motion sa Sandigan Bayan. And then let them debate about the legal issues. Pero ang proseso, dapat ilaan ay sundon. So ang ginimo kahapon sa grupo ni Cayetano, isa ka makahuluya, hudlag, kaya hindi na mature reaction sa mga legisladores in the face of situation like that.
0: Okay.
1: Kaya karon kaya may isa naman ang miyembro sa Senado nga ma-arrestar. Amo man nagyapon ni mo nila. So, hindi na tsakto bala.
0: Correct, the attorney, no? So, posible, kahit may mga information pagin nga nagambal dahil na attorney nga, posible madugangan pagin ang ma-aresto dara sa Senate. Sa, especially sa majority, sir?
1: Well, kung may ma-aresto, inaabangod, may complaint ka na file. Kag sa complaint, na-optan sa mga ebidensya ng mga babasko. Kag kung nagapati ang prosecutorial office, like ombudsman, may-ara sa competent reasonable basis, pwede ma-file sila sa Sandigan Bayan. Alin sang una, katropa Andrew,
0: yes,
1: nagareklamo ang pumuluyong Pilipinhon na ang daw ginalagas lang mga ordinaryo nga tao, mga dalagko nga isda daw hindi malabot. Karon, may mga influential, powerful magaranon kag dalagko nga isda ang ginalagas kag ginalabot base man sa balido nga reklamo na suportado sa mga Pasko nga ebidensya. Tita ni hindi ba sila nga malipay, kundi makakita kita sa ginatawag na matarong na pagpadalagan sa justisya sa Pilipinas, na hindi lang gali ang mga gagmay ang ginalagas at pwede madakop, kundi pwede man ang mga influential at poderoso ng mga tao. Kaya ang lain lang da kung mga na-file na ni sila kaso, may mga ebidensya nga mga babasko.
0: Oo.
1: Kag wala pa na filean kaso sa Sandigan Bayan, dire ya makapamangkot na tanga daw lagi di justisya ni Genuine, di ba?
0: Correct.
1: So karon hindi man sila kareklamo nga si Lingo nila nga ang mayoriya lang sa Senado ang mga filean kaso ang minoriya ya wala.
0: Oo.
1: Because ang minoriya wala ko man reklamo mo.
0: Oo, gani man.
1: Boy pa man si may nag-file complaint, kag wala man ebidensya. Karon kung may ara di sila sang ebidensya, kung di filean man nila complaint.
0: Mm-mm.
1: Amo man lang na ang dapat na pagtanaw naton, may proseso sa kasuguan nga dapat naton sundon.
0: Mm-hmm. Okay. Attorney, do may mga information lang, which is the, puro pa malani siya sang mga ano no, mga oring-huring, ti wala man siling dublas yan gin. Attorney, for example, be, kung hindi ni magtambong be ang majority for the trial na, after na-convene sila, no? And mag-umpisa ng trial sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, ano na yan ang posibleng nga matabo si ni Attorney?
1: Di, ang ako niya pala na-ausin na betrayal of public trust.
0: Okay.
1: At the same time, that is mal-performance.
0: Mm-hmm.
1: That could even be considered a criminal act.
0: Oo.
1: Possibly, ha?
0: Mm-hmm.
1: Kasi hindi na matarong paggawi nilang mga public officials ang ginpili.
0: Okay.
1: So, pwede sila ma-file ang kaso criminal. Hindi ba na sila pwede ma-file ang kaso administratibo kasi sino man makapot ang kaso administratibo batok sa ila. Kasi sila man na ang mayara na poder na makadismiss o consuspense ang miyembro sa Senado. Pero tanawin natin, linglingo natin ang ating revised penal code.
0: Oo.
1: And other special law and crimes, kung pwede sila ma-file ang kaso kriminal.
0: Okay. So, Counselor, may manabat na yan, for example, kung di pagtambungan sang majority ang trial, sir?
1: What do you mean trial sang
0: vice
1: president? Dapat manapatkit sila eh. Kailan na yung constitutional duty.
0: Okay.
1: So it now depends on the Filipino people what to do and how to do what.
0: Oo.
1: Basta dapat manabadgit sila. Hindi pwede nga makapalagyo sila sa ilang obligation kailan naging sumpaan.
0: Gani man. Oo. Ti, Counselor, ti may mga ano ni sila, sir. For example, no? Ito may mga information mga nagagawa na they are pushing, no? For the possible nga chat siya. Kung hindi ni pagtambungan, eh, basi kung aga minority, there might be another ano man, initiative man be, or may motion man silang buhaton be. Counselor, may possibilities na yan, sir, especially yung sabayan sa minority.
1: Well, possibilidad, na. Always possibilidad.
0: Tanawang
1: dagid na kung may mo na nila. Pero anong chat siyang issue daw sa akong pananaw, daw kalayo sinayang panagoon.
0: Okay.
1: Unless kung may aragin man siguro na imprimatur alin sa opisina sa presidente.
0: Okay.
1: Kag sa overwhelming majority sa miyembro sang Kongreso.
0: Okay.
1: Kasi posible pa lang. Pero sa subong nga ako tananaw is a hazy thing, no? Although, damo, ako yung personalmente, agreed ko yan nga kami daw ng Constitution. Kaya man damo, ginmandasang dapat paguhon kung tatlongon. Kaya may improve ng mga provisions. Now, whether it should be done today or within this framework of time or sometime after 2028 election, I don't know. But ako yan, kapatigit from the very start, nadamo gid a provision sa Constitution
0: na
1: dapat maguhon kag improve.
0: Gani man. So, Councilor, magamuni siya, no? Possibly, kahit ano ni gani, Councilor, ang ilaning session sa ano ni gani mayan?
1: Ang session sa Senado?
0: Oo. Ilang plenary sa Nunes?

0: Issue Subong. Councillor, thank you very much. God bless you, sir.
1: Thank you very much also, and God bless.
0: Thank you, good. Good morning.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga tropa, ito na ba diyan si Anay Councillor sa Bacolod, si Atty. Renicito Navero. Ang kontring mga tropa sa iyang mga observation, no? So, possibility is always there, mga katropa. So, muning mga mga na panilagan sa iban ng mga Pilipino. Pero ito yung mga katropa, muning gin question ta, no? So, after the arrest of Senator Jinggo Estrada, mga katropa, ang termino dari severely fractured. Oh. The Philippine Senate. Di, siyempre yung mga katropa, 24 nis lang bilog ta. Pero galing tayo na ito, nga ang 24 sa majority kag minority mo. Pero galing tayo mga katropa, nag-trigger dari sa major boycott by the majority bloc. Di mo ito nga nag-walk out sila. After this, they are protesting kung ano ni ang ilang paglantaw, which is ginakabing ni nilang political persecution. Kag threat sa institutional independence and also mga katropa, nag-refuse to ang majority bloc na mag-tambong, no? Na nagresulta, especially sa doon naghatag sang kabudlayan or huol mga katropa sa plenary proceedings sa Senado. Ang iniisa karon mga katropa, ginabantayan pa ni kung ano pagidang posible nga mangin epekto, especially sa trial, no? So the majority is ang number nagdepende man ito mga katropa sa number mo. Okay, ang gina-required nga number sa Senado to impeach the Vice President is 16. 2/3 sang 24. 24 na da sila. Kinanglan sang 2/3, which is amo ng 16 votes mga katropa for the impeachment of Vice President Sara Duterte. So ti mga katropa, kung basihan ta lang, ang majority is 13, ang minority is 11. So sa karon ting 13 sang majority si Senator Jinggoy ti preso na, takop na, unavailable ang kaso. Samtang si Senator Bato de la Rosa, wala na kita ah. Ti ang 13 nagunsi bout na sang minority from 13 to 11 mga katropa. So amo ning gina-push last time ni Senator Rodante Barcoleta nga bisan diin si senator pwede gyapon makatambong through teleconferencing mga katropa. Maybe Senator Rodante Barcoleta no may pagka-Nostradamus man eh, mas inaabot yun ako na nung madangatan sa kapalaran sa mga kaopdanan niya dira. Diba? Oh, why mata, hindi man ginanaton sila, hindi nga masigurado nga, basi siguro natalpangdan niya naman. Nabalaan niya naman siguro, kabalo naman siya. Kung ano ang matabo sa palaabuton.
2: Sentro!
0: Di mga katropa, ang balantayan ta na lang dire, eh, kung may, as na mention to kay na ni Attorney Novero, nga may even though tood no ang majority is 11 na lang, the minority nagapabiling gapon nga 11. Pero ti mga tropa, para ma-reach ang numbers or ang number vote mga katropa, 16 nga vote for the possible impeachment sang vice presidente. Nagdepende kay basi kun tood may mga quorum na da sila. No, wait ta kabalo kun ano na da mga tropa. It's either ang iba nga mga minority will be joining the majority, or the other members of the majority will be joining the minority. Kahit yung mga katropa, there is a threat for Senate President Alan Peter Cayetano na he might be ousted or ipatigayunon ang kodita same sa nahimo ya. The minority will become the majority naman. Mga katropa, only time will tell. No, hindi naton mapaktan. Kay tisubong mga katropa, both parties, ang ining mga blocks mga katropa, the majority and the minority, they are planning also. They are studying kung what is the next move. This is very obvious mga katropa. No, parehas pala ang pangkas ang chess, board game pala. No,

0: chess, mga tropa. Ang pinaka-basic example, chess, ngampang. Tidra mo na da mo, no? Pinsara mo gidya tod, mga tropa. Dari mo na di mabalaan kung ano ka-active ang imo mind, kung ano kadasig maminsar. Especially sa segundos ng mga decision. Dari mo na di makita mo. No? Kung ang imo nga move, kung paano ka, you will take the defense o kung mag-atake ka. Depensa or atake ka. Diba? So, ting mga tropa, ang ining bagay subong sa pusod Pilipinas, dari mo gidya nagapakita. No? Kung ano ang pamulitika sa Pilipinas. Tigaling mga tropa, ang sitwasyon subong sa Senado, doon naghatag na sa pagkadismaya sa Pilipino. Sentro! Doon nadismaya ang Pilipino. Oh. Very disappointed. Sentro! Oh. Damo sa ito, na-disappoint mga katropa. After sa mga ginpakita nila ng mga karakter, ikasarang nila. Tigaling mga katropa, so far do dre ko nakakita mga katropa sang do pinakagarot nga sitwasyon subong sa Senado sa subong administrasyon sa tion man ni PBBM dre mo gid mga katropa nga ang lakat sang pamulitika ay grabe no mismong presidente ga ginadeny away ko day labot way ko day kaleptanan dre but bisan ilabo mus bato mga katropa posible may impluwensya gid jaga po na presidente no. Ay, siyempre sa palabuton nga politika or election sa 2028, ang vice presidente is a threat para sila mo. No? Vice President Sara Duterte, dako-dako nga threat for this administration. Kabalo sila mga katropa kung ano nung posibleng nga matabo. Sa tiyon nga magdawag si Vice President Sara Duterte, kaya ito siyempre si Vice President Sara Duterte ang pinakababakod nga magapapili bilang presidente sa 2028. Total, ti amuna mala na makatropang kaundans ang pinaplano ni nila. So ti dako ni nga hangkat sa ila, kabangdanay nga amuni subong nagakalatabo sa kamara and also sa Senado sa kabugusan nga pabulitika kag panggobyerno sa Pilipinas. Sentro sa mga balita, sentro sa mga impormasyon. Sentro. Alas 11:26 na magapos kinder for a while, supunan tani karon mga katropang ibang pagin nga mga talakayan diskusyon pagbalik sa sentro.
1: XFM 103.9. XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: The Secrets of Health.
3: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
4: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nag batyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nag-stay sa tonsringa colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
3: Southern Plus Gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
4: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
3: Amo na kalaba ha.
4: Ambot lang kung paano nila takso na.
1: Southern Plus Gold.
4: Ang manami sini sa Southern Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang Queen of Fruits and Vegetables sa kadamo sang ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning Queen of Vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Southern Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga aton sininga tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
2: The secrets of health.
3: So, if constipated, maginom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
4: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
3: Oo.
4: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
2: The secrets of health.
5: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhone Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
2: The secret of health.
1: Santhone Gold Coffee Mix.
3: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga-detoxify sa ato sining lawas. Ang collagen dakong epekto yung sining to maintain sang manami firm na ato sining skin. At the same time nagapanami sa ato sining mga joints. So Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sining brain.
2: The secret of
1: Santon Plus Gold.
6: Nga pala si, may nabuhan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santon Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
7: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang ito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka na.

0: kusugan, isa ka professional boxer sa Dadlong Training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan, gani bago pa maglala ang palaki na gatik ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor.
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwapa pa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kapi ka na, may bulong ka pa, mas manami.
2: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
4: XFM 103.9.
5: Mga produkto ni Doc Kiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, antimpla, saburoso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
4: XFM 103.9.
6: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Nga, XFM, kid, how?
10: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
9: Nga, XFM, kid.
11: Inanyang music, ah.
9: XFM kid.
11: Ay, wala ka lang music magkatapos magtaw ka blam. Mayarap kayo sa mga balita. Blam, so namin bigyan sa mga DJs na lakad.
12: Wala sang konkreto nga sabat.
13: Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X, ka-X.
12: Simply,
9: may how kita pa.
13: Enjoy lang.
9: Nga, XFM kid how.
14: Timo!
4: XFM 103.9.
15: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
16: Centro XFM News.
17: XFM time alas 11:37 na mga katropa, nagabalik na tayo pala tuntunan ng Centro.
16: Centro.
17: Kagpatay niyo rin ako po si katropang Franz Andro Burgos. Kag siningin tayo mga katropa. Tingwan tabing ba si makapakigangot kita sa commanders ng 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army mga katropa. Sa kay Brigadier General Ted Dumosmo, no? O kon sa kay sa civil military officer sa 79th IB kay First Lieutenant Phoebe Fajardo. Right na si General Dumusmog, katropang Chris Paliog, kung available siya. Mas maayon nga makasabat siya sa ato, no? Makatagbala sang pahayag after sang insidente or encuentro ang natabo dito sa barangay Tamlang, syudad sang Escalante kahapon sang hapon. Kung sa din mga katropa, isa kakatapos ang 79th IBing napatay. No? Si Private First Class John Ray Brazil. No? Kaya ang pangalan mga katropa. Check na ninyo ang Commander sa 303rd IB. Mga katropa, kasi makatag siya sa aton sa dugang update and mensahe yaman, no? At there's an atabong encounter dito sa syudad ng Escalante against sa NNF o kung mga katapos sa New People's Army. Mga katropa, tinguan na aton nga maka, no, kita, no, makakuha kita sa bahin sa aton nga militar. Dari sa bahin sa Negros Occidental. Kung sa sining nga inkwentro, mga katropa, tinaliktan ito ang mga sinimanan dito sa Banwas, ang Kawayan, lima man ito kabangayin pa yung patay. So, tisubo mga tropa, nagtabo naman ang inkwentro sa syudad sa Escalante. Pero galing masubo naman ini sa anay sa gobyerno, no? Isa ang napatay. Sentro! Diyan mo na ang gambas, ang iba nga puro malanitan ng Pilipino ang involved there. Magkadugo man, kapwa Pilipino, mga katropang nagpinatsyanay. Sentro! So, kuhaon talaga niya, no? Makikita sang chimpo from our commander sa 303rd IB, si Brigadier General Ted Musmog, mga katropa. Para makatag siya sa aton sang iyaning mensahe. Kukon komento sa natabong engkwentro, mga katropa, sa syudad sang Escalante. No? Kahit tingin na pamangkot at tuligan gani, no? Ang hanay sa NNF o Northern Negros Front sa New People's Army, which is ginakabing na nga dismantled, mga katropa, doon naghuyang gid man ang persa nila after ito sa April 19, mga katropa, ng bakbakanan. No? Dito sa ano, no? Banwas ang Toboso. Ginsabat makita sa army, nga posible nga naghuyang ng ilang persa. Pwede wait nakabalo nga ba si may nag-upod pa gid. Kasi syempre mga katropa, posibleng recruitment is ongoing. No? Sige lang. Check na si Ma'am Phoebe Fajardo. Oh. First Lieutenant Phoebe Fajardo sa 79th Infantry Battalion sa Philippine Army. No? Ilang nga civil military officer basi maka hatag lang siya sa aton sing yaning nga tiyempo. Mga katropa, ay iti humaling kahapon pagkita nagpakigangot ni sa ila. Oh, para makabalo kita sang husto nga impormasyon, dugang ang detalye sa natabo dito nga enkwentro sa ano no, mga katropa sa syudad sang Escalante. Mas maayong nga makasabat sila sa aton agti para mabatian tang bahin sa militar. No? Sentro. Tiga palabot makita sang pagpakigunong sa pamilya. Oh. Sang sining private first class kinapatay sa tiyon sa iyan nga serbisyo para sa pungsod Pilipinas. No? Do, alang-alang man. At sige, try ta na lang si Kapitan Rodney Carmona. Sa barangay Sumbag kita, kambyo to piko na lang kita. Kahit to ba lang mga tropa ang mention na itong kagina, itong pinatay lang drug personality sa barangay Sumbag. Dra mismo sa sulod sa computer shop, pinosangan patayo. 45 ang gingamit sa mga suspect tiro sa biktima. Nati ginaligar mga tropa imbulbado sa illegal nga droga. No? Check na to, no? Basic na available sa kapitan, no? Rodney Carmona sa Barangay Sumbag. Mas mining nga mabalanta kung nanon ang galaw man sa barangay. Mga katropa, kahit tina to, just barangay Sumaga, tanan ng mga barangay, Dries Bacolod, do medyo bulubantayan man, cannot be rich. Agapon ko para sa kinatawagan, garing siya, pero huwag isa kasabat. No? Sige, ako do lang, alangin sila guro. Sige lang, si kapitan do, manchindihan taman nga nangin masako si kapitan. Ano? Sentro! Pero katakita ko na sa picture ng kapitan, kakapute siya sa cellphone niya, pero may... May mga picture na sa Facebook, kita ko na sa gatubang cellphone, may ginatawagan, pero saan kita nagtawag, huwag ginagsabay. Sige lang ha, Cap Carmona, basi kung makatalupang, huwag kita sa cellphone mo, Cap. mag-text mo kami da ka pa, no? Makapangaila kami sa ngimo, drabi nga tiyempo lang, lipot lang gid nga tiyempo mo da, kapangabay lang kami ka pa, no? Para mabalaan man amon, bala ka po, nanuni ang pagkilala sa barangay sa sinigaging tiro, dira? Pangayaw ini bala, kung taga-dira, ginadas barangay, no? Pero, ti mga katropa, kada barangay, diri sa Bacolod, dumaaragi ng mga presensya sa sininga mga drugista, no? Amuning mabudlay sa karoon. Nadako naman yung challenge sa atong kapulisan. At paano ni mga katropa tapnaon ang presensya sa ilegal ng droga? Kahit kaginaw, kapin 1 million pesos naman sa barangay Treso sa Purok Serisa South. Kaina, ginlunsar man sa City Drug Enforcement Unit o CDEU ang anti-illegal drug operation batok sa sininga high-value individual nga lalaki. Kaya nakuha ni siya mga katropa ang nagabalor nga shabu nga 900 at more than 900,000 pesos mga katropa. Lapit isa mga kamilyon ang balor sa shabu nga nakuha naman sa sininga persona. Yung mga katropa, gabing efforts ng kapulisan sa BCPO sa pagtapna sa illegal nga droga. Pero galing tayong mga tropa, may araman sang lalagso ng kapulisan ng mga persona nga sa likod sa pagpamatay sa sining nga mga durogista.
14: Sentro!
17: Teka sa dyan mga katropa, no? Kahit siyempre may mga transaksyon maning iban mo. Nga ba, si balati, basta mag-involve sa illegal nga droga, ya, why na nga panukot mo? Sa tiyon niya sa inugrimit mo, ya, ti dapat may atag agad ko, no? Di ko why kaya atag mga tropa, pagkalasong nga balik, ti pusa agad, no? Pusa. Pero ti si Kapitan Carmona, ginapanawagan ta lang. Kaya ba si Kun Kap, makapangayo kami na sa ngimutan ng lipot nga pulo. Ah, pulong. Sa lipot mo lang na nga chimpo, Black Kap. Para makaano ka man, para makahinunano, mamabati ang kaman namo blas radyo sa kanginan. Mamabati ang kaman sa mga umuloy, yung sa barangay. Kaya tido, gina-question man rin nila sa mga comments na to, no? Ay, naano na lang kakalatabot, sa barangay sumag, subong man.
14: Sentro!
17: Pero believe ko ni Bla sa ila, kay always may slaga kapit sa cellphone nila, gatubang sa cellphone nila, pero kung magtawag na sa media, why nila gina sa pack? Why gina sila nagsabat, no? Ano man, allergic, aguro sila, gapangatol ng lawas nila kung magtawag ng media sa ila, no? Sige, alas 11:45 na. Kasi maka, ano, da karoon si Kapo, makalilit sa karoon sa cellphone niya dahil. Mga katropa, no? Pero sige lang, no? Hindi yan tanis Kapitan Carmona kahit mapisa man ang kapitan. Mapisa man ang kapitan. Hindi man guro siling ati all the time nga masapakan niya ta, di ba? Sige lang, ano? Oh, sige lang ka pa, no? Basi may time man, ano? Kasi karon sa apon, makatawag ta si iya. Makasabat siya sa aton. Sige lang. Check this katropang Wendela, no? Kay dumayo man yung balita katropang Wendela. Ano naman? Nang do Asinso Market. Gindagdaga naman to notice. Oh, bebe, confirm ko ba yung headlines, di ba? Oh, gindagdaga naman notice to market matapos wala sa special permit. Ang Asinso Market, yung muna sa may barangay Sumag, barangay Sumag, barangay Alis Blanc, nara sa kilid sa patio, dira? Oh, lapos sa takuling ni nga dalan, dira rin utang. Ang kapitan dira sa karoon, mga katropa, na-interview ko niligad si Kapitan Dio Gracias de la Vega. Oh, Cap Dune. Pero siling ni Cap Dune, da, dumayo ang problema, ya, dumayo ginadaya. Why na tayo siyong, ay, ting, syudad, da, dumayo na tayong syudad.
14: Centro!
17: Eh, ano ni sabat sa syudad ko, no, kahit siling ni Kapitan Liga, dumayo ginadang isyud, duway na tayo problema mo? Ah. Te, areo, may notice to bakit gali, oh? Katapang Wendel, anong sabat na rin sa syudad?
14: XFM Live Report Centro!
17: Ah, Katapang Wendel?
18: Yes, katropang fan, login na padalaan na naman ni Washington sa notice to pakita. Ini nga mga taga-Malaysia, kapag-Malaysia, sila sa Maynia, ang Asunto Market, para
17: mag-contract.
18: Ito mo niya nga, kaya nagbuha, special permit. Imagine na katropang fan, sa madugay, hindi sila na sa pinapasahan sa notice to pakita. Kung mag-Malaysia, kahit ang panulat sa pala, ano sila pa, no? Budday sila din sa platform sa topic ko. Pero katra pang front, ay ayaw ini sila. No? Si, maka, ano sila, maka, bad life sila sa kapagbalik ka. Kasi, matamok sila sa mga, ito po na mga business owners. So, pero, ugaling naman niya, ang progress karon kay sa pangkar na ito, patuloy ang panunso, hindi ang sila ka-shot, sa kapagbalik ang panunso, kita so naging sila sa City Legal Office, pero nag-ayo sila. Hindi na probahan kung saan doon yung panunsod na pang France na sila ang matagaan siyang special for it. Noong mag-apply sila, mag-proseso sila, pero sila nga special for it. Kasi may valid ba sa special for it, may pagpipitiin na nga 2 months ka ng France kasi ina, ila, ano, no, regular na nila nga i-renew. Pero kasi pang France, no, sa City Legal Office, matapos ang halos 2 kabulan na pag-ulat-ulat sa ila, na pinagkwa na mismo sa resibo o kung saan data, ang City Legal Office niya sa may old, ano, no, sa may BPO, no, kung sa business, may sitting and operation office, sila wala sila sa may ano, record na nagkuha sa special market sa isang isa sa ina, katropang France, yung mga pagbaligya sila. Wala sa may nagkuha sa may isang special permit. Ito, no, kaya tornitong sa inika bukabas. So, ito, sa syuka.
17: Oh, eh.
18: Ipa sila, gindaan, nagsan, sa Peru, si Wataxen, sa Kiapong sila nagpa. So, balikan sa mga plaza sa area nila. 51 stalls, ha? O kung sige tayo ito ka mga stalls sa mga paligyaan. Kadi kami dalabay, kadi kami nabakal. Isang pag-camping-camping na mula sa Sandra, kami nagbakal isang utan-utan. So, kung ang France sa Admit. Kumbaga, ang ilan riyak at mga France sa area. Kaya man ang structure ginada kay may ano gina atop ni mabig ya may ding kaya hindi siya pala kayuway yung lahat ka sa France no hindi sa makita no sa patrol ng kon tapos sa mga barigyan nila dati may mga kate mga utak mo na nakapo na daadi kompleto na dapat sa France kompleto na daw sa o sa pakakapanakot kompleto at the same time kasi kanina nakita makita ang mga kate mga tubak tubak sa direct na barigyan ang mga gamit sa batas sa barigyan dira 51 stall na sila pero kita kagan siyang notice sa tropang log kay dad ang sa sekretary ko ni kamang sto na di ba tulog le bala ang sol na niya panigiyakan sa siya so kasi mga France sa 97 may kapatulos na may padala dila dala ni ang barangay mabipatalaan ni Patrick ang barangay kasi sa pag France ang barangay ang organizer kumbaga sa kasambit yung in-propose nila ng letter sa ciudad para sa nasa resolution para nga tagaan sila sa sekretary ko na kapatulos pero ang pagkaitis po, ang wala
17: sa authority
18: to, no, nang
17: sunod sa ila mismo, kinpropose sila, nagpropose sila man kung baka, nagpatpala. Oh, okay. Katropang Wendel, dumduman mo ng background sa Asenso Market, na dumduman mo ni, ang ininga merkado, gimbutang dira, para sa mga taga-alihis. Pero galing yung mga taga-alihis, wala nag-interes, magbaliga dira, ginaparkilan sa mga taga-alihis, ngayon yung mga pangayaw. Hindi man ang mga taga-alihis, dira ang nagagamit, ang nagabaligya. Da, puro tanan pangayaw. Da, te, ang pamangkot ni Kapitan, ang siling ni Kapitan, te, ano man na di sila? Nanindugan man na da sa kunung, nanindugan man na da sa nga dumaayo, man na da kunung ang mga dokumento dira nila. Dati, nagliga to interview ta sa dugin munumuno yung managani ko no da nga dugay ko na natang ginapush da nga mga pangayo da hindi pagbalig magbaligya da kay ginaparkilami sa mga tagalis da protiara na dapat si Yaya nga Endia kung paano yung damantayan.
18: Yes, amugi. Ang dugay pa ito kang sukod at ang nagpapagigit na daya katapos ang nga sa sentuma sukod na sa ipatik na nadaan sa summer ito do ka sa nga barigyaan na baka pitong
17: rato.
18: Kaya nga pitong patindog na gidya sa mga permanent structure. Ina mga nagpanggit ko. Kaya nga mga kapatigyaan.
17: Oo. Ate, abo na da. Oo, hula to talang ni. Kiti, pro, sang sano lang nigin, dagdagad sila sang notice to vacate, sang sano lang, kagapon?
18: Oo.
17: Kagapon?
18: June 1, ining kapitan notice na padala sa City Legal Office sa hapon dito sa isla. Nga pitong rato, wala nabot sa notice to vacate. Gin, putang ito nakakaad pag notice
17: for expert kung pati mo ma ang kulang daw why sila no why sila permit di ba why sila permit
18: yes kadto mga plan
17: ko why sila permit te dapat kapitan dela biga manabat manada ma pamangkoton tanis kapitan kahit is kapitan to nagligad to nagambalman sa nga dugay naman natin kung ginamuno da kahit solito ito ginambal ta nga ang iyang panindugan, mga tagalis doon na dapat ang mabaliga, hindi mga pangayaw, tigin na parkilahan. Pero tigaling kap, no? Dugay na natagaling ang ginaano si Modera, nag-interview na kami, pero duway magaligyapon, ara lang dagyapon ang iningasin sa market. Why matadaya blaga again sa baligyanay, dira? Pero galing gusto lang ang proseso, tanay ang imuon. Kahit di para sa tanan, mandira katropang Wendell, kami ibang ganing mga baligya. Oh. Nga liti mo, ginapahalin, di ba? Tapos kamo yung diliti mo, ginapabilin, kamo daya? No, oh, unfair na karon?
18: Oo.
17: Oo. Sige lang, papasanta lang ni. Kayong oras ko duulang na. Diba, si kapitan na malabot, yung blama pamangkot, is kapitan. Within 10 days, so, dapat madula na da sila?
18: Yes, sir. Oh.
17: Ano gani? Mga delinquent, ne? Makabings na mga delinquent, no? Mga dira? Okay. Okay, dugatag na sila, di ba? May bulanan na silang renta, da? Wala, no? Mayara?
18: Diba, di ba?
17: Sige lang. Panawagan
18: tayo sa kapitan.
17: Galaw na kap. Lapit ng laliksyon. Sige, katropang Wendell. Thank you, good.
18: Katropang Franz, amoy na ang balita. Di siya kaya sa Bacol Government Center. Sa mga katropa, doon ang mga bukol-bukol sa rawat. Magtumang ang sakto na flood loan. Para sa natawag yun ni Presidente. Kasi katropang Wendell, pati Ariel.
17: Nagligad na pa niya interview kay Kapitan Diograsyas de la Vega dras mag-barangay Alihis, no? Nagbato na tagani si iya, namukaw na tato si iya aga pa para ma-interview ta ni. Tiginulat siya sa barangay na tubang ta siya. So, nagsabat ni siya sa aton about sa Asenso Market. Pero ti wala ton tanis kapitan mag-explicar pagid, no? Kay tinagpadala naman ang syudad sa notice to vacate dira. Pero, nagdepende pa man sa Gyapon sa sangguniang panglungsod. No? Kahit italakayon man eh, may hearing man, or session dito sa SP, dari sa aton sa Bacolod, mga katropa, para matalakay ni sang gusto. Oh? Ma-istoryahan bala. Kahit siyempre, sa nakita tabla kayo na mga katropa, matuod no, masubo man ituod bala sa iban, dari kay ina sa may si Veramos, may takuling na labiang nato ng mga BTTMD. Ang BTTMD nagapangtog sang mga ano, sang mga sidecar ba lang, may mga e-bike, may tricycle e-bike, di ba? Or nature lang kung ba si e-bike lang tong target nila gin pangto. Teka luoy man sa ila. Pero ganito yung mga katropa, maintindihan ta ni kay dapat may proseso kita nga ginasunod, no? Sistema nga maayo para sa tanan, no? Pag-process ang mga dokumento dira mga katropa para masiling bala naton nga may ano ni nga may ginasunod kita, no? Gina-follow nato ng proseso. Pero galing ti dira ya karon nga it doesn't mean nga sinsong pangalan nyo dira pagusto na lang kamo dira ya. Kay isa pati hindi man mga tagalis kung gabaligya da kay ti siling ni kapitan mga tagalis na tangin taga priority para magbaligya ta. Tapos siguro moro parkilan sa mga tagalis but inaano na lang nato. Oh, ano yung tiwanay na tada ka rin kape? Kung ikaw kapitan ako rin, insulto mo na sa part mo nga muna daya. Nga, kaya ka ganyan dapat eh. Central. Basta yung line drop lang ko rin kung garinta na ginabayad, agad diretso bayad sa kagawad, sa kapitan. Ay, na ano man yun. Basta sa barangay, may nakabalo din ha, no? Mas mayroon si Kapitan Diograsyas de la Vega, mabalaan, tamandara. No? May story naman si Kap. Kap, kamusta? Oh, tindo nagliga mo pa na dang issue da gautas ka na da gani dira di ba basta makapagigangot ka man sa syudad makapangay kumadas ang bulig dira ma kuhit-kuhit mo man na dang dira ano Na.
14: Sentro.
17: Sige, oras ko tingin ako labos na kay magabulos naman katropang XFM Network News. So, pabawas ang taningin ninyo mga issues bala kay ka sa Janio. Ngayon, galing oras naman katropa, alang-alang na. Standby kay magabulos ng XFM Network News. Saliwat, inyo ang korban si katropang Franz Sandro Burgos. Nagkapasalamat, Gabe Bing Uto, and God bless us all mga katropa.
14: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: XFM 103.9.
19: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
21: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
20: Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
22: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
23: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag vitamin D3.
24: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagitpagka-nerbioso ko. Ipatila ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
23: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santol kag vitamin D3 ka pa.
22: Mabili sa mga butika.
23: Premium D3 coffee mix.
25: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Sakit ng katawan? Mag-Santol Plus Herbal Oil.
26: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
23: Santol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
22: Santol Plus Herbal Oil.
23: Sister Pain.
27: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
23: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
22: If symptoms persist, call your doctor.
23: Mabibili sa mga butika. Santol Gold Coffee Mix.
28: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatian ko ng Santol Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
23: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: XFM 103.9.

0: Mix FM 103.9
1: upang mapigilan ang labanan sa Israel o ng Israel at Hezbollah sa Lebanon.
2: Showbiz, mga katropa, Lois Sandalyo na pa-emote sa mabilis po na paglaki ng baby girl nila ni Ronnie Alonte.
1: Sa balitang sports, sa Las Pilipinas men's at women's volleyball teams pasok na sa 2026 Asian Games sa Japan.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalin na po tayo ngayon ng Martes 2 ng Hunyo 2026. Live tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din po tayo sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian Depa.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye, inilipat na mga katropa sa Quezon City Jail male dormitory. Diyan sa payatas nitong Monday ng gabi si Senator Jinggoy Estrada at tatlo niya na kasamahan. Matapos maglabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan, 5th Division, kaugnay po ng 573 million pesos na plunder at grab charges na may kinalaman sa isang flood control project. Ayon kay BJMP spokesperson Jail Superintendent J-Rex Bustinera, sumailalim sa mandatory medical screening sila Estrada, DNR Cesar Cortuna, Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez Jr. at kasalukuyang nakahalo sa pangkalahatang populasyon ng mga persons deprived of liberty. Tiniyak mga katropa ng BJMP na walang makukuhang special o kaya po'y VIP treatment ang senador at sasailalim sila sa parehong patakaran ng seguridad.
0: XFM News Nationwide.
1: Nasa mabuting kalagayan na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos itong magpalipas ng gabi sa PNP Hospital dahil sa naranasan itong matinding hypertension nang maihain laban sa kanya ang isang warrant of arrest para sa kasong plunder kahapon. Ayon kay PNP Health Service Director Police Brigadier General Porsche Manalad na naging mabuti ang kalagayan ng dating kalihim matapos mabigyan ng atensyong medikal at makapagpahinga kahapon. Anya nakadepende ang pagpapalabas kay Bonoan sa PNP Hospital Policy kung bibigyan ito ng signal o clearance ng kanyang attending physician. Sinabi naman ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Ray Co na maglalabas ang doktor ni Bonoan ng update sa kalagayan nito mamayang hapon.
0: XFM News Nationwide.
2: Ang Philippine National Police, mga katropa, tiniyak po ang makatarungan at professional na pagpapadupad ng mga utos ng korte. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Pinaktibay ng Philippine National Police o PNP ang pangako nitong ipatupad ang batas ng batas at profesional matapos ang pag-aresto sa ilang personalidad na nasasangkot sa umano'y irregularidad sa mga proyektong pang-control sa baha. Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na ipinatupad ng CIDG ang mga warrant mula sa Sandigan Bayan laban sa mga respondent na naharap sa kasong plunder at graft. Kabilang dito ang pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada habang sinadat ating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pa ay kusang loob na sumuko. Ayon kay PNP Chief Police General Semelencio Natatis Jr. na natiling gabay ang organisasyon at profesionalismo, pananagutan at paggalang sa batas. Ayon niya, patuloy na ipinatutupad ng PNP ang mga utos ng korte ng patas at walang kinikilingan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Kalropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Senador Ping Lacson, tinawag na pang-hostage sa trabaho ng Senado ang pag-boycott ng majority bloc sa sesyon itong Lunes. Narito ang report.
0: Live. Report.
1: Tinawag ni Senador Panfilo Ping Lacso na isang uri ng pang-hostage sa trabaho ng Senado ang hindi pagdalo ng majority block sa sesyon itong Lunes kasunod ng pag-aresto kay Senador Jingo Estrada. Ayon kay Lacso, hindi may tuturing na pagtatanggol sa kasarinlan ng Senado ang naturang hakbang dahil wala itong kinalaman sa pagsunod sa batas at sa halip ay nagiging hadlang sa pagkapatuloy ng mga panukalang batas sa iba pang gawain ng legislatura. Higinit niya na ang pagliban sa sesyon ay pagtalikod sa tungkulin ng mga senador at hindi makatutulong sa paglutas ng umiiral na sigalot sa loob ng kapulungan. Matatanda ang hindi dumalo sa regular na sesyon ang majority block noong Lunes matapos arestuhin si Estrada sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan kaugnay ng kasong plunder. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Nakakaumay na. Yan ang reaksyon po ni Attorney Antonio Contreras, isang political analyst. Sa mga nangyayaring gulo ngayon sa Senado kung saan mas nananaig na ang personal anya na interes ng mga senador kaysa sa kanila pong tunay na tungkulin sa bayan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Contreras na may malinaw na discriminatory practice o yun pong kinikilingan, merong kinikilingan sa loob ng Senado kung saan nagiging malabo at nawawala na sa focus ang mga senador sa kanilang mandato.
4: Mamamatay ba ang Senado kung hindi sumali sa deliberasyon at botohan ang mga nagpatago naman? Bakit kailangan bigyan ng special na pribilehyo ang mga miyembro na tumatakas sa batas samantalang ordinaryong mamamayan ay hindi mo lang ganung pribilehyo? May kasi may isip mo din ano? Problema din kasi sa atin din yung papipiliin mo paano gusto mo mag-surrender ka o ikaw ay kulihin. Ang isang ordinaryong mamamayan walang choice sa ganyan, di ba? Hindi ka naman tinatanong ikaw ba i-susurrender o huhulihin pa? Tatawagan ka ba ng opisyal o may arrest warrant pa sa iyo, anong gagawin mo? Hindi naman ganun.
2: Si political analyst Attorney Antonio Contreras.
1: Naniniwala si Attorney Paulo Tamase, isang profesor sa University of the Philippines na nagampanan ng maayos ng mababang kapulungan o kamara ang kanilang tungkulin hinggil sa kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, binigyan din ni Tamase na ang proseso ng impeachment ay hindi isang perpektong legal na sistema, kaya naman hindi rito dapat hanapin ang mga katulad na patakarang ipinatutupad sa mga karaniwang kaso sa korte.
5: More than anything, ang hinahanap natin ay yung katotohanan. So insofar as yung ebidensya, may palalabas siya, pwede po talaga yan. Historically, ginagamit talaga yung House proceedings for it. But more importantly, hindi naman po mukhang fishing expedition yung nangyari sa House. No? At diba kayo naman yung ground na inilabas? At insofar as may mga lumabas na ebidensya, ito precisely yung trabaho ng House of Representatives, tumalap ng ebidensya bago nila iakit sa Senado.
1: Yan ang tinig ni Attorney Paulo Tamase, isang profesor sa University of the Philippines.
0: XFM News Nationwide.
2: Samantala mga katropa, naniniwala po si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon bilang isa sa tumatayong House Impeachment Prosecutor na hindi kakatigan ng Senado. Bilang Impeachment Court, ang hiling po ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ibasura ang impeachment case. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ridon na malinaw ang konstitusyon ng Pilipinas at ang rules ng Senado kahit hindi maaaring walang maganap na trial sa kaso ng Vice Presidente.
5: Kahon nagkaroon po ng dismissal, hindi mo nagkaroon ng trial, di ba? Ayon sa ng trial, dalang bagay lang mo yun, either ma-acquit o ma-convict after full proceedings po sa Senado. No? So, ayan ang inaasahan natin. Kung simulan tayo sa July 6 hanggang matapos po yung presentasyon na ebidensya ng prosecution at ng defense.
2: Si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Dinagdag pa nito na kahit na may kinakaharap pong kaso ang ilang senador, naniniwala pa rin siyang tinitingnan nila ng patas sa mga dokumento, testimonya at ebidensyang ihaharap sa pagdinig. Matatandaan ay giniit ng legal team ni Duterte na may depekto umano ang reklamo, may procedural lapses at kulang sa sapat na batayan.
1: Naghain naman ang ethics complaint sa Kamara si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. dahil sa mga naging kontrobersyal na social media post nito. Ayon kay Matibag, isang malinaw na paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code o Unlawful Use of Means of Publication and Unlawful Utterances ang ginawa ni Barzaga nang akusahan nito ang NBI ng assassination kaugnay ng naganap na gulo at pamamaril sa Senado noong naroon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ipinunto ng NBI na malisyoso at walang basihan ang mga paratang ng mambabatas kaya nararapat lamang na dumaan ito sa investigasyon ng House Committee on Ethics upang panagutin ang mambabatas sa pagkapakalat ng maling impormasyon sa publiko. Dagdag pa ni Matibag, magsasampa sila ng criminal charges sa susunod na linggo laban sa kongresista.
0: XFM News Nationwide.
2: Binigyang din po ng ekonomista o economic analyst na si Astro del Castillo, katropa, na bagamat may mga ginagawa pumakbang ang pamahalaan para matugunan ang krisis sa Pilipinas, ang mga ito ay pansamantala o kay band-aid solutions lamang na hindi po lumulutas sa ugat ng problema. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, ipiniliwanag ni Del Castillo na patuloy na bumababa ang antas ng Pilipinas dahil po sa mga nagpapatuloy ding pasanin gaya ng mataas na inflation, kaguluhang pampolitika at ang matumal na pagpasok ng mga investors sa bansa.
6: One is agriculture for us. Food security, kailangan talaga na talagang may concern sa food supply for the next few years. Power and energy, isa tayo sa pinakamataas sa universe, hindi sa mundo. So talagang kailangan ma-address yan. Kasi paano mo mabubus yung manufacturing kung mataas ang kuryente mo, no? Paano mo mabubus yung mga AI projects dito, no, na gustong ilagay na ibang bansa pero mataas ang kuryente mo, no? Yung tax, sana ma-rationalize, sana mas maayos yung pag-iimplementa, sana mas digitalize. Itong tatlo na to, malaking tulong na to sa ekonomiya, sa investor confidence kung talagang ma-solve immediately.
2: Ang economic analyst na si Astro del Castillo.
0: XFM News Nationwide.
1: Maring binatikos ni House Committee on Nuclear Energy Chairman at Pangasinan Representative Marco Hanco ang Department of Energy dahil sa labis nitong pag-asa sa intermittent renewable energy gaya ng solar at wind power na itinuturing niyang isang panlilinlang lamang sa publiko. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sa halip na sisihi ng NGCP na nakapokus lamang sa transmissions, binigyan din ni Kuwangko na ang DOE ang dapat managot dahil sa bigong EPIRA law na magdala ng mga tamang mamumuhunan para sa sapat na at maaasahan na baseload power plants. Ayon sa kongresista, ang muling pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant ang pinakamabilis na paraan na aabutin lang ng 4 na taon dahil kompleto na ang istruktura nito kumpara sa pagtatayo sa ibang lugar na mangangailangan pa ng bagong equity o budget.
7: Kailangan nating gumastos ng $400 million pag-angkat ng coal or LNG para patakbuhin yan ng 1 taon. Pero kung nuclear, $20 million lang. So magtitpo tayo ng $380 million. More or less, no, hindi ko sinasabing eksakto yun at nagbabago rin ang mga presyo. Pero ang laki ng diferensya, 20 times. Nandun po ang magic ng nuclear na hindi nakikilala ng napakaraming tao. So kung ang Amerikano ay walang problema sa ganyan, bakit ba problema tayo? Eh yung atin hindi pa nagamit, hindi pa laspag, di ba?
1: Si House Committee on Nuclear Energy Chairman at Pangasinan Representative Marco Hanco.
0: XFM News Nationwide.
2: 16 na minuto na makalipas alas 12 sa XFM News Nationwide. Iba pang balita tayo katropa, umabot po sa 17 na. Malungkot to yung kumpirmadong namatay matapos ma-recover ng motoridad ang 13 biktima nitong Martes na madaling araw dyan sa gumuhong gusali sa barangay Balibago, Angel City, Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, magkakasunod na nahukay ang 16, 15 at 17 na biktima sa pagitan po ng 1 hanggang 4 ng madaling araw, kung saan na-recover din ang bangkay ng isang aso mula sa ilalim ng mga debris. Sa pinakahuling balita mula na maganap ang trahedya noong May 24, umakyat na mga katropa sa 27 ang kabuang bilang naman ng mga nailigtas, habang patuloy pa rin po ang search and retrieval operations ng mga responder para sa 3 pang manggagawa na sinasabing posibleng nananatiling na trap sa lugar.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabay nyo rin po na napapahinggan sa 107.1 XFM Tagum, XFM 99.1 sa Mati City, at sa XFM 106.5 Rojas Capiz.
0: Balitang regional.
2: Diretso tayo sa Davao, may pasahero na lumubog na MBCA Quezel J mula Davao Occidental. Nasa gip naman siya sa Indonesia. Apat na kasamahan, patuloy pa rin pinaghahanap. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano ng XFM Davao.
8: Patuloy ang pakikipag-ugnayan ngayon ng Coast Guard District Southeastern Mindanao o CGDSM sa mga Maritime Law Enforcement Agency ng Indonesia para sa paghahanap sa apat pang nawawalang pasahero ng lumubog na motorbangka na Quezel J. Kinumpirma ng ahensya na lima ang sakay ng nasabing sasakyang pandagat, ngunit isa labang ang nakaligtas matapos masagip ng mga lokal na residente at mangingisda sa Kamboreng Island, North Sulawesi ng Indonesia. Kinilala ang survivor na si Jeboy Masalta na nasa sa ligtas ng kalagayan. Umaasa naman siyang matagpuan at mailigtas ang kanyang mga kasamahang sina Ariel Kia Tablingon, Aljude Ivan Kia Tablingon, Joreden Butal at Rexex Jakar Kia. Ayon sa CGDSM, bukod sa pagsagip kay Masalta, na-recover din ng mga residente ng Indonesia ang nasirang MBCA Quezel J matapos ang isinagawang search and rescue.

0: sundalo patay sa engkwentro laban sa pinaghihinalaang NPA sa Escalante City, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
1: Kinumpirma ni First Lieutenant Phoebe Fajardo, Civil Military Operations Officer ng 79th Infantry Battalion, na isang miyembro ng Philippine Army ang nasawi sa naganap na engkwentro laban sa mga pinaghihinalaang kasapi ng Northern Negros Front New People's Army o NNFNPA sa Sitio Cagayan 1, Barangay Tamlang, Escalante City, Negros Occidental noong hapon ng Hunyo 1. Ayon kay Fajardo, ang grupong nakasagupa ng mga sundalo ay pinaniniwalaang kabilang sa grupo ng napatay na lider na rebelde na si Kadjong o Arnel Tapang na nasawi rin sa isang engkwentro sa Sitio Plarinding, Barangay Salamanca Bayan ng Toboso noong Abril 19. Bago ang insidente, nagsasagawa umano ng operasyon na militar matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa presensya ng armadong grupo sa lugar. Sinabi rin ni Fajardo na may kaugnayan ito sa mga naunang pamamaril na iniuugnay sa NPA sa Barangay Dulis at Barangay Minautok sa Calatrava noong nakaraang buwan. Dagdag pa niya, may impormasyon ding posibleng nagsagawa ng panibagong pag-atake ang armadong grupo sa bahagi ng Escalante, kaya agad na nag-deploy ng mga tropa upang matiyak ang seguridad at kapayapaan ng mga residente. Sa kasagsagan ng operasyon, nasawi ang isang sundalo habang ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pagprotekta sa komunidad. Dahil dito nagpahayag ng pakikiramay ang 79th Infantry Battalion sa pamilya ng nasawing sundalo habang nagpapatuloy ang kanilang hot pursuit operation laban sa mga nakatakas na miyembro ng armadong grupo. Hindi pa isinapubliko ng militar ang pagkakakilanlan ng nasawing sundalo bilang paggalang sa kahilingan ng kanyang pamilya. Binigyang din ni Fajardo na nananatiling tapat ang mga sundalo sa kanilang mandato na pangalagaan ang mamamayan. Iginiit din niya na isang lehitimong engkwentro ang naganap sa lugar, bagamat nagresulta ito sa pagkasawi ng isang miyembro ng puwersa ng gobyerno. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Samantala, dahil sa selos, pasintabi po katropa, lalaki pinatay matapos saksakin sa leeg ng kapitbahay dyan sa Compostela, Cebu. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
3: Patay ang isang 39 anyos na lalaki matapos saksakin sa liig ng kanyang kapitbahay sa Purok 2, Green Hills, Barangay Cogon, Compostela, Cebu noong weekend. Kinilala ang biktima na si Junry Otlang Rondina, residente ng nasabing lugar. Ayon sa pulisya, agad na inireport ang kapatid ng biktima ang insidente sa Compostela Municipal Police Station. Sa pagresponde ng mga otoridad, natagpuan ang biktima na nakahandusay sa open area na may mga saksak sa liig at katawan. Batay sa mga saksi, nakipag-usap pa umano ang biktima sa ilang individual na bigla siyang inatake ng suspek na kinilalang si Jimmy Canucat Sergas. Sinaksak ng suspek ang biktima sa liig gagamit ang patalim bago tumakas. Ayon sa pulisya, may nauna ng alitan ang suspek at biktima na nauugnay umano sa selos. Dahil pinaghihinalaan ng suspek na may relasyon ng biktima sa kanyang partner, nauna na itong idinulog sa barangay para sa pag-aayos, ngunit nanatiling umano ang tensyon. Patuloy ang manhunt operation ng mga otoridad laban sa suspek habang inihanda na ang kasong murder laban sa kanya. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almimata, XFM News.
0: Fish vendor, nabaril ang helper sa isdaan, patay. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
4: On arrival sa ospital ang helper ng isdaan matapos na baril ng vendor rin ng isda sa barangay Baybay Norte, Miagaw, Iloilo. Ang biktima ang kinilala kay alias Alvin, 26 anyos, residente ng Zone 5, Barangay Baybay Norte, samantalang suspect ang kinilala kay alias Apa, 44 na taong gulang. Ayon kay Police Major Richard Lau, ang hepe ng Miagaw Municipal Police Station, bago nangyari ang krimen, may hindi pagkakaintindihan sa gitna ng suspect at ng biktima. Umuwi si alias Apa sa kanilang bahay at kumuha ng armas na kanyang ginamit sa pagbaril kay Alvin ng makalawang beses. Sa investigasyon, napagalamang pareho ring nakainom ang dalawa. Nakatamo ng sugat sa ulo at balikat si Alvin. Samantala, na sa kustodiya na ng Miagaw Police ang suspect. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa

0: Sa kaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Era Espinosa, X-Films!
1: Samantala, water flashing. Muling isinagawa dyan sa Tuguegarao City. Pinakamainit pong temperatura sa bansa ngayong taon na itala pa rin. Katropa natin sa Balita, Marjorie the Kiwag ng X-FM, Tuguegarao.
2: Nagsagawa ng water flushing ang Bureau of Fire Protection o BFP Tuguegarao sa ilang paunahing lansangan sa lungsod bilang tugon sa matinding init sa Tuguegarao City na kinilalang isa sa mga pinakamainit na lugar sa bansa. Layon ng hakbang na pansamantalang mapababa ang init sa mga paunahing kalsada at mabigyan ng kaunting ginhawa ang mga residente at motorista na araw-araw na nakararanas sa matinding temperatura sa lungsod. Sa direktiba ni Mayor Myla Rosario Estinque, pinangunahan ng BFP Tuguegarao ang water flushing operations sa bahagi ng Tuguegarao City Commercial Center at sa kabaan ng kalsada malapit sa Cagayan Valley Medical Center. Sa pamumuno ni Fire Chief Inspector Francis at David Barceliano, City Fire Marshal ng BFP Tuguegarao, gumamit ng fire truck ang mga bumbero upang mabilis na mabuhusan ng tubig ang mga kalsada bilang pansamantalang lunas sa matinding init na nararanasan sa lungsod. Kasabay nito, naglatag din ang pamahalang lungsod ng free water station sa tapat ng TCCC sa Bonifacio Street at Centro 7 upang matulungan ang mga residente at biyaherong nangangailangan ng libreng inuming tubig. At yan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong inyong lingkod, si Katropang Marjorie the Kiwag, XFM News.
3: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Katropang Brian, nakalabas na ng bansa ang bagyong si Domeng pero patuloy pa rin pinalalakas niya yung habagat na nakakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas.
4: Katropang Buddy, dahil dito nagbabala ang Weather Bureau na makakaranas ng paminsa-minsang pag-ulan ng mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, habang kalat-kalat na pag-ulan at localized thunderstorms naman ang iiral sa nalalabing bahagi ng Luzon, Western Visayas at sa ibang bahagi ng bansa.
1: Katropa, bagamat medyo malamig na rin po ang panahon, kahit paano ay may danger level pa rin na tinatawag yung heat index sa Tuguegarao at yan ay nasa 43 degrees Celsius. Kaya din sa may bahagi po ng Baler, Aurora, Infanta, Quezon, sa Pili, Camarines Sur, maging dyan sa Borongan Eastern Samar. 38 to 41 naman dito po sa Metro Manila. Kaya tampayo natin ay magdala pa rin po ng panangga sa init at saka sa ulan.
4: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.22 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Hatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, mga katropa. Likas, subok at epektibo. Nagayon na ng isang plano para sa dahan-dahan na paghupa ng tensyon. O yung tinatag po na gradual de-escalation si U.S. Secretary of State Marco Rubio. Matapos itong kausapin si Lebanese President Joseph Aoun at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu para maisalba ang diplomatic negotiations sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ilalim ng panukala ng US, unang hakbang na hihilingin ang pagtigil ng mga pag-atake ng grupong Hezbollah na pinapabura ng Iran. At bilang ganti ay iiwasan naman ng Israel ang pagpapalala ng kanilang mga operasyong militar sa Beirut. Pagamat sinibukan na ni President Aoun na isulong ang kasunduan, ipinasa naman ni Lebanese Parliament Speaker Nabi Berri ang obligasyon sa Israel na unang magpatupad ng ceasefire.
3: Showbiz News.
5: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Hindi napigilang maging emosyonal ng kapamilya actress na si Loisa Andalio sa kanyang latest social media post habang karga ang kanyang malusog na baby girl. Ito'y matapos niyang mag-post ng short video kasama ang kanyang anak na may caption na, "Yung dating sumisipa sa ribs ko, ngayon nakashoes na." Sabay pakita ng kanyang baby na naka-red shoes. Hindi naman nagpahuli ang kanyang asawa na na si Ronnie Alonte na agad nag-iwan ng matamis na komenta. Umapaw naman sa gigila at samot-saring pagbati mula sa netizens at loyal fans ang naturang post kung saan marami ang pumuri sa pagiging blooming ni Loisa at sa napakalusog na kalagayan ng kanilang baby ni Lia. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: XFM News Nationwide. Balitang Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports, atin po sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Kwalipikado ang Alas Pilipinas Men's at Women's Division sa gaganaping 2026 Asian Games dyan sa Nagoya, Japan para po sa parating na September. Ayon sa confirmation din na natanggap ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino mula naman sa Asian Volleyball Confederation. Nakuha ng Alas Women katropa ang slot matapos masungkit ang number 10 spot sa FIBB ranking sa Asia. Habang pumasok naman ang Alas Men na ang kasalukoy nasa number 15. Tapos sila may pagbakbakan sa top 16 team ng rehiyon dyan sa Aichi Prefecture mula September 27 hanggang October 3.
3: XFM News Nationwide.
1: Alas 12:31 na po ng pananghalian, mga katropa. At sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Martes, June 2, 2026.
4: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at mag-subscribe sa ating YouTube channel.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako po si Brian Tipas.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
4: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
3: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Makatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag-collagen.

0: mo pa. Dali na, try mo ang inumunong ini na coffee na bagusubong sa Santon Gold. Mas manamit, kapabasko, kapagwapa, look younger. Mag Santon Gold Coffee, tara!
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.

0: office mate nag Sandon Gold Coffee Mix na.
1: Sandon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sandon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbibili sa mga butika.
2: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot, pero yung tama. Sandon Coffee Mix, yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Sandon Coffee Mix.
3: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Senthan Plus Herbal Soap.
10: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearm. Hindi ma... Nakuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
9: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Winston Husa, sang barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Milito Hoy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Sandon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sandon Gold Coffee Mix. Sandon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
17: XFM.
18: Ano ba mo?
19: Anxiety.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki ginato sa mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Abi plus tarang inyo sa mga kaugalingon para makapamati kamo itmayad kay magadala kami sa inyo sa mga mapuslanon sa nga mga health tips and information. Amo ni pinaka-importante sa tanan nga maka kuha kita bala sa mga ideya, ihibalo sa mga bagay-bagay nga makabulig para sa pagpapagon sa ato ni kayong lawas. Do ay manguro ti may nagapangamuyo dira nga magmasakit sa kagmapatay, no? Ang nagapangamuyo na kalabanan, sini ni nagamasakit na kagahambal nila, niya daw dali na lang mapatay. So para nga makalikaw kita sa masakit, manang ginahalinan permisang threat to our life. Kinahanglan nga mag-adjust din kita sa ato siring lifestyle. Pagkatapos buhin-buhinan tabi ng mga bisyota. Pagkatapos inang sobra kon kay isang Panginaon, balabalan ta nagid nga hindi pwede. Ala bumba-bumbahan tapak Panginaon pagkatapos maghibi-hibi sa ulihi. Nga nagahibi kaysa simple lang arayuma ha, arthritis bala. Pirabirahan ta kakaon sang baboy. Pagkatapos gani magbanog ang arthritis ta masalapay lang ani kaiban dayon tulo ka luha mo. Bangod sang kasakit bala. So para makalikaw kita, hindi kita magka-arthritis soon, nga mahambal nga makalikaw ka sa arthritis, huwa, hindi man tanan gina arthritis, tangang iba no ay man gina arthritis, imo lang. E dapat reviewon man, anong ginakaon ko permi man, anong cause ko nga gina arthritis ako man. Problema sa aton, kaya why na aton gina review, abi ang kogalingon ta. Kabuhi kon kaysa iban gina review ta pero aton kabuhi hindi ta ka review how abi reviewhan nyo kon anong ginakaon nyo para mahibaluan nyo kon ano nagadulot sang masakit sa inyo. Ang programa The Secrets of Health live kita ang mabatian sa tanan siri nga mga XFM stations sa isla sang Panay kag Negros Island region. Kag saton man siri nga pagparagad sa programa The Secrets of Health. Nag-imbitar kami sa inyo. Abi, tugda-tugdain ninyo kag ipadalang inyo sa mga concern sa ato sa nga live stream sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page para nga ma-refer nato nina sa ato sa nga consultant kag mapasabat sa kutub sang masarangan. Kag siyempre sa ato sa nga pagparagad upunta ang ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa nga programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa aton sa nga pag-pangalagad. Kag-tikumusta naman ang aton sa mga suki nga mga tagpanamati. Kabay pa yara ka mo sa nino sa maayos sa nga kahimtangan. Pero kung may iban sa aton, dira nga nagaburubat yag sa nga isang pila ka mga sintomas sa kung ano man sa nga makabangdanan. Ari naman kami sa nga ni Sir Josiel magahatag sa inyo sa pila sa nga mga panugyan. Kag-maliman naton, Sir Josiel, no? Ang topiko nga aton pag-istoryahan na subong. Ayan, isa nga makabulig sa bato kung makahatag sabat sa panginahanglan nun sang iban nga nagakinanglan sang mga bioactive compounds kagkapasidad sining aton pag-istoryahan kung anong mabulig sa ikaing lawas kag kung paano mabuligan kung may ginabatyag na sa kalawasan.
0: Oo, kay ti daw damo guru kauyon sa istoryahan to subong. Pero kung daw pamatsyagan nyo daw, hindi na nami pamatsyagan ninyo bala. Ang panumdum na namon sa inyo is this. Nakainom na bala kamo sa Santon Plus Gold Capsule? Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C, our ultimate trio. Basi kon nalipatan ninyo kahapon or hindi gani nalipat kamo inom subong, ginapanumdum na namon kamo kaya mo nang dako nga makabulig para mapabilin ta nga mabaskog ang ato sa immune system. And today, ang ato sa nga pag-ahambalan, ang ato sa nga mangin topiko, daw pwede ini mautan, Dok Leo, daw pwede man matanok ini?
1: Pwede mautan, Sir Josiel. Ara man gyapon ang iya sa ning benepisyo. Pwede man siya matanok o kon iban nga pamaagi sa pagluto, Sir Josiel, nga makahatag gyapon sa benepisyo sa aton.
0: Oo. Kay nadari-sari ang iya sa ning species. Hindi lang kung no, kamo magkaon sini, magutan kag magtanok sang udag.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang udag numeros kakatol ina.
1: Mm-hmm.
0: Pero daw palius bala sang palaw. Kay kon hindi kakahibalo mag ano bala, magpreparar sang palaw kon kaysa makatol man mo ang imo sininga pamatsyagan. Amo man na sa ato sininga paghahambalan subong. Ang ginatawag nato sininga English ya galis ni Doc Leo, Gabi root.
1: Mm-hmm.
0: Butang balon sini ana pulo sang gabi o kon dagmay tawag sa Ibanok Leo.
1: Yes sir Jocelyn.
0: So ang pulo sang dagmay o kon gabi or gabi root. May dako gali nga mahatag sa to sering benepisyos lawas. Kon maghambal kita bi honest tanan pakilalat sin yung gabi root. Kami ni Dok Leo sini kagi kami maintainer sini nga pamahaw namon gabi root lang Dok Leo kun ini palawan kun ini kamuti parehos na sila sang species halos Dok Leo.
1: Correct sir Jocelyn, kagang iban man gani sini atri nga gusto nila nga may serve extender bala sir Jocelyn.
0: Hmm.
1: Gamay nga ukon sa ila sini nga kanon or bugas gina updan nila sang gin cubes.
0: Oo.
1: Nga pulo sang palawan or sang dagmay.
0: Actually manamit ina siya kon kahibalo kamo magtimpla Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kay kon hindi kamo kahibalo magtimpla base kon maglagdos ang tinigang nyo ni gani magbasa.
1: Correct.
0: Pero ang pinakanami sining ilakot actually banayan gid ya Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: Magluwas sa gabi pagkatapos palaw or palawan tawag ta ang iya sining pulo mas nami pagid ang banayan. Pero ti maiwat na subong ang banayan, diri lang kita sa gabi root o kon sa pulosang gabi. Tuloy mahamot ang pulosang gabi, Dok Leo, kanibutamos tinigang, no?
1: Yeah, correct, Sir Jocelyn.
0: Makagalana mo ng problema. Galing kayo, hindi mo mapunggan kung saan mabangal ka, Dok Leo, wala tuosin mo.
1: Ako lang, kontrolon lang nato ng person nga ton, sir nga kaunon, Sir Jocelyn.
0: Mm. Pero anong may ara, Dok Leo, sa gabi root o kon pulosang gabi nga makuha kag mapuslan sa ato sa ningalawas Dok Leo.
1: Kadamo sang makuha naton yung benepisyo sa Sir Jocelyn no tukibo naton ang mga sikreto sini nga makabulig sa aton sa ningalawas. Mayor gid Sir Jocelyn ining pulo sang dagmay o kon sang gabi nagaangkon sang complex carbohydrates kag may ara sa sang dietary fiber. Kung ikombinar na ito ng ginatawag complex carbohydrates plus dietary fiber, mangin more nutritious carbohydrates siya, Sir Jocelyn.
0: It's because nga damo iya dietary fiber, Dok Leo. No?
1: Correct, Sir Jocelyn. Kag hindi madasig nga makapataas ang aton sa ding kalamay sa dugo.
0: Mm. If we speak about complex carbohydrates, Dok Leo, this is much better than the ordinary sources of carbohydrates naton.
1: May ginatawag man Sir Jocelyn, kung may complex carbohydrates, may ginatawag man Sir Jocelyn nga simple carbohydrates.
0: Mm-hmm.
1: Ang simple carbohydrates nga nidri ni kalabanan sa mga refined na nga carbohydrates.
0: Mm-hmm.
1: Nga amoni ang mayor nga ingrediente sa aton sa mga white bread.
0: No.
1: Sa aton noodles, sa aton sa pasta, kag iban pagid sa nga mga kalanon, Sir Jocelyn, nga kung itupad ni mo ang complex carbohydrates diri sa simple carbohydrates, mabiyaan gid ang complex carbohydrates.
0: In short, sinikon sa tao pa, gwapo kagwapay niyang simple carbohydrates, Dok Leo?
1: Diri ko na ni Sir Jocelyn, mahulog sa mga mistiso kag mistisa.
0: nitibo niyang complex carbohydrates.
1: Correct.
0: Pero dako ang bulig niya sa ato sining lawas, complex carbohydrates may ara sa gabi root, dietary fiber, damo pagigali sa iba ni potassium, magnesium, vitamin C, manganese, antioxidants, ay abita carbohydrates na makuha naton dara Dok Leo, may vitamin C pagali ang gabi root,
1: even vitamin B6 Sir Jocelyn may araman.
0: Ang vitamin B6 part ini sa natawag naton nga vitamin na B complex Dok Leo, no?
1: Correct.
0: Ano ganina B2, B6, B12.
1: Yes, amo ning ano, B1, B6, B12.
0: Mm.
1: Ang masami nga ginainom sini kon may mga reklamo sa palaminhod or mga ginatuslok-tuslok bala sa parte sang lawas Sir Jocelyn.
0: Oo.
1: Nga pamatyaga no, masiling ano nga pala minod lawas ko nga palang alay, matyago daw ginatusok-tusok ka. Masami na ton Sir Jocelyn nga batian nga response. Siguro kulang ka sa B complex ay. Hindi pagbakal dito sa butika.
0: I see. Amo na mga ano ha. Science Dok Leo nga posible ikaw kulang sa B complex sa manang ginatuslok-tuslok palad sa imo sininga tiil Dok Leo. Imo sininga kung kaysa risbut kon kag batiis nga daw gapalaminhod nga daw ginatusok-tusok tuod bala. Ba't siya gani mo na ang iban siya doon nakalaman gani Dok Leo mo.
1: Ang iban gani siya binila kon may nagatuslokid literal bala.
0: Mm.
1: Or may nagakutot bala na wala man gali.
0: Okay. Now, speaking about this pulo or gabi root, pulo sang gabi, according to research ni Dok Layo, ginatawag ini nga hidden superfood. Paano ini nangin hidden superfood, Dok Layo?
1: Nangin hidden, Sir Josel, kate una-una, te galubong sa mo.
0: galubong sa, ano, no? Sa talamnanan?
1: Yeah, sa talamnanan. Hindi mo siya makita, kinanglan o pakalihon, bago mo ini makuha. Pero ang pinaka-point, Sir Josel, nga ginatawag nga hidden, nabi kate, na-overlook bala. No, ginapabaya-bayaan lang bala nga, simple lang, ang iban gani, sanin sa pagkabalo ko, Sir Josel, sil ang mga ginabot bala sini nga mga gingabot bala nga pulos ang Palawan nagakalahuyos lang mo
0: ang hambal nila sini Doc Leo kon sa mga tao pa siling nga hindi gid man siling nga gwapo ka gwapa galing nami ilang batasan permi na overlook
1: na overlook la Sir Josel no kag ang ubalan non bala kon balis karon naton Sir Josel bla nga bisan na hindi lang kuno mayo gidang imo itsura madala sa batasan pero may hambal pa gidang iban Sir Josel no kaysa nga singa isuno man ang batasan mo tani sa itsura bala oh ayo ay kuno karapatan nga magsunod plado ko magsinuplada.
0: Kung naway ka.
1: Istorya lang na nga ito, na. Pero pinakapunto sa nindere, ang batasan, gin makadalagin sa bilog na personalidad, Sir Josel. O kung makabutong, bala, amo man eh, pag-abot sa nisa gabi, daw ay ka, Sir Josel, sa pabuton sa nindere, hindi sa lapakon, bala, kung Sir Minuto, bala.
0: Ang hama nila sa ni, sagi ka makakaw na, no ka poor.
1: Nan, amo nang plastada, bala, Sir Josel. Pero kung padalman galing na ito, ginatawagin nga super food, especially hidden, superfood tungod dagaya ini sa fiber, manggaranon sa minerals, waay sing gluten. Kung may problema ka Sir Josel sa tiyan balaan, kag sensitibo ka sa gluten na hindi advisable nga sige kakaon sa isang mga starchy nga mga kalanon eh. Lakip na gani sa ni ang
0: tinapay. No?
1: Yes. May ara sang antioxidants. Nagabulig Sir Josel para makondisyon ang aton sa digestive system pati ang aton sa nga tinai particular mente, makabulig para sa aton sa ringa kurason, kag makahatag Sir Josel sa isang sustained energy. Ini ba lang hindi ka madali Sir Josel makabatsyag sang kakapoy, may kahutay ka tungod sa ginatawag benepisyo sa pagkaon sa sining hidden super food nga dagmay.
0: Amo galini ka bunan siya sang makuha nato niya benepisyos dagmay, no? Kung kaysa ginapatasak talaga na ganis karabaw, buyan bibi, kag napasirib na lang sa bibi. Actually, damo, siniyang pwede makuha dara sa gabi. Unang, iya, siniyang ugbos, pwede mo niya magat-an. Kanami sina.
1: Mm-hmm.
0: Tawag nila pinangat, butangan mo gamay lang nga, no, bla, katumbal. Kung kauyon ka, hindi gani, gamay nga, no, luya. Pagkatapos, lutuon sa gata. Pagkatapos, pwede man madubo ang iya sining takway. Kaya naman na sa gabi, nagahalin. Ang iya sining paklang, pwede mo man siya mapangat, tamo ng ginat-an. Pagkatapos, ang unodya, pwede mo nga, tawag na ito sining linaga or steam, pwede mo man ilakot sa utan na mitman. Kag, anon to you, sa mga nagkaon niya seafoods, amoy ni ang ginalakot nila, kung nga mahamot kun kaysa ang sabaw sang sinabawan yung isda nga dalagko.
1: Tama.
0: Inabutangan sang gabi kag nagalapuyot ang sabaw.
1: Tungod siya sa ring starch sa Josel.
0: Oo. Pero if we speak about gabi naman, Dok Leo, ang isa sa mga dakotang problema sa nikon mataman tatod kakaon sa mga non-fibrous sining mga pagkaon bala, nabudlayan kita mamuhin. Nabudlayan kita mag-digest. Ang ano ya, ang gabi ya, Dok Leo, anong epekto ya sini? It is friendly para sa ato sini nga digestive system kung kauno naton, Dok Leo?
1: May ara gid siya, Sir Josel, sang mayo nga benepisyo, ano? Kag hindi lang sa gabi, Sir Josel, eh. Halos tantanan naton sini nga ginakaon. Siyempre nag-aagi gid sa ato sini nga tiyan, kati amuning dari sini ginaproseso mo.
0: Mm-hmm.
1: Ang aton sini nga ginakaon. Ang problema naton, Sir Josel, kung di friendly sa aton tiyan ng aton sini nga ginakaon, hasta lang bla sa panamilo kung sa dila ang aton sini nga enjoyment.
0: No, kati kung hindi friendly, ang mga kinabo sa nasa tiyan mo gadi naguok, nagasulab, ang resulta ay sa na LBM kalabanan.
1: Correct, Sir Josil, kag iban pagid sini nga mga problema kun long term na bla Sir Josil, sige-sige na ton sa hindi amo nga lifestyle nga di paborable sa ton sa nga tiyan nga ton sa mga ginakaon. Pero ang kapinasahi sining gabi iya kay nagabulig siya mismo sa aton digestion, Sir Josil. Isa sa biggest strength sang gabi sini amo ang paghatag sa aton sa nagkaigo nga fiber nga nagabulig para nga magnami ang pagfunction sang aton sa nga digestive system, magprevent nato ng constipation kag mabalik sini ang matamat sa regular nga aton sa nga bowel movement. Kag ang isa pa gid sini ginabuligan niya pakaon sini ang aton sa mga friendly bacteria nga nagaresulta, Sir Josil, ano, sa mas manami pagin naton nga panunaw, mabakod nga immune system, manami sini nga metabolismo kag better overall health.
0: Mm. Kay ti between sa gabi, iyang pulo ha, iyang unod kag ang well polished rice. Maghambal ka nga well polished rice. Inang naga ingat-ingat gid balang matiyagan mo, kulang na lang tapik-tapikon mahimo espiho black crystal.
1: Iban sa ginatawag man nila nga well-milled rice.
0: Oo, well-milled rice. So speaking about dietary fiber, mas damon dietary fiber sang sa sang gabi kumparar mo sa mga well-milled rice or well-polished rice, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil, ano? Kati ano blang botamalon sang polished bla. Dumduman sang una kundo bisan asta subong magani kundo medyo naga labo na sini ang pagigpat-igpat sang sapatos mo, Sir Josil, nga ito mo kon brown. Ano ganing
0: palimpisahan mo?
1: Oh, palimpisahan mo kon ikaw mismo ah. Teka na, ibuok mo sana te paingaton mo tanan, Sir Josil, sini nga nakadikit dira kakas eh.
0: Oo, bakal kasyo polish. Tawag dila. So kon well polished botamalo sini. Tawag bala naton ang outer covering bala sang bugas sang palay kakason mula nang iya sining panit may natawag sina dara locally dari saton tawag sini bangkulit, Dok Leo mo. That should be preserved kun tani. O galing kay tiginhawa taman ka kemos nga matiyagan ta kon kaysa daw may kontrato sunod ka balay kon magtigang kita. Kagkapin pa, nagkakadula ina because of the processing. Labi na gid sa pagpagaling, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josil. Magluwas sa pagbalunas, sira akong paghugas, which is normal ba lang ang proseso ng hugasan. Gid na ito na na. Ang paggaling, gid sa na mismo dira pa lang, Sir Josil, nakiskisan na na sang maayo.
0: Oo. Amo ni nga, bintaha akong tani, pariyos ang una, ginabayuta. Kaya nagapabilin, ina. Galing kiti, because of advanced technology, tanan pahapos na lang, gusto tamahapos. So, may mga konsekwensya gigitang makuha kon kaysa including ang preparation sa ato sa nga pagkaon. Now, if we speak about gabi, hambal nato sini damo sa dietary fiber, damo sa sang mga minerals kag vitamina nga makuha pa naton dira. Nakabulig sa ato ni kayong lawas, labi na gi sa ato sini nga digestion, mahapos to nawon pagkatapos nagapapos sa ato sini nga itsar. Kon amo na ang ato sini nga konsumuhon. Sa blood sugar naman, Dok Leo, kati mo na yung nakabalakan, ta kung taas na ba lang diabetes, mabal kung kaysa da, pati yung eksperto, ang imo, siling niya nga kaon, ha, isa lang kakap. Hindi, siling niya nga isa lang kakap ang ibilin mo sa kaldiro. Sa blood sugar control, tabi, Dok Leo, kag sa blood sugar per se, anong magpasyutap sa blood sugar ini? Or may threat sa ito sa mga kauturan niya, ara na sa boundary lang ila sa nga blood sugar level, Dok Leo?
1: Mayara gid, Sir Josil, sang impact ang aton sa nga ginakaon o kung ginapasulod sa nga carbohydrate sa lawas para nga mamanage na ton ang blood sugar. Pero sulito na ton, Sir Josil, kung ini ang acquired nga diabetes, mahimo na ton ni Sir Josil nga ma-reverse. Pinaagi man sa paglikaw sa kung ano man ang nakapabugat dira sa aton sa nga sistema nga nagdisturbo sa pancreas kag pagka-imbalance sa aton sa nga blood sugar lakip sa aton sa nga insulin. Kag isa sini sa magamit na ton, Sir Josil, kung makabulig sa aton sa pagkontrol sa blood sugar sa mga diabetic na ha, ang pagkaon sa isang complex carbohydrates kasubong sa isa gabi. Tungod, may ara sa sang ginatawag dietary fiber nga makabulig pahinay sini sa digestion kag sa absorption sang sugar sa aton sini nga blood stream. Nga magaresulta, Sir Josil, sa more stable energy, reduced blood sugar spikes compared sa highly processed nga carbohydrate ka greater fullness after meal. Kaya mo ning problem na ton, Sir Josil, eh, kung hindi complex carbohydrates, o kung hindi complex ang carbohydrates na ton, refined carbohydrates, tamo may ibang ganit sa Sir Josil na nag-low carb na lang sila.
0: Oo.
1: Ang ibang ganit Sir Josil may no carb gid nga gina-try nila wala, pero hindi sa malawig ang panahon, kundi mga inadlaw lang Sir Josil. Kaya hambalon man na ton, batunon man na ton, nagsindi Sir Josil, bisan di kita yung magkaon sa carbohydrates, may mo lang yapon sa sugar nga ton sa nga lawas. Para sa aton sining energy, o kung mahimo lang yapon sang pamaagi Sir Josil para makasustain sa aton sining adlaw-adlaw nga paghulag. Kag isa diri nga mahatag na aton nga pabor sa aton lawas, especially kung diabetic ka na, ang pagpili sa complex carbohydrates. Ginaklaro na aton Sir Josil, hindi kita nagabawal sinisang like pagkaon sang kanon o kung pagkaon sang carbohydrates, kundi depende sa portion. Kaya depende sa klase sang carbohydrates nga ginapasulod mo sa lawas.
0: Ginahatagan ta sila sang better option as always, Doc Leo.
1: Correct.
0: Na nakita sa kanon, but you know nga ang gabi is a better option sang sa bugas kag kanon.
1: Kati parehas ba lang sila, Sir Josil, nga carbohydrates ko na muna ang pag-istoryahan naton.
0: Oo. Pagkatapos ti damo iya binipisyo, makuha mo iya sa gabi sang sa kanon. Galing kita nanad na kita ka kanon, Abidok Leo. Parehas man nga nanad na kita tulog sang gabi. Kagang lawas na ginpanad na tutulog sa gabi. So ang lawas na ton, nagatrabaho para mag-repair sang kagalingon niya kung gabi, ini na sa adlaw.
1: Correct, Sir Josil, ano? Ang punto lang bala sa ninyo kung ano ang naandan na ito, nag-i-introduce na ito sa lawas na ito, humalin sang gamay kita, Sir Josil. Kag, ang waay man na ito, sini Sir Josil, ginahimo, kung nga ang nagapadulong kita o kung ara ng ibang subong sa imbalances nga nagapabudlay sa ila kogalingon. May mo kung ano, gid, Sir Josil, ang isa sang kung padalman gid na ton subong nga nagkaproblema ang kadamaan sa ton, especially metabolically, sa mga hypertensive, sa may mga diabetes, sa may mga heart problem. Ang ginapasulod, Sir Josil, especially carbohydrates, hindi na maayo kagpaborable sa lawas, tapos dako pagid ang kulang sa nagkaigo kung tani nga paghulag para ma-digest at ma-metabolize, I mean magamit inang enerhiya.
0: Oh, okay, this is actually a testimony sa akon, Dok Leo. Medyo batsyag na sa gutom. Galing ko ay pamaluto ang tinigang. So nagbira-bira sa inom sa tubig. Pag-abot karon sang luto ng tinigang, ginready ng pagkaon, gamay lang kaon niya. Namit ang sudan, pero gamay lang kaon niya, kaya tinabusog na sa sang tubig mo. Doon naginulsol siya, doon naginulsol ako. Nagamay na lang sila yung nakaon ko, kaya namit ka sudan. Pero pa nalipay siya, pagbugtaw yung pagkaga, doon nakibot pala siya niya na anong lain sa akon man. Kung nga man, niya pa matyaga ko na nagmag-anlawas ko. Kaya gamay kaon niya at that time sang panyapon.
1: Kag-carbohydrate, Sir Josil, ang isa sang ginatumon, ginatundra. Pag-abot sang ginakaon na ton, balan mo bilang Pilipino, Sir Josil, at staple na naton, ganyan ang carb. Pag-abot sa ton, sa nga ginakaon. Doon mag-hinulsol ka man kontan eh, para eventually ma-realize mo ganyan nga, doon ka nami, man gali.
0: Mapasalamat ka pa.
1: Correct, Sir Josil. Kaya bala na mayara kita, Sir Josil, ginatawag nga good and bad hunger mo. Ang problema, sa nikaroon ko ng bad hunger, bala mo gina-feed na to instead of good hunger, problema ko badatian sa lawa sa resulta.
0: Kaya mo na, bali nila ko, ni-feed mo ko no ang bad hunger, balay mo ko no, damo, portahan. May portahan sa sala, may portahan direkta sa kwarto ka, may portahan nga dako-dako ara sa kusina.
1: Kag basi ba lang iban sa kina dalapas sa bedroom, Sir Josil.
0: Laban-laban. Mahilang ko nagasukad, pero kung dalakal diro. Pagkaga, pangitawa mo lang, sino nagdalakal diro do? Pero ti, balik kita dari sa gabi. Ah. Balik kita dari sa dagmay, pulo ka dagmay o pulo ka gabi. Sa weight management naman, Dok Leo, amo ning problema sa aton, kaya kung palakaon kita karon sang kanon, inang masami magpang unlimited rice, grabe ang paghabok mo sinikag pagbugat ni mo. How about sa gabi, Doc Leo?
1: Tiyang isa, Sir Josil, nga makabulig para nga makabatsyag kita sang satiety, ukon sang kabusog bala, Sir Josil, kabalis karan sa kon refined carbohydrates aton gina konsumo sa reducil nga daway kita sing kabulusgan.
0: Mm-hmm.
1: So kung complex carbohydrates kasubong sining pulo sang dagmay o kung sang gabi may ara sa sige natawag fiber sa reducil ano pagkatapos may ara pagkasusang water kag complex carbohydrates makabatyag kita sa reducil iasang tuod-tuod sining kabusog kag kabusog hindi lamang pagkalipas sa reducil sang isa ka oras duha ka oras nagahilab na naman sulok-sulok kag may cravings naman kita. Isa sang palatandaan sir Josel nga may problema kana sa sugar hag insulin kun hindi ka makapadugay sir Josel in 4 hours gaway ka sang ginatimo-timo. Which is kun may complex carbohydrates kita water and fiber nga gintingob diri o kun ara sa pulo sa nindagmay makasustain kita sir Josel alin sa pamahaw pagkado sa panyaga if possible iban ganit sini why eating between meals tungod stable ang ila sa ning energy kagang ila sa ning gidatawag kabusog nagaduga kaya hindi sila basta-basta makabatyag sang kagutom. Resulta, Sir Josil, amat-amat nagabuhin ang aton sini. Sobra nga kabugaton.
0: Tingin nyo, Blat, ano, kamusang gabi, pulosang gabi, ah. Gabi root. Pagkatapos, prepare nyo din sa pihak white bread.
1: Mm-hmm.
0: Pagutom ka mo gamay. Nakabatyag ka balagi hilab ng tiyan mo sa kagutom. Kaon ka sang white bread. Naubos mo nung isa ka loaf. Gahila pagyapon ni Mochan.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa gabi, may duha ka kabilog na daw tamala butkon ka dalagko dukleyo. Gamay, dubo-dubo lang. Nga pamatsyagan mo, dubo na busog kagid.
1: Direct.
0: That's the difference. Ang hilab sa sulok-sulok na kapabilin, kung simple carbohydrates lang, ang ipagar mo sa guto mo. Kung nagkabatsyag ka na.
1: Tama.
0: Pero kung complex carbohydrate, parehas ang unod sang or pulo sang gabi daw dasig ka mabusog nga daw na satisfy ka gid.
1: Correct Sir Josel tungod siya sa niya content like ara ang complex carbohydrates may upod naman sa nga water siyempre kaysa pagluto nga dani mo titubi manay mo yung gamit mo. And then ara man ang fiber pa gid.
0: Okay. Tinaya sa blood sugar, don't worry about too much sa blood sugar kon mga complex carbohydrates gali ang ato sining ginakaon. Ang worry pagid naton dari dokleo ti masakit permi naton na muna mo ara sa aton sininga dugo pagkatapos ato ara sa aton korason sa aton naman sininga heart health dokleo anong may mabulig diri anong may ara sa pulosang gabi dokleo makabulig
1: balan bang problem naton sa korason Sir Josel mapalala pagid kun may ara kana sang mataas nga blood sugar overweight kapagid.
0: Mm-hmm.
1: So which is kung nagakaon ka regularly sang pulos ang gabi mabuligan na nga mas stable o mas stabilize ang aton saring blood sugar including aton saring weight malikawan sa ni ang pagiging overweight tag obesity mamataamat Sir Josel nga mapa kung mabuhinan ang tuman niya kabugaton kag makabinipiso na sa aton sa niya kurason Sir Josel dako na nga point.
0: Oh.
1: Dugang pagid nga ang gabi mismo may separado pagid iya nga binipiso sa aton sa ni nga kurason tungod nga may aras sa balanse sa niya sodium levels nagabulig support sa normal nga blood pressure ang isa sang makapabugat sa aton kurason amo ang hypertension pag-pump sang aton sa ninga kurason tungod nga mataas ang blood pressure kaya makitid ang alagyan sang dugo nagabulig sa para ma-assist ang proper muscle function ining gabi ha kaya nagabulig man para ma-maintain ang normal heart function madamo sang mga cancer Josel sa mga tao nag-consume sang too much sodium kag hindi bastante sa ninga potassium Sir Josel so dapat ano include yun naton ang pagkaon nga manggaranon sa potassium especially kung medyo mahilig-hilig kita sa rin sa maalat-alat kaya potassium ang nag-balance bulig sa aton sa rin sodium Sir Josel para nga hindi man magtaas ang aton sa rin blood pressure gamay ara ini Sir Josel upod na kung nagkaon kita sa pulos ang gabi
0: amo na kung magkaon kita bantayan taman kung kaysa hawak ta.
1: Mm-hmm.
0: Kaya base bala kung hindi na matabos ang tape measure ang kinanglan mo pulgadira.
1: Mm-hmm. Tama, medyo malabag-labag ba?
0: Oo, kay Kon Kaisa, mahambal na karoon. Nagkanto ka sa stream, mahambal sa stream house niya. Kabuseling niyang tape measure ko.
1: Mm-hmm.
0: Ah, dahil niya tawag sa bahan na. Yes niya, pulgadira, ganida.
1: Kagang kalabanan, sa niya, Sir Josel, ano? Nagkanto sa mga sastre, gudla mismo.
0: Mm.
1: Ang hindi makakita sa nila, sa niya, fit sa RTW.
0: Oo, why na may makaigo? Kiti, ano gani, kabus ganing tape measure.
1: Mm-hmm.
0: Ti mangita na sa ano eh pulgadira labot taga 10 feet 12 feet. Ti sa ano naman Dok Leo sa cholesterol may ano dira para nga hindi dasig mag-accumulate ang cholesterol labi sa lawas naton labi na gid ang tawag nato sini nga bad cholesterol kun masami ikaw magkaon sang pulosang gabi Dok Leo.
1: Ang pagkaon Sir Josel nga dagaya sini sa fiber ang ginaangot sini sa healthier cholesterol levels, better heart health, improve digestive function. Actually Sir Josel no, hindi man sili nga direkta gid sa sini nga efekto sa aton sa nga cholesterol nga mga panubo pero ang point pala Sir Josel nga hindi dali-dali kag madasig nga maabsorb though at hagaw natin Sir Josel nga ang dietary cholesterol hindi magituman kadako ang porsyento sa nga ginaabsorb gid sa aton sa nga lawas nga mong kamagdanan sa pagtinaas timbuok sa aton sa nga cholesterol. Kating cholesterol mismo naton, I mean, lawas naton mismo Sir Josel, nagahimo sang cholesterol iya mo.
0: Mm.
1: Depende na sa aton sa ninyang lifestyle, mga pangginawi, kung magtinaas sa inadira sa aton sa ninyang lawas o kung magpabilin sa normal, depende sa aton sa ninyang panggawi. But the point naton Sir Josel, nga kung di pag kita mahalungon sa aton kaon, may porsyento dira nga nag-contribuer, bisan gamay lang ha. Pero, kasubong ko na ginakaon naton, Permisor Josel is fibros. O kung damo sa isang dietary fiber, kasubong sa pulo, sa dagmay, makabulig siya. Parang ang mataas na ganda. Halimbawa, Sir Josel, nga cholesterol ang hindi pagin maglala.
0: Oh. Sa overall, labi sa immune system naton, Dok Leo, pang depensa sa lawas naton, if you speak about immune system, no? May mabulig dira, masami nga pagkaon sang pulo sang gabi, Dok Leo?
1: Ang mabakod, abi nga immune system, Sir Josel, dapat gina-feed na ton sila sa ginatawag antioxidant, kag vitamin C, pila siri ka mga minerals. Nagabulig, Sir Josel, no boost sang aton siri nga immune system, makabulig support sa overall nutritional status na ton, nga makabulig man sa immune system na ton, nga mag-function sang normal, nga ining vitamina, vitamin C, ining antioxidant kag various minerals, makita man naton Sir Josel, o kung makuha man naton kung nagkakaon kita regularly sang pulo sang dagmay.
0: Ang isa pag ida rin, Dok Leo, hambal nila, hindi ka pa masami magpagutom sila nga kay gamango kasi na nagkapatay ang imong sininga mga brain cells ko na gutumon ikaw kag hindi masustansyang ginakaon ni mo. In terms of brain health support, Dok Leo, may maambag diri ang pagkaon masami sang gabi root o kung pulos ang gabi.
1: Pag-abot sa brain, Sir Josel, husto ng imon, hindi ka magpagutom kaya basi magmango ka.
0: Mm.
1: Undernourished. Pero, kung ang ginakaon naman, pero may managabos siya di mo tiyan, is hindi man healthy, same naman gapon, Sir Josel.
0: The feeling is mutual, galing. Yeah.
1: Plus, hindi lang brain na mahimang ma-damage na. Buti atan blood sugar, atan sa korason, atan sa ugatan, etc., etc. Kundi healthy ang atan sa nga pagkaon. Pero, kung nagkakaon kita sa regularly, isang healthy nga mga pagkaon, kasubong sang gabi, mabuligan ang atan sa nga brain. Kaya nga man, ang atan sa nga brain, nakadepende, Sir Josel, sa stable energy supply, good blood flow, adequate nutrients. Nga ang gabi, may aras ang complex carbohydrates, may potassium, may vitamin B6. Isa, Sir Josel, specifically B6, may dako nga papel, Sir Josel, sa pagproduce ni isang certain neurotransmitters involved in normal brain of function. Lakip sa ton, sa nga, memoria.
0: Simple-simple lang na, ginahimo lang ni actually, nga pagkaon, pamahaw, kagpanyaga, sa mga naka-star sa umabla, pariyo sa nagatanom, nagahulat galarabon, or nagapanggarab, ang mga bakiro.
1: Mm-hmm.
0: Gapang kali lang na sila kagabi pagkatapos tampukan sang uhot kag sindihan.
1: Mm-hmm.
0: Pagpaas-paas ang uhot, sinangan daw tamalat lumapaw mo ka taas na. pag-ubos yan na, pagka-upos yan na, sigurado luto ng imo sininga gabi, Dok Leo.
1: Correct.
0: So, amo nang paliwan sa nanta, mambal nga, pagkaon niya sa mga poor, no poor, poor matuod, if you speak so, kay tiway mo ginabakal kung sa umaka, pero rich kagaliya sa ikayong lawas, Dok Leo.
1: Kagini kita malipat, Sir Diyos, sila nga ang matuduod kuno nga manggad amo ang ikaayong lawas.
0: No, hindi kayang balatian, Dok Leo.
1: Hindi balatian.
0: Kung mahambal siya, grabe man imo balatian niya, dako budget kinang lanon para magayo ka na.
1: Di simple, simple nga bato, Sir Diyos, ito yung mga tag 50 mil man niya mo.
0: No, grabe gani, hambal nila daw, gapa-auction ka lang sila niya sang bato ng mga precious jewels, bla. Precious stone. Galing mo kay bato sa kidney.
1: Bato sa kidney, bato sa abdo. Ibang pag-insinin nga problema sa lawas.
0: Sa inflammation naman, Dok Leo, actually, amoning silent enemy ginaton mo. Hindi naton kung kisa mabatsyagan. Severe na nakon kaysa, may mabatsyagan ikaw mga simptoma. Pero ini mga chronic inflammation nga mabatsya sa sulod sa ato sining lawas amoni naga-trigger sa malala ta sining pamalatian kinali gani magmanifest na ang mga simptoma mabatsyagan ta na lala na gali na ti sa chronic inflammation, Dok Leo, may mabulig dari ang gabi, Dok Leo.
1: May mabulig yung Sir Josil tungod nga kung may chronic inflammation ang gadang kita matrigger pag yun Sir Josil kung mahilig kita sa pagkaon sa mga kalanon na simple carbohydrates based nga mga kalanon, which is hindi madula kung bagay Sir Josil ang slow fire dira sa sulod sa aton sa ninga lawas nga magaresulta sa pagka-damage ng tissue Sir Josil kung magdugay amo ganing ang ginaangot ang diabetes, ang heart problem Sir Josil, iban pagit niya problema na ton, even hypertension sa chronic inflammation. So butong balon kung ma-address na ton Sir Josil ang chronic inflammation, lagi kaon kita sa nisang ginatawag pulo sa nisang dagmay nga dagaya sa antioxidant, mga plant compounds na makabulig Sir Josil para nga ma-manage ang oxidative stress. Kaya oxidative stress kag inflammation are closely connected nga may anti-inflammatory property ining pulos ang dagmay. Tibuto ba lang Sir Josil, matap na naton ukon na pahinay naton na madasig sininga development sang iban sininga problema nga mahimo igasuprer naton sa pala buton kati may anti-inflammatory sa aton ginkaon kasubong sang pulos ang dagmay.
0: Okay. Paano naman naton ini i-preparar? Kay ti inanglan kay balo kita magpreparar. Kay makatulad sini kung hindi katuod kay balo magpreparar. May mga variety kung isang dagmay nga may katul gamay. May mabatsyagan ikaw sina nga daw makatul na daw alaw. Gakatul ang imo sini nga dila, especially imo sini nga iwitan tawag bala. Anong maayo nga preparasyon sang pulos ang gabi, Dok Leo?
1: Dapat ginaton siya, Sir Josil, hugasan sang maayo. Kaya talitit na nagagmay, Sir Josil, may katol gin man na eh.
0: Oh, kung panitan mo bala, nagakatol pati ang imusin nga palad pagkatapos madanlog eh.
1: Correct, Sir Josil. That's why kinanglanon ginaton sang hugasan sang maayo, if possible, gani. Sani, makasuksok kita sa isang glove, Sir Josil, bla? Kung guantes.

0: Pero may isa galing pamaagi sa pagluto sa ni parang ma-preserve na to na nutrients sa kag iban pagid sa ni nga mga sustansya sa aton sa ni nga lawas magluwas iya sa naanda na to na ginalaga lang.
1: Oo. Oh, kay ti maghambal kita ginalaga. Actually, ay na ginapanita na ginahugasan lang. Mm-hmm. Makuha lang balang lutak.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos hugas, ara pa ng panit, isulod mo sa kaldiro, da pa rin sa mais bala.
0: Mm-hmm.
1: Kaga
0: mais or saging. Or kamote or saging.
1: Oo, oh, kamote or saging. Nga ginabutangam lang sa tubig, mahambal nga. Patupong-tupong ilang katubig, da kagpabukalas niya, tatlo kabukal, okay na na.
0: Mm-hmm.
1: So magluwas si na Dukleo. May better way para magpreparar si ni Doc Leo?
0: Yes, Sir Josila, no? Isa sa gina-recommend sa ni para ma-preserve ang nutrients well, kag para nga pagsulod dito sa lawas, mapuslan gan sa nga aton sa nga lawas, yan itong mga benepisyo nga aton gin-discuss, pinaagi gali Sir Josila sa pag-steam. Ang isa sa himuon naton.
1: Para madasig sa maluto, Doc Leo, kihad-kiaron mo ti small pieces.
0: Correct.
1: Pagkatapos ibutang sa steamer, at stanga maghumok siya.
0: Correct, Sir Josil. Pero napanitan na na, ha?
1: Oo.
0: Tagaw na nato, napanitan na nato din, ha? So, dira, Sir Josil, sa mga 20 to 25 minutes or up to 30 to 35 minutes nga pag pausbong sa ni. Upon pag-steam, Sir Josil, hasta nga maghumok siya.
1: Lain niyang laga sa steam, ang laga iya submerged sa tubig.
0: Mm-hmm.
1: Ang steam iya, ginatakluban mo lang kag ang usbong niya lang amo nagaluto.
0: Correct.
1: So that's steaming. Ang pamangkot naman si Doc Leo, pati gani sa kanon may limit kita. Mahambal nga, ups, hindi pagpasubra, hey, salang kakapa mo lang na ang kinang lano, no, pa rin magsuta blood sugar mo. Sa ano naman niya, sa gabi, Doc Leo, sa puluya, may ano kita, daily consumption limit kita da?
0: May ara, gid, Sir Josil, di sa hamtong sinay ginarekomendar, kung pwede kasi naman kakaon, Sir Josil, like 100 up to 200 grams sa isa kadlaw.
1: Pati daw 1/4 kilo nga bugas man na, Doc Leo?
0: Mm-hmm.
1: Tigangon mong 1/4 kilo, equivalent to, supposed to be one day consumption mo na.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa gabi, amo man. 1/4 kilo man ang daily consumption mo.
0: Isa na ni kaadlaw, Sir Josie, lang pag consumption sari sa gabi. Hindi pa mahaw pa niya, ga pa niya pon, ha? Sa isa kaadlaw, like dira kita sa 100 to 200, or even ganin, Sir Josie, kung durudrag ko sari makaon, up to 300 grams ang gin-steam nga pulo sari sa gabi.
1: Make it as a substitute sa isa ninyo kamil. Labi na gid sa morning bala kung gusto ninyo, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josila, no? Hindi bala nga base, idugang nyo bala sa inyo sa nga white rice.
1: Oo, mambal nga bira-bira sa kaon siya daw namit. Dahil kalukalo pagkatapos sila nga daw may pinirito ko na nga ano dihaw.
0: Mm-hmm.
1: Aloy ko na kag pinirito ko na nga itlog dihaw, do ka namin haw. Isa ka bandihado kaon na. Pagkatapos mambal nga, ay, hambal ni Katropan Josil, kag ni Doc Leo to, pwede pa ko kaon mga 200 to 300 grams siling yan sa gabi mo. Pasundan niya pagid gabi, Doc Leo.
0: Oo, no, kagbasi, so ang pagiblas kalamay.
1: Idugang ko pa kung tani na mo.
0: Uh-huh.
1: Antes sa mag-galo ka, no, bla? Ka gabi.
0: Mm-hmm.
1: Gapangita niya din ganitong kalamay ta. So, ini we're talking about pure, ha?
0: Yes.
1: Why simbog daw kayo?
0: Puro.
1: Oh. So, 200 to 300 grams ang aton sininga limit. Di taman pagpatamaan. Because, bisan ano malang bagay kung matamaan kita, disgrasya agad, damugin ng makapalain sa ato sininga ikayong lawas. Now, speaking about this, Doc Leo, ako ipiktoy sa ato ng vitamins, minerals, dietary fiber. Pagkatapos ang dietary fiber, nagpabulig pa nami sa ato sa mga pagpamuhin, makabulig para sa ato sini, hindi kita magsuta pa ato sa mga blood sugar, may effects sa ato sa mga brain, gapanami sa function sa ato sa mga brain. Pagkatapos nag-prevent sa further inflammation, pagkatapos nag-lower down sa ato sa mga cholesterol compared to that sa iba sa mga pagkaon. In the absence ni Doc Leo, nintindihan natin, mahal subong Doc Leo ang gabi. Nagligadadlaw lang ko kabakal ka gabi.
0: Mm-hmm.
1: Sus ka mahal, kinilo na gali subong ang bakal si Doc Leo.
0: Correct.
1: Sa una, tumpok-tumpok ni.
0: Mm-hmm.
1: So kung hindi ka mo ka-afford, kag kunwai ka mo dira. Pero kung may ara, try it. Pangimpusli ninyo sang sa ihaboy nyo lang, nasaksako nyo kag ibubod sa man.

0: tinutnok. Pagkatapos saksakon ninyo kagihatag kon kaysa sa kanding ni sa baboy. Gali kay mas dako ang aton makuha dang benepisyo. In the absence ni Dok Leo, if we speak about overall protection man sa ato sining lawas, makuha naton ini nga mga sahi sang protection kung mag-inom kita sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, o Santon Vitamin C, Dok Leo.
1: May ara kita ginatawag, Sir Josil, nga similar effect. Hindi kasubong, Sir Josil, nga magkaon na ton sa dagmay nga ini, nga amulan ng kauno na ton, tapos may ara nagtas ang among binipiso, Sir Josil. Kundi, pinaagi sa hustong kombinasyon sang mga tanom, prutas, kag mga bitamina, Sir Josil. Diri iya nakasalalay sini ang dugang binipiso nga mahatag sa ton kung nag-inom kita sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Pero, magambal ganit kita karon nga similar effect niya kung may ara sa binipiso sa immune system, nagasuporta sa sa immune support. Amo man, Sir Josil, ang pagtumara sa nisang atonya ultimate trio kay nga aman te ang vitamin D3 nga daan o kung ang premium D3 na to nagabulig para nga ma-regulate ang aton sa ring immune response. Kaya ang problem, Sir Josil, sa immune system na to kung mag-overreact man siya eh. Ara man, Sir Josil, ang hindi manami nga pamatsyagan sa lawas, lakip na ganin, Sir Josil, sa niyang allergies. Lakip sa ning autoimmune disease. Tigi na regulate ni isang atal sa ringa premium D3. May ara magkita sa Santhon Vitamin C nga nag-support sa immune cell function. May ara magkita sa ginatawag garlic at spirulina, Sir Josil, nga sangkap sa atal sa ringa Santhon Plus Gold nga nagabulig pabakod sa atal sa ringa immune defense kag nagabulig para nga ang ginatawag immune system naton mahatagan sang antioxidant nga nagabulig pagid pabakod sa ila. Isa sini, Sir Josil, immune support pag abot sini sang aton ni ultimate trio. Ikaduha sini, anti-inflammatory properties or benefit nga makuha man aton sa dagmay, may ari man diri sa aton sini nga ultimate trio nga makapalikaw sa aton sa nagkalain-lain nga problema sa lawas, dala sang chronic inflammation, and even, Sir Josil, ano, makabulig man sa protect sa oxidative stress nga nagadala man sa aton sang madamo kag malala nga mga problema sa lawas kun regular kita nga nagainom sang aton ultimate trio. Kag lakip man ni, Sir Josil, espesyal nga benepisyo pagin sang ultimate trio naton, heart health. Makabulig sila protection sa aton sining kurason, bone health. Makabulig man tungod sa aton sining premium D3, pampabata, pampahuben man tungod sa vitamin C nga kinanglanon para mag-imo sa isang collagen. Kag ang isa pagit sa nidere, Sir Josil, ano, nga kinahanglanon especially samtang kita nagaedad sa ni nagakaigo nga protina for our muscle repair. Kag ang iron man, Sir Josil, nga mahatag sa aton kung nagainom kita sang ultimate trio.
0: Okay. Isa diri ka pala man ko tanong, Dok Leo, selling niya ti, kung magpangapi ako, pwede ko manaya maupod sa kape ko, selling niya ang tinanok nga pulos ang gabi, Dok Leo?
1: Sa timing lang siguro kita sina Sir Josil, ano? Mag-adjust dira. Pero kung nalimbawa, kung ang pamahaw mo imoya is pulo na sang dagmay. Pagkatapos kung may coffee ka bidra like Santhon plus coffee mix, buti manami nga kombinasyon, Sir Josil. Kaya may complex carbohydrates ka na, may fiber ka na, may natural protein ka pa.
0: Oh, it's because ang Santhon plus coffee mix may soya powder, no?
1: Correct, Sir Josil.
0: Soya powder kagwaya sang caffeine.
1: Correct.
0: Oh. Pero tikon mag-inom abisa, Dok Leo, for example, abis Santhon Gold Coffee Mix, pagkatapos, yun know naman, ang aton sinibatasan niya mga Pinoy, nami iamang usipan, gindiya kakalanon, samtang nagahigop ikaw sa kape, Dok Leo mo.
1: Karek, Sir Josil, kati hambal nila, hindi ko nang kompleto kung may pantulak, pero may pambara. Ano ko nang itulak kung may sa megabara?
0: Okay, ti masami sinimambal nga, pre, kanto katubo saga sa balay-blay mga pitas niya, sige pre, Siya may kape ko to, don't worry. Pero pag abot siya na sa balay sa humpari, may bitbit ng pandisal.
1: Correct, Sir Josil. Ano? Dira siguro, i-timing lang gid na to na. Like for example, sa iban hindi malikawan nga hindi mag-snacks, Sir Josil, itabo nyo lang like mga tunga-tunga sa alas 9 kag alas 10 aga.
0: So pwede gali nga ang pagkaon mo sang gabi, Dok Leo? Ibutang ni mo in between meals?
1: Pwede man, Sir Josil. Kahit ang balon ta na giman. Ang iban ganit, makaon malang ganit. Pag abot sang snack ba na, Sir Josil? Abot sa oras ang pag-merienda. Instead of magkaon, kung nakaroon sa simple carbohydrates like white bread or biscuit or cracker, mas maayo na lang ng complex carbohydrates ng gabi, Sir Josil.
0: Ngayon, ba't yan ko na yung istorya mo? Pero konsumo mo niya, 2 cup kada kaon. Pero sila niya, kada kaon, 1 cup gina-order ko. Kung nga man, oh. Siya balan mo ang 1 cup, yung kaon ko siya ang alas 9 kina sa agang, 1 cup siya para panyapon, yung kaon ko alas 3 sa hapon.
1: Yun na hinayan niya na gano'n.
0: Yun na matamata niya na. Same also sa premium D3 coffee mix, Dok Leo, no?
1: Correct, Sir Josil. Kung ano man ang ipare, susunadira, mas bintaha. I mean, ang ipare, susunadira, kung mga pigid man lang kamo, parisin nyo lang sa complex carbohydrates. No. Like a pulo sa isang dagmay nga gin-steam. Or ang iban, Sir Josil, kung adira ka mo iya sa mas maposin niyo sa pagtanok, pero para preserved well ang nutrients, Sir Josil, dari na kita sa gin-steam. E kung ipares nyo gin man sa inyo sa nga merienda time, snack time, higop-higop ka mo sa mainit-init nga Sunthone Gold Coffee Mix kag Sunthone or Premium D3 Coffee Mix. Kag isa pag itali, Sir Josil, bago ta marimtan, kung ipares mo pag ining ginatawag complex carbohydrates as fiber kag may ginatawag vitamin C pagid like pulo sang dagmay sa tonsering Sunthone plus Gold Coffee Mix na may inyong kombinasyon, Sir Josil, pampabeauty o kung pampahuben. Tungod nga, may vitamin C ka na diri sa imosring complex carbohydrates. Siyempre, plus nutritious carbohydrates pagid, Sir Josil, may plus kapagid nga glutathione and collagen sa imosring kafe.
0: Amo nang sikreto, Dok Leo, nga ang iban sinin na tingala, sila nati parius man lang tanaga pangapi, do halos parius man lang ginakaon ta, nga siya nami imuya kutis kag supat hao. Ina bangot kay ang kape ya gali ya Sunthone Gold Coffee Mix, Dok Leo. Ang imo ya hindi Sunthone Gold Coffee Mix.
1: Actually makainoman kita, Sir Josil, no? Sa nagustuhan naton iya nga coffee. Ang point ba lang naton dere kaysa sana andan nyo nga nakita nyo nga daw ay man sang butang ta. Ang iban sa ni Sir Josil, hambalo na gimana to, ni-rephrase sabi na to. Nung gusto ka mo sa nga may makita nga daw pinasahi sa inyo sa nga panit, sa inyo sa nga ginatawag kutis, abitry nyo nga ibulos. Bisan na meantime na, Sir Josil, sa inyo na andan na coffee ang Sunthone Gold Coffee Mix.
0: Testingin ninyo bala, kaya kung hindi nyo masauan, mahambal ako siguro, Dok Leo, hindi mo ako magpusta kay ti way kita yung pusta, no? Pero ako makasiling testingin ninyo bala para mapamatudan nyo kay laban-laban mangita gi ka mga stocks.
1: Correct, Sir Josil, pero sa kuana sa opinion para sa isa ko kakilala, Sir Josil, sa kung di mo masauan, at least nakapangapi ka kay mga pika mang Japon mo.
0: Sang primero actor hindi makamukasaw sang kape, nahagaran kag naanad naman lang kamong solihi eh. Ikon mahagaran kamo kag maanad, siguro doon lang ninyo ang kape nyo may makuha kamong suplemento.
1: Correct.
0: Pero Dok Leo, kung magkaon ka, for example, ginpamahaw ni mo, abi, karon lunsay lang gid gabi, pulo, ang iyang root. Pagkatapos, way manaya problema, after ni mo kaon, inum ikaw sang Sunthone Plus Gold Herbal Tea, Dok Leo.
1: Way man problem, Sir Josil, ano? Kati ang Sunthone Gold Herbal Tea, nagabulig siya para nga magnami pagin ang kondisyon sa aton sa ringat yan. Sang aton sa ring digestion especially, kag tinagnami pagin ang imo sa ring ginatawag kondisyon, kag nadugangan pagin ang bintaha, Sir Josil, kati may fiber, kombinasyon ka na sang fiber, kag may complex carbohydrates sa kana may ara kapag in Sir Josil sang aid halin sa ni sa Sunthone Gold Coffee Mix pinagi siya sa nga mga sangkap nga nagapanami pagid sang aton sa nga bowel movement.
0: Sila yung ginom ako sang Vision X Plus. Te okay lang na sila magbira-bira mako, grabe bira-bira gid. Bira-bira kaon sila niya sang gabi, Dok Leo.
1: Hindi gid okay. Kay even though nga complex carbohydrate siya, liwaton naman nato nang ato nang balanon nga bisan maayo pangabutang kun sobra-sobra, hindi maayo mangin resulta.
0: Mm-hmm.
1: Dili lang kita permisa moderation sa maayo nga mga butang, Sir Josil, ha? Para nga hindi man ma-overload ang aton sa ninga lawas. Kay hindi mo tambalan na complex sa carbohydrate na siya, butang naton sa unlimited.
0: Mm-hmm.
1: O kon bira-bira. Kay total, may buwas pa man.
0: Oh.
1: Ito ganang iban sa buwas. Pagkatapos, sige halang inom iya sang imo sa nga Visenex Plus of Gel Capsule para nga may steady ka iya nga supply sang antioxidant like lutein, zeaxanthin kag beta-carotene like vitamin E pagyod sa imo sa nga mata. Ilabi ni Sir Josil kung may mga kaliwat ka mo sa nga may glaucoma, may cataract, kag ikaw mismo ha, nagapangandidato ka na sani sa diabetes, kag kun ikaw man, sa nagapamati sa ton hypertensive, mga factors yun ang Sir Josil nga nagapataas sa risk sa pagkaguba sang mata, that's why pinakamanami. Gid, saguro na ton, proteksyon ng mata, pinagi sa regular nga pagtumar sa Visenex Plus Soft Gel Capsule.
0: May isa direk ka pala makutanon, Dr. Leos, niya masami sininga pagpalanaki sa lawas sa linya, posible makapiktuman sa panulukan.
1: Depende, Sir Josil, ano, hindi man aton masaling direkta.
0: Oh.
1: Pero, tiyan, hambal sa kilala ko, one time, Sir Josil, siya sa nagpalanakit na akong sining lawas, nakapiyong gid ko mo. Sa kasakit mo. Tiyan, kasi may makita ako makapiyong kay ang point siya ni Sir Josil, siguruhon talaga ang mga complications bala, Sir Josil, ang nag-inangot-angot bala.
0: Mm.
1: Like, for example, kung nagkataas aton sining blood sugar, prone kita siya sa paranakit sang lawas.
0: Mm.
1: Kagtitaas ang risk naton sa pagkaguba sa aton sa ninga mata. Kagbasi man may ginatumar man sa Sir Josil nga iban sa ninga mga bulong like maintenance medication nga nagresulta sa pagpanakit sa lawas, Sir Josil.
0: Oh.
1: Amo man, Sir Josil, ang taas nga uric acid makapasakit sa lawas naton, makapalapuyot sa dugo naton, mahimo makaapekto man hindi direkta ha sa aton sa ninga mata.
0: Mm-hmm.
1: Pero isa sing dapat ato ni address.
0: So kung magamugalisin na kung maagwantan mo pa man pala nakit sa lawas mo siguro. Ah, buluban yung sila nga Nebla Santon na ano, Santon plus herbal oil.
1: Isang makabulig, Sir Josil, no? Kag ang isa man nga factor kung nga nga pala nakit ang lawas na ton, hindi mayang aton sa nga blood circulation bala, Sir Josil, tungod nga kulang man kita sa nagakaigo nga paghulag.
0: Mm. Hulag-hulag man pag may time.
1: Correct, Sir Josil. Kagpagkatapos, stretch-stretch na ton. Kag di makabulig, banyosan sang Santon plus herbal soap ang aton sa mga luta-lutahan.
0: Mm-hmm.
1: Especially ang part sa nga nagasakit. Kag kung makaya pa lang, hindi pagtumaran sang pain reliever. I mean, Sir Josil, blang hindi natin maging kabatasan, blang gamay, hindi natin maandan, blang gamay lang sakit.
0: No.
1: Dayon kita doom sang pain reliever, bala.
0: Mm.
1: But always, ang gresiring natin, inaya kung daw hindi kin magwantati, aram man access the pain niya makabulig para dira.
0: Oh, balo na ka mo, Permi. Mm-hmm. Kung dahil nilagay ka mo kagwanta, nang kung kaysa blang hambal daw, hindi kong pulis niya.
1: Mm-hmm.
0: Pero pwede na nyo assist the pain.
1: Correct, Sir Josil.
0: Banyosin nyo, anay, Santon na, Santon plus herbal oil, basi makuha pala nakit sa lawas ninyo. Initanan mga produkto, tolis ang Yes to Health Incorporated. Pamangkot sila din ka mo, pwede ka bakal, Ariel. May branch dala sa inyo sa Mercury Drugstore, available ni. Sa Rose Pharmacy, mayara. TGP or the Generics Pharmacy, available na ang produkto sa Yes to Health Incorporated. South Star Drug Store, available na. Kung may branch na sa inyo, kanto lang ang modra. All Green Pharmacy, Generica, or hindi ka sa Watson's, available ni mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sa Shopee, kag sa TikTok Shop, pwede ka mo naka-order. Sa siyudad sa Bacolod, may store kita dira. Kumpleto na da. Kanto lang ang modra. Sa Yes to Health Store sa Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City, Atubang Ina sa Marayo Bank. Kompleto na da ang ato siling stocks ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated and duly approved sa Food and Drug Administration. Dariya sa siyudad sa Iloilo, nakakadto na kamo sa city proper. Inang malapit bala sa tawag niyo sang una kag nabantugan nga Sukuro Drug sa Sukuro. Pagkatapos ang Plazuli Tagay ang ginatawag ta. Sa una tawag na to sina Cinema. Malapit lang dira ang Yes to Health Wellness Center. Muna yung clinic na Kaya may consultant kita dara nag-duty, nagahatag sa inyo sang advice, nagabulig, nag-assist sa inyo. Ano man ang inyo sa inyo mga ginabatsyag or balatian. Libre na ang konsultasyon, ha? Sa Yes to Health Wellness Center, arada sa A Young Building, Euro Street, at ubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Kung wala sang branch sang mga ipanglawag nato yung mga drugstores and pharmacy, wala sang clinic o con store ang Yes to Health, kadto lang among sa suki nyo ng butika kung di makamong barangay, di makamong banwa, kag mamangkot sang produkto sang Yes to Health Incorporated. Dok Leo, may isa diri ka, no? Ka pamangkot siling niya. Naanad bala ko sang banyos-banyos yun, isang powder na bala sakon nga ilok kami dokbok na bala nga puti. Ano na. Balon na lagi man. Actually, commercially available na, no? Iba, daw ginahimo na ganina nga brand subong. Nang nabanyos-banyos, ako nung daw apog sa iya sining nga ilok. Ginuntatan ko banyos siling niya. Nga aga palang usbong ang ilok ko, ha? May makuha ayan ini sang kung magamit ako sang Santon Herbal Soap, Dok Leo.
1: Mabalanta na, Sir Josie, kung matilawan niyang paggamit sa isang Santon Plus Herbal Soap.
0: Oo.
1: Oh. Kaya tikutob nga hindi o matistingan, hindi tayo makapamatuod sa kung anong efekto sa mo sa nga lawas.
0: Oo. Oh.
1: Parang isa man ang dapat man na itong tarupang doon base ang mga ginakaon ng blanaton, Sir Josie, makahatag man sa pagpangalisngaw sa itong sa nga lawas. Isa man ang hindi regular nga pagpamuhin sa ni Sir Josie kung constipated man bala.
0: Mm-hmm.
1: Ang isa sa nga tao mahimo man nga magsungaw sa aton sa ring panit. Kag isa pag it, Sir Josil, ang kakulang git mismo sa pagpaninlo sa aton sa ring lawas.
0: Oh.
1: Kag sa aton sa ring pagpanibin o kung pagpaligo, pwede kita makagamit sa ring isang Santon Plus Herbal Soap. Especially sa aton sa ring mga kilikili, bala Sir Josil.
0: Mm.
1: Kati gabaho, malang na mo, galis ka, malang ako magtabuay, dirang balhas kag kagaw mo.
0: Mm-hmm.
1: Actually, kung balhas lang kag waising kagaw, ti, way man na problema tani. Tigilin ko magtabuay ng duha, mga lisngaw, gaya ng aton sa ringa lawas. Pero mabuligan, tungod niya malimpiyohan ang kagaw sa aton sa ringa panit kung gamit na ito na nabawa Santon Plus Herbal Soap. Tigilin yung pagpangalisngaw, Sir Josil, sa aton lawas o kung sa aton ni ilok, sa mapahagan-hagan, tub-tub nga masolusyonan, Sir Josil.
0: Oo. Oh. Selinya, natingala ako, halin sang gamay ko, selinya, sa magdako ako, daw ay ko ginakawadan sang punggod ka sa ilo ng sakon, likod kag sakon, selinya guya. Mabuligan ay han ako sini kung magamit ako sang Clear Skin Herbal Soap, Dok Leo.
1: Ara, Sir Josil, ihulog ya po na to na sa tilawan niya.
0: No.
1: Ang paggamit sini. Pagkatapos, kung nyo, Sir Josil, may modification garo pag-abot sini sa lifestyle.
0: Mm-hmm.
1: Hindi sige pulaw, hindi sige kaon sa ginom sa mga makalamay,
0: mm-hmm.
1: ng mga kalanon. Hindi na sila direkta, Sir Josil, nga nagapapunggod, ha?
0: Mm.
1: Kundi ang connect bala Sir Josil nga nagresulta sa isang i-balance sa lakip sa hormone ng isa Sir Josil sa manifestation ang pagtulubo sa mga punggod sa guya kag lakip ni Sir Josil sa lawas. So healthy lifestyle, siguro kung hamtong ka naman siguro pwede ka na makainom sa isang ultimate trio like Santon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule like Santon Vitamin C. Kami arang kita sinan Sir Josil, no, nga client madumduman ko like a 20-year-old female student nga nag-inom sa ultimate trio in 1 month.
0: Mm.
1: Pagkatapos gamit sa isang Clear Skin Herbal Soap sa guya. Pero sa guya lang itong iyasing problema.
0: Oh.
1: Sa lawas, why iyasing mga body pimples, sabi. Nga nabuligan, gidako, gida ang pag-improve sa ni Sir Josil. Of course, likaw gid siya. Kung naglikaw sa mga matamis sa kalanon, ng mga ilim nun, kag-focus gid sa Sir Josil sa complex carbohydrates sa iyasing carbohydrate source.
0: Mm. Kaya actually kung na sundon tama lang, Dok Leo, kag mahasab kita magpanginaon sang mga masustansya, mga pagkaon. Pati sa mga kalalakinan siguro, talagsas malaka mo kinanglanon ng turbo supplement, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. Tungod nga ang lawas naton, maalaman na yung magbalanse sa tanan-tanan sa sulod.
0: Mm-hmm.
1: Maalaman mag-repair in isang tanan-tanan sa sulod. Kag maalaman mag-preserve sa isang tanan niya dapat sinipreserve baron sa sulod sa lawas. Kaya malunggit man naton, Sir Josil, ano, sa tuntungod ng bala. Kung intindihon gid naton, ang pagtaas naton sa nga cholesterol, pagtaas naton sa nga blood pressure, pagtaas naton sa nga blood sugar. Hindi kung tani na Sir Josil malain, kundi warning sign kung tani na sa aton nga may dapat kita balansihon sa lawas.
0: No.
1: Galing lang, instead niya balansihon na aton, kina-maintainer na aton eh.
0: Awan na siling tagit, permino sulit-sulit, Dok Leo mo. kanon tanggalanon bulngon tang bulolngon
1: ha di kundi nagalibot-libot lamang kita sila dari Sir Josil
0: kaya hambal nila niya talag Song Jo
1: ti may kanta Sir Josil mong title niya kung sa Tagalog pa gano kuno kadalas ang minsan
0: kahit minsan so ti amon ni ha kung actually mabatsagan nyo man sa manalaki ha mabatsagan nyo man na kung do ay kamugana. Ano nyo? May istoryahan nyo man na sa partner ninyo. Pero kung masamigid niya nga daw ay kamugana, actually. Pasi kung may iban ka mong nabatsag sa lawas, Dok Leo, pa-konsulta ka mo, anay.
1: Correct, Sir Josil. Pero sa kalabanan, Sir Josil, nag-ugat man lang sa kakulang sang husto nga pagkaon, mga masustansya nga pagkaon, Sir Josil, bala?
0: Mm-hmm.
1: Ukon, kung hindi magani kita sa ni makakaon, permesang masustansya nga mga pagkaon, ayan, nagkulang man kita, Sir Josil, sa pag-supply sa ni sang mga kinanglanon sa lawas through supplementation. Like, hindi man kita regular nga nagainom sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C, kundi kulang kita sa sustansya, plus, hindi pa kita pala kaon sa ni sang utan.
0: Mm-hmm.
1: Pero, ang isaman ka problema sa ni Sir Josil, ukon ka magdanan sa na ukon may labot sinang erectile dysfunction na Sir Josil kung pagluya sang performance sa mga kalalakinan, Sir Josil, ang iban sa ni nagumpisa man lang sa stress kag kulang sa focus, Sir Josil.
0: Oo. Oh, amo na ganing sa mga kalalakinan dapat amligan tagin na kaya insakto ng hambal sa mga malam na una sa aton siling niya halungis niya ikaw yung lawas mo kaysa ulihis siling niya to ang ginahikap-ikap mo lantawon mo na lang na sulihis.
1: Kag may arap pag ganyan Sir Josel nga dugang siling niya pangitaon mo na lang na kay nalipda na sa imot yan.
0: So, pero kung nadulaan ka mo gana, balon na ka mo ah. Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutes before ang loving-loving.
1: Correct.
0: Okay, dire lang kita na ikutob si San Naman Gedison sa ato sininga pagparagad sa programa The Secrets of Health. Kabay pa nakahatag kami sa dugang kasayuran sa inyo, labi nagid party ni sa Gabi Root o kon ginatawag tanga pulos ang Gabi. Ang advice ni Dok Leo nga kon magluto kita mas manami gid kon aton nga panitan hugasan kag steam. Hindi kita magpasubra sa 200, maximum mo ba 300 per day ha, kada adlaw. It's either kanon nyo na bilog or tungon ninyo sa tungabi sa aga, sa tungabi sa hapon. Lastly, kuantan lang sa iya sining a parting words. Ito sining a certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
1: Para mamintinar na ito ng ito sining a ikaing lawas, hindi magkailangan na komplikado kung malahalon gud sining a mga galamiton, like mga kalanon ng ito, kung pagkaon ng ito sining a dapat ipasulod sa ito lawas. Kung kaysa ang simple gali ng mga ginapabuyan-buyanan na ito, gina-overlook na ito yung mga pagkaon, magkahatag sa ito sang hindi ordinaryo sa ng pagpakamaayo tungod niya dagaya sila sang sustansya mga phytochemicals bioactive compounds na makabulig paayo sa aton sininga lawas kasubong sang pulosang dagmay kag syempre ara man nga aton sininga FDA approved kag halal certified sininga mga product like Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule like Santhon Vitamin C nga makahatag sa aton sang adlaw-adlaw nga supply sa mga vitamina minerals fiber para ma-maintain ang aton sininga ikaing lawas makaligaw kita seri sa nagkarinlain ng mga balatian. Sa kinandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kasi no pasig gariseling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
0: Salamat gid sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sa ato sa inyong pagparagad dari gihapon sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katrupang Joseph Banias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan dari lang sa The Secrets of Health.
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Naa, XFM, kid!
5: Inami ang music, ah!
4: SFM Kid.
5: Ay, kulang ka lang music pagkatapos magtawag lang, may arap kayo sa mga balita. Blabs, nabi pagkatapos mga DJs na nalakan.
6: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
4: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
4: Nga, SFM Kid how?
7: Tiki mo!
6: XFM 103.9 XFM 103.9
8: Sample Plus Gold.
9: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
8: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Kape at gamot, ngayon

0: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus!
0: Marami na ang natulungan!
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya nai. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
6: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat lang.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
8: Ang bagong Santon Gold Coffee, ang mas ginbabas ko, mas ginpanami, pampagwapa pa, eh may arami sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas malami.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
9: X FM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Sa tropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098, series of 2026.
0: XFM 103.9.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo.

0: Nag-drive din man kamo, amo ni dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
6: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuon sa kanamit kag binipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Alain mong ko sa kape kay aga pa ko gamata. Inday ang tawag sakon sa mga suki ko. Sang natilawan ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, nagwapa ko kuno hambal sa suki ko. Sa Xanthan Gold Coffee Mix, may kape ka na, gagwapa ka pa. Ganda mo pa, customer ko.
6: Xanthan Gold Coffee Mix, nakapangapi ka na, nagbaskog, kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
8: XFM 103.9.
9: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
12: Sa XFM
11: Cebu. XFM Bacolod. Sa XFM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
13: Wala na talakay, kaginahulat pa ang diskusyonan kag mapasara. Kalakip na ang Magna Carta of Barangay Health Workers, Anti-Hospital Detention Bill, kumpirmasyon sa mga general sa Commission on Appointments, kaghag na ang pagtanay sa Philippine citizenship kay Benny Boatwright III kag Matthew James Ramos. Ginpanindugan sa SB 11 nga hindi dapat piliton ang publikong magpati sa mga rason sa mayorya nga pilit nga ginabali ang kamatuuran. Dugang pa nga ginhatagan pagtamod sa minorya nga ang natabo gahapon nga adlaw ang isa ka tigang padulong sa accountability angot sa issues ang flood control projects nga madugay na nga ginapanawagan sa publiko nga aksyonan gani hindi acceptable nga ang pagsunod sa rule of law ang ginalaragway sumong nga pag-atake sa Senado.
12: Express Balita. Express Balita.
14: Mga kitropa niya, batihan ang mga top of the hour news ang gabuylong ang ginadulong sa inyo sa Zanton Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sa kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant nga nagabulig sa skin elasticity, skin health, kag overall health. Ang Zanton Gold Coffee Mix may aramahan sa natural and common herbal ingredients parehas ang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd, kag premium coffee nga puno sa health benefits. Perfect blend, a good my refreshing energy na nagasuporta si kayong lawas kag nagahatag sa natural glow sa panit. Cheers to health, beauty and great coffee with Zanton Gold Coffee Mix. Standby ng mga katropa sa programa nga X-Rated.

0: Kailangan ka pa, ha? Isang labos ka.
1: Suwabe ang aroma. Santol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santol Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visiones Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visiones Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Visiones Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just rin pala ng Tagum City.
4: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis. Lagi

0: Tubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ugo si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Sakit.
2: Pag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-assist pain. Kalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain. Mabibili sa mga butika.

0: Biyernes alas 2:00 na sa hapon.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan na naka mo ni tatay.
3: Saan pala hubog ako? Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon.
4: Ikaw nga may sang akong ginadala. Panindugay ako.
5: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Wala, kres ka buhi mo.
6: Amo, ginaangambal ko sa imo, Balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sa konsumisyon.
5: Bang, pakuta ako bisan ka isa lang, be. O, ari, oh, 1,500 ina, ha? Abi, abi. Maugat! Ay, dako! Dako, gidya! Ay, dako!
4: Oh, sige pa, baby! Ipabatsyag sa ako na mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh, yamitin ko na sa'y!
1: Ina, mga katropa, ang hatagan natin sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tubtob Biyernes, ala una imedya, tubtob alas tres imedya sa hapon. Sa paboritong news FM station sa Capiz, 106.5 XFM, Roja City, Capiz. Katropa mo, exciting, X-rated.

0: mga katropa. What's up, mga katropa peeps? Hello, hello, Roja City Kapils, and all tuning in right now on your favorite katropa station. This is your DJ Chika Peeps, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Yahoo! Maging kaupod niyo kami subong sa isa na naman ka-episode sa programa nga X-Rated! Mga katropa, musika, istorya, tiari na diritanan. Siyempre, padayon lang kamadra sa pagpamati. Kay kami ang magapanami sa inyong mood for the rest of the day. Today, mga katropa, is a Tuesday. Siyempre, Martes na tayo subong. Kag sa liwat had, today is June 2, 2026. Sabaw. Though, sige, ay hindi na ito mag-tell. Kamusta, kamusta mga katropa peeps? Di na kamat-amat na bala kamodera. Sige, gabay nga nagaginhawa pang aton nga mga katropa peeps. This time mga katropa, at ululupod na naman kita hanga mag-istorya hanay.
1: Magdami ang wanay.
0: Kag, magbardagulan. Yes, ululupod na naman kita mga katropa peeps. Kaya nga itong daranganay nga pagpanamiyaw sa itong mga katropang listeners sa radio, transistor radio manina o kun Bluetooth speaker manina ang inyong ginagamit. At may dayad nga afternoon gidha sa mga katropa na itong daraho, especially dira sa may wahin sa Barangay Lunoy. Dira kay Ma'am Lorna Bautista o kun araman siya subong sa may wahin sa Barangay Lukto. Hindi naman siya mapadpad ko nung lugar at XFM sa gihapon ng ginapamatian. Dara mo yung hapon man ha kay katropang Chris Dean May, kay katropang Jed Andre, kay katropang Gladden, kay Chris Bufiel. Happy, happy tuning in mga katropa peeps sa mga naka-headset na dara sa Gedly Gedly. Happy, happy Tuesday, especially dara ha kay Uncle Pinky sang Barangay Dingin. Bisi-bisihan man subong ambot kung anong ginapag kaabalahan niya sini pero nagasabiit lang dirang radyo niya gamay saya nga hawak. Gabay call hangin naga pulo pamati ka naman subong sa atin nga Bardagulan session.
1: Kaga syempre maidayad nga hapon maila nga pagpulo pamati sa mga katropa nato nga di sa subong mga tinao nakaplaster na sa ilang mga transistor radio nakatutok na sa ilang mga cellphone sa atin nga Facebook live sa subong hapon. Aba, di kamusta, kamusta, kamusta mga katropa? Kamusta walang entrada sang bulan sang Hunyo sa inyo? Di kabay pa ha, nga ara kamusta sa maayong nga sitwasyon. Samtang kabay nagpulo pamati sa atin nga programa. Kag syempre, di mga kamangabahin sang syudad sang Rojas, ara mga kamusta sa mga kabanwahanan naton. Dire sa bugos nga probinsya sang Capiz, ara kaman sa mga kaiping naton nga kaprobinsyahanan. Dire sa bugos nga Western Visayas, kag syempre, base ara kasubong sa all over the Philippines ka man, haling ka man sa malagyo nga lugar, or ba siya ra ikaw sa around the world as an OFW naton nga katropa. Thank you so much mga katropa. Damagi nga salamat ha once again sa pagpili na naman sa amo ni katropang Ira. Aba, thank you so much kag syempre sa mga katropa naton ang adlaw-adlaw gid kita ginapili. Aba, sana all di ginapili. Sige, thank you so much gid ha. Lulupod kita sa mga saliwat nga mag-istoryahan ay mag-bardagulan kag syempre magpanamyawan sa aton nga X-Rated program.
0: Speaking of pagpili mga katropa peeps, at sa aton nga question of the day, may pagpinili ay naman nga matabo. Ano mo lang ihani ni mga katropa ang inyong pagpilion sa aton nga question? Ibagoy na syempre latag ng aton nga question ni kay para makita nyo dira sa inyong mga screen kag makahuna-huna kamo kung ano ang inyong isabat. Katropang Neil Lozada, i-flash mo na yan. Ara mga tropa ho ti pawatik kamu mangyad ha ko naga pawatik lak matrek senyo ng mga radio mga ka tropa pips ano balay ha nang pili o ni niyo palangga niyo o kun palangga kamu.
2: Oh no.
0: Ay, in short mahal niyo o mahal kayo ah. Yes. Ay, si mo katropang Joy.
1: Mas yung mag sulusunggo na naman dahil si katropang tutuval ha. Mas sa sana pa yan, magpabor sa ako na ilang question kada adlaw.
0: Ay, pabor ini sa iya kay ba si Malay.

0: kita sa doon ka madlay, no? Wala ka nang madlay, katropang ay.
1: Ambot yan eh, ah. Pero mas gusto ko yung katropang Joy ang palangga ako. Ay, eh, syempre, kung palangga kaya siyang isa katawo, gaamat-amat mo na i-develop ang imo nga feelings, imo, develop. Amo na ganing ginahambal nila katropang Joy nga sa isa ka relasyon, mas manami, gindi ako no kung mas palangga sang lalaki ang babae. Kahit man, syempre, ikaw, Pierre Mengia, iya ginauna, tanan ginahatag sa imo, ba? Not all man, pero ang treatment bala niya sa imo, though, Disney Princess, ikaw mo. Ikaw ang priority. Kaya mo na, ah, kay basta nag-effort sa imo yung isa katawo, tiya, wala gidiya sang imposible nga ibalik mo sa iya ang ginahatag niya sa imo.
0: True ka, tropang ay. Kag-tsakto ka dira na sa hambal mo nga mas panalo ka hambal nila kung mas mahal ka. Yeah. Ito, dira mga katropa, relate ka mo na. Sige, dira ka. Dira na lang kita sa ikaduha o asa mas palangga kita. Okay. Yes. Kag syempre ka, tropang ay, siguro sa sa adlaw-adlaw, wag na palangga ikaw. Hindi mo kong pati nga bato ikaw or bato. Yes. Hindi ka man mag-love back or hindi ka man mag-care back sa tao nga ina.
1: Ginangisihan lang tani bato.
0: Oo, no, sa likod ko.
1: Yes. Kagti mga katropa, okay mo na yan kung nagapalangga ka mo, kung pilion yung palangga niyo. Pero, panong dumi yung mayad, ha? Kung palangga, bala ka mo ayhan sina? Kag palanggaon, bala ka mo ayhan pabalik?
0: Ayun!
1: Wala nina. Tidrop nyo dira nga ton niya inyong nga mga sabat, ha? Sa ton nga comment section. Kaya tipagatagan, tina later sa nga ligwa. Kaya susubukan nga mga tinion, mga katropa peeps. Tinagapalayag na kita, ha, sa tag sa kalilisuan sa inyong mga radio all over Panay Island. Wow! Gani mga katropa, tunugan na. Basko ka ng inyong mga speakers para the more, the merrier pagid kita this afternoon. Basta gani mo baskog na ng inyong mga tunog. Wow! Ti ang mga nagalabay-labay, dira ang kuning inyong mga kaingod. Makapulupamati man sa aton nga programa subong nga hapon. Mga katropa peeps, kita ang mabatian pinaagi sa FM band sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Sa mga wala pa nakabaloha, ti sa liwat 106.5 kita dira sa lilisuan sang inyong mga radio. Kag syempre nagapalayag man kita dito sa may bahin sang Antique sa 93.3 MHz sa XFM Antique. Wow! Thank you gid ha sa mga solid na tondra nga katropa nga silent listeners kag mga nagabartag sa comment section. Diraman sa 96.7 XFM Bacolod. Siyempre, harap madra si katropang Lloyd. Ang loyal naton nga katropa. Sa 106.1 MHz ang XFM Kabangkalan. Kumusta, kumusta ka mo dira tanan? Sa 87.5 MHz ang XFM Sagay City. Aba, nagainano na bala sila dito sa 98.5 MHz ang XFM Kanlaon. Kaya sa liwat ha, malamig-lamig o kung mainit-init. Depende ako ano dira ang panahon sa inyo mga katropa peeps. Sa aton dira mga sister station, kagmayong hapon na lang asa tag-satag sa nila ka mga station manager.
0: Kaga, syempre sa mga katropa nato, this afternoon, hindi nyo lang kita babatian. Pinagi sa inyo mga radyo dira or sa aton nga Facebook Live. Kama tinagapalayag makita ha, pinagi sa aton nga XFM Radio Network app. Diba si mga katropa, wala pa ka mo sininga application, but simple lang i-download lang ang XFM Radio Network. So mula na siya inyo nga i-search sa inyo nga mga Google Play Store dira XFM Radio Network sa tag sa ninyo syempre ka mga cellphone or tablet man dira. So ang advantage gid mga katropa, kung may ara ka mo sininga sa inyo nga cellphone or tablet, tiisan nyo lang ka-open, no, bisan ikaw magkadto, tiisan nyo lang ka-open, ma-access mo na

0: Yes, kagmagit tropa, subong nga hapon. Yeah, syempre, live na live naman kita ha sa atin nga backup account. Ang atin nga secondary Facebook page, ang XFM Rojas sa 106.5. Gati subong nga junto, mayara na inyo sa 2,500 followers. About na na-stack up kita diri, ha? Anong natabo sa inyo, mga katropa, abi? Pero ginapasalamatan ta na yung mga naka-like and follow. Di sa mga wala pa, abi, pindutan nyo na dira, abi, si Tahi na ina. I-search na dira ang XFM Rojas 106.5. Kay ti para updated man ka moa sa mga nagkatabo diri sa atong kalibutan. Kay man, gina-upload, gina-dress sa gida sa inyo ka mga katropa, peeps. Kag syempre mga katropa, kung nagalantaw ka mo sa aton niya Facebook Live subong, at ayaw niya gid pagkalimtiha nga i-power share ang aton nga live para mas madamo pa ang balabutan. Mas madamo pa makakita sa inyong mga katropa, peeps diri. Kag mga katropa sa aton nga comment section, sino man ka mo derati, pwedeng-pwede gid ya maka-comment dira ha sa aton nga Facebook Live subong. Gusto niyo bala mag-shout out dira sa inyong mga kakilala o kung basi may nag-celebrate dira sa mga birthday, anniversary o kung fiesta dira sa barangay nyo, tigo na i-drop dira sa comment section kay ti para aton ina mag-greet tanan-tanan. Kag mga katropa, bisan ano man na nga special ha, nga ganap sa inyo nga kabuhi, anything go lang gid, ti wala na dira limit as aton nga comment section. Basta siguraduhon nyo lang ha nga hindi makakig si katropang lolomets. Mga katropa ha, drop na.
1: Sige, te para naman sa mga katropa na ito, ngiti, may ano lang sila kung may extra load lang sila nga pang text. Pero wala sang extra data nga paglantaw sa atin nga Facebook Live. But hindi kit makasubot na mga katropa. Pwedeng-pwede man sa gihapon magpalabos sa inyong mga mensahe, mga panamiyaw, pasara route. O kung ano pa man inapinagi sa pag-text sa atong XFM text line number. So isave lang na lang atong nga numero 0908-862-5225. Kag syempre, sa atong YouTube channel, sa mga may smart TV kag internet dira sa ilang mga panimalay, pwedeng-pwede gid nga maglantaw sa atong YouTube channel ha, pangitaa lang ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. Kag syempre sa mga katropa nato, ang tinabudlayan magpakita sa atin sa YouTube or sa bisan ano naton nga social media accounts, ara nakakapsyon sa atong nga program, ara nakapina sa atong nga comment section ng atong nga mga social media links, especially ng atong nga YouTube channel. So sa mga katropa natin dira ha, mag-subscribe na, i-hit na ang notification bell sa ating YouTube channel para ti always ka mo updated, always ka mo i-notify ti YouTube. Every time nga mag-start ng ating mga programa dira, mga ginabantayan nyo nga mga public affairs program, entertainment program dira sa XFM Rojas. And of course, ang ating TikTok account, mga katropa, pagitaan nyo lang kita sa 106.5 XFM Rojas. Kagang ating backup account subong na ginagamit ang XFM Rojas 106.5 sa Facebook.
0: This afternoon, mga katropa, ti ilang tawon taanay kung sino na bala diri ang nagapanguna sa atin nga comment section. Sino bala ayan ang hindi bisibisihan kag ang nagaabang guild sa atin nga Facebook Live. Abaw si katropang Elmer Valencia Bienes Jr. Wow! Abaw first time ha nga siya ang atin nga first honor. Congratulations! Tia, kamusta ba si off duty ni sa balaga tropang Joy? Ukon ba si samtang naga-duty-duty? Nagaabang-abang na. Mayong hapon yung dira sa inyo ha, sa may bahin sang patag ukon sa Cal's poultry supply. Nagapangaduwa naman si Toto Val. Aval, kamusta dira to ang Pure Flow Water Refilling Station? Dira naman niya sa Dao. Kamusta dira ninyo nga panahon? Nagagulugaloom na bala o kung basi nagatulo talistik na. Di mayong hapon lang dira sa imo to akag sa mga katropa mo dira nga nagapulo pamati sa imo mga Bluetooth speaker. Si katropa nga Elmer, salamat din sa pa-highlight ha kag may pakislagpok siya ho apat kabilog.
2: Chupapi mo niya.
0: Mayong hapon, Tita Ira, mayong hapon, Ninang. Ay, dugay pa yato to, walang Disyembre ha.

0: tao ko yan, Aida. Pero masadya sa subong hapon, no? Ano balayhan ang ginakalipayan ni Toto, bang? Nalipay siya balayhan tungod hindi na mainit-init.
1: Yahoo!
0: O kung ba, si, nakakuha na naman siya, nakatughong. Sige, tropang Rafael, nag-upo naman sa atin nga programa. Mayong hapon, mga guwapa hon. Diwata, DJ Joy and DJ Ira. Nakatutok na kami diri ang mga tirik toda sa inyo sa XFM Rojas samtang gapahuway-huway. Yeah! Eh, di nga man, gapahuway-huway ka mo, ha? Huwag pa sayro, katropang Rafael. Importante, nagapahuway-huway kag nagatutok diri sa X-Rated. Good afternoon, gidra ha, sa imong mga member sa tirik toda. Kag syempre, sa inyong founder, kay katropang Melbs Anisco.
1: Yamitin ko na sa
0: sige, kag syempre, nagkaupod naman sa itong programa this afternoon. Wala sa iban ko din si katropang Ma'am Emmy Villagracia Tandog, ang reyna sa Jack's Laundry Hub. Good afternoon ko na to all mga katropa. Nagpa-highlight, nagpa-followers na si Ma'am Liza or si Ma'am Emmy. Thank you so much na katropang Ma'am Emmy Villagracia Tandog. Kag mayong hapon lang dira, mayong magpulo pa mati dira sa bahay sa Jack's Laundry Hub. Si katropang Ma'am Liza Digala, sang Pontevedra, ari naman sa ating comment section, nagpa-number one, nagpa-highlight, nagpa-follower na. Kaga sila niya, mga hapong kuno katropang two beautiful DJs, Ira and Joy, galanog na kagatutok na ko diri sa radyo sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Pa-shoutout man sa family Digala, kag family Divino, salamat yan. Sige. Wala gina sa pagkalasa or pagkatalang si Ma'am Emmy, kay manti sa or si Ma'am Emmy, si Ma'am Liza, kay manti sa ulado, nagidia by heart ang ato nga frequency 106.5 XFM Rojas. So thank you so much once again sa mga Digala kag Divino family dira sa bahin sang Pontevedra nga nagatutok sa aton sa kada hapon. Si katropang Loyty sang Bacolod City, siling niya good and cloudy afternoon katropang Iron, katropang Joy, while I'm feeling strong, I'll sing you one last song.
1: Oh, no.
0: The lyrics naman isang kanta. Sige. Thank you so much, gina katropang Loydy. Kag maailang kapagpulo pa mati dira sa City of Smile sa Bacolod City. Sige, tropang Ma'am Liza, bow. Abisan, hindi mo na napag-iambal, Ma'am Tibal. Anay na namuna. Pero mga katropa, always, gusto ko nung nagpabati sa atin nga istasyon. Thank you so much once again, Ma'am Liza Digala. Sige, tropang Loydy Navales. City, I love the hope I see in your eyes. Sige, sa ano na may na nga title sang kanta, katropang Lloyd. Si Dudoy Huari naman, hubaw atin nga Manila Boy.
1: Yahoo!
0: Kamusta ang buhay-buhay dyan, Doy? Good afternoon, mga guwapa kon, DJ Ira and DJ Joyce.
1: Wow!
0: Good afternoon, wanda sa imo, Doy. Ano gabiyahi, bala ka mo subong? Mainit-init, gid ko nung hapon. DJ Pretty Joy. Kamusta ikaw, dara, Doy? Good afternoon, ano dara sa family ni Dudoy, ha? Sa may bahin siyang Pontevedra, Capiz.
1: Yahoo!
0: Dara sa may Mon Crispina, Pansy Tirias. Siyempre, dirapat sa Aunt Justina pa yan.
1: Wow!
0: Kay Nang Malu, kamusta dira ang baker niya? So far, damo pa man siguro ang nagbakal. Pag siyempre, dira man ha, kay katropang Toto Joanne Belves. Abang maalwan, ginaton nga katropa. Mayong hapon, mga katropa, peeps. Si katropang Rafael, saling niya. Ano wala, ihan ang pilion ko? Bado nagaduwa-duwa, pasaba daw siya ang main character sa atong napamangkot subong.
2: Sige, ate ka katropang Rafael ha, abi pagdesisyon na gada kung diing gibala ikaw or pili-pili na kung diing kabala sa duwa, palangga mo kung ang ginapalangga ikaw. Sige.
1: Yahoo!
2: Si katropang Dudoy, shoutout lang kuno kay Kaz Norman Delphine, kag kay Kaz Anya Jalord Deto, or ano ni, kay Kaz Anya Jalord sa Dasma Cavite. Sige.
1: Yahoo!
2: Good afternoon, gadara sa inyo mga katropa, especially na sa mga nag-monitor sa atin dira sa Dasma Cavite. Si katropang Crystal Maria Joy Libardo, ari naman sa atin ng comment section na ba? Hi ko no, kag dalasang itcha-itcha sa iyang heart. sa ating nga comment section. Good Tuesday, everyone. Hello kuno ka tropang Ira Joy. Panyaga na makita sa mga nagapahuway-huway. Mantinera sa ang tinola nga manok. O ba, karami. Hindi pala permis sa mga ginamantinera ni katropang Crystal. Paki-shoutout ko na sa Rojas City Capiz, especially na sa beautiful girly niya nga si Rogeline Crystal Joy Libardo. Nga excited nang siya sa iyang uniform. Kag siyempre kay Mother Maria Libardo nga maluto siya kuno sa suman pamahaw nila. Thanks, God. And more power to your program. Sige, ito permi na lang kita yung ginatakam-takam, no? Sa mga, sa mga gina-comment ni Katropang Crystal. Go ka namin isang suman, ha? Sige, thank you so much na Katropang Mother Maria. Mailang nga pagluto, dras ang imong suman nga pamahaw.
3: Sige, Tropang Manias Leonard. Adi naman nag-aupod sa aton subong. Good afternoon, Ma'am Ayan, Ma'am Joy. At yung ginag-greet niya gid ko, no? Dras sa may Ribisco Warehouse. Kag Creamline Warehouse sa mibahin sang Barangay Lawaan. Yeah! Good afternoon gid ha sa mga sexy taris ni dira ko tropang manias, especially na sa imo man sa pogi man dira naton nga katropa. God bless gid ko no same to you katropang manias, may rayad nga pag pabati. Hambal ni totoo ba ma'am ay gusto mo pulo ka kabayo lima kay ma'am Joy? Ay, hindi kami to buddy na to, ikaw lang akay ti sanay-sanay ka naman sa amuna. Sige tropang Ma'am Senaline, hello to all katropa like two pretty DJs. Good afternoon and God bless everyone. Yahoo! Yes, thank you Ma'am Senaline. May dayad man nga pagpamati, nagainano na ikaw dira. Basiway naman ikaw nakapanyaga ha, ti amat-amati na nadira timo. Sige tropang totoo ba Ma'am ay dawa ay na pala nakabalik si Ton Palpak. Grobe si totoo ba kaya ginainaway mo. Ikaw ang salarin to. Kung nga man why na rin nagbalik ang aton nga solid nga katropa kay kung may bag o ginaaway niya. Pero si katropang Ronel ang security guard ang butlang kung ara siya subong. O si absent siya ba na o hindi pwede ha. Bo grabe. Si katropang Sir Melms mao naga nagpa-highlight naman. Thank you, Katropang Melbs. Kamusta ang mga pancreat boys mo da? Taniya, gabay nga kondisyon sila dira. Gapati ka man, Ma'am Ay, kag Ma'am Joy, nga nasa guard ang true love. Uy, si Katropang Minyas ang nagpamangkot.
2: Ang ikagayin niya si Katropang ano na?
3: Hala nga man. Nga man ako, Katropang Minyas, kumpara sa mga security guards. Siyempre, uuwi. Kung isa kita ka security, ti, why kita mahimo? Oo, kita. Ika'y dapat ialsa ang bandera ng mga security. Kung ano'y mo, brati, dira ka na lang.
2: O, oh, diba? May sariling question of the day para sa atin si Katropang Manias. Bati, wala kita ka-expect ha, kay Tish, ang ga-comment lagi siyang nasa garden through love. Yes, si Kwan Mantuya, si Katropang
3: Ronel.
2: Oo, Ronel. Sige, ti, ang mga warehouse or tawag sinigania, gatekeeper katropang Leonard. Hindi mo pag-alsay la bandera. Sige lang. Si katropang Sir Melbs, ari na nagpa-highlight sa sumong hapon. Good afternoon ko ng katropang XFM Nationwide. Kaya sa mga katropa niya worldwide, especially na sa inyo mga chika babes. DJ Ira Kagligaya, nagatutok na darin kami sa gihapon. Ang mga Pumpkin Boys, ang mga Tiriktoda Boys, mga tropang Buklan, mga tropang Marites, kag tropang Barikuson, kag syempre ang original nga class members ko noon ni katropang Sir Mel. Sige, nakabay group na ha, ara na nakabay group na ha ang pasyararaw ni katropang Sir Melbs para walang isang maripatan sa inyo tanan.
3: Hay ti sa imo dira katropang Mania sa ilatag na lang imo nga sabat. Ano malayahan ang pilion mo? Mahal mo o mahal ka? Wow, for sure, nagahulat-hulat. Manini si katropang Menias. Kaya kung may uya, binis siya katropang Joy. Gin-shoutout niya na di. Kaso ay, siguro wala eh. Nabilong man siya sa mga...
2: Basi Loki lang.
3: Ay, sige. Basi agawon ko na ni Toto Val. Ay, sige. Tagu-tagua lang na yamayan mga katropa pips. Silingali ni Toto. Oh, biskan, hindi nyo ako palangga. Ya, palangga. Manjapon ako kakabayo ko. Ang pamangkot, palangga. Palangga. palangga mo siya pero hindi kanya palangga. Kay man sa ulihi to amo nang rason sang imo ang kamatayon. Bala ka na totoo Valha, ikaw man nagatunto sa kagalingon mo. Sika tropang Lloydie Navalas, sambalya, that love is for real. Sige to ah, pero sige may bago kita katropa ho, si katropang Villa Marcelo. Kilala mo ni katropang Joy?
2: Hindi, katropang ay.
3: Ay bago giguro, iba siya nagpulupabati naman sa aton. Di mayong hapon ko no, mga DJ, Ira and Ligaya abo. Na, nalap na naman ni katropang Sir Melbs o ni Sir Rafael. Di siling paniya ho. Shout out from La Paz. Abaw, La Paz, Iloilo, no?
2: Oo,
3: ay, Paz, grabe, gid siya. Nagadinamo, nagadinaton yung mga listener dali sa Panay Island.
1: Yahoo!
3: Sa Antique, sa Iloilo, sa Sagay, abaw, sa Bacolod, pagid. Pero duway, nagid man nakabalik, ha? Tika tropang ton. Kamusta bala siya, ihan? Basi-misi-bisihan. Ang saya nga trabaho.
1: Yahoo!
2: Sige, tayo sa katropang Ville, siguro Marcelo, duga na siya kapamati katropang ay, tas na-encourage siya nga mag-comment sa nag-ano ka bala nainganyo kasi lang mag-comment sila. No, kung ara sila nag-alantaw sa aton program kada hapon. Kaga, syempre, wala naman siya nakapugong ilog sa iban. Nag-comment naman siya, nagpalabo siya sa iyang paramiyaw dali sa aton nga comment section. Once again, ha, thank you so much guys sa mga taga-La Paz. Siling paniya, DJ Ira Kagligaya, mga ayaw ko ni Bulig, share nga makita ang nagkawas ang motor nga badza sa Dumaro, Capiz.
1: Wow!
2: Hoy, pwede mo masend din ha katropang Ville sa aton nga Messenger account, no, sa aton nga XFM Rojas 106.5. Sige, i-send lang dirang details ah, kaya man ipasa tagaling na sa mga ano taman para ma-post dire sa aton nga Facebook page ang imong panawagan. Si katropang Leonard abad, sige sabat ka tropang ay ho, ang akong pilion Ma'am Ay kag Ma'am Joy ang palangga ako. Dreamer siya sa team nga mahal ako. Sige, thank you so much yada ka tropang Leonard. Di sure gida nga ba si palangga akong masina pasi. wala mo lang siguro na ano gida. Sige,
3: basi nagahulat lang I love back mo siya kay tropang Menia. Basi araw sa tubangan mo, ikaw lang nagalikaw, ha? Sige, tropang Crystal, bohon siling yahoo-yahoo. Good question ko no for today. Iti ang iya ko no nga answer. Siyempre, ang mahal ako.
1: Sana
3: o, diba, kalabanan, ginsaton nga mga katropa peeps, ang palangga, ginsila yung ilang pilion para wala na problema. Kaya siling niya ko no, kasi siya yung gumagawa ng time para tawagan, kamustahin, and always care for you. Siyempre, ibalik ko man ang honesty and care sa afam ko. Take care always. Mwa-mwa.
1: Yamitin ko na sa...
3: Ay, grabe niya si katropang Ma'am Crystal. Ibig sabihin, love-love kagid niya sang imo afam, ha? Ay, abi, iksahiman kami di.
2: Right here reveal.
3: Si katropang totoo, walo una pa siya sa akon. Hay, daya timo, Ma'am.
1: Ayos,
3: una siya sa imo, ya totoo, wal. I-refresh mo na dirang comment section mo. Amo gini na yas ang ginahambalan tanga active gid niya si katropang Elmer Bienes o kone Valencia Shabienas Junior. Ay, ti, inunahan ka naman to. Ay. Bilang, okay lang na nga pangaduwa ka.
2: Sige, ati. Sika tropang tutubala. Hindi kaya magpalupig lagi. Gusto kaya first honor. Ti kay sika tropang Elmer. Dito sa calls, si always sila nag-monitor. Ti, nakauna siya, naka-first honor siya today. Sika tropang Rafaela Torbodigno. May sabat man sa ato yung question of the day. Siling niya ang piliyon ko mga DJ ang palangga ako. Kay para palanggaon ko man siya, kag palarehas ka mo nga nagapalanggaanay.
1: Wow!
2: Diba? Simple lang gusto na katropang Rafael. Amulan ako niya ang palangga siya, kag syempre i-love back niya pa para nagapinalanggaanay sila nga duha. Sige! Thank you so much katropang Rafael sa imo pagpalabo, sa imo ga sabat sa ating nga pamangkot today. Si katropang Dudoy, siling niya manamig, ibang palangga kami nga mga boys kay matagaan, ikaw mo bata. DJ Iron, DJ Joy. Oh, sige niya gusto mo dugangan taong kuya. Sige, pass lang na ito. Si ito, Doy, si Katrapang Dudoy. Nagdoble yung comment. Sige, thank you so much, si Katrapang. Hindi na kita sa babo.
3: Hindi na yung mugi na binasa, Katrapang Joy. Hindi ko rin makita.
2: Okay, kay na. Toka kay Ma'am Crystal. Tapos pag scroll down ko, may nabilin pagali. Sige, pero hindi na kita sa babo ni Ma'am Crystal. Si Katrapang Ronel. Aba, speaking of Katrapang Ronel, Hagono, bari na nga itong snapping SG. Ito na, nagkurit-kurit na siya.
3: Ay, finally, ara siya. Nakaabot si Katrapang Sir Ronel.
2: Sige, si Katrapang Ronel at siling niya miyad niya hapon, DJ Joy and Ira, sana all nasa Garden True Love. Ang kukontra shotgun ang katapat.
3: No, Katrapang Menias, pusa kagin.
2: DJ Ira, ara na ang antipara mo ha, Ludes ginpadala ko sa Lazada.
3: Yes, dubli gani Katrapang Ronel kay duwa na kami ni Katrapang Joy. Salamat gin ha. O si Katrapang Crystal ho, sa liwat ko no favorite niya gina nga dyan nga question of the day Katrapang Joy. Siling niya syempre kung palangga ka ko no oras-oras kagid niya tawgan kamusta hon kag ibalik niya man ko no ang pagmamahal na ibinibigay sa kanya.
1: Yeah!
3: Sige, ikaw ang bahala Ma'am Crystal. Siling niya ni Toto Ma'am ay Ma'am Joy ang iya ko nung Bluetooth speaker permilang lobat daw nami ihaboy sa suba.
1: Yeah!
3: Ay ba si fake ang imo nga speaker nga nabakal to? Naano ka man siya imo? Tani, kung nagabakal ikaw dito na lang sa sigurado inang nagalagubo na tapos basko pang tunog. Basi piki-piki ba nila imo nabakal ha? Sige ati pulpog-pulpog galang ah kay makabatsyag man na siya. Sige tropang Ronel, wow. Sige Katrapang Joy, bagay ang ating para kay DJ Joy. Sana all, miyad lang sa liwat ang hapon sa inyo. Para ka na akon, palangga na ako, ano ini, na ako eh, DJ Joy, kay nasa guard ang true love. Nga daan, Lods.
2: Pinabigin niya, gali ang palangga siya. Busing ano, SG man siguro, nagapalangga sa'ya, Katrapang Ay.
3: Sige, stay strong dress sa inyo ha, Katrapang Ronel. Siling ni Katrapang Mamsanya din, okay na mga guwapa, I'm watching and listening to all Katrapa. Kag manugtulog na. Sana all manugtulog na si Katrapang Mamsanya din. Sige ha, sleep well kag sweet dreams. Tsa, timbrehe lang kami kung ano dira ang ginadamgo mo, ma'am. Basi, sige. Ay, time check kita rin mga Katrapa. It's 2:44 in the afternoon. This time, di ba

0: Salawat mga katropa, we're gonna say BRB, that's be right back. Magaway lamang kita sang pila kapahanumdom, so kindly stand by.
1: X FM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.

0: lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Pugaliing uminom araw-araw ng Bisulis Plus Soft Gel.
1: The Secret of Health.

lumalaki yung mga varicose veins, kapag napagod, pili ko min sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuhan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga, dati masakit mag-galaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko, pero nabuhin na, wala na, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs.

Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins.

0: ating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
1: The secret of health.
0: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa

thousands of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sandone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sandone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

bahagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsandol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may

0: time check is 53 minutes past 2 in the afternoon. Katropa, you're still tuning in to your favorite Katropa station here on XFM, ang Katropa niyo. Kaupod niyo, sige hapon, ang inyong mga DJ Chika Beam, si Kahanginan, Katropang Ira.
1: Kaga, Katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated.
1: Mga katropa, ang inyong nga programa ang buidog ang granadulong sa Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang aton nga kutis, ang sabon nga makapatay sa kagaw kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extract halin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugot sa aton nga panit kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buo-buo sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kag higko. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang mayaraman sa virgin coconut oil na makapatay sa kagaw kag nagapabasko gid sa humot sa mangosteen. Bangod ang VCO, isa sa maginakabig nga good carrier oil. Kagisayin ko herbal oil, mga katropa, nga kung nilakot mo sa ibang ingredyente, hindi maguba ang iyang properties kagka-epektibo. Gadero, ano pang ginahulat nyo dira para sa natural nga pagpagwapa, mag-Xanthan Plus Herbal Soap ka na. Mabaka sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man ma-add to cart sa mga Shopee kag TikTok shop. Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Alright, mga katropa, nagapanumalik ang atin nga programa subong nga hapon. Iti ba yung hapon na yung sa mga katropa natin diri ah, sa may Iker Multipurpose Building. Dira sa mga katropa natin nga bisibisihan sa Philippine Crop Insurance Corporation. Yeah! Sige, kaya nyo yan. Dira man sa danom sa Gene Access Boutique. Good afternoon lang dira aki Ma'am Catherine Famula. Ginagapulo pa mati man sa atin Katropang Choy. Kag syempre, dira sa may Aquar Filling Station. Good afternoon sa mga katropang delivery boys. Natiway ginuntat sa pag-deliver man sa mga tubig sa tagsa-tagsa ka mga establishmento. Dira sa aton nga Tres Marias ha. Sa may admin section, kay Ma'am Kidap ni Valvarez, kay Ma'am Annalie Di Gala, kag kay Ma'am Desiree. Kamusta, kamusta ka mo dira? Naginano na bala ka mo dira ay han. Kigabay nga ara ka mo dira sa maayo nga kahintangan.
1: Sige, sa mga katropa naman nating SGs, mga katropang security guards natin, always ginaka-monitor diri sa atong programa. Sa mga avid listeners natin dira sa bahay sa Cal's Poultry Supply, aba, good afternoon gid mga katropa ha, kay katropang SG natin dira GK Bolarde Jean Dave, kay katropang Give Heart, Acelero Barik 4, kag syempre sa katropa nating nag-bardagul diri sa atong comment section, kay katropang Elmer Valencia Bienes Jr. Kag syempre sa mga katropa naton nga nagaposte man dira sa bahay sa Pueblo di Panay, sa mga naga-duty dira sa E-Performax Contact Center, sa bahay sa Capelco, sa mga naga-duty sa mga gasoline stations, kag syempre sa mga commercial establishments man din nga bahay sa Capiz, no, sa mga kaiping naton nga kaprobinsyahanan nga nagapamati sa aton subong. Maayong hapon gid kag maayong pag-duty lang dira sa inyo mga katropa.
0: Sa mga empleyado naton nga nagapanrabaho sa tagsa-tagsa ka mga ospital, di man ka mo dira na assign nga ospital, di man yung hapon dira sa inyo ha, kag more power and more energy pag dira sa inyo pag duty-duty pag asikaso sa inyo nga mga pasyente. Sa mga family members naton dira nga nagati gaparik-parik man ho sa pag bakal sang bulong,
2: sana
0: sa pag process sa mga papeles dito para makagawa na dira ilang nga pasyente ay halong-halong gid ka mo ha, kag ayaw gid magpabudol. Halong gid mga katropa kag hindi gid magsalig sa iban nga mga tawo. Kag sa iban pag naton ha nga mga empleyado nga nagapanrabaho man niya sa pampubliko nga mga opisina, sa aton dira nga mga negosyante, sa mga nanarisaring nga mga establishment. Mga katropa, ano man dira inyo nga negosyo, basta legal ay wala gid ya problema. Ituloy niyo lang yan. Gabay nga babawi dirang inyong mga gin-kapital, makaginansya kag syempre, magadamo pag-ini ang inyong mga customers.
1: Kagi syempre, hindi naman pagkalipatan, of course, ang aton ng mga katropang driver sweet lovers. Nga nagabihay sa aton ng mga karsadahon, nag-pick up sa ilaga mga pasahero, of course. Kaya syempre, sa mga nagapahuway-huway subong, sa mga Tirikto, the boys zara, na nag-monitor gin sa aton. Kaya syempre, sa mga katropang jeepney drivers naton, mga bus drivers, mga nagabihay sang van, nagadala sang tricycle, samta nagapatunog sang XFM, sang X-Rated Rojas. Maang hapon gin sa inyo mga katropa, kaya syempre, sa inyo man nga mga pasahero dira. Kaya syempre, sa mga katropang traffic auxiliaries naton, na nag-monitor yan sa aton ha, samta nagabantay sa mga dalanon sa trapiko naton. Abati, maayong hapon ang drama katropa ha. Mayad garino kay hindi tatanto ang init subong. Kag syempre, makabuhin-buhin maninasang ginabatsyag nyo dra nga kakapoy somehow ang hindi syado init nga panahon.
0: Yahoo! Mga katropa. Yes, sa mga katropang vendors naton, ara man ka mo dira sa may public market ukon sa tali papa, di man ka mga section, mga katropa, mga auntie kag uncle, about it, sige, ay libod nyo lang dira ninyo nga mga baligya, utanon man ina, mga prutas man ina, ti for the go get us, especially dira sa may Chudoror Senestrade Center, dira man sa may bahin sang Burgos, tali papa, ay sa katropa naton, dira sa may atubo. Bang lang ho kon sa gilid sang magtinapay kay katropang Sir Ernesto Alvarez. Yahoo! Sa Matcom ba ara ka bay dira o kon base ato siya dito sa ilang balay din mo siya pagpadulong ang mga katropa pips sa gihapon nagablagubo kay nagapabati git siya sa XFM sa liwat mo yung hapon gidra ha kag sa Alvarez family. Syempre sa aton man mga pinalangga nga mga mangunguma mga mamumugo naton kag mga mangingisda may lang gidra nga pagpanrabaho sa inyo. Bisibisihan kasi katropang Eric ang si Tay Musok. Ang OG nga manging isda siyang hamulawon panay kay Tia. Why pa sila nakapahighlight sa atin yung comment section? Why pa sila nakapabatsyag? Ay naglakat sila gali no, katropang Joy.
1: Yes, katropang ay. Doon naghambay ito kapon rin sa comment. Ti mabiyahe sila kuno subong. Ti sige, mailang kapag bulubiyahe dira katropang Eric. Kag kunupod baka mo ni Tay Musok. Ti good afternoon, good. Sige, balikan natin katropang ay ang mga comments, mga nabili natin ng mga comments ng ating mga katropa nga ginpalabod rin sa atin nga programa this afternoon. Si katropang Crystal Maria Joy, si Linya Tol Rafael, dumadunlan marakos ang ako nga ginakaon nga buko pay. Ask ko lang tol, paano abi kung wala ka mubugas ang imo nga palangga? Langga-langga man nagihapon tol. Ang magaling na si Ling Mila katropang Crystal sa hirap at ginhawa, di ba? Di ba gulupod ka muna? Kaga, amura ba di? Sadya, ginati ka ron, wala tayong bugas. O, di ba? Sadya, mangyapon.
0: Yes.
1: Sige, kay katropang Rafaela, bati. Pamatiiha ang sentimiento ni katropang Crystal Maria Joy sa imo. Si katropang Ma'am Senaline, Ma'am Ayn, Ma'am Joy, tani, same lang, di ba? Pero kung ako, palangga ako.
0: O diba? Why gid may gapili sang nagapalangga? Sige lang nga, importante kita yung palangga para advantage kita sa tanan. Si katropang Crystal, hambang iya hutol dudoy, sagot na. Nagsagot na sa Ma'am Crystal kag. Pero hambali katropang Rafael, oo ko no ma'am, gapalanggaan na yung mangyapon sila. Bisan wala sila sang bugas. O diba? Ay, paano na lang kamusang afambo na gapalanggaan na yung mamalaka mo gihapon. Bisan wala sang video call, wala text and chat. Sabaw, di igoro maka tiis ang isa kag isa sa ila. Sige tropang Dolphy Lanka, God bless aton tanan katropang Joy and katropang Ira, gina-shoutout yung idrang iya nga magkaupdanan sa XFM Sagay. Okay, shoutout na sa inyo, hi katropang Dolphy, nagainano na dira mga kaupdanan mo, gabay nga more energy pa dira para sa inyo. Sige katropang Solomon, bang nalita nga aton nga katropa, how? Anong natapos? Bo, sir, bisibisihan niyo siya goro sa pagpuga-puga sa niya ng manubela.
1: Kasi pasahero niya dahil katropang Eric.
0: Ay, sige. At ilong-along lang kamundra ha, katropang Solomon. Basta may transaction sa katropang Eric ya sa Sir Solomon. Ganyan niya nga, one call away. Number one, kid ko ng XFM para kay Sir Solomon. Nagpa-drop na sa niya nga mga emojis and dancer naman. Yahoo! Thank you, Sir Solomon. Siling ni katropang Crystal ho. Tol Ronel, panindigan mo yan hanggang December.
2: sana.
0: Para ginhabaw. Dugi na ano ka ni Mang Crystal, ha?
1: Nga man hanggang December lang.
0: Basi, ma-break sila.
1: Sige, may pagpanghangkat ha. Doon tala na lang gina-challenge din ni katropang Crystal, ho? Gina si katropang Rafael. Subong naman si katropang Ronel. Tibahala, nakamuda. Si katropang Dolphy, nagsabat man sa ato nga pamangkot. Di siling niya, sabat niya. Piliyon ko ang tawo nga palangga ako. After all, they are the persons who are rare to find.
0: Yeah!
1: Tama ka dyan, katropang Dolphino. Di choosy ka pa ba? Ginapalangga ka na. Mag-inarte ka pa ba? Di sige. Thank you so much, katropang Dolphy lang ka sa mga answers sa ating pamangkot sa subong adlaw. Sige, kakambal pa niya, katropang ay. Siling niya, try new visit here sa XFM Sagay. Kay makaon kita sang Alupi.
0: Anong alupi, katropang Dolphy? Mga mundo daw, ano mga katropa mo din sa kapis. Uy, binias ang namangaan sa mga pagkaon nga mga bago lang o kung bago nga mga words sa ambon nga mata, sa ambon nga dalungan. Pero ano inabay ang alupi, no? Siguro lubi.
1: Sige, sir, sabi na parang katropang ay. Sige, siguro si katropang Dolphy, favorite niya ang alupi. Nga man, gina-mention niya gidang, or ginapabugal lang sa atin, katropang
0: yes. Ayo. Basi, amon aguro dito ang kwan marami gid sa ina sa sagay nga kung matilawan mo, balik-balikan mo gid. Sige, basi damo dito ya alupi sa ina.
1: Yahoo!
0: Sige, katropang Dolphy, gabay ha, mga katodra, mga katropa mo sa sagay.
1: O, gani magtalang, tato katropang IT, wala na tayo ba nga katuan? Yes, si katropang Dolphy gid sa XFM sagay. Sige, si katropang Solomon, mag-guom-guom mga hapon. Two beautiful ladies, katropang Ira, katropang Joy, watching live. Samtang nagapahuway-huway sa idanom sang mangga, kay daw maulan again. Samtang nagapamitig sang X-rated. Nagalalog na din XFM sa Banwasang Pontevedra, kay syempre as always, naka-bluetooth speaker. Si katropang Solomon Antonio. So wala na siya nagabiyahe, katropang I. Ari din siya sa dalom sang mangga, nagapahunay-hunay subong, nagahulat sang ulan.
0: Ayaw na pagpaghulat ang katropang Solomon. Pagsulod na sa balay niyo. Diba, si balakaroon matitit, kadrahang gulpi, magbuo ang ulan.
1: Pero pagbasa may mga hinalay, kadraha katropang Solomon, abi safety danay. Yes. Sa atong gani ang mga Pinoy, required hindi ang mag-salaset kung arahang ulan. Kaya mati ang nilabahan naton.
0: Mamato-mato na lang si katropang Solomon kay Uman. Huwain man siya sa partner niya, manugpugo.
1: Amo, pila malang guru nakabit.
0: Iya, wala na bisti ah. Sige, o kung ba si once a month lang yung galaba si katropang Solomon.
1: Kay or basi ka pala Andre, siya di kay Ma'am Emmy.
0: Oh, grabe, bongga, pag-ili. Si katropang totoo, totoo ba? Sali niya 3 years na kuno atong speaker niya. Ay, abaw, perte, nagaling na kamalaam si nato. Gapailis-ilis na yato sang bag-o, abe, i-donate na lang na sa imo mga katropa, dara ka magbakal, ikaw sang bag-o. Kay man, sa nabalaan, taway ka man partner kag, siguro damo-damo ka man dara sang mga datong, ngayon ang bakal mo sang bag-o nga bluetooth speaker para maayad-ayad ang imo nga pagpamati. Hindi magburot-burot at the same time, klaro ang tibog sa imo mga katropa, dire.
1: Ikaw na ito, i-skip na ang kabayo. Session, ikaw na na sa speaker. Ilugato ba lang speaker ni katropang Solomon?
0: Yes.
1: Managalagubog ito ya. Magsulod ka sa tricycle. Dumalagbong ka katropang ay mo.
0: Oh, gani. Happy New Year!
1: Dumalagbong ka sang saot sa sulod. Kaya man galagubog ito yung speaker ni katropang Solomon.
0: Yes. Wow, ka nice. Gid ko nuhambal ni katropang ng Crystal. Ang mga sabat ni katropang Rafael. Si katropang Ma'am Eleanor Gatilogo. Good afternoon, Ma'am Ayan, Ma'am Joy. Watching and listening always here in Barangay Linaw, Kabangkalan City. Blessed rainy Tuesday, mga katropa peeps. Uy, ambog din yung paborito nga si Sonic katropang Ma'am Eleanor kay man. Maligid-ligid naman ini siya with saya nga husband nga si June. Oh, yate. Sige, ituloy niyo lang yan, Ma'am Eleanor. Si katropang Ma'am Crystal mo, nagtalagsik na naman ang laway niya. Isang pinatawa, basi nagdudunlan ka na dira, Ma'am Crystal, ha? Sang mo mga ginapangaon, tiunta ti anay inaakag. Ay, about tingala ko man kay Gali. Ari naman ang yang ex ko.
2: Ay, nagbabarchal.
0: Si Don Don dadap hambal niya. Hi.
2: Oy. Oy.
0: Kay Ma'am Crystal, hi kuno. Ay, nung sabat mo dira ka tropang Ma'am Crystal. Nagapahay si Don Don sa imo, ho. Sabi ka, mustahain na kay Ma'am. Daw pilagi niya kasi mana nga nadula na siya. Dari ang ko nag-inano na siya.
2: Gabilog nga me do. Wala ba si Don Don sa ating nga comment section?
0: Yes. Ay, binulan. Did gali iya ba? Siguro Don, bagay si mo, i-drop ka na lang siya. Joke lang ina Don. Happy listening akaga. Welcome back. Silingya, kamusta po kayo? Okay lang kami doon, bali Toto Val. Buhi ka pa ko, no? Buhi eh, kasi syempre nakakomment ka ni. Silingya ho, Toto Val, nasa Barcelona, Spain ako. Aba, sana all eh.
2: Sana all.
0: Ara ka dala, tuod doon. Tuod bala doon. Ugay bala doon. Mag dinaskal bala doon. Bala mga katropa mo doon. Doon, hindi nag-gadya pala mag-party doon.
2: Sige, kakambagan yung totova. Labi ko na niya. Kahit katropang doon, ato na sa Iran. Kaya manti wala, nag-idea ka pa, batsag. Pero ari siya subong, ho. Sundan ay sila sa comment ni katropang Ma'am Crystal. Ay, sige. May nagpa-batsag, ha. Liwa sa ating comment section. Bali, Ma'am Crystal, kay na katropang ay, sana all, eh. Amugurin yung sabat niya kay katropang Rafael. Niya, bisan wala abugars, palanggaan ay sa gihapon. Sige. Hamba niya. Sige. Ato siya galing ko sa Barcelona. Kaging kuwas. Sa kaya nga tita.
0: Wow! Grabe sige. Si Don Don ba? Ato naging niya hindi na sa BGC sa Barcelona.
2: Hindi naging siya maasi-alsi. Ambot. Sige ah. Sige. Mali ko to, Val. Abi ko ya doon ginkuha. Akala ni San Pedro. Sige. Hamba niya katropang ay, huwag mo ko mahalin, Ira, dahil mahal kita.
0: Ay, kakabutwa mo lang bala, PK ka man ka. Uy, speaking of pasatikin,

0: Barcelona, si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Sige, sa ilang nga movie nga Barcelona, siyempre, dira, gidon ni abi si B.E. send abi ang picture diri sa amon para gusto mapating imo mga katropa diri. Hamba ni katropa ang don-don to, maupod ka kuno sa iya, gusto mo mag-upod? Ay, para makakita ka dito sa asawanhon mo.
1: Sige, sa katropang Crystal na ba niya, katropang ay? Sige na, katropang ay, ragwapa, katilaw ka na bala, or katilaw ka na, mamsang kay Mito, nga prutas, gira kumus-kumus, kay kung dunot na ang panit, matam is.
0: Wow!
1: Ay! Sabay ganyan.
0: Wow, igit katropang Ma'am Crystal, ang mga kwanandri ko, monandri nga prutas, siya nga ton nga natilawan, ang orange, o kun, Charmy. Amo lang inaya kang mga mansyana.
1: Kag si Melanie, yung favorite mo, katrapang ay.
0: Ay, di, sige. Pero hindi ko kay Vanessa.
1: Ay, sige. Thank you so much na katrapang Crystal. Di, wala ka kaon. Sad story, wala ka kaon si katrapang ay sa Star Apple.
0: Ay, nagkakaon kita sina.
1: Ay, amo na siya kay Nito kag.
0: Ah, okay. Hindi tabi kay Tindi siya kay Nito. Kay Mitos, sa Star Apple, gili na Ma'am Crystal, nagkakaon kita sina, kaya syempre may tanong mo ina dito sa amon, kaso subong waay na ikagin bakuna.
1: Kaya mo naman yung katropang ay kagin na kumus-kumus, kaya kung dunot na ang panit, ay hindi ko yung magkaon kung dunot na. Nabutan na yan sa tuho, di ba katropang ay, magkuka?
0: Yes.
1: Kaya mo na yung iupagkaon, pero kung dunot na doklain, sige, si katropang doy, aba, na-late si katropang doy, pero ari siya sa ating comment section. Good afternoon ko na katropang Ira and katropang Joy. Watching na gin si Dudoy. Akag listening from West Villa Flores. Maayon ka, Pias. Uy, kamusta, kamusta ka mo, Dredoy, Arthur, sa West Villa Flores. Di for sure, nagaulan man ini dito sa ila, katropang Ay, no? Kay man sa mga inadlaw ka ni iya nga mainit dito sa ila, magulugalom nati. How much more pa subog. Di sige, si katropang Tutuval. Siling niya, manami ko ng imo outfit, ma'am ay. Ahedo cortina sa kwarto.
0: Ay, okay na tani. So, gindugangan mo pa. Huwag ka gigi pulos, tutuwal. Sige, check the air lang imo nga cortina to, ha? Sa imo nga balay, bi puli, aba si kinuwa, wala ni katropang aira. Sige, o si Tatay Musok, ari na ko nagpa-highlight sa ato niya Facebook Live, sa ato niya comment section. Nakaabot na siguro sila ni Katropang Eric. Kasi Katropang Eric, why naman nagkalipat sa pag-followers and pa-highlight. Wow! Welcome back, ate. Kamusta ang lakat niyo, Katropang Tol Eric? Ano bala ng success? Ay, kapay agati. Marami ba ninyong yuhum, dira? Subong nga, tinakda sang hapon. Hambali doon. Doon dada, time check in Barcelona, Spain, 9 a.m. in the morning.
1: Basta wala, selfie, wala.
0: Oo, gani.
1: Selfie, danay.
0: Hambali, gani. Si hambali ni Toto doon, una ka lang kuno doon, kay maapas lang siya. Ginalahig niya pa kami ho. Ikaw lang yato ang apas, hambali doon. Ayra, ano na balita sa'yo? Okay lang ah. Okay lang kita diri doon. Importante na gaginhawa pa kita kag syempre. Ara kita pirmi sa aton nga programa. Ano ko bala ayahan? Sige, tropang doon. Shout out ko no kay Connie B2On from Lutod-Lutod President Rojas. Ay, ano naman ina doon? Bago mo naman ina nga cheats. Sige, akay malakas kita na yan si doon sa mga girls.
1: Sige, si katropang Solomon. Ba't ibisan late si katropang Solomon niya. Hindi na gini malipatan niya mga pasara route siyempre sa iyang mga katropang class member. Si Ma'am Emmy, si Ma'am Tutuval, si katropang Ma'am Liza, si Dudoy, nga ari ni Kaina, si katropang Rafael, kay Tay Mosok, at siyempre kay katropang Ryan de la Cruz, kay Yan Yan Horario, kay Sir Melz Anisco, kay Chris Brandon Blanca Flor, kay Nene Bacas de la Tena, kag siyempre kay katropa nating Eric Bering, kay Bernard V, kay Ma'am Senaline, kay Toto Joan Belves, kay katropang Sammy Dilandao, kay siyempre kay Ma'am Lelith Bacanto, kay Ariel Fanugan, kay katropang Lloyd D. Navales, kay katropang Joel Bilyona sang Hamol Awon Panay. Pero wala pa may nagdugang ha, katropang Solomon sa imong listahan, pero ara na isa-isa ta na sila tanan. I'm sure ko nagapaman

kamantol dun. Pero totoo, Val, time check kung uliwat sa Barcelona. Barcelona, it's 9:13 in the morning na. Avong, nagalakat mga ilang oras sa Barcelona. No? Sige. Sige, tropang Bernard Vio ba? Nagkahingabot man siya nga pag highlight mo yung hapon raha sa Villanueva family. Kag sa imo partner nga si Ma'am Hilda Villanueva. Ambal ni

0: Sige, sige. Preparar ka na dira to Valhang, imong internet connection para ibalita mo lang samon karon to Val kung bala nagasugid man si Don Don sang kamatuoran. Hambali ka tropang Rafaelo Don Don. Pwede man tol doon, makakadto ka sa Barcelona, Spain, kay ikaw man si Shane, kay stewardess ka man. Inbooking, hindi ka tropang Rafael. Sige, ambali ako. Kunin kita, Aira, sama ka. Ay, hindi ko doon. Si Toto, balandri ang kwa, akin man. Gina, ano na siya diri, gina, boryo na siya diri.
1: Available gid anytime si Toto Val. Sige. Kuan mo ka sa katropang Aira, wala na kita diri sa nga Chika Babes. Sa X-rated. Dun-dun sige. Si katropang Eric, at siling niya sa Kaluoy, ma'am, success. Nakahulog ko entry sa Dropbox, malakat ko liwat buwas, ma'am.
0: Yeah, nabi ginaya katropang Eric. Good news gid ta sa aton. Sige. Kay ti collect ako man ina naton before ang draw, ang mga drop box na daton sa naglilain nga parte sang banwa dre sa copies. Kika tropang Eric, salamat din ko na Sir Solomon sa imong mga panamiyaw kag hambal ni katropang Ronald Hagonob, DJ Ira, DJ Joy, masaliwat may yung hapon ha sa inyo nga duha. Dapat permi na kamo mag-anti para kay bagay gid sa inyo mga katropa hanggang may hininga na so guard ang true love kay complete benefits na. Ay sige. Lodge, Ira, and Joy, God bless, God bless sa inyong dalawa. Habi ko gani ano pa may bodyguard ka pa, safe. Uh-oh. Na safe na. Sige atin yung gidaka tropang Ronald Hagonob, tidiin mo ikaw nagapamati sir, may radio bala ikaw dira nga gamay nga nagapulo pa mati ikaw subong.
1: Yeah! So, may requested song to sa Blakayna katropang IC katropang Ronel dali lang ito na agyan ko di kagina ha. Sige, yes. Tawad ang iyang requested song ni katropang Ronel. Yeah!
0: Yes. Pangitao ni na ni katropang Joy ha, baka katropa kag kung may ara gid man ti ipagapuli ina naton sa kahanginan.
1: Oo, di sila nyari ho. Miyad gahapon DJ Joy and DJ Ira, shout out kay Crystal nga nasa guard ang true love. Request ako ng song DJ Ludes, Ira and Joy, Kanlungan. Kanlungan, gali. Salamat gid and God bless sa inyo mga guwap, sa inyong program. Halong kamo always. So, di ba?
0: Thank you gid ha katropang Ronald. Okay, mga katropa pips, later aton ina ipatukar. Pero mga katropa, excited na bala ka mo kung ano na naman bala nga istorya sang kabuhi ang aton pagabuksan for today's X-Rated Tuesday edition. Inibulayhan magkahatag na naman sa aton sang leksyon.
1: Inibulayhan magkahatag sa aton sang inspirasyon.
0: O kung base konsumisyon. Balantayan mga katropa, gani palayo lang dira sa pagtuto kay sa aton nga pagpanumbalik ato na ina pagabasahon. Time check kita na yung mga katropa. Oras alas 3:21.

0: naka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Napatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko to pinasahin ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kape ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with Steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Claire Skin Beauty

0: product of Yerto Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, nagagati ko dati para ating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
0: Sister.

0: Clean, fast, and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Nagabulig pugong sa paglapta sa mga cancer cells. Protection. Agud malayo ka sa balatian. Evergreen. Herbal capsule na may pito kasangkap. Turmeric. Malunggay. Saluyot. Ampalaya. Wheatgrass. Barleygrass. Kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mix with turmeric. Malunggay. Kag mangustin. May gabi ka na. Protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.

0: pataas ang libido level sa lawas. Gani sa mga katropa na to, andra nga mga kalalakinhan, tigameta nyo iniha 30 minutos antes ang labing-labing kay misis. Magtumar lang sa isa ka kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang kalidad yung nga produkto sa Yes to Health Incorporated, FDA approved, gani safe na safe gin kung inumon. Mabakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar, o kung pwede man nga ma-add to cart sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men, sulid ka kun nakaturbo ka. Saliwat pa yung hapon sa mga katropa naton nga bag-o lang ha nakalantaw sa naton nga live subong, o kung bag-o lang dira nga nagapamati sa ilang nga mga radio. Tingin na tamiyo, tingin na naton nga mga silent listeners and viewers nga every day, every afternoon nakachin in, nakatutok sa aton. Mayong hapon sa mga katropang class members sa aton dira nga mga tanod, BHW officials sa nagkalain-lain nga kabaranggayanan diri sa Capiz. Siyempre, drapan sa ato niya Ferocity Fire and Volunteers. Tanan nga katapos ang PNP, Philippine Army and PCG. Especially na draha kay Sir Cristobal Consolacion kag Sir Jomar Buena Vista sang BFP. Yahoo! Kamusta, kamusta, kamudera. Mayong hapon, nandra sa inyo tanan-tanan.
1: Kagash, siyempre mayong hapon man sa mga katropang traffic auxiliaries nato. Nga always kikro nakamonitor sa ating program kada hapon kay katropang Ilarde Di Jaime, kay katropang George Aguil, kay katropang James Di Jaime, kag syempre kay katropang Obed Salvador. Syempre nagapalabos na panamyo di as always si katropa natin Rose De Leon Arroyo.
0: Yes, dugang lang ni katropang bago ta magbasa mga katropa sa ato ni istorya. Sali ni katropang Ronel, DJ Ian, DJ Joy, kapamati ako sa radio akag nagalantaw pa sang live niyo kay man. Panggabi ang ako niya duty sa Chowking Antique. Gusto ko gani dira nga magbalhin sa Chowking sa Roja City Capiz. Kaso, kung dere sa kuno ba si kadtuan siya ni katropang Crystal?
2: Ayoy!
0: Kaya na-hadlock siya ko no sa iya. Nga man hadlock ikaw kay Ma'am Crystal, ti mabuot man at siya, way man at siya kapangaon tawo. Ay, kung si Ma'am Crystal ang upod mo, ti syempre busog ka piyermi eh kay man. Bisa na gamantener lang ina iya, iya ginamantener, ay ambot lang. Alright, I mean, ano dira ang masabat mo Ma'am Crystal, kina-hadlock siya ko no sa imo, ha? Basi ginahadlock, basi ginahadlock mo siya katropang Crystal.
1: Yeah. Ano iha ng mga panghadlock ina makaladlock naman.
0: Ay, dito si totoo ba lang ba ginahadlock sa iya magsakay ang mga chicks. Alright mga katropa, hindi natin pagpadugayon. Buksan tarang istorya sang kabuhi nga ginatiguluhan si girlfriend o si ex-girlfriend.

0: DJ I and DJ Joy. Sinuobla ay han ang piliun ko. Si girlfriend o si ex-girlfriend? Mayong hapon sa tanan niya mga katropang listeners ng XFM Rojas. Ako gali si Jeron. Kagduman gid ako ka problematic subong. Gani nag-decide ako nga magpadala sa nga konsulat sa inyo mga DJs. Naga-overthink gidabi ako kung sino gidya bala ayhan sa girlfriend kag ex-girlfriend ko ang piliun ko. Hambal sang kalabanan, wala ko no sang good breakups. Pero ambot nga man sa amon sang ex kuya, goods man ang breakup namon. Bisan may naging third party pagani. Mira nga subong, nagaduwa-duwa ako DJs. Kung balikan ko pa bala siya, bisan may girlfriend na ako. Duwa ka tuig kagtunga na kami nga breaks ang ex ko. Kagining current boy o kuna current GF ko, 9 months na kami nga mag-on. Mga DJs, quick information lang about sa ila. Iningakon nga ex, siya ang tipo sa babae nga sobra ka ma-effort. Hindi lang sa akon, pati man sa family ko.
1: Sana all.
0: Mga DJs, ang akon nga girlfriend ang ara sa event industry. Amo na ako may birthday sa amon. Sagid na ang nag-e-effort sa arrangement at mga party surprises. Kagahilig mas ang akon nga ex-girlfriend nga ulubrahon mina nga mga bagay. Amo man ang rason nga nagustuhan gid siya sa pamilya ko. DJs, ining current girlfriend ko naman niya subong tama ka introvert. Hindi siya mahilig mag-join sa mga family gatherings. Kung gina-invite ko siya gani, bisan sa simple kagamay lang ang mga selebrasyon, damo siya sang rason. Keso may importante siya kung alakat. May kung ano-ano na lang gid. Tana na lang ginarasones niya para lang makalikaw siya. Amo man ina siguro ang rason nga wala gid siya nagustuhan sang pamilya.

0: this year nag-reach out sa ako ng ex ko. Una, sang birthday sang magulang ko. Nahidlaw na siya ko no sa dati niya nga mga ginaubra sa family ko kada may birthday. Gani dito na nag-start ang tanan. Nag-effort siya liwat sa pagpreparar sang birthday party para sa family ko. Kag once nga nakaset na initanan, mauli na na siya dason kag wala na siya nag-join sa celebration. Kay man, balaan niya man niya may new girlfriend ako. Pero DJs, niya sa ka-party, wala gid nakakadto ang nobya ko. Recently lang nag-birthday ako kag ginsilingan ko na nga daan ang ex ko nga kung pwede, hindi niya na ako pag-ubrahan sang sorpresa. Kay man, may girlfriend na ako nga daan. Kag sabat pa sang ex ko, wala man ko no siya sang plano. Ang pamilya ko malang ya ko no ang gina-effortan niya. Kag ulubraho na ko no ina sang girlfriend ko, ay surprise ako. Gani mga DJs, ako man ining si assuming. Nag-expect man nga i-surprise ako ni girlfriend. Pero wala gali. Wala gali siya ya sang plano. Gani dito gid ako nasubuan.
1: Hinihimo ko mga DJs, ako na lang ang nagplano. Siling ko sa iya, kadto na lang siya sa balay, kay may gamay lang na celebration. Kag naghuuman siya. Pero sa adlaw mismo, sang birthday ko, wala siya. Mas-celebrate na lang kuno kami nga duha the following day. Mga DJs, sa kuon ko nga dito na nag-start nga nadulaan ako sang gana sa iya. Kagari pa ha, dugang sa mga tropa ko, nabalitaan nila nga single na kuno ang ex-girlfriend ko. DJs, nag-cheat sa iya ang iya nga boyfriend. Ining lalaki nga ni, amo ang third party sa duanay sa relasyon namon. Siya ang rason kung nga man nag-cheat sa akon ang ex ko.
2: Oh no!
1: Matawag ta bala ini nga karma sang ex-girlfriend ko tungod sa pagtunto niya nga ginhimo sa akon. Pero DJs, to be honest, wala gid ako yasang something or kalain sang buot sa iya. Ginaako ko nga nasa gitaan gira ko sa dos ang ginhimo niya sa akon. Kag siguro almost 1 year man before ako naka-move on sa iya. Mga DJs, ginaako ko man subong every time nga makita ko siya. Nagapanumbalik ang feelings ko sa iya. Balaan ko man nga sala ini tungod nga may girlfriend na ako. Pero DJs, I don't know, happy gid ako ya kung nakakaupod ko siya. Amo na siguro nga nag-start na siya mag-reach out kag mag-effort sa family ko liwat. Kay basi bala gusto niya man nga makipagbalikan sa akon.
2: Sana all.
0: Mga katropa, na sobrahan bala ay hanako kababaw kung balikan ko pa ining ex ko nga nagtunto sa akon sadto, pero nagabawi sa pamilya ko subong through birthday surprises. O magstay na lang bala ako ayhan sa girlfriend ko? Nga bisan damo sang alibay para makalikaw lang sa phone ko. Mga pa family oriented abi ako nga klase sang tao gani. Very important kidya sa akon nga close ang girlfriend ko or future wife ko sa akon nga pamilya. Palangga man ako katama sang nobya ko mga DJs. Kag wala gid ako ya sang problema sa iya. O kaso kulang lang gid sa abi sa effort. Kagining ex ko naman niya, bisan nagpangluib siya sa akon, ginpalangga niya man ako. Ilabi na ang family ko. Kaginfa-feel niya gid sa amon, na importante kami sa iya santo. Hindi man basta-basta ang 3 years kapag updanay namon. Palangga ko gid siya santo. Kag sa subong, nag-amat-amat na yabaylo ang feelings ko. Do mas excited na ako yan na makaupod kag makita ang ex ko kaysa sa girlfriend ko. Paano bala ini Ayhan, DJ Ian, DJ Joy? Sino bala ang ipursu ko? Si girlfriend o si ex-girlfriend? Please help me mga katropa. Kay kagamuna gid sang pinsar ko. Sa liwat, ako na lang si Jeron. And this is my ex-rated story.

0: katropa, ang inaneng programa ang bulilog ng Gradulong Sang Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper ang imo kagalingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayaras ang glutacogic kag virgin coconut oil kon VCO nga nagabulig agad nga mapunggan ang early sizes kan aging o kon pagtigulang sa ating cellula sa panit. Nagabulig man ini agad nga mapaputi kag mapakinis ang ating supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga sa Clear Skin Herbal Soap. Pwede man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Kanihimuan nga natural ang pamaagi sa iyong mga pagpagwapa, mga katropa. Magamit na sa Clear Skin Beauty Soap, gumabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapareho sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, Grace Pharmacy, Super K Drug Store, kag pwede man mabakal online. Pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop, a Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo! Alright mga katropa, at ibalikan tayo ng istorya sa kabuhi ni katropang Jeron. Ho nga, ti siling niya kuno, tumangid siya ka problematic subong. About do, sa imong istorya do, feeling ko do, ikaw yung may problema sa kagalingon mo, katropang Jeron. Kay ti man may nobiya siya subong kag nagalibog ang ulo niya mga katropa kung sino balaihan ang iyang pilion, ang iyang girlfriend o ang iyang ex-girlfriend.
0: Sige, kadamo sa paliligbanta nagdugang pa ni si katropa.
1: Amo gani katropang Joy kay ti 3 years gali sila sang ex niya. Ay hindi man ina siyang tiaw-tiaw ha kay sa 3 years nga ina ti damo sila sang inagyan. Isa na dito ang pagpangluib niya sa imo. Mm-hmm. Tani madumduman mo ina subong ha. Kaga 2.5 years na sila kuno nga nag-break. Kaga sa subong gani may nobya na siya kag 9 months na sila nga mag-on. Galing ang problema niya mga katropa ining girlfriend niya subong tituman niya kay introvert mahulay mahuluyon kumbaga kay wagi kuno nagapakita sa pamilya niya damo sang rasones para makalikaw kag hindi kuno mahilig sa mga party-party like birthday magkanto dito sa balay sang nobyo niya o galing amo ina kay siya pinaka importante kaya nga adlaw sa kabuhi sang nobyo niya wala siya sa gihapon nagpalaki kay ma-celebrate na lang sila kuno yang solo the next day. Hay dito na inga na dulaan sang gana sa iya si katropang Jeron ho. Tapos ining ex niya katropang Joy nagapanumbalik sa liwat sa kabuki niya. Nag-reach out. Nagpakita na naman sang motibo. Ay, nagagarit-garit na naman iniya sa imo katropang Jeron. Wala ka lang kabalo. Nag-effort-effort. Ini ko na nga mag-design, mag-arrange na mga birthday surprises para sa iya nga family. Kag gustong-gusto gid ko ini siya sa iya nga family.
0: Okay. Tika tropang ay para sa imo. Grapaligba niya subog. Kung sino gibala ano gibala ang iyang pilion ang iyang current girlfriend o kung ang iyang ex nga tinaga mo ba tiyag sa subong.
1: Ay
0: ang baga nini katropang ay katropang Jeron kagina diba sinalipat ka naging luiban ka niya before
1: amo gani katropang Joy kung ako sa imo ya panumdumi inasang madalom ha kung pilion mo inang ex mo ay ti liwat-liwato niya lang inasagi hapon ang ginhimo niya sa imo kung baga dapat maging masaniya ikaw nga nag-break sila sa ex niya kay ma karma is real na ina sa iya. Tapos ang ending, sawon mo na naman siya. Kagbayaan mo yung girlfriend mo nga siling mo. Tuman ka kapalangga niya kag wala ka sang problema o galing kulang lang gidabi sa effort ini ang girlfriend niya. Itiway gitira iya problema katropang Jeron. Advantage ganina sa isa kababaye nga introvert. Kay man, hindi na ina mahiling makipag halubilo sa iban nga mga kalalakinhan. Anong gusto mo inang tokatiya? Ano pag yun ginapangita mo
0: extrovert
1: kulang-kulang lang ina sa pag kuan pag ulog-ulog gati magkadto ka man siguro nahuya lang gid siya ka tropang Jeron kay man syempre balaan niya man nga may naging ex ka mo kag 3 years ka mo kumbaga imo lang sa amat-amato ni lugay ka na tayo magbalik sa ex mo ah hindi ka sure kung palanggaon kaniya uba, sige na, tunto ka na naman si Nania. Eh, wala na siya sang boyfriend, break na sila. Tapos, malagas-lagas na naman siya sa imo.
0: True ka, tropak ay. Kagado ginapagawa niya, do ginapangitaan niya lang niya siyang butas. Kung iyang current girlfriend, wala siya mapintas, magluwas ang dabi nga. Imposible man, nga before mo siya ginpangaliagan, wala kakabalo nga introvert na ang imo nga girlfriend. Yes. Katropang zero, hindi.

0: hindi yan na palangga ang girlfriend niya, kay kung palangga niya na, he would not have any feelings for his ex anymore. Mm-hmm. He must ask himself kung bala, he always ready to face the consequences in case magbalikay sila sa iyang ex. And do you think hindi ina masakit para sa imong girlfriend? Sakto kalid ka tropang Noranian. Hambalin ka tropang Dudoy, mahina gid kuno ang net dito sa ila sa General Trias Cavite. Sige lang Doy, importante nagpapabati ikaw.
1: True, may punto sa katropang Dolphy ha, katropang I. Siguro sa tutud ng storya na naluyag pag ina siya sa iyang ex niya, nakitaan siya sa ang alibay.
0: Silingi katropang Ronel ho, salamat gid sa song DJ Ian DJ Joyce na agian sa imo Jero, na agian kunana kung pilion mo subong ang imo no biyap present subong kay indi nga lugmok ang present kuno kay indi nga lugmok ka siya batyag sang tuod nga pagpalangga sa imo toto Jeron, na sa guard ang true love, kami ang loyal kaya namon gani protektahan ang kaginabantayan namon ang ayhan pa ang pagpalangga namon sana all na sa guard talaga ang tunay na pagmamahal. Sige ake tropang Ronel. Sino ba da katropang siya?
1: Si katropang Rafaelia, kung ako si Mosander, wala ka pilion sa ilang nga duha. Pakita ka na lang sa iba, kaya ba si dito mamakita ang imong ginapang.
0: Ay, grabe po gito. Pero hambali ka tropang Fritz, basic lang kung ang problema mo yan. Dapat ikaw na willing mag-adjust if ano man meron sa attitude ng Joe.
2: XFM kid how?
3: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
2: Nga XFM kid.
4: Inani ang music ah.
2: Nga XFM kid.
3: Ay,
5: pura ka lang music magkatapos bugtaw ko lamay ara sa mga balita. Blabson, ari bigit mga DJs nila kanjo.
6: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X ka X. Simply
2: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
7: Timo.
6: XFM 103.9 XFM 103.9
8: The Secrets of Health.
9: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
10: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa tonsuri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-mm. Or domain nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa ka tao.
9: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
10: Isa Sir Josil, kay suppose hapus lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
9: Amo na kalaba ha.
10: Ambot lang kung paano nila takso na.
8: Sunthon Plus Gold.
10: Ang manami sini sa Sunthon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Sunthon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga aton sininga tinai sa pagpagwa sang higo. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
8: The secrets of health.
9: So, if constipated, maginom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
10: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
9: Oo.
10: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
8: The secrets of health.
4: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
8: The secret of health.
7: Santhol Gold Coffee Mix.
9: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. A good to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto to maintain sang manami firm na to sininga skin at the same time nagapanami sa to sininga mga joints. So Santon Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine. Santon Plus Coffee Mix, ang kape sa tanan nga pang idaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa to sininga brain.
8: The secret of health.
7: XFM 103.9.
11: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabagot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
12: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
13: XFM Cebu,
14: XFM Bacolod, sa XFM
12: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

alas 4:12 na sa hapon, mga katropa! Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta? And syempre no, solo flight na naman kita kay bawi si Sexy D. Kabawi ka, day! Siyempre, may ginlaktan siya nga importante. No? So, that's the reason why nga solo na naman kita sa aton nga programa sa Extra Service. Siyempre, no? Hindi man ako solo, bangod daara man ka mudira, nagkapamati sa inyong mga panimalay, kag sa inyong mga opisina, or probably ara ka mo sa gwa, no? Mga field workers natong dira. Maayong hapon, kag Halong Ged! And syempre no, may araw man kita sa mga taga Paminaw or sa mga nagalantaw dira no, or nag-view sa aton nga XFM 90.3 Bacolod live stream dira sa YouTube. Good afternoon and thank you so much. Thank you. At the same time sa mga nagatutok diya sa aton via Facebook no, ang aton nga official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page, mga katropa, no? Nga may aras ang 140,000 followers na. Congratulations to us and thank you so much sa solid nyo nga pagsuporta diri, mga katropa. Thank you! Kag sa mga gusto niyo magpatamyaw no sa inyong mga kilala, mga katropa, mga pinalangga, mga loved ones, pwes, pwedeng-pwede nyo gid i-shoutout diri sa aton nga official page, mga katropa, no? Ara lang dira, no? Kantuan nyo lang. Or kung may ara ka mo sang internet sa inyong nga mga, or net sa inyong nga cellphone, pwedeng-pwede nyo gid ni kantuan ng aton official page, no? Or pwedeng-pwede man kamo ka-text or call sa aton nga official XFM hotline number 0915-628-7926. Balik solo flight na naman ta, no? Ano ba lang aton nga himuon sa mga adlaw? Siyempre, mangkuton tanay kung may klase si Sir James King. Wala na naman siya klase. Ay, oo, kay abrigada. Ano na galing na subuno? Manugang iba niya nga mga college siya, siyempre. Mga around July pa na ilang mga klase. Pero yung mga high school tayo, mga elementary, probably this June na, no? Ang ilang klase may ara ganing guro ka, June 8, no? Mas-start na ilang klas. So, nadumduman ko sa una mga katropa, no? Nga kung may klase kita daw, tinamad ka naman sang bangon. Ang gina sa unang, ang goal ko ya, mga katropa, ang goal ko ya, nga, gusto ko ya matapos na ang klase or mag-graduate na ko, para hindi na ko ya mag-eskwila. Para sa ako niya, kalbaryo ang pag-eskwila, kay bangod mabugtaw ka, alas 6 ng aga, mamahaw, kag mapuli ka, alas 5 sa hapon, daw taguri, gid sa kabuhi mo, ara ka sa eskwilahan. Pero, sadya-gidya kay siyempre ara din yung mga barkada, mga best friend mo, mga schoolmate kag the best gidya ko niya sa tanan nga level no, ang high school life. Thank you. Mo bala mali na high school life, ama high school. Dumduman ko no, shout out gid sa tanan nga mga maestra dira no sa SI no, Sila Institute, dira gid ako nag-graduate sa akon nga high school no, kay sa kadamo sa high school ko ging kantuan Cebu Negros no, di buot mo. Alas 4:16 na sa ngapon mga katropa, kagang ang petsa subong Hunyo 2026 no, this is the birth month of my mom. Thank you. And syempre no, I'm glad na mapuli na ako nga Iloy para magselebrar sa iyang birthday dire no. Shout out kini sa Tan family dire, nagalantaw sa Dumangas, sa Molo Boulevard, sa Kalumpang kag sa Villa no. Shout out sa tanan ng mga Tan kag Hablero family. And sa mga family taman dira sa Pangasinan no, shout out sa inyong lahat dira no, sa mga nanonood no, sa kay Utol Karen, Nash, you know Yuna, and of course the one and only Bang Tong Tong Tong Tong Pakitongki Tong. Alright, san-san uway lang no,
Pero na mga katropa, hidlaw gina kuya. Hidlaw gina kuya sang akong trabaho. Muna kaya ambal ko gani nga. Hidlaw gina kuya sang akong nga kapag patawa bala sa diri. Hi, shout out kali da kay Renji, ha? Renji Siriano, no? Shout outs dira sa imo from Iloilo, no? Siya sa San Joaquin, Iloilo. Shout out sa imo. Hidlaw na ko sa imo magbully, ha? Bully. Gusto mo i-bully kita? Oh, amo ni sang pinaka cute nga tao nga nakita ko, no? The gremlins lang ni sa kadako. And speaking of kaidlaw, no, mas maidlaw kita yung maging healthy, no? Actually, nag-gain ko 10 kilos pero I'm not sure kung okay ni siya sa akin, but I feel heavy, no? That's the reason why nga mabalik na naman kita sa aton nga mga food supplement, no? Nga ginatumar every single day. Kasi syempre, amuning gatag sa aton sang stronger immunity, gatag ini sang healthier body. Kag of course, no, nag-promote ini sang aton nga gina-promote ni ang aton nga pag-boost ang immune system, no? And syempre, Mitch, Sir Mitch Lipang, aton manager, ambal niya, sa SI Kagali, School of Intelligent, hindi, IS kuya, IS kuya, Sir Mitch, Institute of Silay. Sado gid ya kalam sa ako niya pag-abot sa mga kalokohan. And going back, no, sa aton nga anon engineer no ning tea sa akong tubangan man do tea tilaok. Tubay tea sa ako na tubangan. And speaking of weather, no, ang aton dan subong nga weather, mayo man nagulpi magulan pero normally ang ina pangamuyot ya ulan subong, no, kay grabe gid ya kainit. Ay, singanan niya nga ang init subong yun do. I'm not sure kung may ozone layer pakita nga nabilin sa aton nga kalangitan, no? Renji, kanto ka di ko makatabo ka di sa bakulod na i-guest ka, ha? Yeah, you'll be my special guest, no? Isa man isa sa mga funny, tagid nga mga kauban sa vlog industry, no? Kung gusto mo, kag makabakasyon ka di, ibutanta ka di, oh, sa kilid. Himuunta ka figurine. Anyway, so mga katropa, no, speaking of mga sudden change of weather, kinanlan tagid nga maprotektahan ang aton kalawasan.

0: ka, hindi nyo ipagsumulon. Kaya nga, ining gamay nga kapsula, siksik ini sa laman. No, malaman ini, madasok ini sang vitamins kag minerals, no? Nagapanguna dira, mangustin pala nga daan mga katropa. Ano ba lang ginatawag nga mangustin? Antioxidant sa aton kalawasan. Nagapakakas ini sa mga toxic sa aton lawas, no? Labi na gid kong may mga damo kada sang toxic sa lawas mo, do feel mo gamasakit ka, no? Do gamasakiton ka. Amoni ang trabaho sang mangustino, antioxidant sa aton kalawasan. Isa pa lang na, dugangan tapagin sang ampalaya. Ano ba lang ampalaya? Mapait lang, no? Pero nutritious pagabot sa aton kalawasan. Nag-regulate naman ini sang aton ng mga blood sugar. Kung malunggay naman niya ang aton pagahisgutan, ining malunggay gani ginakawat na ni gani sa ano no ginapangwa na ni gani ginapampuksi gani sa mga kung sino-sino o ano amo gani ko may tanom sila nga malunggay daw ginabantayan gid nila kay gakaubos ang sanga.
1: Wapa yung
0: gid ka mama. Oo, sugid bala kay dapat nyo bantayan yung ginang sanga nyo sa malunggay kay amo ni kadabong ang inyo malunggay o pinalakad daw mo naman sa gamay. Kay man gin pangkuha naman ang inyo mga malunggay. Ay nako, ining malunggay daan niya rich in vitamins and minerals ini no kinanlan gi sa aton lawas no kag the same time ang isa sa mga gusto ko gid nga ingredients na aton nga Santon Plus Gold mga katropa is garlic. For me nga high blood do na nga may heart disease no, garlic is one of my favorite gid sa tanan nga mga ginakonsume ko everyday no. May ara ko ya pickled garlic, may ara ko ya ginaminch nga garlic, may ara ko isang garlic powder tanan nga may ara sang garlic. Kag syempre na ginasabayan ko na isang Santon Plus Gold ko. Ining Santon Plus Gold mga katropa may garlic ini nga anti-cancer. Kabalo naman kita nga wala pagidya sang definite nga cure sa cancer no. Amo na gani nga dapat may ara kita sang ginatuwag nga garlic sa aton kalawasan para anti-inflammatory, meaning pakakasatara yung mga bukol-bukol sa aton kalawasan. At the same time anti-cancer siya. So last but not the least, ang spirulina. Ano ba lang spirulina mga katropa? Ining spirulina mga katropa, isa ini ka-source ang protein sa aton kalawasan. So imagine ha, sa kadamo sang mga sangkap nga ara sa Santon Plus Gold, sa suplemento pa lang sa Santon Plus Gold, grabe na. No? Paldo ka na katama. How much more kung dugangan tapagid sang premium D3? Ining premium D3 mga katropa, isa ini naman ka sunshine vitamins. What am I talking about? For example, kung naga-call center ka mga katropa, kag-less sunshine ang mabaton mo every single day, no? Kay tungod, ang out mo is probably 6 a.m., no? Tigadali ka na napuli, kituyo ka na. So, hindi mo ma-maximize ang sunshine nga ginahatag sang kalibutan sa imo. So, if I were you, mag-premium D3 ka mga katropa. Ining premium D3 is a food supplement na against sa virus kag sa bakterya sa aton kalawasan. So sunshine vitamins na siya, responsible pa siya sa pag tunaw or pagkakas sa mga virus kag bakterya sa aton kalawasan. So imagine protection naman yang gina-offer niya no. At the same time, last but not the least, hindi ta pagkalimtan ang aton nga ascorbic acid or santon vitamin C. Ini naman niya ang responsable sa pag-boost sa inyong mga immune system. Lutid failo na ko. Bala mo mga katropa, ini nga pag-boost ng immune system. Nagabulig ini para maging pagsika sa imo nga pang-adlaw-adlaw nga panlakatuan. At the same time, ini nga ton nga Santon Vitamin C, ginapalayo ka sa mga masakit. Hindi ka dali matakdan, no? Kung ginaubo-ubo na yung imo, yung silingan niya. It does not mean yung nga maubo ka man because bako ng immune system. So imagine niyo ha, tatlo ini ka suplemento kung i-take mo ni adlaw-adlaw kag itumaron, pues maging malawig gid ang imo kabuhi diri sa kalibutan. Thank you. Syempre ini nga aton nga produkto no, ang aton nga Ultimate Trio, himo ini sang Yes to Health Incorporated nga nagapati nga health is wealth. Kaya mag-yes to health.

0: Idol Bob, diin bala namon mo baka lang ining mga suplemento? That is a good question. May ara ka mo sang option nga magkadto sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Saan? Or diin bala na makita? Ara lang ina sa door number 46, Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Or kung may ara ka mo sa malapit dra sa inyong lugar nga butika, pwede niyong kantuan kagmangkuton kung may mga Yes to Health products sila para mabakal niyo ang aton nga mga sari-sari nga mga product halin sa Yes to Health Incorporated. Kung ginatamad ka naman niya kay because everything now is online, pwede na orderon halos tanan mo nga gusto subong, pwede na ma-order online. Pwede niyo man orderon through Shopee and Lazada. Pangitao nyo lang ang aton nga Yes to Health Incorporated or ang Y2H 2011 na shop para legit ang inyong mabaklan kag door to door ma-deliver sa inyo ang mga products ng Yes to Health Incorporated. And sa mga nag-celebrate sa ilang mga birthday dira, no? Happy, happy birthday sa inyong tanan! And naway maglawig pa nga aton nga kabuhi diri sa kalibutan, no? Kay for me, life is very precious, no? I always ko giriya ginapangayo sa Ginoo, no? Nga maglawig ang kabuhi ko. Kay anon mo na ang imo nga nami nga auto kung ibawon ang masakay. E ginbaligya na. Anon mo na ang imo nga big bike. Tapos, ang babae na ang nag-drive. Diba? Anon mo na mga alaga, mga kabayo, kalabaw, kanding, baka, dra, kung ginihaw na kay palubong sa imo. Diba? Muna ganing nga health is wealth yet, guys. Tandaan nyo, wala na sang importante diri sa kalibutan, kundi ang imo nga health. Kay kung healthy ka, meaning lawig pang kabuhi mo sa kalibutan, mas madamo nga happiness, mas madamo nga mga nga chance na maka-experience ang love, maka-experience ang tanan-tanan, maka-experience ang kabusog, maka-experience ka kung ano-ano, no? Bo, aring ginalang taon, no? Puro litson man naman, ginagutom ko sang ga-avoid matagani sa mga nagtulo, pag laway ko yung gulpi, kapag basya sang sinamak, nagarago mo. Pero te, siyempre, no, aside sa pag-tumar sa ato ng ultimate trio, lakotante ginias ang proper exercise, kag proper diet, eh. Di man na pwede mainom kaya sa ato ng ultimate trio, tapos amo na ginabangaw mo, litsyon. Amo ka litsyon, ina, oh, grabe, litsyon. Sige, be. Oh, grabe. Ina, wala na busog ka na kanto, di pag nakita mo na nga muna nga sa imo nga screen daw dira sa ato ng mga engineer na department, to daw. Kalami isang ragumo sang iyang ano giya. Dobal an ko na kun sud anon karon sa gabi dol yempo gidaw. All right ha, mga katropa, ano bala aton pagkabantayan subong hapon, syempre. Wala gi ba? Kay hindi man ka drama kay wala ta sang partner no si Sexy D, may importante lang ilakta no may pictorial siya kay model siya mo, di ba? Sana all model. Eh, mabasa kita sang sulat, no? Mabasa kita sulat, mahatag kita sang advice, no? Amo na gani kung may ara ka mo sa mga sulat or story sa inyong kabuhi. Siyempre, itago talang sa pangalan nyo, eh. Diba? Itaguon tang tutunyo nga ngalan, no? Ipadala sa aton diri sa XFM para mabasa ta kag matagaan sang kabuhi, pinaagi sa drama, okay? Kaga sa mga katropa ta dira nga gusto magpa-shoutout, ha? Once again, open gid ang aton nga official page, ha? Please do like, share, and follow XFM Bacolod News and Public Service Authority page para naman, siyempre, ma-shoutout nyo inyong mga lobby dudes. Alright, alas 4, imedya na sa nga po mga katropa, no? Magabalik kita, ha? Hindi gindi pagsailo ang inyong mga radyo kaysa atong pagbalik, masugod kita basa sa una natin nga letter, no? From our katropang mga letter sender. Diri lang siyempre, no? Sa inyo nga, paborito nga, programa tuwing hapon extra service, kaupunin inyong nga Uncle Bob, diri lang siyempre sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back.
1: XFM 103.9. We've

0: Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
0: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanzone kag vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gayon ang kusang order yung ang kape. Gato kang pagit pagka-nervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanzone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal

0: Claire Skin Herbal Soap?
1: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag Sunfoam Plus
2: Herbal Oil. Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: mag Sunfoam Plus
3: Herbal Oil.
2: Ang pamahit na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
3: Herbal Oil.
4: Chronic pain?
5: Ang sakit.
4: Mag Sister Pain.
5: Muscle fever.
4: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
4: Basta pain.
5: Mag Sister Pain.
4: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
4: Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: The pain.
6: Mabibili sa mga butika.
4: Sunfone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants. Ang Sunfone Gold Coffee Mix.
4: Sunfone Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
4: lalakas,
6: at gaganda ka pa.
8: XFM.
9: Sa mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ariya, subong sa paghatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagka-impormasyon. Dari sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas.
10: Welcome sa palatuntunan,
11: edukasyon
10: para sa ikayong lawas.
11: Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang
10: Evergreen
11: Herbal Capsule,
10: kag ang
11: Evergreen Coffee Mix.
10: Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
11: Edukasyon
10: para sa ikayong lawas.
9: Istoryahan naton ang parte sa cancer. Ba may apat gali ka 4 main types of cancer, meaning carcinomas ang isa pagid, sarcomas ang isa, leukemias ang isa, lymphomas. So tibalaan nyo naman na siguro, i-research nyo bala. Pero ining ato niya pag-aistoryahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, dumudamo man na siya sang klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Diri kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon dira agad na bilong ang aton sinayang pag-istoryan ang anal cancer. Dito na pagpalawig yun, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed niya ng alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayara na siya nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anus. Malang inagwaan sa aton ni ko. Kagperwisyo gid kung magpagwa ka sa imo sining hip. Ko. Sa mga naga-feel yaki dati, close your eyes and cover your nose. And of course, especially your ears, tira. Somewhere there, over there, da pa there. Agot malantaw, ina, may mga series of test pa, ina. Amot lang, basta doktor lang pamangkutan nyo. Ina, ko ng luyag naton nga magastuhan, gid kita tindi naton pagtagaan, proteksyon, lawas naton eh. Ari kita diri iya, agot maghatag sang pag-asa, maghatag sang proteksyon, maghatag sang prevensyon. So, istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spinhico.
10: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito ina sila. And of course,
10: Evergreen Coffee Mix.
9: Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin nga kun i-challenge naton ang kaepektibo sining mga produkto nga ini ukon sang mga sangkap sang produkto nga ini. Basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no? Damo sang pamaagi. Pero iniya may mga sources kami iniya. May mga pagtuon iniya nga nagasuporta. Nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Suno sa pagtuon, ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
10: Edukasyon
11: para sa ikayong lawas.
9: Ang balong malunggay o kung malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule, may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain ng mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells ang saluyot o kung ampalaya. Amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius. Madamo ang mga pagtuon nga nagpamatuot nga inisya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya. May triterpenoids, fatty acids, proteins, and carotenoids nga nagapakita sa anti-tumor activity. Ang tumor siyempre benign niya. Ang cancer iya amo nang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita ang mga pagtuon nga ang wheatgrass makabulig man patay sa mga cancer cells. Ti ang barley grass bebe, tika on the be, updayon, tika, may ingredient ang barley grass extract na ginagamit ini nga mag-prevent upon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
11: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
8: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: alas 4:52 na sa ngapon mga katropa. Kag siyempre, nagabalik mang gihapon ang inyong Uncle Bob sa kahanginan. Siyempre, diri lang sa extra service every Mondays to Friday, 4 to 6pm in the afternoon. At siyempre, ining oras subong, ginadulong sa inyo sa ato nga paborito nga mga suplemento, no? Walang iba, ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. When we talk about Turbo, mga katropa, no? Anong gasulod sa ulo nyo? Siyempre, Turbo meaning kakusog, di ba? At the same time, kapagsik. Kag at the same time, siyempre, dapat long-lasting, no? Para mas damo ka sang ibuga. Ibuga nga pwersa, no? Amerikanik, kung gusto mo yan nga daw ang inyong romance moment sa imo nga asawa, yeah, is malawig, no? Kag very intense and hot, no? Pwes, kinanlan nyo gid magtumarsang Turbo Dietary Food Supplement for Men nga ginimo sa maka kagklavo huwas kang mga natural nga herbs nga nagapa-enhance sa mga libido sa aton kalawasan. Para hindi mabitin si darling, abay, siyempre, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men na kamo. BFAD approved ini mga katropa, kang halal certified. Amo na gani nga pwedeng-pwede man tumaron sa aton nga mga kauturan nga mga Muslim. Sorry pag ginaulat niyo, no, kung gusto niyo yang regaluhan ng inyong mga bana, no. Labi na gid nga lapyo sila permi. Patumaran niyo sang Turbo Dietary Food Supplement para magpagsik sila, no. 30 minutes gali ha, before sang inyong labing-labing ni darling, painumon niyo na or patumaron sang Turbo Dietary Food Supplement for Men ang inyong mga bana para sigurado nga swabe gid ang hagod sang inyo romansa.
1: Wow, ka perfect.
0: Saranyo gini mabakal sa tanan yung mga butika sa malapit sa inyo, no, diri sa aton nga banwa or pwedeng nyo man orderon through Shopee and Lazada. Kag syempre, pwede nyo man katuan ang aton nga Yes to Health Wellness Center. Abulig ka nga Reggie, mag-Turbo Dietary Food Supplement ka na. Para magtindog na siya. Alright mga katropa, shout out once again, no, sa ating mga katropa din, no, especially kay Reggie Suriano from San Joaquin, Iloilo, no, kag sa taran ng mga nagapamati dira sa ilang mga salakyan, no, labi na gid na mga nakatutok dira sa 103.9 XFM Bacolod. Kag siyempre, happy viewing man, no, sa tanan ng mga nagalantaw man diri sa aton nga Facebook channel or sa aton nga main page or official page XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Please do like, share and follow. Biskan diin ka man niya party sang kalibutan niya kung may ara ikaw isang Facebook, no. As long as ang imo nga phone is a smartphone, pwedeng-pwede kagidya kalantaw, no? All over the world kita yan, no? That's the reason why nga mayara kita sa official Facebook page para naman sa mga OFW ta nga ara sa gwa, ma-feel gid nila nga nagkapamati man sila Japon Radio diri sa Pilipinas lang, no? Kumbaga, bisika nara, ito yung lawas mo sa United States, about United States, Europe, UAE, or sa diin man nga lugar, ma-feel mo gidya nga ara ka Japon sa Pilipinas. Kag siyempre, alas 4:57 ni sa ngapon mga katropa, kag ano bala ang ato na hubrahon subong magabasa kita. Ini nga sa sulat gin padala sa aton sang aton nga katropa, no, may kaangot ini, no, sa pagiging macho. Pero isa ka darna. Ano bala istorya aton tukibon, no? Ari na ang aton nga istorya nga gintig uluan, macho pero darna.

0: Maayong hapon, Uncle Bob. Tagsatanan nga mga nagapamati sa imo nga programa. Isagali ka pulis ang akon nga tatay, Uncle Bob. Kaga tungod dira, plano man nila nga maging pulis ako. Amo gini ang ila ginapilit sa akon no, nga kurso. Labi na gid sa akon mga ginikanan kag sa akon nga mga relatives. Kay ang kurso ko nga criminology, bagay na bagay gid sa akon. Pero sa matuduod lang ang Uncle Bob, gustuhon ko man nga sundan ang yapak sang akon nga tatay no. Kag sundo ng iya nga ginakahiligan nga kurso labi na gid sa pagkapyut sang aramas. Daw hindi ko gid mapilit ang akon kaugalingon, Uncle Bob. Kay ang sikreto, Uncle Bob, nga dugay ko na ginatago sa akon nga pamilya. Ang sikreto nga isa ako kadarna. Nagatago ako sa kadulman. Nakawat-kawat ako kadto sa akon nga mga higala. Kag didto ako garampa. Kabalo ka naman sa akon nga gender preference, Uncle Bob. Ang magsinadya, no? Kag magbigern-bigern upod sa akon mga barkada. Amo naman niya ang suli nga gusto sang akon niya nga pamilya. Gusto nila ya lalaking-lalaki kagid, kag brusko pa. Pagana ko sa balay, Uncle Bob, grabe gi ko kamacho. Inabala nga daw ka, tindog ko pa lang daw makulbaan ka na. Pero pag-abot naman niya sa akon niya mga friends, kag sa akon nga mga fellow LGBT, ako naman niya ang reyna. Reyna nga ready na magrampa. Kadugay na nga panahon nga ginatago ko ini nga sitwasyon ko, no? Kag siyempre nga ako nga pagkatuntuod nga pagkatao. Kitungod hindi gid madali. I know nga hindi gid ako mabaton or people will not appreciate me when it comes to being like this. Pero kapoy naman ako sang alaka panago, Uncle Bob. Kapoy na ako sang pagpretend. Kapoy na ako sa nga do may gakuga sa akon nga do hindi ko kagiyo sa insakto. Inayubra ko man lang ni Uncle Bob tungod palangga ko nga akon nga tatay, palangga ko akon nga nanay, kag palangga ko gid ang akon nga pamilya. Pero asta sano? Makontento na lang bala ako nga maging amuni nga patago because sa pagpalangga ko sa akong pamilya. Gusto ko man tagaan importansya ang akon kaugalingon, Uncle Bob. Gusto ko man nga makagiyo freely, no? Because I believe nga there will always be a free will here in this world. Kabalang nga makagiyo ka nga daw, wala ka sang ginakulbaan, wala ka sang may ma-offend, wala ka sang dapat nga i-explain sa imong pagkatao. Ano ba lang dapat ko gid nga himuon, Uncle Bob? Asta san o ko taguon ang akong pagkatao? Maging isa lang bala ako nga closet queen? Once again, taguagali ako sa ngalan nga Eunice. Madamugin salamat, Uncle Bob, and more power sa inyong show. Well, actually, no, katropang Eunice, bawo, no? Eunice pa ang ngalan niya. Napit pa sa Lady's Choice and Mayonnaise. Well, actually, Eunice, no, kanami sang sulat mo, no, kahit so mga panahon, damo na gid, no, ang na-trap sa amo nga sitwasyon, di ba? Normally, iba niya daw, hindi niya kaya mo. Iba naman niya, ginbulgar gin nila, yabala, mabugbog sila sa ilang mga ginikanan.
1: Wapa!
0: Kaya gusto nila iya maging gwapa, hindi maging gwapo.
1: Gwapa!
2: Itagap lang ka, mama.
1: Yahoo!
0: Pero ang ma-advise ko lang sa imo, katropang Eunice, kung nagapamati man ikaw dira subong, no? I know, hindi madali ang maging isa ka, Darna. Okay? Pero hindi mo man pwede itaguon, di ba? Iti mas masakit sa imo tagipusoon nga hindi mo ma-express ang imo nga self, because may ginatawag ka nga pamilya nga masubuan or madismaya kung akuon mo sila sang matuntuod mo nga preference or gender. Kabudlay gid katropang Eunice, kay tungod subong pa naman nga panahon, very judgmental ang mga tao, no? Pero based sa ako niya, I'm not gender sensitive. Wala niya sa gender ang pagkamaayos ng isa ka tao. Mayara mga straight nga mga lalaki, mayara man straight nga mga babae, pero grabe ka higo sa ilang pagkatao, no? Mas maayo na lang yang ang bata, kuya, members ang LGBT, pero mabuot siya nga tao. Kaysa naman mayara ko straight nga lalaki nga bata, pero sakit sa ulo. It does not defy, no? Kung baga, or defy nga, porket amo ka na, isa ka na kasalot sa lipunan. Damo ko kilala nga mga LGBT nga mga successful people, no? Damo man ko mga kilala nga mga LGBT member nga they are so very well-mannered. So again, wala na yung gabasi sa gender mo. Nagabasi na sa kung paano ka ginpadako, kung paano ka gintuduan sa ginatawag nga maayo nga pamatasan. Pero let me remind you, katropang Eunice, na hindi mo na yung matago habang buhay. Pagita ka gid sang tiyempo, as earlier the better, no? Kay kisa naman maglawig pa, eh basi mas malala na gid ang pagkadismaya nila, baka ma-heart attack na ng gulpi yung mga pamilya. Timba ko, no? Wala man napangayo.
1: Yahoo!
0: Amor gani nga, hambal gani nila, walang lihim na hindi mabubunyag, no? Amor gani, wala sang aso nga nga makuom, no? Magwa nga magwa, ginaiya, pati ibaw sa utot. Yung mga kilala ko gani, yung nga nag-ako na sila, yung nga amo na sila, no? They love it, no? They love being who they are. Especially kay, shoutout na kay Renji, no? Biskan Darna si Renji, happy siya yung nga nag-live sa iyang life, no? Without limitation. Sky's the limit. Anon muna, di ba? Anon muna yang kung muna yang ako niya nga gusto, no? Di ba, Renji? Abi sabat? Magsalita ka, Renji, at ipag paglaban mo, itayo mong bandira. No, once again, no? Lain gid man kung wala asang ginatawag bilang pugong sa imo kagalingon. Pero sa ako, no? It's hard for me to pretend that I am a well-mannered guy, no? Kaysa may pagkaharas-haras man ta. Sometimes medyo parang sunoy ta, no? Bugoy. Because it based on my character and my kung paano ko ginpadako, kung paano ko nagdako sa kundi nga lugar, no? Nagdako ko sa kali, hindi sa balay. So, technically, kung nga my attitude is somehow pangmasa, because I live in pangmasa na lugar, no? I'm not a golden spoon son. I'm not even prim and proper guy, no? Siyempre. Pero, ginabutan mo ina sa ginatawag tamang lugar, bala, ang imo nga attitude, no? But you should not be careless of the attitude you have, the character you have. And people change, no? May mga kilala man ko yung Darna sila, pero may mga kabataan, no? May mga Darna man ko nga kilala yung na mga very responsible, no? May mga breadwinner nga mga Darna nga they take care of their nephews, their relatives, their siblings, and I'm proud of them, no? Sobrang ko ka-proud sa mga LGBT people na it's just kumbaga ano lang na eh, gender lang na eh, para sa ako niya hindi ganun importante eh. As long as your family member is helping you, wala ka ginapakawi ano, mas lala na ako ng LGBT ka na, pasaway ka pa, pauya-huya ka pa sa pamilya mo, at ilain na yung istorya. Amo na gani nga ang disadvantage kay amo na gani nga LGBT na ta, mapasaway pa ta, di ba? So da might as well, no, kumbaga aside sa ginapanindugan mo, you do good things, syempre kay very judgmental ang mga people. O ambal gini Renji Seriano, which is true, di ba? Magpakatotoo ka, royal true orange. Agwalagit bala sa malain na mga katropa. There's nothing wrong kung isa ikaw kadarna. Tell your father. Eunice, tell your father.
2: Papa, I am Eunice now. AKA mayonnaise. Batihuan mo pa para maging mayonnaise ang isa ka itlog.
0: Sa mga mahigo din ang mga paminsaron, paano ginaubra ang mayonnaise, Biaber? Kaya naging kagi ko naubra sang mape pa na mo, no? Kag sa, syempre, kung galuto ka or chef ka, no? Charot ka sa bata ko na nga chef, no? Si Vincent Miles. Diba? Para magubra ka sang mayonnaise, ang itlog nga ina, batihon mo na upod sang oil, diba? Or butter, no? Or oil. Diba? Para maging mayonnaise, iban gina mga mixer nga, no? And shout out to Sir Lloyd D. Navales, no? Good PM, K-Bob, your neighbor is missing you so much. Aw, I miss you too, Sir Lloyd D. Navales.
3: Thank you!
0: Katropang Sir Lloyd. Grabe, no? Isa kabulan, tawala na kita na, Sir Lloyd. Balik ta kay Eunice, no? Katropang Eunice. Be true to yourself, okay? Show them what you got. Show them what you can offer in this world, okay? As long as you're doing good things, you don't have to be scared, okay? Pagwaa ang tutuod mo nga karakter, ang tutuod mo nga pagkatao. Kay kung palangga kaya sa pamilya mo, they will accept you. Kung sino ka man, kung ano ka man, because blood is thicker than the water. Okay? Once again, thank you so much, Katropang Unit.
3: Thank you!
0: And naway maging example ka sa aton nga mga katropang, mga LGBT nga, it's about time to go outside. Outside your shell. No? Hindi na magpanago sa kadulman. Let loose. Okay? Mas namigid ako nga you're letting yourself loose. Kagipakita kung chisme.
2: This is me, this is me, this is where I wanna be.
1: Yahoo!
0: Ako gani nga may Adam sa apple ako, kagakadako sa tingog ko, pero kakanta po ganyan like a virgin.
2: I made it through the wheel.
0: Diba? Instead na ikaw, iya ko na, magkanta mo na, kado makabawas, macho, ano ka? Talent na iya. Talent niya katao nga. Na pwede kaya magpabinabay eh. Diba? As long as you have talent, di kaya madlock ya. Kundi naubsan ko di music. Alright, anyways na, magabalik ang inyong Uncle Bob. Ag magabasa sa isa pa kasulat nga alin sa ato ng mga katropa, no? Dire lang syempre sa inyo nga programa tuwing hapon extra service. Kaupo rin inyo nga Uncle Bob aka Boy Turbo aka Ka-Vocal. Dire lang sa 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo. Exciting, and I'll be back.
3: X FM 103.9.

0: exciting.
1: The Secrets of Health.
2: Nga abala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini.

Nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sa Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.

0: kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato na mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato na mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings, kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthon Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthon Plus Coffee Mix, a Sunthon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ilas nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sini Sunthon Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Inami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, pura ka lang, music, magkatapos bugtaw ka, blam, may harap kayo sa mga balita, blam, sun, amin, kayo sa mga DJs, nila, kanya,
6: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
3: may how kita pa?
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
2: Timo!
6: XFM 103.9. Go!

0: Alas 5:31 na sang hapon. Kag nagabalik mag-iapon ang inyong Uncle Bob diri sa Extra Service sa 103.9 XFM Bacolod. And syempre, ini nga oras, ginadulong sa inyo sa aton nga paborito nga suplemento pag-abot sa aton nga mga mata. Kabalo naman kita mga katropa na importante gina aton nga mga eyes. Kaining mata, amuning kinanlanta sa aton nga mga daily activity. Nabinigin ko nag-aubra kita, no? For example, like me as a DJ, as a live streamer, and as a musician, no? Or a singer, paano ko nabasaw ng lyrics kung harapon? Amunigani nga, protektante kita ng aton nga mga beautiful eyes. And one way to protect our beautiful eyes, mga katropa, kinanlantagid, no, nga mag tumar sa nga Vision X Plus. Ining Vision X Plus, mga katropa, isa ini ka suplemento nga para sa aton nga mga beautiful eyes. May ara ini sang lutein, beta carotene, zeaxanthin, and vitamin E nga manamigid sa aton nga mga precious eyes. Amurigani nga kung subong pa lang panahon do nagaburo na imong vision or nagaharap-harap po na or dugay-dugay na blink-blink-blink ato twinkle-twinkle little star. Siguro kay tungod apektuhan sa mga gadgets, no? Mga radiation nga nakuha ta sa gadgets like cell phones, PC, tablets, or what we call this computer or a laptop. It's about time na nga halungan ta ang aton nga mga beautiful eyes sa pagtumar sang aton nga Vision X Plus nga maayo gid sa aton kalawasan, labi na gid sa aton nga mata. Amo na gani nga para hindi mahulog sa serious nga mga balatian sa mata like glaucoma, pterygium, or katarata, subong pa lang. Tap na unta na, kag solusyonan ta, mag Vision X Plus na! Thank you! And dugang shoutout nila sa atong mga katropa, no? Si katropang Nanette Vasquez Susan, Good PM, Sexy D, and Uncle Bob. Nawalan po kasi kami ng power, nawala ang net. Good PM, also XFM Bacolod City, o oh, diba? From Batangas City, ate Nanette Vasquez Susan. Thank you! Actually, sana magkikita kami, no? Para ibigay niya sa akin yung tapa, pero nawala pa. Tapa na, nawala pa. Pagkain na naman sana, tataba ka talaga, Uncle Bob. Sinasabi ko sa inyo na ang natutunan ko sa aking pagbakasyon ay walang iba kundi ang kumain ng malakas. Yung bigat mo na 63 ka lang umalis dito sa inyong bahay, pagbalik mo, 73 kilos ka na! Mga nagbabagang uling! Alright, syempre mga katropa, ari na, magbabasa na naman kita sa isa kasulat ngalin sa aton nga katropang si Nicole. Ringas, sulat, gintig uluhan. Hadlok kuya magparehos sa akon nga inahan. Uncle Bob, mayong hapon sa inyong tanan dira sa XFM. Tawgan ako gali nga si Nicole. Bisaya man din eh. 24 years old ako, Uncle Bob, og naay nagapangaluyag sa akon. Mabuot man ini, seryoso, kag gusto ko man siya. However, gusto ko man itry tani nga mag-build sang relationship, Uncle Bob, no? Gusto ko man maliwat mag-try nga mag-trust sa isa ka lalaki. Pero nga abaladuga ka-tense ko dayon. Ito somehow may nagapukaw sa akon nga reminder sa akon nga utok. Nadlok ako mag-boyfriend kay tungod na trauma na ako, Uncle Bob, sa naagyan sa akon nga inahan. labinigid sa pagbiya sa akon nga tatay sa amon samtang bata pa ako. Ang akong tatay, sad to say, nagupod sa ibang nga babae. Amo na nga nabilin ako sa akon nga nanay. I'm just like 2 years old pa lang, no? Sang naglakat ang akon nga tatay para magupod sa iyang babae. Samtang nga nagadako ako, Uncle Bob, biskan naran ako sa edad nga may memorya na or nagtubuan na sang buot, wala gid na dula ang paghibi sa ako nanay. Inabalang feeling nga daw na dunot gid ang iyang tagipusoon kay tungod siya na lang isa ang magpadako sa akon. Gusto yung mantanin nga kompleto nga may tatay ako pero anon mo kay wala na. Tagagabi kisa kakadakpan ko akon nga nanay no nga nagalantaw sang picture nila sang akon nga tatay. Kag puno sang luha ang ininga picture. Inabala nga kung pwede lang ibalik ang panahon, no? Pero may aragid dyan sa bagay nga hindi mo nang pwede ibalik. Proud gina ko sa akin nga nanay, Uncle Bob, kay siya na ang kapaskwela sa akin, siya ang tanan, siya na naging nanay kag tatay. Siya ang nagaprotekta sa akin, kag siya na gid ang akon nga kabuhi. Amo na siguro nga daw grabe gid ang akon nga tense, no? Or nga paghalong. Actually, Uncle Bob, nagtindog ako o nagpatindog ako o nagbutang ako pader sa palibot sa akong tagipusoon para wala sang may makapenetrate kag wala sang may makakuha sa akon kapag palangga kay tungod nahadlok na ako. Always gid nakaplastar sa akong utok nga bayaan ka man na Japon. Tintanan na ng mga lalaki is hindi seryoso. Intuon ka lang na. Amo na mga tinagangag sulod sa akong utok, Uncle Bob. Hindi ko man gusto i-generalize ang tanan yung mga lalaki, pero amugid na ang akong nga nabatsyagan. Hindi ko yung gusto nga mapareho sa akong nga ginikanan. Kabalo ko nga hindi patas ang akong nga paminsaro, no? Or unfair ako magpaminsar, no? O mag-generalize sa tanan yung mga lalaki. Pero it is what it is. Hindi kita patas ang akon nga judgment. In fact, daw ginasilutan ko akon nga kaugalingon. Itungod sa atraso sa akon nga tatay, daw akuya ang naokpan. Akuya ang nawadan gana, akuya ang nahadlok, akuya ang nawadan salig sa mga lalaki. Paano ko bala gubuon ang pader nga gintago ko sa akon nga tagipusoon, no? Or gimpatindog ko para palibutan ang tagipusoon ko nga hindi ma-invade sa mga lalaki. Ano bala ang dapat ko imo ng Uncle Bob? Amo na ganyan nagsulat ko sa imo, kag tani matagaan mo ko sang advice. Madamang kong salamat, kag more power sa XFM Bacolod. Thank you! Katropang Nicole, medyo budlainin, no? Kahit lalaki ako, magiging bias na karoon ko anong magiging ano ko, pero I'm just gonna play fair here, no? Katropang Nicole, actually normal ina nga mahadlok ka, normal ina nga mag-set ka sang boundary or magtindog ka sang pader or magbutang ka sang barricade or harang pakanto sa imo tagipusoon bangod tinagian mo ang sakit nga ginubras ang imo nga tatay sa imo nga nanay. Pero it does not mean nga parerios ang tanyang mga laki, no? May mga maayo sa mga may mga maayo nga laki, no? Hindi lang tanay mag hindi lang tanay mag-generalize, no? Kahit may bahay man nga dungol, may bahay man nga manuginto. So, kumbaga, wala ina sa tungod sa lalaki. Maging patas lang kita sa judgment naton. Pero pamatian mo gid ha. Katropang Nicole nga inang mga nakuha ta mga sayings, no, or mga ginahaboy sa aton nga uy, tuon ka lang na uy mga kisa halin man sa mga biktima mo sa ini nga mga ng mga scenario, no, based on experience sa mga mahambal nila. Pero ti siyempre, kung paano ka makabat siya sa pampalangga, how would you describe love, or paano ka magka nga idea kung ano galing feeling nga magpalangga kung mismo hindi mo pagtuduan ang tagipusoon mo nga magpalangga. Pero again, ginarespeto kuya ang imo nga desisyon, no, kahit imo na iyang direksyon, no, para kung magpalangga ka bala or hindi, no, kahit imo na iya ginatawag nga right, no, kumbaga it's your choice, no. Pero tani, hindi mo man pagsilutan ang imo o galingon. It does not mean na pagsala sang imo tatay, sala mo man, di ba? So kumbaga, kung may sala tatay mo, maging lesson na lang siya, no. Unang imuon mo, kilalahon mo maayong imo nga ano eh, nga magiging boyfriend, no. Background check, kung hindi magpaduso-duso sa batsyag, para sigurado gid ang imo nga maging boyfriend. Pero again, sino ko bala para maghambal, no? May ara na gani nga sobra sila ka sweet, sobra na gid kadugay, no? They've been a couple for how many years, but yet they separated. We can never tell, no. Relationship is like a time bomb, no. You can never tell when would it kaboom, no, or sasabog or malupok, no. So the one way for you not to wait for that moment is to build a tight relationship. You know, you should like take care of that na hindi maglupok, no? Kumbaga, this bomb is have a trigger point. May trigger point na inang bomb. So, kumbaga, pareho lang sang granada. Kung hindi mo yung pagkakso ng pin, hindi niya maglupok. It will never explode. That's the reason why you have to take care of your relationship, no? Para at least hindi siya magano. Kumbaga, don't give any rooms for mistake, no? Kay kabudlay, especially sa mga relationship nga medyo nagahilay na, no, tungod kay tungod may mga trust issue. But wala man sang bagay hindi ma-fix, no. Pero sa imo yang sitwasyon kay tungod na trauma ka, eh, ang mayo nga imuon mo is for now, take your time. Take your time, enjoy your being single. Take care of your mom, kay ti kabudlay nga si mommy mo lang ang nagabuhi sa inyo. Kumbaga, be the dad nga wala mo nagyan, no, or wala mo na experience, no. Ikaw magbulig kay mama mo, no. Buligay ka mga duwa para mag-asenso inyo nga kabuhi, and then time comes, no. Time will decide if you're gonna marry someone or if you're gonna love someone, okay? As long as remain being a human being, no. We human being are prone to anything, no? Hindi kita pwede makambal ng patapos. Hindi kita ako magpakasyal. Never in my entire life magpakasyal ako. Pero ending, ara, may invitation ng kasal siya. Diba? Promise, kid. Hindi kita ako mag-love. Never in my entire life mag-love ako. But ato, may nobyo. Diba? Amo na ang balikin sa tatay ko, never. Huwag magsalita ng patapos, because again, we can never tell what is going to happen tomorrow. The only we can see right now is our present time. You might look forward, no? You can only look forward, but you can never tell what will happen tomorrow. Biskan pila ka oras or the following minute, you can never tell, di ba? So might as well enjoy your life while you have your life. Enjoy your time with your mom, bond with your mom. lalaki is lalaki lang. Kaya naman mabuhi sa isa kababae na wala lalaki, di ba? Kaya naman ang lalaki mabuhi na walang babae. So, depende na iya. It's your choice. Okay? Living in this world is always a choice. If you wanna live longer, eat healthy food. Exercise. Kag hindi malipat ka magtumar sa aton nga ultimate trio. Actually, kita na yan, no? We people are responsible of our daily lives. Kung bisyuhan kaya nga tao, if you have vices, then gulpi ka lang yan na dula sa kalibutan, wala ka sang i-blame, di ba? Wala ka mabal ka, ay, kapoy ko bimundi ah. Kabalo ka na nga kapoy ka, nag-inom ka pa, di ba? So, again, let's stop pointing fingers to people, but point your finger to yourself. Are you healthy? Are you happy? Are you contented with your life? Are you gonna settle for less? Diba? So it's really up to us. Kung ano tayo bukas, kagagawa natin yan, diba? It's how we deal in the present time. So if you wanna be successful tomorrow, you're gonna start working today. Okay? If you wanna have a peaceful life tomorrow, then start living a peaceful life today. If you wanna be happy tomorrow, then forget about stress. Avoid toxic people. Live life to the fullest in accordance. Hindi mo niya, so puro patama lang dahil ka daw. Live life to the fullest, I'm gonna party. Ala, inom. Ala, bisyo. O, diba? When we talk about live your life to the fullest, you live simply, enjoy life. Siyempre, in a proper way, no? In a moderation. Drink moderate. Kung gusto mo man maglitson, di litson ka eh, pero not every day. No, if you wanna sleep the entire day, why not? Call it a day, no? Day off. Sleep. Diba? It's always a choice. Wala ta din ali na buhay sa kalibutan para may sundo, no? May ginasunod na tangadaan nga mga bagay-bagay because it is what it is, no? Like for example, we have no choice but to be good because it is dictated by our or it is what we call the righteousness or it's the right thing to do, no? To be good because God is good. So we have to be good as well because we have a God that we follow. No, we are the follower of God. So we have to live a Christful life, diba? At the same time, syempre, kilala naman magpakatao, no? Avoid being greedy. Avoid gluttony, no? Avoid those things na sobra. Kaya tanan niya sobra gidya sa kalibutan is malain. Just live life in a equilibrium. No, balance lang bala. Para at least swabe lang aton pangabuhi. Mambal sila si Uncle Bob, do piyo-piyo, magambal. Siyempre, ano ko sa radyo? Alam mo yung ambal ko na eh. Siyempre, ginapangangyuan, tara pasinsya mga hindi. I'm not perfect, no? Ginapangangyuan, tama na pasinsya. Pero, tao lang ta, siyempre, no? Nakasala every single day, no? The way we think, the way we speak, through our action, no? That's the reason why, di ba, may ginatawag repent, di ba? Pero it does not mean yung makadugi ko yun sa, di ba? Di talang pag-story ng religion, kaya basta laba. Laba pa rin karoon ka, kundi pa rin makadug. Sa ang pinaka-main goal tagi dyan, bilang human, is to be good every single day. No? dati kahapos yung Balpro Kabudlay Gio, no? So as long as Nicole, katropa, as long as you're being good every day, you don't have to worry, no? Hindi ka magdali. Kaya kung maayo kayang babae, damo yung malinya nga laki para lang pakuliagan ka kiti. Amo na yung napangita sa laki, yung maayo nga bahay. Na masaligan. No, hindi ang girlfriend ng bayan, di ba? Kung ikaw babae, are you proud na girlfriend ka ng bayan, di ba? Yahoo! Hindi man guro, so... Amo na gani nga, it's always be us versus our action, okay? So once again, damo yung salamat katropang Nicole sa imong aging padalang sulat. Thank you! Kaga, send my regards to your mother, ha? I hope your mother is okay. Okay ang well-being. I know gahibi siya, no? Every single night. I-comfort mo siya, no? Let her feel your love na hindi siya nag-iisa. And you'll be helping her and you'll be with her for the rest of your life, no? Sometimes that comfort alone may mean so much to others, okay? Let them know that they're not alone every single day, regardless of how far they are. Let them know that you're there, loving them, taking good care of them, and they always acknowledge your presence. May God bless us everyone. And diri na nagatapos ang aton nga sulat kag programa syempre, no. Thank you so much sa pagtutok. I so miss every one of you. Mga katropa ta nga wiglawig man nga wala ta nakabalik sa radyo, pero we're back. And I'm thankful for you guys for doing some comment here. Thank you so much kay Permi Makamadya Panggalantaw. Thank you so much man kay Sexy D, no, nga natawid gid ang programa ta, no. Isang maayo kag innovative, no. Damo siya mga pag-guesting and everything, no. Thank you so much, Sexy D. Thank you. And thank you so much man sa management, no. Kati may balikan pa kong obra. Especially kay Sir Mitch Lipa sa pinakagwapo ta nga admin, no. Sir James King, no. Pinaka-cute. Tanan niya cuteness kin butang siya, ano. So ano na nang tawag mo sa amo nang ana tao? Super ka-cute. Bolero. Tuod siya ka pasil do mo na to. Siyempre sa mga engineers ano nga nag siyempre nga nagbulig sa aton nga Sexy D. No, hindi lali maging mag-single or mag-piloto ka, no? Maging pilot DJ ka sa imong nga programa kung siling wala ka sang proper gid nga, no? Amon gani hambal ko, happy gid ko kay ti biskan pa paano natawid gid ang programa kay ti ako gani pagkabot ko diya wala ko isang formal training, birada agad. Pero saya nagbunga gid ang amon nga pagplano sa tanan, no? Pag training, pag ginihinay ito sa that naghatag sa resulta nga manami. Anyways, 5:55 na sa kapon mga katropa, and I'll see you tomorrow. I hope nga rin yaton nga Sexy D para makadrama na naman kita. Dili lang syempre, no, sa inyo nga programa tuwing hapon, Extra Service sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting! Bye-bye!
1: XFM 103.9

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Bangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Madalas akong pwede sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Saan Tone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Rance Orbe.
0: Saan Tone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Saan Tone kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabuday yan, yung kusang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, kugid ang pagsik sang akon lawas. Ganado, gid ko sa akon kubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Saan Tone kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Saan Tone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Saan Tone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Saan Tone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty Salon.

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Luilo.
3: Sa

0: Ayan. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, yan na ka. At gaganda ka pa, ha? Sa mga buta.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan, ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting, bro!
2: XFM 103.9.
3: XFM News. XFM tama sa SG sa gabi, mga katropa, gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na nagapangunang gabalita. 11 ka miyembro sa majority block sa Senado, no show sa karon ng estasyon takda alas 3:16 sa hapon. Hindi matapos ang kahapon ng pag-boycott nila kasunod sa pagdakop sa kay Senator Jinggoy Estrada. Apang ang 11 ka miyembro sa minority block ang mulamang nagtambong sa sining hapon para kuntani sa paghiwat sa sasyon. Ilang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Papaskogo ng immune system, dulawan ng mga bukol-bukol sa lawas, mag-Santon Plus Gold. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News. FM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
1: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
2: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. XD.

0: heading home na? But steady lang ang sound trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Kag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kag-iban pa ka mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: Rest of the Negros Island region, and welcome na sa inyo programa ang Extra Drive!
2: Kapanin ka bala kay Lolo, kung kay Lola, ikaw bala, luyag mamamatingan kung ano ang viral trending sa social media. Hapos ka pa, Maggie, Kiri!
1: That's right, and you will be safe sa inyo yung pag-drive kay Man, kaupod ninyo mga viral nga wakalan.
2: Ako, si Katrobang James Key.
1: And me, I am... Sino ko gani? Mommy G! Kagawa ang nakatutok sa
2: 103.9 XFM Bacolod!
1: Ay, nalipatan ko pa ang pangalan ko. Wow, na, no man. Wala ko abi nakainom sa ato niya yan nga, Santone Plus Coffee Mix. That's why I'm not so focused. Pati pangalan ko nalipatan ko.
2: Kasi may ano ka na, hindi mag-guro dimension, hindi mag-guro.
1: No. Knock on wood. Anek!
2: May nalantaw ko bisa Netflix.

0: younger and they go immortal.
1: Hindi na 1980s na, Phil?
0: Hindi, bago siya.
1: Ah, bago? Really? Ay, grabe. Sounds so strange. Pero hopefully, hindi na, no? Hindi na matampo.
0: Naligaw, ma'am.
1: Remember, no? Si President, U.S. President Donald Trump, doon ang pagwatos ang mga laraguay o puyo ko ng alien.
0: Oh, tood ka.
1: Is that true? Basi AI naman ito malaho. Pero,
0: so, may Area 57.
1: Yes! Ako na nga, Balmila. 57 na sabi ko, 21.
0: 21, Area 20. Area 21.
1: Ang buta?
0: 57.
1: Hindi ko siya familiar kaya hindi man ko taga US.
0: Amerikani.
1: Pero, news ko, no? Parte na sa mga alien.
0: Okay.
1: Sino kaya ito ang si Rose something?
0: Sino?
1: Ano ito ba lang ang alien? Mm-hmm. Sa diin ito gani?
0: Si Rose?
1: Ano yung alien ba lang sa isa kalugar? Sa Rocks, Roswell?
0: Roswell.
1: Correct? Hindi lang ko sure. Again!
0: Okay.
1: Roswell.
0: Si Rose, mga bahay, ganyan ano nga. Okay. Ano nga nag-trend? Alien thing.
1: Pero anyway, hindi kami mga alien. Kag wala kami plano ng mga alien sa iba nyo pong sod. Remember,
0: yes.
1: Sa US, subong. Mm. Iba may bago na sila, subong nga mando. Ako sa diin, nasa tanan niya nagaproseso sa ginatawag yung green card. No? Para, di ba, ga-apply ka na para sa green card. Dapat may mga documents ka na. Iba niya, ato na to dito sa US, kaga mo pag-processin na.
0: Yes.
1: Pero ang mando, subong niya sa US or sa Donald Trump administration nga dapat mapuli ka na sa inyong lugar kaga mo pag-process mo.
0: Ay, process din. Pabalikon
1: kagid siya.
0: Sa mga wala pa nakakuha sa green card.
1: Sa
0: mga wala pa nakakuha
1: sa mga nag-a-apply, no? Kaga, well, syempre, wala pa nakakuha sa green card, ano? Pero, sunod naman niya sa, Trump
0: salamat,
1: administration.
0: Kasalbarang ako ng mga host.
1: Case-to-case basis. Case-to-case. Pero, depende siguro, how grave ang case, no? Ngayon na balang siguro, ara ka na sa edad nga, hindi ka naging dyan kabalik sa imo yung pungsod. Diba, you're at the age nga, ara ka na sa 85, 90, or hindi gani, may ara ka sa ginabatsyag na, or may condition ka. No, depende. So depende man sa ila kung ano ng mga case to case basis.
0: Mami Gino, 'di ba nagganoon na nag-strike to Donald Trump before pa? I'm not sure paano kadamo sa mga Pinoy actually nga may problema dara. Ang atot sila, dugay na, pero wala pala ng workout nila ano. Kalabanan bala sa mga nagligad, kalabanan ng kinano nila mga do ano ganito, do mga sa mga taga mga Mexicans, mga muna.
1: Amo na then, outside gid balaya.
0: Oh, but then again, medyo na ano na nadula, natabunan sa Strait of Hormuz kun Iraq kag ano.
1: Kadamo no,
0: Iraq, Iran, Israel. Ay, si Mark Gale.
1: Ay, special delivery. My goodness. Taka lang. Wait a minute. Oh, Miss Sophie, yari na, imo yung gagipadala sa amo. Thank you again sa kwapo na amo na yung delivery service.
0: Thank you, sir. Good to see you again.
1: Sabi yung kay may ginrequest si Miss Sophie. Wait na lang kadali. Sir, dali. Nanggit, sir.
0: Pero,
1: mabalik lang kita. Sige, okay. So, balikan na namo ng tanan-tanan yung mga topic ko, mga katropa, kay may special guest kami. Bukan yun din namo ginaunat. Anyway, kamo tutok lang diri sa
2: 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
2: Ay, bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
3: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
2: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridium at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako isang call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-take time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Ako si Sara sa mga tutukan ni Lilo. Ako sa call center agent.
14: Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
15: Ibalgay na ito siya kung sa Sister the Pain.
14: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
16: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako gani si Grace ang silay sa na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix. Niyandit ko kay my glauca pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix nagid ako.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
18: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthon and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
0: Mga katrupa, exciting!

0: Exciting!
1: Sunfoam Plus Cold.
2: Landapaga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay, itong may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Sunfoam Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sunfoam Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Sunfoam Plus Cold. Ang kape ko, Sunfoam Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sunfoam, Soya at Malunggay. Sarap araw-arawin. Sunfoam Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa malakas na buto,
6: Premium D3.
5: Matibay na immune system,
6: Premium D3.
5: Proteksyon sa bacteria at viruses,
6: Premium D3.
5: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
6: Premium D3,
5: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat nilang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan nakambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
8: Turbo Food Supplement for Men.
5: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga buki ka. Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag-benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape ng Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali ka glutathione do naghamis ang akon nga panit kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo te diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Xanthan Gold Coffee Mix, nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
6: Mga katupa,

0: Exciting!
1: XFM 103.9.
2: News. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Ginpahayag ni Senator Erwin Tulfo nga athag nga ginhungod nga hindi magsulod sa mga miyembro sa majority bloc bilang pagpakita sa suporta sa ilang nga kaupdanan. Apang gininsister sini nga mas importante ang unahon sa mga senador ang ilang responsibilidad nga magserbisyo kag maghimo sang lahi para sa mga Pilipino. Ginpahayag ni Tulfo nga wala sang ginpagwang opisyal nga abiso ang majority angot sa kanselasyon sang ilang sesyon. Samtang ipangwala naman ni Tulfo ang aligasyon ni Estrada nga may kaangtanan sa politika ang pagkaareso sa iya kasunod nga wala ini magupod sa minorya. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod, wala nakita sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mami G, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, pula ka lang, music, magkatapos, bugtaw ko, bla, mayarap kayo sa mga balita, bla, so, nami, bigit sa mga DJs nila, kanta, bla,
6: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
3: may how kita pa?
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, gid how?
7: Timo!
1: XFM 103.9 Extra Drive.

0: Extra Drive. Extra Drive with Mommy G and James King on XFM.
1: XFM time, 7:14 sa gabi mga katropa. Well, yari-yari, no? Kung kamo mahilig sa ginatawag nga concert, mahilig sa ginatawag nga entertainment, no? Naduguhin ba sa mga nagulat sila, Mami Chino? Nabusog kami,
2: babe. Busog kami. Talik nandit pala kayo. Nungulog ginawa, kwan.
1: Busog kami, babe. Makapun mo na mag... Gabi, laging nag...
2: ano to, gani mo kay kanta?
1: Araw-gabi.
2: Araw-gabi. Gani yung play mo kay kagabi.
1: Oo, yung play ko kagabi. Dali
2: lang yung bala, ikaw na bala, naiwaka.
1: Well, mga katropa, salamat kiti madamo. Gusto naman pa salamatan ang tarang mga nakatutok ang nagkapamati sa aton subong programa nga Extra Drive. And, luyag namon sa inyo nga i-remind sa mga luyag maglantaw sa ASAP Experience.
2: Chirik! Oh, yeah, Rick.
1: Awesome experience, of course, to hosted by ano ne in hosting is Victoria City,
2: no? Yes, ano, and kanami kaya tungod nga ma-experience na no sa mga taga Negros,
1: hindi lang taga Victoria, sa Negros ka tropa,
2: Negros gid iya ang ginatawag yang ASAP experience. Diba? So, kanami lang nalilagid bala kayo na pagkita.
1: Maulan, mabaha sa mga artista, mga paborito nyo nga mga talented nga mga singers and dancers. Mostly, dara mga katropa, mga, you know, singers, no, mga tanda gidya, kilalang kilala sa industriya, no, mga katropa, no. Labi na gid sa ASAP, no? ASAP.
2: That's
1: and don't
2: right.
1: forget, sa nung date, Mami G?
2: Yes, that
1: venue,
2: will be on...
1: Sa dito, baka lang ticket.
2: That will be on June 7 na, mga katropa, ha? Iba na, ikaw pa, mga kuto, ganulog din po. Hindi ka baka ticket man. Ay, ari-ay, share ko sa inyo. Kung lapit man na ka mo sa Victorias or mismo ara ka mo sa Victorias, available ang tickets nila, ano? Sa Victoria City Mayor's Office Front Desk. O hindi gani, tawag ka mo para masabad. Siya, pag ikaw mo yayaan, no? Pagbaybaluan ninyo kung pila ka ticket, ang saran nyo mabakal, no? Tawag lang sa 034-399-3459. Again, that's 034-399-3459. Pwede man ka mukha bakal. Actually, isang ticket dira sa may Jamaica Patty.
1: Oh, no? Jamaican Patty.
2: Yes. Oh. Ano? Ang manami.
1: Ano na ganito na count, Mami G?
2: Cheesy beef.
1: Cheesy beef. Kagang.
2: Kagang cheesy beef. Pinatsubo.
1: Bograb. Ito mo. Arakata sa vulkan. Thank you so much.
2: Best seller na nila, no? So anyway, pwede ka mo dira ka bakal. Ara lang sila sa likod sa Bob's, no? Ang resto. Mm-hmm. So palitaan yung Jamaican Patty and dira ka mo makabakal para sa inyo yung pag-enjoy. Kag inyo gid nga makitaan ang mga ABS-CBN artists, especially yung ASAP, no? Nga mga artists for the ASAP experience.
1: This is the month of June. And that's on June 7 is anong adlaw, mga katropa?
2: Siyempre, ano ba lang ASAP? Domingo nga adlaw. Kay pagkaaga, klase. So para at least, diba, damo ka mo sa mga istorya sa inyong mga classmates. So learn, nakita ko bala yaya si The Asia Songbird, Miss Regine Velasquez.
1: Araw gabi.
2: Oo, pero hindi mo nang tingog ni Regina.
1: Pero subong niya, ngayong gabi, nakatikim ng Jamaican Patty.
2: Laingin mo ng epekto, ha? Busog na busog si James King.
1: Beef ano ganito? Beef, cheesy beef, kagang pinatubo.
2: Cheesy beef, pinatubo. Namit-damit bala, no? So, pwede mo ka mukha bakal. Samtang bakal ka mo ticket, no?
1: Yes, pwede kita mga
2: diba? Para nga take out yung pag-eat sa inyong mga pinalangga. And also, no, sa atin yung mga katropa, kadamo-damo sa mga artist na magkakanto dire. So, ara na dira, no? Of course, Darren Espanto, Oki Alcacid, si Shasha Padilla.
1: Kung sino ganyan gakakita nyo sa ASAP, mga katropa, sila gina.
2: Kagal sa mga teens man naton, di ba? Ang mga kabataan sa karon, sigurado giko, lipay-lipay, gini sila, ginakilig-kilig.
1: Yes.
2: Guro, pagkakita nila,
1: baka na-transform bala ako.
2: Oh, so amo na ha ang ato niya nga mga katropa dira. Sa ano na, June 7 na, hindi na ka mo magpaulihi, bakal na sa tickets. Pwede gi ka mo kabakal again dira sa my Jamaican Patties and sa Victoria City kay sa mayor's office sa front desk.
1: Yes. Okay. Yeah. Pinaka po si mga taga dire, hapos siya dire, oh, makatuka lang sa may Riverside, tabok ka. Mm-hmm. Lapit na siya sa do may PhilHealth ara na
2: siya. Yes. Oh. So hapos pagitaon kung di ka mo makabakal. Okay. Thank you, Miss Sophie and Sir Mark.
1: Jamaican Patty. Yeah.
2: That's right. Okay. So, ano ba na ang aton subungya nga pag istorya, ha?
1: Wala na. Kay busog ta. Wala na tayo.
2: Sige, tiga-tiga. Bukan. Busog. The sign nga very happy gid kita. Okay. So, ari na, ano, ang aton niya nga pag-a-istoryahan, ako lang gusto nga i-share sa inyo. Kay nga, ha, may ara gali sa mga countries, no, mga pungsod nga posible madula or ma-vanish in the next 50 years.
1: In the next 50 years pa man.
2: Yes.
1: Nadalada yan. Well, kung madalada ang Pilipinas, siguro
2: ikaw 50 balagin.
1: Years. Wala na ko nga dahil. 50 na ko. 50 na ko. Oh, diba,
2: 50 years, 50 oh. Ka na 100. Oy! Oh, makapaton ka na sa centenarian ko.
1: Ay, hindi ko na yung pagulato ng ang Anton daw, 100,000 kung 100 years kay madula ng Pilipinas kung na, punara sa listahan.
2: Ay, mas mayo ka ni, no? Nga pagka 100 mo, oh. No? Kahit 50, di ba? In 50 years, oh. Pagka 100 mo, mabato ka. Sa'yo, ano yung pungsod, eh? I'm going to give you an
1: Alay,
2: idea.
1: That's a good idea. Paka-travel pa ko ay han?
2: Ay, syempre naman. Oh. With the 100,000, yung mabatutan mo.
1: Grabe, basi isa ka plane ticket lang na, one way.
2: One way? Sa mga guys, sa 50 years, pila na yan ang ticket. Basi kulang pala kayo guro sa ticket.
1: Basi after 50 years from na, basi galupad na ta.
2: Hmm, ba? Gusto mo?
1: Sa kakaawal ka natin sa manok.
2: Kala tumuhan ka na yun yung pakpak mga musin na. O, ari na. Para at least we will know, no? Kay, there's a possibility na madula kuno ini sila. Okay, uno ang aton gigalawagon is, kakato ka na dere.
1: Pangasinan, o.
2: Hindi, sa
1: How many islands?
2: Sa Maldives.
1: Ah, sa Maldives.
2: Oh, because Maldives is considered as the sinking paradise.
1: The sinking paradise. Oh. Di ba, gamugan ka to. Sikat na siya.
2: Ano gito siya yan? Ang, sa mga mahilig, mag-beach-beach, no?
1: Yes.
2: Amo gining na gusto nila nga katuan. Kahit di, palibot mo niya. Yeah, bye-bye nang gito mong.
1: Oh.
2: Well, ang Maldives, ano, most sa mga
1: bata, kung tawag ko siya, Maldives.
2: Oh, so una, Maldives. Sa wala pa nakabalo, Maldives.
1: Maldives.
2: Galing naman nag-correct. Maldives. Sige lang, amugin na yeah, there's always the first time. Makasala ka ganyan. Oh, ang Maldives, no, ang kalabanan siniya nga land, ay syempre, above sea level. Pero it's slowly losing ground. Kahit ibang kung kataas ang tubig sa dagat, siyempre laban-laban matabon-tabunan gitini siya, no? Asirin ko na, the ocean rises, ano? And this island nation is scouting safer shores na. Kahit tungod nga budlay na gidman maglapot ang punto nga magtaas na ang
1: dapat
2: ocean
1: ang mga resorts nila, da puro floating na.
2: Oo, as in makita ko diri gani ho nga ang mga excuse me, ang ginatineran bala, no? Ara na gidyan sa may tubig na yon. May mga tay-tay-tay-tay lang, tapos may gamay nga mga kahoy-kahoy.
1: Ay, nami ko na dumami, G. Siling siyang kilala ko.

0: nabasa ko yung isang libro and then ay gina-imagine ko, diba?
1: Kaling ko isang maglantok ko sa mga ng mga travel vloggers, maingit ka lang. Ano, maipa siya nakakuha.
0: Oh, para likaw sa mga ingit-ingit, kaya muna ang cost na kung may depression, no, anxiety. Kaya makita mo, isa ka. Kung di mas maipasa ka na lang.
1: Maisa ka, ano ka, masubuan ka.
0: Oh, diba? Oh, sige.
1: Kasug lang ta. No?
0: Next from sa kay Maldives, amo ang Belgium. No? Nga United on paper, no? Ang motto abi sa Belgium is unity makes strength, no? Ang Dutch speaking, no? Flanders and French speaking, no? Ang of course they live like a separate country, divided by of course ang lengguwahe, ang politics, ang media kag ang daily life.
1: Buto Pilipinas ba?
0: Dabado mo man. Ang Brussels sa Belgium, amo ini ang syudad nga na-compromise sa tong 1830. No, and the last glue nga nag-hold sa Belgium together, no? Apang ti ko mag-amo ini nga divided ka, 'di ba? Siling nila gani, no? Laban-laban, no, basi madula ang iniya nga country. Okay? Next is Kiribati.
1: Kiribati?
0: Kiribati. It's a low-lying coral atolls, no? Nga nag-sink na. No? And syempre, they have to prepare for the worst. Nagbakal na ang gobyerno nila sa 6,000 acres nga land dito sa Fiji so para masuportahan ang plano. Kag mapadayon pa nga maka-star ang mga tao dito. Kiribati in Japan. Bosnia! Have you heard of this? Yes, diba? Sa Miss Universe. Oh. Bosnia! Hindi naman niya.
1: Di ba? Kung wala ako sa ngunang Miss Universe, makita ko, ito naman.
0: Ito naman. Oo nga. Dito ko pa yung gatuha, mga Virgin Islands.
1: Alam mo yung muna galingan
0: ko. Oo nga. Dito. Tapos wala ko yung kapatian.
1: Tapos sa kalanta mo, nga wala, representative pa nga muna yung country.
0: Gani, no. Doon. Nabalang, nakwanan mo na lang bala. Hibaluan mo na lang kayo naglantaw kasang Miss Universe. Okay, so amo na isa man sa mga lugar ang Bosnia. No, most probably no might vanish in the next 50 years. North Korea.
1: Oh, talaga?
0: Oo, siling nila. Oh. Although North Korea has outlasted the countless prediction of collapse, no. But ang ilang future still remains uncertain. Kaya nga
1: North Korea, pero din ito para lang na sila sa south, di pala.
0: Tingnan
1: niyo sila ng gamay
0: nga eh. In ano gi sila tunga gid sila and nagainaway man sila, no. Ang problema abi sa North Korea may food shortages, no. Nagapadayon ina despite sa mga farming nila nga ginahimo, no. Siyempre, basta food na yung pag-istoryahan niya. Dako gina nga problema pag food shortage na.
1: Okay, ano? Ang ilang kwartang pundo, binilang ginahimo missile.
0: Kag ano, ano sila no sa pag ano bala pag train sang mga fighters para sa ilang soldiers, I mean, so. No? Okay, next we have Yemen. Yes, this country is also a divided country, no, because of the brutal civil war na fracture git, no. And beyond recognition na ang Yemen nga pungsod. So may ari di Houthi rebels, no? Pati pa ang mga official government sa south. Basta kadamo sa mga armed groups mandira. So kung mag-amusin na, it will remain
1: pero
0: divided.
1: Grabe, no? Ang Yemen, Mami G, napalibutan mo na siya sa mga oil-rich countries, no?
0: No, kay like di, Oman, in the Middle
1: Arabia,
0: East, no? Pero ti very ano siya, no? Nang kumbaga, wala pala sa government gid nga matumod kiti divided sila gani, no? So probably kun wala sang togetherness nga ginatawag.
1: Cause together we stand. But it will fall.
0: So Korea na nga Olympics. Together we stand to the top of the world. Anyway, next is Tuvalu. Ay, di naman yung lugar.
1: Tuvalu. Tuvalu. Tuvalu.
0: Puro U.
1: Okay. Tuvalu.

0: Abi?
1: Ano, ano ni siya, Abi? Shallow lagoon. Ah, so, most probably, kung magtaas ang tubig again.
0: So, palaba. Alam na siya, Mami Gio.
1: Yes, oo.
0: Gamay nga, isla nga palaba. Tapos, yes. Boat, ano?
1: Underwater gid siya ya. Kumbaga, pwede, malubog gid siya ya sa tubig, no? Gaka-ruin gani ang ilang mga crops. Oh. And, syempre, sa, New Zealand, di gali, no?
0: Mm-hmm. Somewhere in New Zealand.
1: Mm-hmm. Okay. And mag-amusin niya, no? Kung hindi ini mapataas-taas, no? Laban-laban git, no? Nga madula ini sila sa mapa naman. Mm-hmm. Libya!
0: Libya!
1: Diba naman kita, diba? So, and again, very, ano tawag sila gani? Troubled man ng pungsod, ano? Oh. Or nasyon, ang mm-hmm. Libya. No.
0: Natungan sang Egypt, Algeria.
1: Mm. So, may separation man siya. Okay? Next,
0: ano next?
1: Somalia.
0: Somalia.
1: No? Somalia. Kabalo naman kita, no? Very fragile ang realidad dito yaya sa Somalia. No? So, ang Somaliland, although nag-create sa ilasang ilayayang own country, may government, may currency, may security, pero still, it lacks international recognition. So, amo ina, no? Ang masubo-subo. And then, Spain is also under pressure.
0: Really? Ang Spain?
1: Karoon, yes. Along with Spain is Iraq, may possibility. Because of its unstable borders.
0: Ang Spain, Mami G, daw gamay man siyang ano, pero napalibutan man siya sa body of water.
1: Correct, ano? Ang Haiti is on the edge also.
0: Haiti!
1: Yes. Cyprus.
0: Natubog ko si Ruby.
1: Two Haiti! Worlds in one. Haiti! Haiti, do may ano namang nang may kanta na, 'di ba? Kay 'di ba sa the earthquake to?
0: Earthquake,
1: daw kumbaga daw second na siya nga we are the world.
0: We are the world.
1: 'Di ba? Pero wala may arang sila yan sang ginhimo nga kanta para sa Haiti, okay?
0: We are the Haiti.
1: There are ano din ba?
0: Ano kan title sang sinang for Haiti tong
1: basta type lang Haiti. Okay, makita mo lang na da siya. Ano title?
0: Ang title sang sinang song ginhimo sa mga artist mga katropa is Song for Haiti. Hope for Haiti.
1: A hope?
0: Hope for Haiti nga song.
1: We are the world 25 for Haiti. We are the world 25, no? Kahit 25 years we earlier, ni, ginimo ang We Are the World.
0: We are the Haiti.
1: Haiti song. Sure, lai man ang Haiti song. Oh, We Are the World, gin sa Yagyapon. Okay?
0: We Are the World, gilip.
1: So, muna to, ang mga nalawag nato, no? Although some are very unfamiliar places, no? Pero may possibility na mag-vanish na siya, no? In the next 50 years.
0: Kung kisa makita nato ng pungsod nato na no do ka troubled, no ka toxic, hindi man lang kita may ibang mga pungsod mga tropa.
1: Pero malay mo sa Area 21.
0: Sa Area 21. Area 47, Area 251, Area 21 galaw mga tropa.
1: And dumating ata Lotus Team. Roswell kagina paglawag ko Roswell because dito ang Roswell incident ako sa diin. Ang Roswell is in New Mexico, no? Nga may alien nga nakit-an dito. So mo na gitawag nga Roswell incident.
0: Naniniwala ka sa alien?
1: Pag nagkanto ko sa lugar, nga wala ako sa tanan-tanan nga permit, nga documents, na balaban alien, ginatawag sa ako.
0: Tulo ka lang si Chris. Mapati ka gid may.
1: Chris, ah?
0: Yes! Tulukan mo si Chris, mapati ka. May, ay, may alien kayo tuod.
1: Saliin na yun, be.
0: Tuod, mahan, tulo ka siya. May, tuod, galing alien. Yes, joke lang.
1: Hindi na akong dugang.
0: CA ka ba, CA?
1: Papalubang loob.
0: Tapos sabatian niya, no? Okay. Anyway, may next ba?
1: Wala na. Wala na. Muna to, no? Ang mga countries, ginpaglawag natin. Okay. So, hopefully, things will still change. Nga, hindi na bala, no? Hindi na mag-vanish ang mga lugar. Ang akong ginakadlukan niya nga mag-vanish ang lingwahe nga hiligay nun.
0: Ang hiligay nun.
1: Muna yung ginakadlukan ko.
0: Hindi guro na mamigay. As long as may aras ang mga radio stations, radio, AM stations,
1: no,
0: naghahatag sa balita.
1: Na-discuss na siya actually, you know? Nga, there will be, yes, hindi ba siya madula ang hiligay nun, Ged, but there will be words, no, mga tinaga,
0: na
1: maano na siya, magkaladula na, kahit daw hindi naging niya magamit, pakamadalum-dalum ang mga hiligay nun. Pero, kung padayon sa gihapon, naligwaton, pareha sa lamang, no, ang imbulbado, there's no such term as imbulbado, ang hiligay nun.
0: Na, accepted na. Oo.
1: So, mga amo na ba lagi na himuan na sa panibago ng mga words when in fact, hindi sila real na hiligay nun term.
0: Pero Mami G, you know what? Madamo sa, may aras sa po mga congregations, mga religious sectors nga grabing pag value nila sa ano, no? Example,
1: sa mother tongue?
0: Yes, may speaker. May speaker ba? Sa tupad niya, may aras sa gagamit, gina-translate niya. Di na mo gin mabatian ang mga, no, mabatian ang mga daw, as in, tinagang ang hiligay noon. Ma-appreciate mo gin. Ginagamit din, well, of course, no, not everybody understands English, pero may ara naman, gusto mas prefer English, pero may iba niya, mas mabatsyagan nila, mas ma-feel nilang mensahe in the mother tongue.
1: May ara na iban. So, amulan na, gusto ko lang yung atani ma-preserve kid, no? Ang ato niya yung lingwahe, especially the mother tongue, the Yesa Negros.
0: Pero sa na-mention mo, ano, itong posible mga, no? I guess it's an inspiration.
1: Na ginagamit mo na.
0: It's the inspiration of this religious text para ma-maintain, magtinir ang ginang, you know, ang ginang mother tongue sa ginang lugar.
1: Correct. Ano, may himuon sa maagi para ma-preserve kung tani. No? Although, hindi tabalikawan because may mga changes na gidman. Sabtang nagdugay, no? Nagalain ang henerasyon. Pero hopefully, hindi lang gid madula ang mga tinaga, no? Nga hiligay nun. Kahit Dria, kumaga sa ano bala ang pagka-patriotism, no? No? Duga mas nagakusog pagid kung mabatian mo, especially ang imoya mismo nga lingwahe.
0: Iyon. Happy Emily Popcorn! Alas 7.37 ng sa gabi, mga katropa. Well,
1: may kapagin dyan na busog, no?
0: Kamula ka, Mami Jay. Dito yan, sa Tagalugan. Magsakay sa bus. Mga nagabalik yan.
1: Ano ba natin?
0: Meron kaya po.
1: Hindi na sila kasakay. Hindi na sila kasakay. Bawal na. Pero kung once magpundo, pwede kasaka. Kagpagambay nga. Happy Emily Popcorn!
0: Depende na sa conductor or driver. Yung conductor or driver, ma-ration man na.
1: Pasahan lang ang mga yung boy panaglaw.
0: Boss, thank you. Maligid na yun. Init pa, pizza. Ano to? Buko pa, init pa.
1: Puto
0: na. Kultura na nasa Pinoy yan.
1: So, kanami, ginman. Kung magamuha po na kung isa na, mahitlaw man tanong na makasakay kita sa bus sa liwat, na may magasingit-singit amo na.
0: Well, natapos ng story na natin, katropa, na parte sa na-mention ni Mara.
1: Anything under the moon, pwede tadi istoryahan.
0: Correct. Well, to tell, na-mention na nga na, kanguna ya, siguro kagi ka man, nag-biyahe ka mo, gabalong ka may itlog. Wala?
1: Wala!
0: Kaya
1: makal kami yan mismo sa bus ang itlog.
0: Sa bus. Kami yung gabalon kami, Mami G. Kikabalo ka mga sa itlog. Nga, makabakal ka pa sa itlog kung
1: maluto,
0: pwede ka maka,
1: man,
0: ano.
1: Maluto ko man
0: pwede
1: lang.
0: Pwede man maluto.
1: Correct, like, no?
0: Engineer, ikagi ka na. Nag-travel ka mo, balon yung itlog. Kagasin, no? Ganyan. Okay,
1: wala ko katilaw. Kahit 3 hours, mostly. Dariya sa, ano, 3 hours mo lang biyahe ko. Nga, mabalon. Pag ikaw may itlog, be.
0: Tapos, nagkito kayo, ginaluad. Hingin galiw. Ay, ako kami. Sa bata kami, Mami J, mga elementary mo na. Grabe kami sa ano ganing C6 sa hiligay noon.
1: Dasok?
0: Ano si sick pala tong ga kung ga travel kay da
1: dugi. Ah, anang ga ginadagat.
0: Ginadagat. Mm. Ah, di bala. Oh, nagyan na mo na ya. Pasunod ah. May kanya-kanyang balon ng ano to do.
1: Puyo.
0: Excuse lang sa ano mga katropa, no?
1: Pero, oh, pero di, diri ya, be, sa amon. Like, for example, oh, diri sa Bacolod, babiyahe lang kami ya. It's either Kawayan.
0: How many hours is that?
1: Wala gani ka na mo 3 hours sa Kawayan. Oh, oh, mabalon ka ganit vlog.
0: Kami yung gabalon kami ito.
1: Ah, gabalon. Bilap-bilap oras.
0: From Ilocos to Tarlac, that's about
1: layo-layo.
0: 5 hours na sumunod.
1: Iyan mo niya yung taga less than 3 hours, no?
0: Sa Tubi Mami G,
1: kaminutos.
0: Sa Tubi Mami G, no, magbalon pa kami. Kaya nga mo nga mga ano, nga mo nga mga drivers, mga bus, hindi pa mo nakatambok kagdag ko ang mga tiyan. Subong, dag ko mga tiyan, tambok kay man.
1: May rasyon.
0: May rasyon na, kada bus stop mo, libre pa.
1: Oh, kaya ka ni Pastor!
0: Shingaling-aling! Ano ako may shingaling pa subong sa
1: Manila? Ano daw shingaling niya?
0: Shingaling daw the fries. Kamote fries.
1: Ay, okay.
0: Kamu chakto ko.
1: Oh, may mga ano ka mo? May mga bagay ka mo nga wala din sa amon.
0: Yes, may aragid.
1: Oh, so, at least, diba, kanamin lang kung mag-aistoryan. Maski ba wala diri, wala dito. Basta, importante, gina-bring back nato, ano? Yes. Ang mga nakaangda natin sa una.
0: Okay, so 7:14 oras na ito mga katropa. No? Balik pa kita. Kaupod sa gaya po ng inyong mga katropa. Hindi si katropang James King.
1: Kakatropang Mommy Jeannie na magbalihin, tutok lang sa 103.9 XFM Bacolod. Extra. Drive.

0: Ti hiling namon, ano kaning hiling sa hindi kayo nun, Mami G?
1: Pangayo.
0: Pangayo namon nga ara ka mo, pero may sa mayong kahimtangan, mayong panglawason. Of course, may makabulig na mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated. Una na dira, agaton nga Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Kagyara mo anang aton nga mga manamit, pero healthy nga mga kape, ang aton nga Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee Mix.
0: Turbo naman, dietary supplement para sa mga luig ma-enhance, sa libido sa lawas, kag Version X Plus, kung gusto mo magklaro ang gibo nga pananawan.
1: Kag para naman ano sa mild muscle pain relief, aragid ang aton nga Santon Plus Herbal Oil. Kag syempre, sa mga sakit sa aton nga kalawasan na nga daw hindi na gid naton maagwanta, for all types of pain, pwede gid imnon ang Sesta Pain.
0: Improve naman ang inyong digestion, mga katropa. Ina, sa bulig sa Santon Plus Herbal Tea.
1: That's right. And lastly, sa mga gusto naman din iya nga maka feeling refresh, especially sa isa kaadlaw nga mainit, sa pagkapilit-pilit, no? Pwede gid nga maggamit sa atan nga Santon Plus Herbal Soap kag Clear Skin.
0: Salamat ka madamo sa mga nagtutok sa aton sa XFM Sagay, XFM Kabankalan, sa Bilog, Negros Island Region.
1: That's right.
0: Sa Bilogan, Pilipinas. Salamat gid nga madamo sa inyo. Dala na sa tanang nga malabot sa aton nga stasyon nga 103.9.
1: XFM.
0: Ah, may bagot na katagal yun, no? Sa ang kanlaon nato.
1: Ay, oh, yara na.
0: Kanlaon. Ano na ganyan? Bago frequency nila. One. Ang bago, ano gani ang bago nga frequency natin sa XFM kanlaon, nagkatropang ari, ano ka niya? Total na mention ko naman na isugit na katropang Mami G. Ang XFM kanlaon, mga katropa, na mapamatian nyo sa dial nga tanan. Kita mo, Mami G? Oh. Ayan, 101.7.
1: Ay, okay. From
0: 98.5 to 101.7. Yung! Ato nga, XFM, Canloon City.
1: Subo si Ringon, no? Negros Island Region, sarang nagidya nga mabatian ang XFM.
0: Yup. Thank you so much, everybody. Enjoy the rest of your evening. Bantayan tugay-tugay, Katropang Troy and Company para sa...
1: Extra Phone Pal. Ayan.
0: Ako si Katropang James King.
1: Kaya syempre ako naman si Katropang Mommy G. And keep it right here sa 103.9
0: XFM Bacolod.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: XFM 103.9
3: The Secrets of Health.
4: Kaabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gina siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
2: Gusto mo ba

0: kung hindi nato nini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga dyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kun maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sring Sunthone Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
4: Mga katrupa, exciting!
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: XFM kid how?
8: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
7: Nga, XFM kid.
8: Inanyang music ah.
7: Nga, XFM kid.
8: Ay, pula ka lang music magkatapos bukta ko. May harap kayo sa mga balita. Blabos yung namin, bigit sa mga DJs nila.
9: Wala sa konkreto nga sa bat.
10: Wala sa katumbas nga rason kung naka-X.
9: Simply,
7: may how kita pa.
9: Enjoy lang.
7: Nga, XFM kid how?
11: Di mo!
12: XFM 103.9.

0: 103.9.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosson, isang call center.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: ng all-in-one sa presyong magkaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesda Pain. Adasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santon Gold.

0: 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus.

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Lahig yun. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nag-take na akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
5: Santhon Gold. Coffee

0: kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Inami ang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, pura ka lang music pagkatapos mukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabson, amin bigit mga DJs na nalakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
3: Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
5: Timo!
4: FM 103.9.

0: 103.9.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhin ang mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santol Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pansy.
3: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag-vitamin D3.
5: Ako si Divine Queen's problema. Ako gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kay wala ko gina-insomnia. Kagman namin man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Sakit ng katawan?
8: Mag-Santon Plus
7: Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Talagang maaasahan.
7: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
11: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika,
7: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Reddel, damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
7: Santon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, lalakas
7: at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
14: X
15: XFM
14: FM.

0: Sa ka-profesyon na boxer, sa agad na trainee, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan, gani bago pa maglala ang palaki na gatik ng akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis, nervyoso git ko, basta gani gainon ko sang ordaryo ang kape, gato kang pagkanervyoso ko, ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix. Na mi-angid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santhon Plus Gold.
3: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santhon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Santhon Plus Gold. Pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Bugto na yun.
1: Nagbraka sa bong wala.
2: Siyempre, braldas, kuya.
1: Ah, kamison ang iyong ginagamit. Mayo kay wala man nagalakra imo at ngal, no?
2: I hope so, but I hope so.
1: Ano bing at ngal? Ha? Ano bing at ngal?
2: At ngal.
1: Oo, ano na bing ang meaning sang at ngal?
2: At ngal. Dali lang.
1: Si Wano na.
2: Lana?
1: Oh, at ano? Ngal?
2: At
1: at ngal.
2: Ngal.
1: Oh, kadugay ah.
2: La.
1: At ngal. Hindi na iya baliskad. At ngal kidi nga term sa in Cebuano.
2: Ah, kontra ko kaya nga baloya.
1: Di ba, pamatiib lang yung balko. Wala man galakra at ngal mo.
2: Ako nga giting. Ako nga.
1: Di ba namangkot kasi mo kung nagbraka?
2: Oo, oh, the son.
1: Nagambal ka, brales ka.
2: Oo.
1: Namangkot ko si Imo, wala man galakra Imo at ngal.
2: Okay. Akong boobs.
1: Ah, lapit na.
2: Lapit na.
1: At ngal.
2: Ang akong gani nga giting.
1: Nipol. Okay.
2: Ni para nipol malanggal.
1: para nipol lang gani pero dugay pa makasabat.
2: Gani.
1: Eh, welcome na lang tanan nga XFM from radio station ni Boss Rem sa Bacolod. Nagapamati na ang mga taga Bacolod via XFM 103.9 upod ta si Katropang
2: Judy Ray.
1: Ha?
2: Judy Ray.
1: Si Chief Junel upod ta subo.
2: Si Junel.
1: Sa kanlaon, nabatean kita sa 101.7 XFM. Upod ta si Katropang
2: Shitty Boy
1: Baby Ron.
2: Makita mo na. Mapabaluma ka mo ba ako? Kabalwa, naik ka mo?
1: Sa Kabankalan, nabatean kita sa XFM Kabankalan 106.1 with Katropang
2: Winston
1: Rodel.
2: Makita mo na. Bulagan, tanaka.

0: Sa Roas, mabatihan kita sa XFM Roas 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct.
1: Oh, salamat.
0: Nakatatlong animal. I hate it.
1: Ang tatlo nga to, bulagan ko na to. Kawit-kawit ka sa ako, mag-uwit ka eh.
0: As alas 12 kita sa tagang gabi mag-in of the night sa phone pal nga programa, upod nyo na si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dofi lang ka.
0: Sa mga gusto mag-intra, pwede ka makatawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and sa Globe 0915-831-1431 0915-831-1431. Tunog-tunog kita sa ano, sa Barangay Tamlang sa Escalante City.
1: Wow!
0: Oo, perte ka klaro.
1: Mm-hmm.
0: Nangapi kami to sa Changi, bala. Na familiarize niya akong voice.
1: Grabe ba?
0: Oo, nambal sa Mayo Mantroy kay nakalagaw ka din.
1: Abi ka na yung mabal naman sa nga. Ikaw si Dolfo lang. Katumduman ko ginamo.
0: Nga Mayo Mantroy kay nakalagaw ka din. Sa XFM ka nagali.
1: Pagbaligo, natubla sa diin to gani nga ano, sa may Escalante man.
0: Sa Northwind.
1: Hindi, wala labot sa Northwind.
0: Ah,
1: Bonita.
0: Oo. Oh, oh.
1: Bonita.
0: Bonista.
1: Ah, Bonista.
0: Oo. Oh.
1: Naging pamangkot ka sa anta. Ikaw si Dolfo lang.
0: So, klaro kita katama. Galos tanan ng mga residente sa Barangay Tamlang, Escalante City. XFM na sila yan.
1: Mayong gabi ininyo diha.
0: Mayong gabi. Uy, ano lang pala, Rios lang sasagay ang ilang nga dialect.
1: Ah, oh, okay. Sagol.
0: Saksak sinagol. Ilonggo, Cebuano.
1: Okay.
0: Pero part na siya sa Escalante. Mm. Kaglapit lang na diri sa aton sasagay. Ma, kung makakadto ka sa balay ni Angelo Mapa,
1: mm-hmm,
0: sa uluunhan lang gamay, amo na daan Tamlang.
1: Hindi bala sa Lupisay na?
0: Ah, nakakadto ka na. Atong gymnasium to bala nga. Atong pag-event naton.
1: Yes.
0: Oh, sa uluunhan lang itong kalsada to, didiretsyohon okay mo lang.
1: Oo, ah.
0: Amo na daang ano, ang Barangay Tamlang sa Escalante.
1: Kahit na kami galagan sa muna gaagi.
0: Oo na. So, XFM country na ang mga taga-Barangay Tamlang,
1: wow,
0: Escalante.
1: Wow, thank you so much.
0: Kaya yung signal check ta ang aton dito nga signal. Ah, grabe. Pilit-pilit pa sa ano. Pilit-pilit pa ya sa ano, sa Suman.
1: Ba?
0: Yes.
1: Kabalukan na mata ako.
0: Doon man.
1: Dirty minded kuya.
0: As in, pilit-pilit. Kagka mga gwapa sa ila doon.
1: Wow.
0: May mga gwapo man.
1: Of course.
0: Yes, ang imo nga mga nanamian bala.
1: Mm-hmm.
0: Mga construction worker, mga car tops.
1: Pilit gina siya.
0: Kag sa mga paryente ko da sa ano ha, sa Barangay Binagyuan sa Escalante man, Celestial Family sa Binagyuan, damo nga salamat gid. Biskan kabalo ko nga wala kamo nagapabatyag sa akon, pero nabatyagan ko ang lukso ng dugo sa aton nga pagparentihan.
1: Yes,
0: pero maabot gid ang time nga makakitanay kita, si Dolfo lang nga kon nga ipaon sa inyo.
1: Bawa, ah, grabe.
0: Ipaom.
1: Paom-om.
0: Pabalik pa ang phone pal. It's 29 minutes after 9 o'clock. And that time check was brought to you by Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Ikaw na. Nalingaw ka sa ano. Nagpaugat ka na yaw.
1: Kaginadulog man sa aton sang Sis the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa nga nagapalanakit nga kalawasan.
0: Ang Yes 12 products ara mabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, and Generica Drug Stores nationwide. Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo?
1: Exciting!

0: ang maputi nga banit kan makinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kakareply ng customers, okay lang ang atako.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Pag radio broadcaster ka, dapat lagi maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: Na ano mo na yung pinga background, kito ginabait man ang imong igot-igutan.
1: Gani.
0: Tawag na sa mga gusto mag-intra XFM call and text line.
1: 0915-8311-431
0: ang phone pa lang programa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol, sis kagtumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kagiadulong man saton sang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark na tumangid kanamir.
0: Ang Yes 12 products ni Boss Rem sa Rama Bakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Line number 2, good evening!
2: Good evening, Troy.
0: Mayang gabi. Pangalan?
2: Alex Troy, ah.
0: Taga diin?
2: Taga Salong.
0: Kabankalan. Pila ng edad ni Alex?
2: 26
0: years old. Kabalo-kabala nga ang ngalan sang ex-BF ni Dolphy. Si Sela.
2: Si Sela.
0: Baliktara ang Sela. Paminsar man. Anong kabalik? Anong
2: ano? Paminsar Troy, ha? Kay paminsar ko na bu mabuang na lang ko buro.
0: Buang ka naman nga daan. Nga nga madlo, buang e buang ka naman nga daan. Balik tara ang Sela, bla. Ano na ang balik ka? Balik tara magbasa ang Sela.
2: Lucky?
0: Ha?
2: Lucky.
0: Di ba hambal ko ang ngalan sang ex-boyfriend ni Dolphy, Sela? O, balik tara ang Sela, magbasa.
2: Silo.
0: Ah, langka. Ngalan mo na, Alex! Tsak to?
2: Amo na gano'y, wala na lang ko gano'y nagkuhan.
0: Kay?
2: Kaya mo nang in-pastel mo sa akin, wala na lang ko kanina ko. Anong Alex, in-baliktad lang.
0: Pasaka yung mga animal. Ano work mo dahil sa Kabankalan, Migo Alex?
2: Karga tapas lang, ah.
0: Karga tapas? Hindi mo pag-ilang ang karga tapas. Kaya hindi kami katilaw sang imong... kalamay kung wala sing may nagakarga kag tapas.
1: Correct.
0: Sang?
1: Sang tubo.
0: Pero matamis pag inang imo kalamay kung ipasop-sop mo. Imo?
2: Aray na ko.
1: Anong sabor sang tubo mo?
0: Na
1: Carlota?
2: Hindi nila Carlota ya.
0: Ano na?
2: Dinalbag. Ano yung sabor?
0: Wow! Ah, daw tuktokon?
2: Daw tuktokon na, pero biskoma.
0: Yak.
1: Tuod. Di, pwede kumapangus tubo mo.
0: Aray.
2: Kung may unto, malang kaya nga sa bag-ang, pwede mo na mapangus.
1: Ay, may bag-ang ba, kuya? Duha pa natin kami lugbag-ang ko.
0: May bangkil pa gani.
1: Correct.
2: Nakagano'y
1: tigla-tigla
2: na
1: yakon nga tubo. Te, ano?
0: Nakaturbo, guro.
1: Nakaturbo ka?
2: Basi pag ingket mo palang, guro, puksin na mga unto mo.
1: Wow! Nakaturbo ka?
2: Hindi nakaturbo, kundi nakaturbo.
0: Naka-ano?
2: Hindi nakaturbo, kundi nakatubo.
1: Bo! Picture ibe, kay
0: mabato ka, mabato ka.
1: Picture ibe, kay
0: Facebook account,
1: ko.
0: Facebook account be, bebe. Kung tuod.
2: Ay, kunin picturean ko karon niya kag i-parial mo karon niya, kay makakwarta pa ko na, sitaw ya hindi.
1: Makakwarta ka? Makakwarta man ko eh.
0: Hindi magkabala ka, wala man na may ma-like, ano kag daw artista?
2: Sobra pa ka artista, makambal ko
0: ro. Sige, sige, sige. Mapati kami kung may Facebook account ka. Bebe, kayo sobra pa sa artista. O, ngalan sa Facebook.
2: Ang Facebook ko, isa pa na vlog.
0: Ah, dumduman ko na sa. Ambal ako no first time niya. Pero naka-intra na niya sa.
1: Oh! Katingog mo pala nga daan.
0: Isa pa na vlog ato blang yawan ta pangita. O, oh, nasa nalingan na lang ta.
1: Amogi dya.
0: Kay law, ay man sa Japan nga pangitaon ta pa man. Eh, message kami gani nga. Malan ka naging na message mo.
2: Gin-message ako da.
0: Liwat mi ko no? Kasi comment ko ro.
2: Hindi, message ka dyan eh. Nag-live ka pa gani.
1: Sa diin, sa diin.
2: Tapos gin-add ka gani.
1: Sa diin gani.
0: Sa akong account.
2: Wala mo man ko gin-accept.
0: Hindi ba ni pwede ma-add ang akon nga account kay page man ni Langka ka ba? Ano ngalan mo, be? Kung nag-message kagit, be? Ano ngalan mo, be?
2: Alex Paglumutan.
0: Ah, hindi na. Kilala na namon niya pag-alex, si Alex Paglumutan.
1: Alex Paglumutan,
0: paglumutan
1: mo gani karon.
0: Kasi ipapangita, iya ka na sa kabangkalan kag hindi ka kasasa.
2: Agaya, sa taon ko dyan eh. Kaya kunwari mo lang sa'yo. Halaga na pag-utman na. Kundi tater mo lang sa pakanon eh.
0: Buang yung manggali aton kay istorya, no?
1: Padakot kung sa kong kay Alex na. Ang tunay nga Alex, bala.
0: Oo. Hindi ka bala mag-name drop sa mga tao nga may pangalan kang kilala? Kay Madiado ka na, amigo?
1: Mga
0: Alex.
1: Ano na sila bala? Mga respetado na bala na tao. Oo,
0: ginalango-lango mo. Basi bala.
1: Nan.
2: Kaya paglumutan man kita ko ni Pido? Meron.
0: Paglumutan man. Oh, send na. Dalian na. Kaya para makita ka namon. Kag magaan ka namon sing uyab. Formal nga istorya.
1: Gani.
0: Gayo ko ha. Pero kung wala ka, kung wala ka may ihatag, pasensyahan na ito. Oh, mayara wala.
2: Okay, masin ko ato lang.
0: Oh, dali. Kaya seryoso na ko subong. Isip lang ko 1 to 10 kung wala pa Japon, wala ka na ha.
2: Dali lang, git. Kadasig mo kayo magbuhaan.
1: Sige na, anong tutuod mo ang alam? Bala.
0: Ay, ma-messages ako, no?
2: Mamisip lang ko, kadasig mo kayo mo
0: magbuhaan. Maisip ko gani, 1 to 10.
1: Sige, ha, na gani. Da,
0: bugay.
1: Isend na gani, para hindi ka malambutan, 10.
0: Oh, sige. Isip ko, 10 seconds, okay naman na. 1. 2. Okay, time.
2: Parang yun, pinapakita ko pa gani yung mga account ko yun.
0: Ah, sige. Troy Tisoy 2.0. Troy Tisoy 2.0. Da, sino gani ka look-alike mong artista?
1: Da, si Ding Dong. Si
2: Coco
1: Martin.
2: Sa...
0: Coco Milat mo eh. Kadlaw tapo ako.
1: Coco man, Coco Ripunat.
2: Coco Ripunat.
0: Coconut bar. Ngayong gabi gali, shout out ko lang Troy ang Manigos family and Insero family. Nagapamati sila subong diri sa Minapasok. Salamat. Kidalin kay Aaron Libradilla. Oy, mga taga Minapasok.
1: Wow.
0: Mayong gabi. Mm-mm. Sino maayo da lagawan sa Minapasok man? Kita dugay-dugay na tawla da ka lagaw mo. Mang ano ta Manggus Abdapinya.
1: Gani man nami mo.
0: Oo. Ti wala pa Japan?
2: Yaman ko di pangita sa Troy
0: Tito. Ay na, numa na yaman. Wala kaya guro ya data ya ga assume ka lang may data kada.
1: Amoged.
2: Dali lang gid kay ma kunin ko ani sa wifi
0: dali. Oh, kita mo?
1: Kita mo lang gid. Abuti gonte mo.
2: Kita mo nga ko sa kuno. Dali lang gid.
0: Oh, ang iban nga gusto mag-intra diri ka mo agi sa isa ka talawgan 0912-007-6793 0912-007-6793. Sige nyo ha, kay wala pa ni gani Japon, dispatcha ni sana mo na.
1: Amo kaya ha, kung ano na ha, kay kabutigol man ni siya.
0: Gani, kadugay. Ara, wala.
2: Wari na, nakita ko na. Oh, yun lang git.
0: Rana.
1: Sige be, sige be.
0: Wala man.
2: Kadasagitin yung magwaan ha.
0: Wala man galain buot mo.
1: Kaya, kung hindi ka gani, kalukalike ni Coco Martin, hiwitan ta ka ha.
0: Oh, fire.
2: Hindi lang ko
0: pag-iwiti,
2: kabiti lang.
0: Bo! Wow! Mabato, isa.
1: Oh, ginahangkat mo, kid ko, ha?
0: Makita na naman karong picture mo, manda ka lang sa amon ng animal ka.
1: Basta hindi lang
2: iwi. Ano ni San Contreo, ng Troy Tisoy online?
1: Oo, gani!
0: Hindi, online ang 2.0, lain na yung online.
2: kadama mo siya mo account.
0: Siyempre, artista ko mo.
1: Amo ko niya yan.
2: Sana all.
0: Sana all.
1: Ikaw gani, artista man.
0: Ikaw nag-una, ha? Yung balos mo lang, kuya.
1: Mugid.
0: Troy Tisoy 2.0. Naka-color pula ko da.
2: Nare.
0: Color pula.
2: Mamisit na to.
0: Ah, sige, sige.
1: Sige, be, sige, sige, sige. Be.
0: Manda ka kong AI generated nga picture, ha? Butang ko na din tawag ko si mo, ha? Kag kung ano gani, kung pixelated, kag buron bala, hindi ka na mag-asa nga.
2: Para na meeting ko.
0: Ah, wala ah. Wala pa may nagsulod ah. Be?
2: Kunong send ba ni?
0: Oh, para na ginto. Yan naman ta, Dol.
1: Ano ko no?
0: Nansend ko no. Ano?
2: Ari nakita ko din yung profile, naka-red ka ba ya?
0: Oh, sino?
1: Hey, kami ya, hindi kami kakita, say mo.
0: Sino upod ko da, be? May upod ko wala.
2: Sino lang bang ko kung sino ang upod mo di. Oh. Kaya naka-message ako mo.
0: Si Samil, be na upod ko ha. Ti, nakita mo na gali, wala ka pa kasend ha o. Oh.
1: Amugid.
2: Nag-send ako.
0: May dahil lang. Oo. Wala gidya ah.
1: Ayan, but ama uya, mga kami sa...
2: Ungi mo gani nga po ng cover photos niyan, damo-damo ka mo?
0: Oo, muna. Oo.
2: Mga, na, sinag-message ako si mo.
0: Ah, may nabaton ko gani nga message di o, si Lynn Maya, gani. Ang balya, hello idol, imo ya, wala pa luso tao.
1: Sige na, ako uya nga lang kami sa mga oras si mo.
0: Ah. Oo, bayad na lang niya.
1: Oo,
0: ang ita tayo ba na?
2: Dayaon sinyo.
0: Dali, abla.
1: Kami pang dayaon.
2: Hindi ko gani kasend si mo.
0: Ti, nakasend gani si Lynn gani sa
1: amo
0: akon.
1: Amo kijaya. Sige na, aga. Usik lang kami sang chimpo.
0: Okay na, babay na, babay na, babay. Wala ka na isabat?
2: Ay, kadisyanon sinyo.
0: Ay, ang bot.
1: Hindi, wala mo kami kakita. Kaya po, sa imo
0: may aray, ay, may caller kami sa Piakalinya. Ay, good evening.
1: Hello?
2: Hello, good evening, Troy.
1: Oh, may gabi.
0: Do, lang ka amon caller, no?
1: Lang kawas.
0: May gabi.
2: Lang kawas, Troy.
0: Oh, ikaw, hindi ka man pareho sa iya nga lang kawas.
2: Dito.
0: Mabato.
1: Mabato, man, mabato, man.
0: Okay, pangalan.
2: Norman Delphine po, Troy.
0: Taga diin si Norman Delphine.
2: Taga diri, Troy, sa General Trias, Cavite.
1: Uy, kalayo-layo ba?
0: Layo man.
1: Da, taga dira agad o kung dira ka lang nag-ubra?
2: Dira lang nag-ubra, Troy, at taga Paranjan, Mayang Kapis, Galipo.
0: Ayaw.
1: At taga Kapis.
0: Diba sa mga Delphine na pilido, damo ni sa parinti sa ano? Sa Dumaraw?
1: Dumalag?
0: May pariente ka sa Dumaraw?
2: Partiro. Partiro.
0: Sa Dumaraw ya wala?
2: May aramanda mga tiya.
0: Oo. Kay ang napamanas ang akon nga utod ni tatay ko bala? Delphine apelido.
1: Oo.
0: Sa ano mo si, Dumaraw.
1: Ano mo si Nico Delphine?
0: Ah, hindi na niya kilala. Eh, siyempre. Ah, dukay na ikaw dira sa Cavite?
2: Mga 12 years na, Troy.
0: Pila?
2: Mga 12 years na.
1: Ah, 12 years? Dugay na gali eh.
0: Hindi nga nabalaan mo nga may phone pal sa XFM. Oo.
2: Nga, Troy, naglabay lang sa page ko, Troy. Tapos yun na, no, ko wala nakita ko sa amigo ko. Wala ginagawa ko na lalabay sa page ko.
0: Sikat-sikat na ginagali iya si Dolphy lang ka.
1: Uya, ako na gali, Troy. Uya-uya man ka.
0: Agin pa, alaw mo, Daya. Pila na gani edad mo, Sir Norman?
2: 44, Troy.
0: 44. Ano status mo? Arena. Oh,
2: single try, single.
0: Dali lang git sira, balikan ko anay sir si ano sira si Alex. Alex, naka-message ka sa akon pero wala ka picture kay ina ka pa.
1: Nan.
2: Wala may picture na ko ta.
0: Wala ah, message lang ah. Oh, dali lang kay isuriyana yung Norman. Sir Norman, sa edad mo wala ka pa asawa, kalibin, anong plastada?
2: Ano, namin
1: na Troy, galing kay Binayaan
2: mo na.
1: Ah, nagulagay ka mo?
2: biktima sa piki nga gugma.
1: Wow! Amo na sila yung victims of love.
0: Nga ang nakambal ikaw nga biktima ka sa piki nga pagigugma.
2: Kaya magigugma ko totoo nang iyak nila piki.
0: Pero ginpatilaw ya ka?
2: Ayaw, simple trend.
1: Ote? Ah, hindi na. Kula mo, hindi na siya piki nga pagigugma.
0: Ikaw pa perde? Norman?
2: Ako ko sila yung kanyari sa ako ng mga puya ko.
0: Ate, may kabataan sila.
1: Na, amo na gani, kasi yung kusimo, hindi na siya piki nga pagigugma.
0: Oo.
1: Kundi, biktima kagadya sa paltek nga pagigugma.
0: Gimpa, sobrahan mo, gimpa. hindi na fake nga pagigugma. Galing kay na tintar lang sa
1: nan.
0: Sa ginatawag man nga gugma, kung nga ang ginbaylo si Norman.
1: Paltek gani.
0: Oh. Norman, doa ka, pila.
2: Pero pwede ko pa siya tao try.
0: Karoon lang isuriana, ipatagani. Ilali ka. Pilabilog bata nyo.
2: Pila try.
0: Adamo, arada siya mo tanan puya mo dyan sa Cavite.
2: Oo, oh, ando walan ko yung isa to sa iya.
0: Agin bilin. Te, wala na ka mo communication. Sang imong ex-wife.
2: May ara man try. Friends mo kami sa FB.
0: Yote!
2: Wala ka man
0: pang hiccup siya sa FB.
1: Wow, ti wala ka man ga ano?
0: Wala ka man ga erectile dysfunction.
1: Wala man ka mo ga video call.
0: Ja call.
2: Wala.
1: Sugiri pa kuya.
0: Sa bata.
2: Oh, gapangamusta lang about my kids.
0: Well,
1: sa lagyan sang bata, guro.
0: Ang sa lagyan sang bata, wala mo ginakamusta. Mm-hmm. Kung okay ka lang da, kipot ka pa.
2: Wala ko ginakamusta. Pero yung mangita ko sang bago naman. Nung
0: wow!
1: Wala ka may kakanta sang kumukutitap.
0: Ang mara na pitla naman sa o.
1: Kumukutitap.
0: Uy, kumutitap ang balmo. Kumutitap.
1: Kumutitap.
0: Kumutitap.
1: Hindi ka naman mapitla ka o. Amo na siya ginahambalan mo.
0: 44
2: ano ay mo ka pumangko to yung imong upod ano ina sa box
0: ano
2: ang imong upod ano ina ano sa ano na siya box
0: hindi si lahi si sa
1: ano ko ng box
0: bakla eh
1: oy kwanto naikit ko yung agi
0: iya sabi ka na si lahi sa sa
1: gusto mo oo ano gusto mo mapatindo ka dali ang gitbala ano gusto mo mapatindo ka tubo mo
2: may buho muna ka to may buho
0: damo
2: ano may buho
0: may headset ka bala ni kabati si Rambal niya
1: hindi
0: mangkot niya kung may buho ako no
1: may buho eh kung mangganga te
0: wala sa kapamatis. Wala pa man ko nagambal nga mag-greet ka na. Kadali ka kadya ha.
1: Amugin.
0: Sorry ha, patagani.
1: Naman ko, kaya pa gani ko may buho o kung wala.
0: Oo ha, ambal niya gani. Damo sa gani buho. Pili ka lang kung sa di mo gusto.
1: Nan.
0: Te?
2: Ang buho. Ang manami nga buho.
0: Oo.
1: Te, ano gusto mo nga? Mga ngako gani. Gusto mo mga ngako?
0: Mayong gabi gali sa taga San Jose Antique kay Nonoy dagali nga bata ni Lola Ising kapamati. Aling kay Kaifa, ang aton color last
1: oo,
0: night.
1: Oo, sana last
0: yeah.
1: Night. Hello Kaifa.
0: Kaifa, paika pa ko dabi pa. Ah sige na. Ano na pangita mo sa isa ka babae, Migo Norman?
2: Ang simple lang to ay mabuot ka, responsable.
1: Ay, wala na sa nga muna, subong.
0: Oo, hindi na nauso wala subong.
1: Wala na kami na ano?
0: Lain na subong ang ano, ang trend, ang hindi trend, na mabuot ka, respectful, hindi na muna.
1: Mga,
0: iba na.
1: Mga babae.
0: Nan, amo na, ang lais. Pwede na.
1: Oh, ang nagapalais.
0: Lais, tapos ano pa again?
2: Nang nagapapakal.
0: Nan, very good. Tapos
1: pwede may imo na yon.
2: Nang bakal ka mapoy, dala ang rock
1: black. Oh, mugi dya eh.
0: Amo nang ginatawag namon nga puti-puti.
1: Walutiti.
0: Baboy
1: gali.
0: Amo na dapat pangitaon mo. Mga taga diin.
2: Mira na lang ba, basta binabola.
0: O sige ah. Ano number mo? 09?
2: 0995
0: Okay.
2: 367-9082
0: O sige, dasig mo na inayinaya
1: lang. Lang.
2: 09-9-5-3-6-7-9-0-8-8-2
0: Okay. Ma, isa pa para makuha, isa pa.
2: 09-9-5-3-6-7-9-0-8-8-2
0: Norman, salamat. Regards sa mga taga Cavite, ha.
2: Okay, regards sa mga taga Cavite, sa patlang.
1: O sige, salamat, kid.
0: Oh, bye-bye. O, oh, Alex, buhi ka pa?
3: Buhi pa ko.
0: Hey, natapos sa sanamon ni Surya. Wala pa dyan pong kabadala sa picture mo.
3: Para na da.
0: Wala. Wala, wala.
3: Ari. Hey, mo mag-confirm? Nag-message ko da.
0: Ari, may picture sa...
1: May pictures ako, no?
0: Ah, okay, law. Ay, salamat. Bye-bye.
3: Bahala ka da.
0: Wala ka ni picture.
1: Dali lang gibala.
0: Gina pa ni
1: Pro. Amugid, nakalisensya ka sa ano?
0: Hindi ah, nakainom ka na bulong mo.
1: Amo na gani namin ko.
0: Sunod ka na lang tawag liwata, bye. Dulaan ka na.
1: Ulugtasan ka si tao.
0: 9 minutes after 10 o'clock, mabalik pang phone palupod niya si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dofi lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exactly.

0: oil. Garantisado. Maaasahan. Sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Kape na may natural energy booster. Xanthan Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Xanthan Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Xanthan Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthan Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthan Gold Herbal Tea.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Xanthan Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthan Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Xanthan Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Woo!

29 minutes after 10 o'clock, nagabamati ka musigi apon. Sa phone pal nga programa, diri lang sa XFM, katropa mo.

0: Gabi. Na, wagi na, waman.
1: Gabi, gabi, gabi.
2: Ha. Kabaho ba?
1: Ang phone pala programa kaya doon sa Isang Santon Gold Coffee Mix may glutatang kay collagen sa magusto magwapagwapo makakapi ka na healthy ka pa
0: kaginadulong man sa aton sang clear herbal soap
1: ano kuno?
0: Clear clear yan ano pagkit be?
1: Ano tuliwa tama clear ano? Clear ano?
0: Herbal soap
1: aba may kulang na naman may ginabasa na kulang pa diwat be? Palagpat ni siya man.
0: May skin herbal soap.
1: Eh, kita mo. May kulang, wala.
0: Nyara.
1: Doon ginalagas sa purgatorio karon. Liwat, take to.

0: Ako nang ginambal ko sa imo. Ngayon na masulit ka sa kumod ka pa. Kasi may sala na gani. Ginapaging bato ka mo na dyan.
1: Ang Claire Skinner Bagsong, gatag sa atong sang kutis po sila na kutis artista pa.
0: Ito ginalaga sa siya isang purgatorio ang kadali ni siya. Ang tanan nga produkto ni Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Dali lang yun. Ang mga taga Central Option mula, dali dapit dol po.
2: Oo.
0: Kung nakalagaw ka sa new site na sang Catholic Church, na ang padulog da, padulog ka dira, option na da nga Central.
2: Mm.
0: Ang tanan-tanan da, nagpamati na da sa aton. Kay upod ko na sila sang una gin quarantine sa ano, sa COVID.
2: Ah, okay.
0: So tanan-tanan dira si Manong Villanueva to kag ginakaisorya naman kagadungan naman panyaga after sa to sang ikatuan namon nga area bala nan. Amo ni hambal nga kadagab ikitang ilagin na obra nila nga background para hindi sila tuyhon.
2: Tapos nami eh.
0: Tapos sa cellphone okay. Na sila gapamati naka naka-headphone na kay bawal na sila nga rang ano bala
2: nga magahod.
0: Magahod oh. So naka-headphone lang sila ga monitor sa aton. So ang tanan-tanan dira sa mga taga Central Option, salamat gid sa gabi-gabi nga pagpamati.
2: Thank you so much.
0: So sa mga gusto na mag-inta sa XFM call and text line nare sa XFM call and text line. Sa mga gusto mag-intra sa phone pal yung programa, tawag ka mo sa XFM call and text line
2: na laknan
0: sa Smart NPNP
2: 0912-0077.
0: Dahil lang clear soap ha.
2: Ikaw gani
0: ay no kayo ko na
2: 0912-0076-793.
0: Damo-damo ang mga ano bala, mga secret listener lang naton. Kaya na-notice ko gid mo nga ang acceptance sa ato nga program sa mga lugar nga makatuan ko bala.
2: Oo.
0: Ara gid ya nga XFM nang ilang ginapamatian. So that is why nga wala man sila gi-intraperme pero kada gabi galing gapamati sa sila nga radyo.
2: Okay.
0: So dapat hindi kita magpasubra diri sa on air.
2: Amo gid ya eh.
0: Hindi ka sagad hambal nga mang sop-sop ka sa aton caller.
2: If I know, amo lang gina ang gusto niyo.
0: Amo na gani nga panggabihan natong program. Eh syempre, ang layabol na sina sa mga kabataan nga nagapamati pa sa itong program, ang mga parents na.
2: Correct.
0: So amo na nga ang 9 to 12 aton nga program kay para wala kita yasing kalabot-labot kung anong makuha sa kabataan sa aton kay dapat sawayon sa sila mga parents nga matulog na hindi kayo mamati sa itong program. Kaya nga daan ang imo permi ang gagawa sa sungad mo gano gani
2: ha?
0: Ano kayo gagawa permi sungad mo?
2: Oo.
0: Grabe nga huni yaba daw mga isa ka tuig wala na paslakan. Hi caller, ito sa line number 1. Good evening.
3: Hello.
0: Hi, good evening. Welcome sa phone pal. Pangalan?
3: Annalyn.
0: Taga diin?
2: Hello, Annalyn.
0: Taga diin kaga?
3: Murcia.
0: Ah, taga Murcia. I-mute lang ga ang imo radyo ga para hindi delay mo sa bat sa amon. Hindi man, Annalyn nga lan mo no?
3: Oh.
0: Hindi man tian ni mo apelyido. Ilan na edad mo ga?
3: 23.
0: Anong work mo da sa Murcia?
3: Ay, gabantay. Nang kundi siyang mga manok ni Papa.
0: Ah.
2: At least na may mga ginabantayan ka pa.
0: May manukan ka mo dagali sa Murcia?
3: Oh, kay papa, pero hindi man yakon.
0: Kay papa mo?
3: Oh.
0: Pero imo naman na Japon, kay ikaw man ang gatatap sina. Kag kung ano gin man matabo kay papa mo, may share ka man Japon, right? Ikaw na ang manubli sina kung ano matabo kay papa mo para sinabi kung nakapoy na siya magtatap siya ng manok ti ara ka naman nakabalo. Part na sang training mo kay para at the end of the day kung ano ang iyang diskarte sa manukan kabalo ka na. Unless kung ikaw ang mapakupa sa manok.
3: Kabalo ko kan.
0: Adi. Kabalo. Oh.
3: Nami bala may ikot sa sabaw. Eh, ni manok ka. Ano ang bala sa ako?
0: Ano ang bala sa imo?
3: Hindi pag ilapting manok ko. Bahala na, bakal kamuto.
0: Gabi kaladlawan ang imong hambal ba?
1: Oo man.
0: Dalo sa dyahan, hindi kami sa joke mo, no? Joke to?
3: Hambal ka siya. Hindi ko mapatay, mapatay ka.
0: Buginsigi niya pa? Ginsigi niya pa, Gidol.
1: Sige, pabailan sana eh.
4: Kabalo mo ko na maghambal ng pares si mo tingog. Ano yung mambala ikaw?
1: Amo ni, man.
4: Babae ka, lalaki.
1: Nga agin na ipit mong imutingog ah.
4: Nga agin na ipit mong imutingog siya mo itlog ah.
1: Siguro, ikaw gina ang nagkakupa na sa mga manok ay.
4: Siguro, ikaw giguro ang nagahurikap sa mga itlog ka manok.
1: Oo?
4: Ay. Alin?
1: Ano ginakupahan mong munga?
0: Kaya ginobo sa. Sige, okay ah. Pilan na edad mo gina, Annalyn? 26. Okay. May caller sa line number 2. Good evening.
5: Hello, good evening, Roy.
0: Oh, pangalan?
5: Roy.
0: Pangalan mo?
5: Roy.
0: Eh, hindi na yung pagpariyasa sa akong ngalan. Ah. Kita lang iba na.
1: Oo, ah.
0: Kita lang iba na. Hindi lang akong pangalan.
5: Roy.
0: Ano?
5: Troy nga.
0: Hindi
5: Troy
0: ko gani. Hindi ko gani magpasugot nga Troy ngalan mo.
1: Si Berto ka na
0: lang. Liwata, liwata pangalan mo ah.
1: Hindi sila magsugot yung si Troy ka.
0: Gani, liwata ah.
5: Roy ah, Roy. Hindi man si Troy, si Roy man.
0: Ah, si Roy gani.
1: Roy na lang, Roy. Yeah,
0: taga din si Roy.
5: Sa Cadiz ah.
0: Cadiz?
5: O, sa Troy.
0: Cadiz, Cadiz, Negros Occidental.
5: Oo, Troy, Negros Occidental sa Jerusalem.
0: Ah, barangay Jerusalem. May caller kami si Annalyn, 26 years old, from Murcia. Hindi mo lang pag-imind yung boses kaya bago lang sa naumpawan siya nga ano ha.
1: Naubo ko
0: na. Hindi ha, sa iya nga pagpanopsop ha. May nabilin pang itlog sa iya nga tilaukan. Annalyn Chakto.
5: May nabilin pang
1: itlog sa ako. Saling agngag yung nabili.
0: Ay, sorry. Anay ka mo ni Roy, Annalyn. Roy, si Annalyn, Annalyn, si Roy. Mamangkot, pag ikaw mo ganis ang pangalan sa isa kag isa, panindakan na ka mo, ha? Ah, sige.
5: Hello, may gabi. Ako kali si, kana? Ako kali si Roy, ha?
3: Okay, ha? Natatiyan ko naman pagkagin, ha?
5: Kaya tingnan ka talaga Murcia.
3: Kaya Murcia ako. Ikaw yun.
5: Kailang edad mo?
3: 26.
5: Ano yung matingin mo, babae o lalaki ba na?
3: Katulong ko ni itlog.
5: Katulong ka itlog?
1: Teka, insindi ka na.
3: Nagambal
5: lagi ito sa program. Hindi lang itlog.
0: Patatunggan ko. Ako kayo, ata 39 ang edad
1: ko. Ba? Pwede
3: na. Nabot-bot na, no? Bot-bot na natin eh. Magulang pa kung kabalo sa mga ahigti. Kahigay eh.
5: Kasi... Maano ka... Dalaga pa. Dalaga ka o...
3: Dalaga pa lang, ang malagani nga nakatulong ka itlog.
5: Ah, magaling. Ah, si Trigide. Trigide ako, o si Tero tumangko, nagpangitaman ko, kag nagpangitaman ko isang nagpangitlog.
3: At pwede na nagali. Kung katalaman ko, lubay mo itlog.
0: Daw lately, bala, doon na sense ko, aton mga color, makulang-kulang.
1: Ha? Base mag-ulay na kagwa sa pututan.
0: Ah, sige pa dayon.
1: Dali lang kita. Matingala ka patroy nga Martes nga dahil.
0: Ay, oo, galing. Nalipat ko. Wala tanan naman lang date gali.
1: Oo. Oh.
0: Tuesday gali subong. Yes. Sige, padayunan nyo lang. Mapainto. Hello. Mapainto mo lang si Roya.
3: Hindi. Hello. Bakit nangyayon ka na kayo?
5: Hindi ka na ayon sa Morsia. Hello.
3: Ano?
5: Hindi ka na ayon sa Morsia.
3: May
0: pagkato
3: beach.
0: Hmm? May dagat na dahil sa Mursiao.
1: Pagkato diin ko, no?
0: Pagkato ko na sa may beach.
1: Wala man ang beach sa Mursia?
3: Oo nga. Ang
5: dito at beach.
3: Saan man dito at beach ang mga army?
0: Hindi man na beach resort man na hangag.
1: Kay beach siya bisa iyabi.
0: Hindi ah. Resort na iya. Bugnaw man. Ano na da? May ara na da. Sulfur. Anong gaso-aso ganit, Dolph? Ano na ganit? Tawag siya na?
1: Sa Mambukan?
3: O, Mambukan Resort.
0: Oti, hindi na iya beach ya.
1: Resort na siya ya. Hindi na siya beach ya.
0: Ka-beach sa imo ro.
1: Saan na
3: ba-beach? Ay, nagpapuha ko. Ay, katanapulong.
0: Amo ta, kadaan sa joke mo. Hindi ka ladlawan.
1: Amo ki.
0: O, oh, sige na Roy. Kuha na number ya, Roy. Tamad kami yung surya siya. Roy?
1: Roy, kuha okay. Na yung number.
0: O, oh, surya na. Surya na yun. Ako muna off the air. Kaya nalingan ko sa tingog ya. Salamat, okay, bye. Yeah. Sumalingan ko sa tingog.
1: Ay, ano ba nga? Ginakimpit siya yung tingog mo.
4: Namala nung gigatama ang hit. Oo. Nung ginipit siya.
1: Na, di pa, analin. Romeo
0: manangalan. Si Romeo? Son of a bitch.
1: Son of a bitch. Di pa resort ka pa.
0: Hindi ah, dagat ko na mambal niya ko no. So may unang dagat eh, kung hindi ka man kulang-kulang be, mambal ka resort, unang dagat.
1: Ay, wala lang po sina. Ito wala man dagat sa Mursia, kay Bilkid man na. Oh, son of a bitch.
0: Ay, dahil lang. Sino ni? Oh, unahon ko anay ang sa, nagtawag sa Smart Mengab eh.
5: Good
0: evening, Troy. Pinailang sir mo radyo, sir.
5: Only sa Troy,
0: ah. Okay, ngalan mo, sir.
5: Patay.
0: Ngalan.
5: George, George.
0: Taga diin ka, George.
5: Taga diin, Troy, ah.
0: Oh, dahil lang. Check ko ang sa line number to. Taga diin naman ni Amigo, mayong gabi. Sino ngalan mo, sir?
5: Ako ni si Roy, ito ang number sa mabahay, Blast Troy, taga Mursia.
0: Ah, sige, send ko doon, dugay, sir, ah.
5: Oh, sige, Troy.
0: Oh, son of the bitch.
1: Nalumay ni sa gulo sa tingog.
0: Migo, din ka sa antike, eh.
5: Dali sa asan, okay, Troy, ah.
0: Ah, taga san, ikaw to ang ano, ang amon kilala tong nagabiyahe, tricycle sa may 7-Eleven.
5: Ang
0: dito ya. Alain to ya. Ang alam mo galiwat Migo, liwat ganing alam mo?
5: Si George to, George Mamon.
0: Si George. Taga di, sa no si Antique. Pila na edad mo, George?
5: Ito ni dito ya.
0: Oh, 19.
1: Si Nuibi ka pa lang.
0: Nakanubya na sa edad nga 19.
5: Ito
0: si Nuibi. Oh, okay, well, 19.
1: Abay, si Nuibi.
0: Oo.
5: Oo.
0: Nakanubya na si George.
5: Ah, dati,
0: Troy.
5: Pila, subong, ay na.
0: Pila na katuwing nagligan nga wala ka na uyab?
5: Sulod
1: 3
5: years, Troy, ah.
1: Ah. 3 years na, ti ano?
0: Padayunan na lang na. Oo, ma. Kabudlay, subong manubya. Kadlaw sa...
1: Ti, sa sulod sa tatlo katuwig, ano, ginakamot mo na lang?
0: Agay?
1: Natawabing palad mo kung... Natawabing palad mo kung may kibol na
0: George, palihog sa bat?
1: Sa bat?
5: Pwede keyboard. Pwede
0: keyboard. Ano work mo na, George, sa San Jose?
5: Na
0: Lord ng manok ko ya. Hmm, manukan man siya.
1: May manukan man sa gali.
0: Oo. Abaliin nyo na. Ano na, no?
5: Si Annalyn yun na to?
0: Ay, apaloy to yan si Annalyn yan.
1: Ang mabidaya. May itlog to sa'yo.
0: Alata ka tama.
5: Ano, try?
0: Ah, ha?
5: Sila niya may itlog na yung ano to, baba?
0: May itlog ang puwak.
1: Ang iya nga puwak, may itlog.
0: Oo.
5: Dapat sali ako na lang ito kulor niya para lumago lang na yun.
1: Bo! Kundi sa akon ka na lang.
0: Ay, dulpi ka na lang. Safe ka pa. Namiyan ka na.
5: Ay, dulpi. Kasi ikaw hindi ka abot sa ating 21 days na. Buka na yun itlog ko.
1: Ay, tag 21 days ang imo, ya. 45 days, kuya.
0: Ba? Nabulubanta mo ba bago mabuka ang itlog?
5: Hindi na. Kasi ikaw hindi na tumulang pa eh.
1: Uy, dali. Ang git bala.
0: Dali sa yun. Pa na yung yarasa.
1: Ako yung kadaan mag-umo. Ako yung kadaan mag-umo. May itlog yan. Pag-wayas na yung balot na yan. Ate, ano gusto mo?
0: Ate, gusto mo i-try?
5: Na-try?
0: Gusto mo i-try?
5: Hindi na.
0: Nga rin palumluman, itlog mo pagtapos balot na. Migo George, ano na pangita mo sa isa ka babae?
5: Babae?
0: Ano ganit na pangita mo sa isa ka babae? Babae, pwede ang sabat?
5: Single mom na tani ka.
0: Single mom, the son?
5: Hindi man ito yung wapa, basta baka biwili lang.
0: Oo.
1: Oo, the son.
0: Ano pagid?
5: Muna na.
1: Hindi ako gusto sa mga ikratan?
0: Oo, mga katol.
5: Adi,
0: pwede ngayon
1: na. Naan! Amo na iya.
0: Amo na napangita na mga sabat. Pwede da yun.
5: Oo.
0: Te, ready ka na?
5: Uy.
0: Mabaog itlog mo?
1: Bato ka sa babae yung may itlog sa ilo?
0: Mabato ka sa babae yung may busyo sa liog?
5: Kuya Sir.
0: Ano number mo? 09?
5: Monitor yung number ko, hindi ko sulong.
0: Dali lang, 0905-253-9939. 0905-253-9939. 0905-253-9939. 253-9939. Migo George, salamat. Mayang gabi.
5: Sige.
1: Oh, thank you, kid.
0: Regards sa mga taga-Antique. Bye!
5: Bye!
0: 10:49, mabalik pang phone. Palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Gag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: to pain.
1: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akong ulo. Nabatean ko ang Premium D3 Coffee Mix. Kagintilangan ko man. O kikidyabala kayo wala na nagkasakit ang akong ulo. Kanag ka mo, kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Oh.

0: 9 minutes after 11 o'clock, you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM.
1: Katropa mo.
2: Exciting. Oh.
1: Bato ka pa. Remember.
2: Yes.
1: Sigulang ka na.
2: I don't deny it.
1: Pero tambo ka, di ba, Lasabong?
2: Wow.
1: Do hindi na kuging imoy tsura. Pag-abot mo di sa una, sa masusugod mo gid diri, nakita na mo si imoy tsura. Ano ka gid dya? Raspag-raspag gid gi.
2: Grabe ka na. Slightly useless.
1: Hindi ka mo para spag slightly useless lang yun dyan.
2: Oo ah.
1: Pero subong okay na tsura mo na gato. Tambo ka na. Amo gimana ako nung ginapatambok anay.
2: Oo ah.
1: Tapos ihawon.
2: Natawa bilang manok.
1: Diba? Ikarga na sila sa truck ang i-deliver.
2: Correct.
1: Tapos ihawon. Oo. Galing ka, hindi ka man 45 days, no?
2: Ha?
1: Hindi ka man 45 days.
2: Sa niya ka gina, 21 lang gani.
1: Ay, hindi ka magkalipat mga pika mo sa Santon Plus Coffee Mix, ha? Ang kape nga natural. Wala sing side effects, kag perfect para sa aton nga kayong lawas. Ang Santon Plus Coffee Mix, sarang mabakal sa tanang mga butika malapit sa inyong lugar sa Mercury Drug Store, South Star Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Store, and Watson's Pharmacy.
2: Kag nadulog man sa aton sa premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Tawag na kamo sa XFM call and text line para makahingagaw pa kamo join sa aton na programa sa Smart and TNT nga numero
2: 0912-0076-793
1: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. I-check na itong Facebook eh, basing sululunggod na di sila. Ay, hindi na makita ang nagka-comment, no? Ang Facebook na ito, hindi na bala updated, no?
2: Amo na gani man.
1: Nga man, kailangan lang taguro i-up-to-date man ang aton nga app sa desktop.
2: Base.
1: Wala man yung automatic update. Ay, dali lang yun. Adamo, nagali. May nag-message, oh. Are, oh. Aling kay Angel. Troy, watching from... watching live using my iPhone 17 Pro Max, fully paid.
2: Wow, ha?
1: Shout out kami, Dabi. Kag tagai ko, Dabi, kan single dad lang ang seryoso lang.
2: Wow.
1: Bebe, dahil lang kita. Angel ang ngalan. Ala, kagwapa. Amo ning nurse gali, ang nurse. Ang nurse ka duty sa doctor's hospital last time.
2: Sa Iloilo?
1: Oo, hindi man siya magatag siyang number. Di sa akon, kay para paintrahon ko tani. Ang buta nga kaka-comment-comment sa kapag-itakit sa kaga pagwapag-wapag siya da. Ulat sa guro nga ako pa ma-message siya ay. I-message ko ba lang sa TikTok? Blaga!
2: Nan!
1: Tapos sa Viber, pagit ka.
2: Oh,
1: i-add lang agang number gang 0915831-1431 ga. Kay pwede ka ano, pwede ka chat sa Viber baladol.
2: Mm-hmm.
1: Nga imo lang ibutang ang secret code.
2: Oh,
1: tapos i-key-in mo lang na sa search, then amo na na ang inyong chatay nga hindi mabasahan sang iba.
2: Wow, grabe.
1: Yeah. Gusto mo magpatudlo?
2: Ay, hindi na ah.
1: Nga aman, anong ginagamit mong apps? Ha?
2: Ambot ano ni siya?
1: Ano, ng...
2: Messenger, gyapon.
1: Hindi ah, lain ano? Ah. Wala ka gamit WhatsApp?
2: Wala.
1: Anong ginagamit mo?
2: Hindi ko ganit. Hindi ko ano ni, basta ako ay makabukad lang kuya.
1: Ah, wala ka mga gamit TikTok?
2: Wala man.
1: Twitter?
2: No.
1: Anong ginagamit mo man?
2: Basta mo na siya ah.
1: Ex-con.
2: Ha?
1: Ex-con.
2: Ex-convi.
1: Ay, nag-reply.
2: Ano ko nang balya?
1: Hindi lang ko manghatag number, Troy. Add lang ko nila sa FB.
2: Oh. So, what's your name?
1: Kita na lang ano, chat. Kanto lang sa TikTok, kita lang na Troy Tisoy Official. Oh. Eh, gusto ko magpa-inject sa imo.
2: Papuli, anya karon dai.
1: Buka na labador eh.
2: May akong labador lang. Sa dulon, ginito sa kata.
1: Ang pang Biba Max ng kunotsura sang single na.
2: Oh.
1: Hindi mo gusto makita akong biceps.
2: Wow! May ganun.
1: Wala di galing sa maso, lari sa tiyan ng biceps.
2: Dai, buto. Ang iba niya gapangita, iya pandisal.
1: Oo.
2: Ang iya niya, dai, kamerong ako na, no?
1: Ano?
2: Pandimunay. Mahiwa-iwa pa na, dai.
1: Ay, ara lang sa kung nasubong sa kabangkalan.
2: Oo, sulapit lang, eh.
1: Dito tama program kay Rodel, ah.
2: Ha?
1: Pero Delta mag-program.
2: Dito naman tabla mag-program, bala.
1: Oh, ano, liwat?
2: Dito ma? Naman tabla program.
1: Habi ko mag-program.
2: Bisita mo na ito.
1: Kapila ko ginabala manotis, wala ang program. Program mo.
2: Bato mo.
1: Tood kita, iya, tood kita.
2: Kabalo ka nagid lang ang British, kuya. Ang mga British, bala, wala naga... Wala nagambal sa mga R.
1: Oh, mo gali.
2: Oh, na pa sa bisang father, mother.
1: Pero laing gito yung ginay niya.
2: Ha?
1: Ang clear soap gito yun. Pero klaro gito ya. Oh, kita mo hindi ka nakaribat sa akon. Kaya wala na wala. Masama na kayo mga inoras gani. Pamusikan na nang kayo patulog na nang iba.
2: Jaya, eh.
1: Ang oras, 16 minutes after 11 o'clock. Mabalik pang phone. Palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
1: Ini ang XFM, Katropa mo.
2: X.

0: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sunthorn Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
6: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: 35 minutes after 11 o'clock. You're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
2: Ano-ano mo lang ginatuhin.
0: Ang phone pala programa kaya tulong sa inyo sang ascorbic acid, santon, vitamin C. Pabasko ka imo immune system pinaagi sa pagtumar sang santon, vitamin C.
2: Kag ginatulong man sa aton sang santon plus herbal oil, balanyos nga hindi baho, kag nami gid siya kay hamot.
0: Ang tanan nga Yesol products ni Boss Rem Sarama Bakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy and Generica Drug Stores kay Watson's Pharmacy Nationwide. Kagyara na kita sa bugtong-bugtong. Okay, akon pamangkot. Kung tulukon mo, gatulok man sa imo. Sabah.
2: Espiho.
0: Correct. Tanda ba?
2: Correct.
0: Ari ay. Isda sa lawod, sa idalom ang kaliskis.
2: Isda sa ano?
0: Isda sa lawod, sa idalom, ang himbis o kon kaliskis.
2: Hindi nakatao.
0: Isda sa lawod, sa idalom, ang
2: kaliskis.
0: Kaliskis, oo. Sabat!
2: Hindi ko wala familiar sa mga isda. Yeah.
0: Balay.
2: Naaw?
0: Balay.
2: Naagan ang balay.
0: Isda sa lawod, sa idalom ang himbis.
2: Nga, paano?
0: Basta balay, ah.
2: Palagpat lang sa iyo. Ay.
0: Ariyo, ah. Ginbudo ko ang pispis, nagdugo ang kawayan.
2: Kawayan pa nagdugo.
0: Klo.
2: Inasal?
0: Ha?
2: Inasal?
0: Wrong. Ginbuno ko ang pispis, nagdugo ang kawayan.
2: Siyempre, may dugo gina siya kay ginbuno mo mo.
0: Oh, gani, sabat ah. Ma-explicar ka pa da. I don't clue, need an explanation.
2: Clue.
0: Ah, clue? Ano ni siya? Nang ginausar sang tawo.
2: Sipilyo?
0: Ha?
2: Sipilyo?
0: No.
2: No, saan tao? Sa diin?
0: Pwede gamiton sa pagkaon. Pwede man imnon.
2: Pwede man imnon?
0: Pwede man... pwede man nausar sa...
2: Lulipap?
0: Lulipap? Layo ah. Sabat?
2: Ginagamit
0: sa... ginbuno ko ang pispis, nagdugo ang kawayan. Sabat?
2: Wahirit, ah.
0: Tuba.
2: Ara naman ang... Kinalagpat lang din siya.
0: Ah, bunon mo ya bala ang ano bala, ang lubi.
2: Tipis-pis ng lubi.
0: Ah, tipis-pis yan nakabutang, be. May pispis na sa babaw, di ba?
2: Kaya makon mo na. Mapati, papuro kong tuko.
0: Ginapugaran na sang pispis ang mga paklang sang lubi.
2: Di gani.
0: Tiyan mo na iya. Oh, are ay. Baboy sa lasang, ang tunok puro lansang.
2: Baboy sa lasang. Puro... Porcupine?
0: Baboy sa lasang, ang tunok puro lansang, prutas ni siya.
2: Durian.
0: Wrong.
2: Magsiling marang.
0: Wrong.
2: Puro... Nanunay ako no ya.
0: Ginambal ko na sa permi kanagabi.
2: Kanagabi?
0: Oo.
2: Marang gani.
0: Wrong.
2: Si ano ginambal mo kung gapiyaw?
0: Gusto mo na mabala ng sabat?
2: Oo eh.
0: Langka.
2: Palagpa. Yung mga tunok mo lang marang kagano?
0: langka ako niya.
2: Oh, sige, ah.
0: Ang nagtatanong ko klong ang ginambal ko na gabi.
2: Pasugtan.
0: Nagtanong ako sing ahos. Sa ibabaw ang bikos.
2: Ay, ako nuyo.
0: Klo!
2: Klo, ah.
0: Pagkaon!
2: Spaghetti?
0: Hindi ka magkabala ba spaghetti? Nagutom ko pala. Nagtanong ako sing ahos sa ibabaw ang bigkos.
2: Pagkaon, gina na totoo.
0: Pagkaon! Nabilong siya sa vegetables o kung sa fruits, pwede man. Lord puti!
2: Sibuyas?
0: Ginasusuan sang asin.
2: Nasusuan sang asin.
0: Letter S, ang first letter.
2: Santol? Yan, Santol?
0: Wrong!
2: Letter S?
0: Letter S!
2: Singkamas?
0: Correct! Mayo, kailangan lang puwas na taka 11:41. Thank you so much sa mga tech on duty sa ngalan sang mga gopo natong nga station manager sa tanang XFM radio station sa Negros sa Panay Island. Thank you so much. Kag syempre, sa ngalan man sa amon boss at presidenta, si Boss Rems, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow, 9 to 12 midnight. Adios, amigos, amigas.
2: Muchas gracias.
0: Bye-bye.
1: XFM. Exciting! XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
2: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Asa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
1: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santo Plus Gold. Santo Plus Gold.

0: bibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako ba Lacey Lisa? And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
9: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: FM 103.9.
1: Manggagawa ka ba na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormones tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold. May sangkap na ang palaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
4: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po, si Aisel Kompletado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus
8: Herbal Oil. Assist the pain.
11: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na assist the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tinawan na kape. Kainggidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabili sa mga butika.
14: Nga XFM kid how?
15: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
14: Nga XFM kid.
16: Inani ang music ah.
14: Nga XFM kid.
16: Ay, wala ka lang music magtapos bugtaw ka pala may aralin sa mga balita. Blabs ang aralin sa mga DJs nila kanya.
17: Wala sa konkreto nga sabat.
18: Wala sa katumbas nga rason kung naka X ka X.
17: Simply
14: may how kita pa.
17: Enjoy lang.
14: Nga XFM kid how?
19: Timo.
0: XFM 103.9.

0: bibili sa mga butika.
1: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium

0: Katong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
1: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Soundphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagig ko sa mabatian ko nga Soundphone Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagresyo, ay madaugid dyan.
2: Soundphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Soundphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Namamayagpaan sa anong sulok ng mundo.
7: Luzon,
6: Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod,
10: sa XFM
6: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcio sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa pusog.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assisted pain.
10: Muscle fever.
8: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
10: Mag-assisted pain.
8: Pangkarang pain.
10: Fast and safe.
8: Assisted pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sister Pain.
10: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen, kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
13: Nga, XFM kid how?
14: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
13: Nga, XFM kid?
15: Ay, nanyang music ah.
13: Nga, XFM kid?
15: Ay, pula ka lang music magkatapos bukta ko. Blamayara ko yung mga balita. Blamson, amin kasi mga DJs nila.
16: Wala sang konkreto nga sa
17: kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Kaka-X. Simply,
13: may how kita pa.
17: Enjoy lang.
13: Nga, XFM, gid how?
18: Timo!
17: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood pressure.

0: Panalong panalo, Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
4: Pampakusog? Wala ko nang kinanglan, anak preoy.
3: Historia eh. Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
4: Wala wala gid ka pioy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
5: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pay.

0: oras sa XFM.
1: And now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: 103.9.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll call. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawa. Kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah, sa mga kutipan ni Lilo. Sa

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santhon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkapikin.

0: 103.9.
1: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
2: Hi, bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
1: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
2: Salamat, Han.
3: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix.
6: May kape ka na,
4: may gamot ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako ay saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-create time of extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire

0: exciting life.
1: Turbo food supplement for men.
2: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan, ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Nga XFM kid how?
4: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
3: Nga XFM kid.
5: Inani ang music ah.
3: Nga XFM kid.
5: Ay pura ka lang music magkatapos bugtaw ka bla may arapis mga balita bla sun ari gid mga DJs nila kan.
6: Wala sang konkreto nga sabat. Kag
7: wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
3: may how kita pa
7: enjoy lang
3: nga XFM gid how
8: Timo
7: XFM 103.9.

0: 103.9.
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santol Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santol Vitamin C. Kasi some 25 years.
3: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol. Kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasog sa aton nga tulaan. Pampagana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santol nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
5: Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
6: Wow, guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina ha?
7: Oo, baklan ka ha. Pero dalilagid bala? Diin tagali mabayad sa tusyon mo?
6: Oh, galit, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
9: Girl,
8: di mo kailangang magtiis.
9: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
9: No more!
8: Santol Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
9: Santol Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika. Santol Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santol Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
10: Luzon,
14: Visayas,
15: XFM Cebu,
16: XFM Bacolod, sa XFM
14: Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng doubt ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang doubt ko.
1: Supple Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always lagi ako na time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo ng yung. Ang mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad lang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
13: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist.
13: Consult your doctor.
14: Mabili sa mga butika.
13: Santon Gold. Coffee Mix.
15: Ako si Meribel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang namo. Maduty ka gid nga fresh.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Nga, XFM, kid, how?
17: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
16: Nga, XFM, kid.
17: Inami ang music, ah.
16: Nga, XFM, kid.
17: Ay,
18: wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita, blab, sun, amin, bigit sa mga DJs, nalakad.
19: Wala sang konkreto nga sabat.
20: Wala sang katumbas nga rason, kung
19: naka-X. Simply,
16: may how, kita, pa.
19: Oo, enjoy lang.
16: Nga, XFM, kid, how?
21: Timo!
0: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggi niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko sa Vince. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasuhan ko, mga kaugatan ko, pinasolve na nga ng Santon Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix, ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Clear Skin Beauty.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan!
2: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Gary, sa kaservice ko, may aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga bukika. Xanthan Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Rodel Santaguli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Xanthan Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate. Nag Xanthan Gold Coffee Mix na.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen. And glutathione. Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sa Xanthan Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
8: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
9: Luzon,
8: Visayas,
10: XFM Cebu,
11: XFM Bacolod, sa XFM
8: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Samsung Plus Gold.
2: Landapaga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Samsung Plus Gold. Ang kape ko, Samsung Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sandon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Eman, isa ka-driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain Nation. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
7: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
9: symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika. Sandon Gold, Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Sandon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Sandon Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
7: Sandon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sandon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Kumain ka rin sa Sentro. Kamsa Bonsai.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Supple Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakidin ko. Ako pala, si Kathleen and the 7 years.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Salvan Gold, Coffee Mix, Gawa sa Pinaghalong Bangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Salvan Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inanyang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos magbukta ko, may harap ka sa mga balita, labas ang amin, bigit sa mga DJs, nalakad ka,
4: wala isang konkretong asal. Kag
5: wala isang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka. X.
4: Simply,
1: may how kita pa.
4: Oo, enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how?
6: Timo!
4: XFM 103.9.

0: 103.9.
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
5: Ayaw ko yung naka-eye glasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eye glasses.
6: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang pinalakas na Vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiig ug higda. Dili na pud mi active pareho sa among

0: Turbo lang ang exciting.
1: Turbo food supplement for men.
2: Ihimo sa maca ug clavuasca.
1: Usa ka herbs
2: nagatabang og boost sa pagtaas sa libido
1: sa mga kalalakinan
2: ug kababaihan
1: ug gahatag og kusog
2: ug resistensya.
0: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid balang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ipilis sa mga butika.
6: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Nagbinipisyo sa paggamit sa Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Yuman na kabilog ang akon apo. Ang kapabaskog sa akon, Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa akon apo. Kay nagainom ako sa Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
6: Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Nakakapi ka na.
6: Nagagwapo ka ba?
8: Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Xanthan Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
10: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
11: XFM Cebu,
12: XFM Bacolod,
13: sa XFM
10: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines,
14: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
10: sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santo Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santo Vitamin C. Ang alkaline.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.

0: aasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
1: Chronic pain?
2: Ang sakit.
1: Mag-Sister Pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-Sister Pain. Kalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
3: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Santhon Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, diri na kuya sa Santhon Gold Coffee Mix.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Santhon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
5: XFM kid how?
6: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
5: Na no, XFM kid.
7: Inami ang music ah.
5: Na no, XFM kid.
7: Ay, pura ka lang music magkatapos mugtaw ka blamay ara kay mga balita. Blamson ari bigit mga DJ sa nila kan.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
5: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
5: Na XFM kid how?
8: Timo.
3: XFM 103.9.

0: 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
3: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
2: Marami na akong narinig
3: na testimonya
2: tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Kaya sabi ko, try ko rin.
2: Laking pasasalamat ko talaga.
3: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
9: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong super

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanami kag binipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gani si Grace ang silay. Sa na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kid ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagin ako.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM.
3: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

Good morning, Pilipinas! Good morning, siyudad siyang Bacolod! Good morning! Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa dariya sa Exciting Pilipinas, mga katrapa! Sa mga nga adlaw sang Miyerkules. May ako na June 3 na kita 2026 kag mga katropa subong adlaw ti medyo aga pa nag-inulan sa Guam, medyo mabulubog na ang atong nga tiyempo, ang atong nga panahon ikumpara sa tinalikdan niya nga mga sinimana. And of course mga katropa, oras natin at this time 4:55 a.m. Ano? Alas 4:55 sang aga. And of course, yeah, tutok na kay live na kita sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Saliwat, live na kita sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man ang mabatian na sa inyong mga tag sa karadyo. Ara kita sa 96.7 and 103.9. Kag syempre mga katrapa subong man, comment down na sa inyong mga pa-shoutout sa inyong mga greeting sa atunyang official Facebook page. A good nga team, ma-shoutout na aga pa mga katropa, no? Sa ato, talaga mga listeners, sa ilang mga tagsika pa ni Malay, good morning!

Mga katrapo, alas 4:57 na kati medyo madamo-damo ang mga event. Diri sa syudad siyang Bacolod, ano? Te, imagine kahapon, official na ginagsugod ang FIBA Under 18 Women's Asia Cup. Mga katrapo, agniwa diri sa syudad siyang Bacolod, no? Which is 5 countries ang magpasimpalad para yung mag-qualify for next stage sang hinampang sang basketball mga katrapa for women's sa Asia. So kahapon una nga nagampang ang Singapore versus Indonesia kag mga katrapa daog ang Indonesia sa score kahapon nga 64 ang Indonesia kag 49 ang Singapore. Samtang sa second game naman yung nagsugod alas 7 sang gabi. Philippines naman versus Vietnam. Mga katrapa daog naman ang Philippines sa score nga 93-42. Kagati mga katrapa karon na may ara pag isang hinampang na naman sa liwat mga katropa. So, update lang. Sa ito niyang official Facebook page to, mga kahatag, makita sa update sa inyo yan. No? May angot sa ilang yung hampang sa sining FIBA Shaba Cup 2026. Diriya sa siyulad sang Bacolod.

Kag mga katrapasubong, sa itong niya programa, Exciting Pilipinas, ano, nagatutok na mga katrapa pips nato na sila tagsa tagsa ka mga puluyan, sila mga tagsa ka mga olubrahan, no? Sila ni Sir RV Chris Caceres Dra, good morning! Mayong aga sa inyo tanani, nagatutok sa aton kag mga katrapa. Subong aton niya nga highest forecasted heat index, no, sa ngagin pagwayas ang pag-asa, ara na, naglubo na sa 36 degrees Celsius! Well, it's good for us. Good to hear. Good to see. Kasi mga katrapa, imagine from the past weeks, now we have mga 40 plus ang atong nga heat index. Like 40, 41, 42. Dira ang atong nga heat index. Which is, mabatsagagin na itong 2 months. Kainit, but for now, mga katrapa, ang highest forecasted heat index o kon heat index for June 3, 2026. 36 degrees Celsius. Nagdubo-dubo na magiging sa wakas. Thank you so much, Gid. Pasalamat, makita yun, no? Nagdubo na. At the same time, medyo gaulan-ulan naman ganin, no? Atong yung mga, ano, dira, mga tanom, naka, nabunyagan na magiging sa ulan, ano? Anyways, kung last time, sunscreen and payong and ano pag ito ginapadala ko sa inyo, mga jacket ninyo subong. Dala makamusagiya po jacket and payong sa inula na naman. O ganiway pa ko payong. Anyway, sige lang mga bakal taliwa. Kakalipatan balahaw, titigilula na nga daan. So dapat, mayarap na kita sa payong kadalong-dalong naton in case nga mag-ulam anytime, anywhere. Diba? Oras na rin alas 5 na mga katropa. Napadangin lang sa pagpumati kag sa pagbalik nyo karon. Kay Duda mo, ginagapamangkot sa ako na last time biskan nga ang stranger. They ask me, paano ko ginkuluran akong bugong? And how do I maintain the redness of my hair? Ganta ka mo karon, ano? Ganta ka mo karon. A little bit lang sa mga tips. And at the same time, mga atin niya TikTok and video. So pagbalik natin, only here, sa atin niyang Estacion XFM Bacolod. Sa inyong favorite. Kagdari man sa atin niyang Pampuga Kunaga, programa natin, Exciting Pilipinas. Mga katrapa, di maglakat, dari lang sa gihapon. Tutok, ariwa, para sa atin niyang mga katrapa pips nga nagahimo sa dara sila mga tagsay kapanimalay. Ariwa ang Holiday Back Girl by Gwen Stefani.

yung nagbabalik sa inyo mga radyo. Dari lang sa tunyang nga programa Exciting Pilipinas. And of course, kaupo dyan sa gihapon, si Katrapang Wendell Balinario. Good morning! Still mga katrapa, you're tuning in ya sa aton yung estasyon XFM Bacolod. Here is 96.7 and 103.9. Good morning! Oras natin, oras 5:11. Alas 5:13 na ganun mga katrapa. Alas 5:13 na sa aga. Alas 5:13 na, bugtaw na. Sa ilaya ni Rodel Binyares Arbes, good morning. Kay Melvin Tortola, good morning man. Sa kay Arnais Iridan. May kaga sa inyong katanan. Sa mga nagtutok sa itong programa, sumong Dria sa XFM Bacolod. Sa itong programa, Exciting Pilipinas. Sa kay Alberto Norwing Loreno, good morning. Amal niya, good morning, believers. Amal niya, in Jesus Christ. Amal niya, regularly take on a communion as we remember his sacrifice of the cross, providing that we needed to be delivered from sin and death. Remembering God's loving act in the past gives us hope today. Enjoy God's blessings, enjoy life, and keep safe. And God bless. Hi. Good morning and thank you so much, Sir Alberto Norwing Loreno. Mayong aga sa modera. Enjoy man ka modera. Keep safe everyone and God bless. Mga katrapa sa bonga, no? Padayon sa pag-tutok sa itong programa dari sa itong Exciting Pilipinas sa programa naton. And of course, mga katrapa naton, dala sa nalabiyan naton sa ilang netita sa nina traje sa mga nagbukas sa ilang mga tiyangge. Sa mga nagaluto, nagapreto, prito. Nagaprito na sa ilang mga sudan. Nagpanimaho ng mahamot-hamot. Nga, ilapagid ang mga sinubang. Ilang ang mga laswan. Good morning and mayong nga paghikot dira sa mga nagadigamo subong yang aga sila mga tagsa kapanimalay. Good morning sa inyo sa mga nagabiyahe man dira sa sulod sa ilang mga salakyan o kon sa mga pasahero, no? thank you good sa mga nagapamati sa aton. At the same time, maingat sa inyong mga biyahe. Subong mga katrapati, ang baka gani ni Hercules na kita, June 3, 2026, kadasig siyang panahon. Pero ti dapat kita protektahan man natin nga self. Sa kadasig mag-bailos yung tiyempo as what I've said kagina. Ang atong nga heat index, sara na sa 36 degrees Celsius. From last week, we have 40 plus nga mga heat index nga mabat siya gana. Pero ito subong nagdubo na, dasig siyang tiyempo mag-bailo-bailo. So dapat protektahan natin ang atong nga self. Hindi kita madali nga matapikan siyang balatian, especially sa atong tiyempo sa karon. Magkatrapa with Santon, vitamin C, protektahan gini mga lawas batok sa balatian. Mapapasko kang immune nga, imuya nga immune system, pag imo nga lawas. At may Santon, vitamin C. So ano po ginaulating mo mga katrapa, bakal na sa mga suki ni mga butika. And of course, sa atong nga Yes to Health Store, sa may bahin sa Lizari Street mga katrapa, sa may Vico Building, Lizari Street, barangay 39, Bacolod City. CTN. Oh. Sundown of vitamin C. Oras natin 5:16 na, no? Ang na-mention ko kagina, damo nagmangkot, paano mag-color ka hair? And ano ang mga tips? Usually, ang pinakabudlay nga i-hair color mo, it's blonde and red. Yes, kaya kung blonde, like yung super bit, bleach mo gid ang imo nga hair. Super bleach mo gid para mag-white siya. So, would like ay, what if yung hair mo damage and then noodles yung tawag nila. Alam mo, super, ano na siya, ang isa mo na lang kamunog, kaligto na siya wala, or nag-unyat-unyat na siya tungkol sa pag-bleach ni mo, pag-use ni mo sa mga chemicals. Dira. So, amo na, ang pag-blend, pagpaputi isang buhok ka, isa ka budlay, you know, pag-color. At the same time, ang red, although, di mo siya need super bleach, kid, kaya apply mo lang siya, nga ma-red siya like this. Pero, the struggle is when you take a bath. Kung maligo ka, kayong tanan nga pula, nag-wash out sa every time you take a bath. Like, wala siya gatinirda.
Tapos from time to time, malasaw siya. Pero, aring tips, nga nakuha ko man sa akong mga classmate before. Kay Hambalya, amun ko nung dapat ubrahon na para nga magdugay ang imo nga red hair. Ibang naman ko sa akong nga hapon nga, uy, nang wala imo, yung buhok nag-fade haw. Kaya usually, sila kung mag-color sila red, nag-fade. Kaya kamuna gani, yawan sila every time nga maligo sila kay tanan nga red, kakakas na lang. Pero amun yun, dapat interval ka na maligo. That doesn't mean hindi ka maligo alone. We'll take a bath, but then, mason mabuhok mo, like, not every day. You can use tuloy. You can use dry shampoo na. Eh, dry shampoo mo siya, para nga ti ang mga imod ang mga oil in the hair. Maano mo siya japon, ma-control mo yan sa gyapon. Pero, muna gani, nang hindi mo siya pag-bath on every day. At the same time, kung mag red hair ka, dapat hindi ka mag-sulob sa white nga mga shirt o kung sa mga shirt nga makita gimbalang red matuluan ako basa. That's why usually nagaligo ko around 1 a.m. or 12 a.m. para pagkasulob sa aga mala siya. Kahit kung basa siya kag naka-white ka or something matulog ginatatarantanan say mo yung bayo. Ang gwa na karon doon na color run kada nga pula lang ang nagtapik sa yung bayo. Yes, so dapat amo na. Isa pa ka, ka problem when you have red dye hair. No? Matapik siya sa yung mga bayo. So you better dry it well before ka nga magsulob sa mga bayo nga makatapik ang yung kulay. Con color. Pero sa mga other color like brown, mga amo na, wala naman. Ah, gano'n lang siya yainan. You don't need to follow that rule. Maybe, as time goes, mag-fade siya. Pero wala na siya pariyos gin sa color red. Amo na. Okay, okay na. Alam niyo na ang mga sekreto. Tapos kung mag-color kapagid, you should start in the end. End sa buhok. Kahit kung mag-start ka diri sa una, sa roots bala, young pa ang roots, dahil sigla na siya maduktan ang roots. Although, wala siya gani color niyong punta, may color na yung gani. Pero do the same na sila. Kay, bata pa ang roots nga mga hair. So, paulihin mo siya para nga mangin. Pantay ang pag-color ni mo sa imo buhok. That's what happened to Mami G, no? Kay ginunaya ang diriyo, medyo nag-light day compared sa punta. Okay, natuduan na to siya. Next yung color, tige, pantay na na siya. Pero okay lang magkaya may ombre effect for the kana yan. Anyways, mga kadrapa, ariwa, 5:21 na, bulos kita sa ato na badyanga. TikTok kind of video. Nadumduman niyo pa to si, si John Mark God ang atong nga the last time gameplay nga. Ginagamit niya ang sikat nga kanta ni Kyla, mga katrapa. May filter na siya sa TikTok! Used na gani karoon na ako or sang Together with Friends. Meaning a filter, no? Inablangga transform siya gulpe bala into a lady. Makita siya nga gwapo. Sige, wala mga katrapa, wala live subang sa itong official Facebook page. Aray na nga itong TikTokan video. Aray na itong trending video today. Aray na! TikTokan na!

Dushagit. My filter na. Di kay ginasunod-sunod din nilang tsura mo, ga makeup man sila pero sa iya. Si gini mo na lang filter sa TikTok oh. Si Jan Mark Gon, mga katropa, taga Bacolod ni siya, no? Si Kat ni siya nga vlogger sa Bacolod. And dumduman ko to, isang pandemic. No? Sa pandemic, hindi sila to nag-start vlogging and subong muna ay nagsikat na siya. To the point kaya mga collaborations, mga artista na! Grabe, no? Sige, ah. Ang gamito, talibing filter karon. Masaskuhan ko na yung mga upod ko kahapon. Wala sila kabalog, na-videohan ko sila siyang amuni nga filter. Nasaskuhan ko na sila. Okay ka namin siya gamiton kay ka-fan siya. So, sige ah, gamitan yung madara, no? Luhay, huwag mong limutin pag-ibig mo sa'kin na wanda. Sige mga drama na. So, enjoy sa inyo direct ka mga TikTok session with this filter. Sining a filter. Kahit yung mga katrapa sa mga oras natin, 5:23 na. Ariwa, ah, gamay ang musika. At least kita magbalik para sa inyong pangka-tamyaw. So, comment down samtang nga nag-play ang ating nga music. Subong iya nga aga, mga katrapa. Na-miss niyo lang, Viva Hot Babes. Na-miss ko man. So, ariwa, ah, Bulaklak by Viva Hot Babes. Bubuka ang bulaklak.

Yan, abong tiya. Abong. Yay. Tira ka sa outman ka mo aga pa. Sa Bulaklak. Bulaklak kailangan. At magkakulay ang mundo. Bulaklak, yun man bala ang kailangan, mga katropa. At magkakulay ang mundo. Kami nabatian ko yan, nagamal siya. Anong bulaklak? Kwarta, manday, kwarta! Ang mga sabat niya ako, no? Kwarta! Pero laingid ba, mga katropa, when you have flowers around you? Laingid ya kay example, makita mo na bulak, ma-realize mo bala mga bagbagay nga. Ay! Healthy pa nga ton nga soil, kinagapamuhi pa, ako nagakabuhi pa ang mga bulak. Or makasaling ka nga, kung may bulak gani, ay, may occasion, so meaning happy kita, kay may flowers, di ba la? Laigad daw kung may aras ang flowers. Lain ang happiness nga mabato naton, and lain ang hope nga malantaw naton, di ba? Di ba? Yan, so, that's Bulaklak by Aviva Hot Babes. Good morning sa kay Barry Ngada. Good morning sa kay Tita Maddie Marcito. Good morning sa kay Rodel Binyares. Sa kay Christian Siloso mayong aga. Kag sa mga katropa natin ka nagalantaw sa ato niya subong Facebook Live. Sa mga nagpamati man sa ilang mga tagsa dira ka radio. Good morning man sa inyo. And of course, mga katropa naton, dadiri nga nagaupod sa ato niya programa subong aga sa Ilayani. Vince Axel Dayuna, good morning. Sa kay Christopher Birao Ortega, good morning man. Kay Ma'am Rena Destro, kay Arnay Sirida, good morning. Sa kay Renaline Villajos sa Texon Caburo, good morning. Sa kay Albert Norbing Loreno, Sir Albert Norbing Loreno, good morning, good morning. Sa kay Ann Esmeres Gamez, good morning man. Good morning na. Ano, may gaga. Kay Ron Vibes, hi Mamasaur, good morning. Gag mga katraparos natin, 5:30 in the morning. 5:30, alas 5:30 na. Oh, bugtaw na sa mga wala pa na.

0: 5:31 na mga katrapang oras natin. Thank you so much sa tanan yung Margopod sa itong program, Adria, sa Exciting Pilipinas. Good morning sa inyo sa liwat, sa kay Antoinette Latido. Good morning. Isa tanan yung mga listeners natin sa inyong mga tag sa Karadio. Thank you, hanggang sa muli, boss naman. Kita ay kita hahadari lang sa programa natin. Nga pampuga ko na aga sa Exciting Pilipinas. Thank you so much, mga katrapa. No, stay updated. Kaya hindi nyo na paglisuha pang yung mga tag sa Karadio. Magabulos ang The Secret of Health. And after that, balitaan naman kita. Kaupo at si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Happy, happy, happy Wednesday, mga katrapa. And good morning!
1: The Colon News and Public Service Authority. Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
3: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi.

0: Cafe Mix, now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale is

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atin ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atin lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman, mga suki namon, sining mga tagpalamati, mga sumulunod sa programa The Secrets of Health. Tari naman kita sa pagdulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon sa pagtipig sa ato sining ikayong lawas. Pag-amlig ta sa ikayong lawas ta. Nga hindi kita bala madali-dali tapikan sa pamalatian na pamaagi kung paano naton saguro ng ato sining lawas. Nga hindi kita dayon bala magmasakit. Kay ang iban sini very sensitive changes pa lang isang klima halin sa malamig pagkadto sa init gabatsyag na damo ng mga reklamo nga kuno nagalain ang yasiring nga pamatsyag nagalain ang kondisyon sa yasiring nga lawas. And sa ato sining pagparagad, we would like to welcome ang ato sining partner, ang Doctor of Alternative Medicine Consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa.
2: Welcome sa lewat, Sir Josil. Kagamuman, gina-welcome naton ang aton sining mga tagbalamati sa kutob sa matabutan, sa aton sining tingog sa pagwaragwag, kag through Facebook Live man nga nagatan-aw ka nagaupod sa aton. Sa sining talakayan na mo ni Sir Josil, stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka simple lang ha, pang ginawiin ni Sir Josil. Pero kung di galing naton ini mabantayan, makahatag sa dako nga impact sa aton sining ikaayong lawas. Ano bala ini? Ano bala mga katalagman kung di naton ini madumalahan? Kag ano bala ang aton sining mga question para ini maremedyuhan, tubtub ma solusyonan.
3: Ako si John, problema ko.

0: Plus Gold.
1: So ang ato sini nga paghambalan sa ato sini nga pag pangalagad today, ang party naman niya sa insakto sini nga tempo sa nga pagkaon. Ano bala ang nga kadapat nga himuon? Ano bala kita oras dapat magkaon? Ano may orasan man na? Ano dapat kita nga oras magkaon especially at night? Why at night? Because we need to rest. Mapahuway kita, matulog kita kag amo nga tempo nga malawig ang ato sini nga pagtulog. So kinahanglan nga kondisyon tang lawas ta and ang pamangkot sinadira para nga hindi magtrabahoso ang tanan niya parte sa ato lawas while supposed to be ma-rest na kita. Anong oras kita dapat magkaon? So in this case, speaking about eating schedule, Dok Leo, dapat gin man niya butangan tagin na sa schedule nga ti ang pamahaw dapat amo ni oras, ang panyaga amo ni oras, kagang panyapon amo na dapat nga oras, Dok Leo.
2: Dapat man gid sina Sir Josel butangan aton sa eksakto nga schedule para nga ang aton sininga lawas magsanto siya sa timing na kumpirma sa aton sininga schedule, especially Sir Josel pag-abot sa aton sininga panyapon. Pero syempre amo man sa pamahaw, amo man sa panyaga.
0: The secret of health.
1: Ana siling nilang pinakaimportante kuno nga meal sa tanan is breakfast.
2: Mm-hmm.
1: Because gutom ang aton sininga mga body cells. Ang pamahaw ta importante na bisan pa paano may masulod gi dapat sa aton lawas. Ang panyaga ala medyo ano kada pasumok-sumok kada. Luwas lang kon high blood ka kag makalay blood ang kalanon mo delikado na. Pagkagabi, importante ini nga ma-timing tang aton nga pagkaon. Bangod kiti, ginatunaw pa man sa aton lawas, sa aton sini nga pagkaon. Kag kun ano mga worst effects niya sini if in case nga pagtapos ta kaon tulog dayon. Nang pamangkot sini is mga pila ka oras dapat sina before bedtime magkaon na, Dok Leo.
2: Base sa pagtuon Sir Josel sa rason sa nga maayo nga pagtulog kag pagtunaw naton, ginarekomendar nga dira sa duha, tubtob at tatlo ka oras ang aton sini nga pagpani hapon antes kita magtulog.
0: The secret of health.
1: So kung ang schedule nimo sa pagtulog, masami ha, schedule nimo is 9 o'clock, dapat by 6 o'clock nakapanyapon ka na.
2: Correct.
1: Why is it, Dok Leo, nga dapat tatagaan 2 to 3 hours nga tiempo before ang ato sini nga pagtulog, ang ato nga pagkaon, Dok Leo?
2: Sa kadamo ang mga rason, Sir Josel, no? Number 1, diri kun nga ang sundo naton kung may mo palang ng 2 to 3 hours before bedtime ang ato sini nga pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josel, kung late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency na ton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis na ton? Katapos kaon daw kanami, gidihilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali late na nga ton kaon, Sir Josel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa ton sining digestion, kaya nagapadako sa ton sining risk sa acid reflux, so kung heartburn, kaga especially kung nga ton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, kamang mga masebo nga mga pagkaon.
0: Southern Plus Gold.
1: Pero ang timprano nga pagkaon kapag hatag mga 2 to 3 hours before bedtime abin, Dok Leo, nakapa-improve sa ato sini nga sleeping time.
2: Isa sa rason, Sir Josel, nga gina-encourage na ton nga mag 2 to 3 hours before bedtime nga panihapon tungod nga mas manami gali ang pagtulog sini Sir Josel kun halos tunaw nang imo sini ginakaon antes ka magtulog. Kun late ka na nagkakaon sa gabi pagkatapos matulog ko dayon, hindi ka man makakuha sang maayo kag mahamuok nga pagtulog. Ang iban gani sa ni Sir Josel kung nagapabusog sa gabi, nagapalanam go sang malain. May mga termino pag ning iban sa nangaway na makabugtaw pagkaga ay ginbangungot to kay perti kadamo ang kaon niya tapos mga matambok kag mga masebo pa. Ang iban sa ni Sir Josel nagapanihapon late na pagkatapos mahigda dayon, samtang nagahigda gahana matulog o kung samtang nagakatulogan ginapamalhas tungod nga late nang ilas sininga panihapon.
0: The secret of
1: para magnami gali pagtulog ta dapat almost natunaw na ang ginkaon ta antes kita magtulog. Pero hindi tanan niya ginakaon ta nga para sa aton mahumok dasig matunaw sa aton sininga tiyan. Kay ang mga pagkaon niya budlay to naon sa aton tiyan kung gabi, just like sang white rice, pasta.
2: Correct.
1: That's why likawan ta na, manoodles. Likawan ta na kung gabi kay mabudlay gali ini tunawon kag madugay ang pagtunaw, Dok Leo.
2: Lakip na naton dira ang mga white bread. Humok man na sila kag mga manami man gani kaunon. Pero gina-discourage na to ang pagkaon sina sa kagabihon.
1: Kay ang pag-reduce into tidbits or bits and pieces is different from digestion. Aton digestion niya ti ginatunaw yagid ina kay juice form niya ang ginakonsumo sa aton lawas mo. Ginasala ya man ang ugasip kun sa lubi pa mo nang ginaitsar naton eh. Ga-reduce man sang possibility of weight gain.
2: Correct Sir Josel no, kun temprano pagita naga panihapon especially kun mga high calorie, high sugar ang aton sinaginakaon like sang ginhambal Sir Josel kagina tong mga simple carbohydrates. Nagakontribute ini sila sa weight gain due to decreased activity levels and insulin sensitivity sa gabi Sir Josel.
1: Sa mga average Filipinos, sa aton average lang man ang ginang pagsinalayo tabla. Ang aton ikasarang for example, anong mga recommended abis ni Doc Leo nga dapat naton sinikanon sa panihapon ning easy to digest para nga hindi nagtalab

0: pagkaaga naton sa Sir Josiel gamiton overnight ang aton sa nga paghulom. Makahimo kita sina Sir Josiel sa sulod sang tatlo tubdo apat lang ka beses sa isa ka semana hindi adlaw-adlaw.
1: Ah, every other day.
0: Yes.
1: Ang inyo sa nga pagtake.
2: The secret of hell.
0: Hindi ang pagpugaan kay ang ginalagas naton sina Sir Josiel iya sa nga duga. So ibutang lang naton to siya sa aton hululuman overnight pagkaaga pwede naton sa laon Sir Josiel and then imnon naton ang iya sininga sabaw. Pwede na sa Sir Josiel ma-inom before meal.
1: Okay.
0: Pwede sa ma-inom between meal. Kag gina-recommend Sir Josiel ang pag-inom sini hinay-hinay lang o kung kinutsara lang. Kiblan mo ang aton sining rekomendasyon dere mga napulo kakutsara lang Sir Josiel nga liquid niya.
1: Ah, hindi. Galing nga ubuson mang 1.5 cup.
0: Hindi mo ito pag-ubuson. Ang mabilin sa to sa napulo kakutsara ihaboy mo na to. Pero speaking of fibers ni Sir Josiel, kati ginhulom lang na tonto mo. Ang fiber nga hindi matunaw ya kung insoluble fiber dito pa ya sa ubad mo. So ngayon mo na ton sa to, sa ginhuluman na ton nga ubad, pwede nga gisagisahon na ton kadali pagkatapos i-steam na ton for up to 5 minutes kagkaunon.
1: Mm.
0: Or pwede man nga diritsuhon mo na steam nga hindi mo na pag gisagisahon. Pero kung butang ta mag-gisagisa sila Sir Josiel, manami kong gamiton nila is extra virgin olive oil or VCO ilasin nga gamiton.
2: The secret of
1: pwede ayhan ini nga ma-defy sa pagsakot abisang iban nga pwede na ton minom. For example, ang makabulig diri lemon o konsuwa, Dok Leo.
0: Pwede good Sir Josiel. Parang maiba ang iyasin nga sabor. Medyo ma-neutralize ang iyasin nga pagkasaging. Gat mismo kung pagkauba, Sir Josiel, eh. Pwede mo siya butangan sang lemon or suwa.
2: The secret of hell.
1: Now, anong pwede na ton sini ma-substitute? Abi, kag pwede na ton sini in the absence of ubad, can we take premium nitrate soft gel capsule santon na plus gold capsule, Dok Leo?
0: Pag about Sir Josiel sini sa mga gidatawag specific nga health benefits sini sang ubad parte sa aton sining digestive health para sa aton sining regulation sang blood sugar para sa aton sining heart health support anti-inflammatory and antioxidant benefit naton even weight management support makabulig Sir Josiel ang paggamit kag pagtumar sang Santhon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Mm.
0: Tungod nga may mga utanon sa Sir Josiel
1: no.
0: Nga upod mayara sa sang moringa, mayara sa sang bitter melon, mayara sa sang spirulina, may mangosteen, may natural antibiotic sininga garlic nga may mga benepiso Sir Josiel para sa aton sininga tiyan, pagpanami sa aton sininga pagpupo, kondisyon sa aton tinai tungod may mga dietary fiber sila. Makabulig sa kurason, makabulig man sa aton sininga pancreas, blood sugar regulation and balance, sa aton sininga blood pressure, blood circulation and even sa weight management. Kapin pa kung i-combine mo ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C pag-abot Sir Josiel ano, sa pag-manage sang aton sininga weight.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The secret of health.
1: Pwede kita adlaw-adlaw kainom niya sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. And then mas maayo pagid, kung may ara kamo sang ubad, itry ninyo atong formula nga gin-discuss na ton dari Dok Leo. Pero make sure nga ang ubad should be taken only mga 3 to 4 times a week. So ang kinanglano na ton nga iban nga vitamins and minerals, pangitaon ta naman sa iban. And what is constant nga makaprovide sa aton sang damo nga vitamins and minerals, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C.
4: Gusto mo ba

Mika. The Secrets of Health. Ini tanan mga produkto sang Yesto Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, kag mabakal ninyo sa mga butika kag pharmacy. And then sa Bacolod City, pwede ka mukabakal sa Yesto Health Store sa Lisari Street, Barangay 39, Lisari Street, atubang sa Marayo Bank. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo makabisita kay may libre nga konsultasyon sa clinic, pwede ka mo dakabakal sa Yesto Health Store sa A Young Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Kundira ka

0: sa mga Capiz, Aklan, Antique, Guimaras, kag sa kaiping pagisya ng mga kaprobinsyahanan nga wala sang Yes to Health Store, wala sang clinic, pwede kamo kabakal sa suki ninyo mga butika kag pharmacy. Sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. The Secrets of Health. Pero kung magpangapi ka mo, get the real value of your money. Ang kape ni mo bala may glutathione, may collagen? Ang kape ni mo bala may mangosteen, may moringa, may soya powder? Ang kape mo bala may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3? Kung wala, may kape nga may ara sinang ingrediente, and that is Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo.
1: Amo ni Sir Josel, yung kape nga klase-klase, kag may choices o kung may option ka. Halimbawa, kung gusto mo yung kape nga wise in caffeine, pero puno man sa binipiso, makabulig pag inipalikaw sa nisa kalain-lain na cancer, sa kababainan na kalalakinhan, sa may mga may edad-edad, sa pamatanon, sa makabataan, pwede siya, Santhon Plus Coffee Mix.
2: Kung dati,

0: now available in your nearest drugstores.
1: Pero kung gusto kayo Sir Josil, ano, especially sa datos, bila Sir Josil nga ang maasab, gibala pa imnon sang kafe, ni mga pamatanon, bla, para ma-maintain ang inyong sining skin health, kagang inyong sining overall beauty, diri na kamo sa Santhon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santhon Gold.

0: sam tangga kape kita sardiosil nagabulig pagkita dugang sang glutathione ug collagen sa aton sering lawas nga nagabulig maintenado kung pa maintain sa aton sini huben nga pangitsurahon kag pamanit. Pero kung gusto kamo sini especially sa may mga edad-edad na kating ginaigo sardiosil sang type 2 diabetes kalabanan sini naga edad 40 pataas mo may chimpo gibla sa pagkuro-kuro kapag kuro kape-kape sardiosil indi nagin man lang malikawan ng coffee diri na lang kita sa coffee nga may health benefit tagini makadisturbo sa blood sugar especially kung may insulin resistance ka na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo Inn.

0: Coffee Mix. Premium T3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kang Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium T3 Coffee Mix.
1: Sansone and Vitamin D3 for insulin sensitivity. Stevia, isa ka natural sweetener nga may disturbance sa atong sininga blood sugar kag zero calorie. Nga pwede-pwede git. Bisan Sir Josil, may problema ka sa balance si mo sininga blood glucose.
2: The secret of health.
3: Sa ato naman sininga mga kauturan, protection sa ato naman nga skin. Magluwas ya bay glutathione kag collagen ng Sansone Gold Coffee Mix. May other way to protect our skin and that is sa paggamit naton sang habon kay ang sobra kon kay isa ka isog nga scent sang habon indi manami ang iya epekto sa aton sining skin sa aton sining panit. Sometimes naga bulig ina pa dry sa aton sining panit labi na gid kon madamo sa mga ingrediente, mga harmful nga mga ingrediente ang aton sining habon. Make sure nga habon ta mild ang mga ingredients niya katulad sang Sansone Plus Herbal Soap and then sang Clear Skin Beauty Soap.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Kay the more gani karon Sir Josel nga chemicalize tanga aton sini magina apply sa aton sini nga panit, the more nga nagahina ang aton sini nga defensa, the more nga nagahalit sa aton sini nga panit. Pero the more nga nagabalik kita Sir Josel sa natural, makita man ato ng natural glow. Hindi pala Sir Josel nga nagaglow ka lang tungod sa tapal.
3: Oo.
1: Hindi nga nagaglow ka lang o con rosy cheeks ka lang tungod sa makeup. Kundi natural glow.
2: The secret of health.
1: Ang aton sini nga clear skin beauty so makabulig sa para sa may mga dark spots dira, blemishes, whiteheads, blackheads, pimples. At the same time, Sir Josel, mayra sa ginatawag kojic acid and glutathione plus VCO. Nga nagabuli kondisyon sa aton sininga panit, mahumok, hindi tuman ko oily. At the same time, protected pa. Batok sini sa mga pollutants, batok sini Sir Josel sa blue light, kag tuman bala Sir Josel nga ray halin sa silak sinisang adlaw nga di man makapayo sa aton sininga panit.
2: The secret of
3: health. So, amo nang aton sining habon duhana Clear Skin Beauty Soap kag ang Sansone Plus Herbal Soap kinang lano naton ina to maintain nga mas younger looking ang aton sining skin.
5: Sansone Plus Herbal Soap puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sansone Plus Herbal Soap epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sansone Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butik.
2: The secret of health.
3: Kalakip man dira ang mga ginapamanyos ta pagid Dok Leo sa lawas ta. Especially kung tapos na kita bala trabaho, nagapala maulato sa pamatsyagan, dayon aton kuha sa mga balanyos sa labidog tang lawas ginabanyusan kay nagapala maula binagid kon makatapak ikaw 40 and up. Kinang lamno mag-apply sa imo sining skin kay nga adlo ka kututon sang lamok bangod sang threat sang dengue. So kinang lan aton magpangita naman sang mosquito repellent nga balanyos.
6: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Sansone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo. Pagkaan. Sansone Plus Herbal Oil.
3: Number one, magkaparelax sa ato sila nga mga kaugatan kagkaunuran nga nagapalamaol. And number two, makatabog man sang lamok nga hindi kita makutot daytime man or nighttime. Gamit ka mo sang Sansone Plus Herbal Oil.
1: May ara man sa sang ginatawag VCO and Moringa Oil. Makabulig yapon kondisyon sa aton sininga panit Sir Josel para sa mga nagaamat-amat por mga wrinkles dira, para sa mga ginatawag pampa-firm sa aton sininga panit dira. Initungod sa VCO and Moringa Oil nga ara sini sa aton nga Sansone Plus Herbal Oil.
2: The secret of health.
3: So, aling pala nagsalawas. That's what we call sometimes as inflammation ang inabatsya sa lawas ta ha, hindi sa normal nga kondisyon ang ato sining lawas pero dapat magbalon kita dara kang magstack sang cease the pain which is a pain reliever kaya basi kung maglinger maglugay bala ina kad may cause further bala nga complications sa lawas ta mandok.
2: System.

0: fast and safe. Sister Pay. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Sa matata naman, kinanglan taman proteksyonan. Kaya kinanglan na matata sa nourishment, kinanglan tada ang Vision X Plus. May ara da sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kag siyasanthin.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kapin pa bala kung palapulaw ka, sobra-sobra ang time mo sa nisa screen.
1: Palascatter.
4: Mayroon lang kisa Sir Josil, no? Kung nalimbawa, daog ka bala. Kanaga star-star mo sa nga mata mo.
1: Oo, kita mo dahil yung kapila daog mo. Pero kung pierde ka gani, ginapiyong mo kung mag-top up ka kag.
4: Sako lang load mo eh.
5: The Secret of Health.
4: Isa sininga makabulig, Sir Josil, para nga ma-prevent o kung naprotektahan ng aton sa ninga mata, ma-maintain na kasanag sa aton panulukan, Vision X Plus of Gel Capsule because of lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E.
5: The Secret of Health.
1: Pero ang kinanglanon nyo naman kung madulaan na ka mo libido, gana, labi na sa loving-loving, may ara pa na solusyon. Magluwas lang kung may ara sang lingering ka mo sininga mga medical conditions, just like the sang diabetes, nga dapat i-treat anang inyo sininga diabetes para ma-achieve ninyo ang full performance. Pero kung nagakadulaan lang kamo gana, nagakadulaan lang kamo persa, pwede gidya kamo mabuligan sang turbo dietary supplement for men. Para sa

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: May ara man niya nga pagluya sang lawas, paghina sang performance tungod sa stress lang, sobrang kakapoy, naglumbo ng libido, kulang sa pwersa, mahimo kita na Sir Josel nga mabuligan kung magtumar sa ni sang turbo dietary food supplement for men. Kapin pa ko na rinbuha, bless Sir Josel, healthy lifestyle sila bala. More sila sa fruits and vegetables, tapos tumar sila 30 minutes before loving-loving kay Mrs. Mabuligan gin sila sa ring sexual performance.
2: Kaga, aside from that, nagabulig ini para sa pagpanami man sa ato sa ring blood circulation. Actually, it's a test sa ato sa ring daw ano ka namin ato sa ring blood circulation. Kaya after all, what we call as erection is a result sang nagtipon nga porsa sang dugo sa ato sa ring organ.
3: The secret of health.
2: Ini mga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal nyo sa suki nyo mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar.
4: Yes to Health!
1: Subaybayan ang masunod ng edisyon sa aton saringa talakayan para sa dugang pagid nga kaayuhan. Ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan nantes pa man manginuli ang tanan kaysa no pa sa gresiling. Health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The secret of health.
2: Ako naman, Josel Banyas.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod nga talakayan diri lang sa The Secret of Health.
4: Exciting!
5: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
6: Santon Gold live testimony.
7: Aurora balik si Niloal Laguna, laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Last Gold.
8: Mabibili sa mga butika.
9: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
11: Kapuy
8: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhan Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
14: Sa akin

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na worm.
0: Santhon Gold.

0: broadcasting live from the SFM News Center. Mga balita nga una mo babalaan. Express Balita. Labas kang eksklusibo nga nasaka pinangis sa ginting kong kapwersa sa SFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the clock. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM time, alas 6:15 na. May nga gasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagusaling kamat sa buong abayin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: XFM News.
1: Anlaw kita sa buong mga katropa sang Miyerkules. Punyo 3, tuwig 2026. Kag subungaga, kami ang inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Ikatulo naman sa inyong mga katropang makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag sa mga katropa natin na nag-monitor na ang XFM Bacolod. Mabatihan ninyo kami mga katropa sa radio frequencies ng 103.9 kag 96.7. Kag mga katropa sa Northern Negros, XFM Sagay City, sa radio frequency naman nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman mga katropa nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man na malantaw sa atong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayra man sang live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod sa inyong mga Android phones. Inyo ma-download nga libre dres sa inyong mga Google Play Store app ang atong official streaming app sang XFM Philippines. Pangitaan nyo lang mga katropa ang XFM Radio Network. Inyo ma-download nga libre dres sa inyong mga Android phones. Kag mga katropa, inyo dira ma-access ang kapiin sa isenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
2: Mga katropa, may harap magkita sa text line na dari sa itong estasyon ang aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:17 na. Mga katropa, atong padulungan ang mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa. Dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita dari sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Ginaligar katapos ang NPA na aresto sa checkpoint samtang may operasyon sa natabong encounter sa Eskalante. Isa ka soldado ang napatay.
2: Kapulisan mag-ausisa sa operasyon sa isa ka computer shop sa barangay Sumag sa diin gin paarakan luthang ang isa ka drug personality.
1: Inambang sa under 18 women Southeast Asian basketball qualifier nagsugod na. Kag para sa ating mga headlines sa national news.
0: Express Balita. National News.
1: DILG nagpasali nga wala sang special treatment kay Senator Jinggo Estrada sa prisuhan.
2: NBI nagpasaka sang ethics complaint sa bato kay Congressman Barzaga.
1: Kag para sa ating headlines sa international news.
0: Express Balita. International News.
1: Mahimot doon sa Iran ang ceasefire talks sa US kung magpatay ng atake sa Israel sa Beirut.
2: Trump nagpabilin nga babakod kag mapagros suno sa White House.
1: Kakaroon mga katropa sa itong balita sa sports. Team Pilipinas sa pagbubukas nga FIBA U18 Women's Asia Cup nagatagsang lingaw sa mga tumalanaw.
2: Samtang sa ito naman nga showbiz balita mga katropa, night child star kag ining scholar ni Vice Ganda ang naggraduar bilang magna cum laude.
1: Kag para karon sa itong balita, espesyal ko po si katropang James King. Ibaloon ta mga katropa nung rason sang sining nga kawatan nga natulugan siya sa balay nga ginsulod niya. Alas 6:19 na. Mga katropa, inyo nabatay ng mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaagini, ginadulong sa inyo mga katropa sa Santon Golder Ball Capsule.
0: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakal sa mga butika.
1: Ato na padulungan ng mga kaundahan sa mga balita sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
1: Nadakpa na ginatudlo katapos sa New People's Army o NPA sa ginapatigayon o kung sa ginpatigayon ng checkpoint sa kapulisan sa barangay Mabini, siyudad sa Escalante, gabi sa Hunyo 1, samtang nagluntad ang inkwentro sa barangay Tamlang sa nasabit ng siyudad. Sunod sa kapulis, Lieutenant Colonel Florencio Fardo, ang Chief of Police ang Escalante City PNP, ang nadakpaan ging kilala sa kay Alice Boy, kag nakuhanin ni isang isa ka unit sa Kleber 45, kaginaligar, illegal ka droga. Dugang pa ni Fardo, natigay nga madakpan ang nasambit nga persona matapos siningin balabagan sa kapulisang kagmilitar sa lugar samtang nagpatigayon sila sa checkpoint. Ginpayag man sang hepe nga nakuha ang impormasyon sa nadakpan nga ining isa sa nakapalagyo sa natabong engkwentro sa tunga sang Philippine Drug Enforcement Agency o kung PDEA, militar kagkapulisan sa barangay Hunubunob, siyudad sang Escalante sa tinalikdan nga Abril 15. Nga ginkamatay sa duha ka mga persona nga kalakip ang ginatudlo leader sang drug group. Ginimistigahan sa karon kung magapadulong ang nadakpan sa lugar sang inkwentro bilang reinforcement kagining nakaunong na sa kustudiya sa kapulisan para sa nagakaigo nga investigasyon kag disposisyon.
2: Patay ang isa ka lalaki matapos ini ang ginpaarakan luthang sang duha ka mga persona sa sulod sa computer shop sa higad sang Bacolod Negros Occidental Economic Highway sa Porok San Jose 2 sa barangay Sumag, siyudad sang Bacolod kaagahon sang Hunyo 1. Ang biktima gin kilala sa kay alias Edelberto, 43 anyos kag residente sang Porok San Miguel, barangay Sumag, siyudad sang Bacolod. Sunod sa kay Police Captain Andy Ofalia sang station o kun station commander sang Bacolod City Police Station 9 ara sa sulod sa computer shop ang biktima kagilayon nga nag-abot ang duha ka mga persona kag gintiro sa magkapila ka beses ang biktima dugang pani Ofalia. Gilayon nga nagpalagyo ang duha ka mga suspect sa kay sa scooter padulong sa nabagatnan nga direksyon pagkatapos ang krimen. Giningagaw padala sa ospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Nakuha sa lugar sang insidente ang 7 ka mga basiyo sang caliber 45 kag 4 ka mga fired bullets sang kaangay nga kalibre sang armas luthang. Nagagawa man sa investigasyon sa kapulisan nga ang biktima na kaagi na sa tudakop sa illegal nga droga kag nahunong sa New Bilibid Prison sa siyudad sang Muntinlupa.
1: Dako pang isa ka persona kag nakuha ang kapingin isa ka milyon ka pesos nga balor sa Cebu sa gimpatigayon nga drug bust operation sa kapulisan sa Porok Cereza South, barangay 3, siyudad sa Bacolod aga sang Hunyo 2. Ang nadakpan ginkilala sa kay Alias Brian, 23 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Sa aligsa impormasyon sa City Drug Enforcement Unit, Bacolod City Police Office o kung CDEU BCPO, nakuha sa suspect ang 5 ka mga sachet kag bulto sa Cebu kag nga nagabugat sang 140 gramos kag may kabugusan nga balor sang 952,000 pesos. Nagagawa sa investigasyon sa kapulisan nga budigerong suspect kag ginakabing nga high value individual o kung HVI kag sa karoon nakaunong sa kustodiya sa kapulisan kag inipasakaan sang kaso sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o kung ng RA 9165.
2: Patay ang isa kalalaki matapos malumo sa baybayon sa Park Marina, Barangay 3, siyudad sang San Carlos, aga sang Hunyo 1. Ang biktima ay isa kalalaki nga nagaedad sang 57 anyos kag residente sang Barangay 5 sa nasambit nga siyudad. Sandig sa investigasyon sang San Carlos City PNP, nakita sang anak sang biktima nga nagapaligo ang iamay kag naligar nga nalumos. Nakita ang lawas ang biktima nga nagalutaw kag wala na nagagiho. Gilayon nga gindala sa ospital apang ginbawian sang kabuhi suno sa doktor. Kag sa karon nagapadayon ng investigasyon sang kapulisan angot sa gintunaan sa pagkalumos sang biktima.
1: Hindi pa matumot ni Bacolod City Mayor Greg Sataya kung may aragid man sa makabaton sang cash reward. Gagin tanyag sang syudad kag sang Police Regional Office Negros Island Region o kon Pro NIR para sa makatag sang impormasyon sa makatudlo kag sa pagpadakop sang duha ka suspect sa hold up sang isa ka doktora sa barangay 19 sa tinalikdan ng semana. Sa kamatumtumaan, nagtanyag ang pro-NIR kag Bacolod City Government sa ang tig 100,000 pesos nga reward para sa makatag sa insakto nga mapuslan kag mapuslanon nga impormasyon angot sa giningstaran sa duha ka mga suspek. Ang duha ka ginatudlong nga suspek nadakpan sa separadong operasyon sa kapulisan ang isa sang Sabado sang gabi kag ang ikaduha naman sang Domingo sang aga. Patay pang verification sang mga otoridad kun may kwalipikado nga makabaton sang ginpromisa nga reward bangod sa iyang kontribusyon sama din nalagon kapag dakop sang mga suspek.
2: Mga benepisyaryo sang programa sang Pantawid Pamilyang Pilipino nga nagapakigbakin sa Brigada Eskwela sa mga Bulutuan na enroll na ang ilang mga kabataan. Ginapamunuan mismo sang Department of Social Welfare and Development Negros Island Region ang ilang pagpasakop sa Brigada Eskwela sa Antipolo Pontevedra. Apang hindi lang sa Pontevedra, bisan sa diin nga lokal nga gobyerno, ilamana ginarequire ang tanan nga 4-piece beneficiaries nga dapat mag-ugyon bangod requirement ini sa helikoton agod mapadayo ng ilang sustento para sa libre nga matrikula kag school supplies. Kahapon na Martes, ikaduha nga adlaw sang Brigada Eskwela, samtang ginadungan ang enrollment naman para sa madason nga school year 2026.
1: Ginatahak sa Komisyon ng Eleksyon Negros Island Region nga hindi matuod ang nagalagaw sa social media nga liwat mapostpone ang barangay kagsanggo ng kabataan elections. Kuno kay suno sa kay Comelec NIR Director Attorney Lionel Castellano nga wala sang kasuguan nga nagaisol sa Nobyembre 2 nga pinili ay ang kasuguan nga ginbalay sa 2025 nga gasiling nga sa una nga Lunes sa Nobyembre 2026. Ang petsa sa pinili ay matapos mapostpone ang Oktobre 2025. Sa karon nakatapos na ang Election Registration Board hearings kag sa Bacolod na lang ang may nabiling protesta. Suno kay Castellano, nagpatuman na sila sa bagong assignment sa mga election officers, ang EO sa La Carlota kag ang Indistino bilang bagong EO sa Talisay City.
2: Natukiban sa Bacolod City Legal Office kon CLO nga wala sa nagakaigo nga special permit ang 51 ka mga stalls nga nagaoperar sa Ascenso Market sa kilid sang dalan sa Barangay Alhisa. Bisan duha na ka bulan ang liga dahalin ang pag-abiso sang syudad. Sino kay Attorney Carol Joseph Chu ang City Legal Officer sa Bacolod City ginserbihan na sang final notice ang Barangay 20 kon ang barangay kag ang 27 tanan ka mga tenants nga nagapanagiya sa mga stalls agod nga maghatag sang ila sa bat kag eksplanasyon kung nga wala nila na proseso ang kinahanglanon nga permit sa sulod sang gintalana nga tion dugang panitso illegal man ang pagpatukod sa mga permanent nga estruktura sa dalan publiko nga isa sa mga isyu nga ginatutukan sang syudad sa pagpatuman sang lokal nga ordinansa kag regulasyon. Padayon naman ang investigasyon kag pagmonitor sang City Legal Office sa nasambit nga lugar agud masiguro nga masunod ang tanan nga kinahanglanon kag permit sang lokal nga panguluhan.
1: Sa pagsapol sa mga veterinarian sa probinsya, mayara sa minimal cases nga apektado ang mga kasapatan sa tigilinit. Suno kay Dr. Placida Limana, may kaso sa sipon kag diarrhea sa kasapatan ilibinigid sa mga baboy. May report man nga casualty sa panginiyang minimal. Dugang pa ni Dr. Limana, nga bangod nagtupan ang ulan, mahimo makatuga pagid sa pagmasakit sa mga kasapatan. Ang kambyo klima kag ang kambyo klima ang delikado sa kasapatan kasubong sang manok. Nag-abiso naman ang provincial vet nga basta may pagkambyo klima, dapat tatagan sa maayong housing ang kasapatan. Hatagan sa bitamina kag iban pang mga bakuna nga makapabakod sa ilang nga kondisyon.
2: Isa ka sila noon nga atleta ang manging kabahin sa Gagilas Pilipinas Women's Under-18 Team nga mag-representar sa pungsod sa FIBA Under-18 Women's Cup sa qualifiers nga iga-host diri sa siyudad sa Bacolod mga katropa nga nagsugod na kahapon Hunyo 2 kag magatakop ini Hunyo 6. Ang nasambit nga event ang ginahiwat naman dira sa STI West Negros University Gymnasium. Ang sila noon ang ginkilala nga si Zia Oñate sa ka-13 anyos kag bag-o lang managdaog nga sang gold medal sa katapos lang gid nga palarong pambansa. Suno sa iya, wala niya gin paabot nga mapilian siya bilang miyembro sang national team bangod nga bata pa siya. Kagipayag man ni Oñate nga dakko ang ipagsalamat sa oportunidad nga magkaserbi bilang kabakin sang Gilas Pilipinas kag ipakita niya talento sa international nga torneo. Isamtang isa man ka Ilonggang yara sa lineup sang Gilas Pilipinas nga amo si Rian Perez nga hali naman sa Tigbawan Iloilo. Ginpakigbayon man sang duwa ang ilang preparasyon para sa SIBA qualifier players. Nga isa ka importante nga tikang agod makwalipikar sila sa mataas nga level sang FIBA Under-18 Women's Asia Cup. Sunod kay Perez nga bisan agikan sila sa naglain-lain nga lugar, kaglain-lain ang ilang nga mga dialekto kag lingguwahe. Ila ginahimo ang ilang best agud nga magintindihan ay para mahimo ang ilang manami nga game kontra sa iban nga nasyon. Mensahe man sang duwa nga hard work gid pirmi ang ihatag kag best chances ini kag opportunities ang ila dapat i-grab kag dapat hindi mag-give up sa ilang nga handom. Luwas kay Oñate kag Perez. Yara man sa national team ang tatlo pa ka mga Ilongga nga amusan day Sofia Dignadese, Ruiza Olmos kag Leia Penezuela. Samtang nagpanawagan naman ang mga Ilongga players kag Negrense sa mga bakulod noon kag Negrosanon nga magsaksi kag magsuporta sa ilahang pang sa masunod pa nga mga inadlaw.
1: Nagaprepara ng Bacolod City Government sa pagtipon sa mga Bacolod noon nga atleta nga nagdaog sa medalya sa nagligad nga palarong pambansa. Ako natagan sa ilang cash incentives bilang pakilala sa ilang mga kadalagan. Gindaya man ni Bacolod City Mayor Greg Sataya si Rose Almendralejo sa inyong pakita nga kabaskog kag pagkahamtong matapos ini ang makaangkon sa injury sa championship game kontra National Capital Region sa finals ng kompetisyon. Samtang ginpasalamatan kag ginpanginbulahan man sa alkalde ang tanan ng mga atleta nga nagrepresentar sa Negros Island Region sa palarong pambansa. Bangon sa ilang dedikasyon kag pagdala sa kadungganan sa Rio. Ginapaabot nga

0: Kabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa ato lawas. Saturn Vitamin C, mabakal sa butika.
1: Ato na padulungan mga katropang kaunda naman sa mga balita sa National.
2: Express Balita, National News.
1: Ginpasalig naman ni Department of Interior and Local Government, DILG Secretary John Vic Remulla, nga wala sang special treatment nga mabaton si Senator Jinggo Estrada kay ibang pang mga akusado sa ginaligar 537 million pesos nga flood control corruption scandal. Sunod kay Remulla, magapaidalom sa pareho nga proseso nga ipatuman si Estrada para sa tanay nga persona nga era sa kustodiya sa kapulisan. Lagip na ang booking procedures, fingerprinting, mugshots, kag medical examination. Kumadumduman nga nadakpan si Estrada sa sulod sa Senado matapos kay ginserbe sa mga otoridad ang arrest warrant nga ginisyu sa Sanigan Bayan may kangtanan sa plunder case kag ginpasakas ang Office of the Ombudsman. Matapos mabasang iya mga kinamataron kag mapaatag ang mga panumbungon batok sa iya sa presensya sang iya abogado, gindala siya sa Criminal Investigation and Detection Group o kon sa ADG Headquarters sa Kamkrame para sa nagkakaigo nga proseso.
3: Ethics complaint ginpasaka ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag batok kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Ang reklamo ang halin sa mga post ni Barzaga sa social media sa tion sang insidente sang pagpanglutang sa Senado. Sa tingin ginakusahan niya ang NBI sang pagpataya. Ginatumod man sang NBI ang paglapas sa Article 154 sang Revised Penal Code of the Philippines kon unlawful use of means of publication and unlawful utterances nga hugot nga nagakriminalize ang pagpalaptas sang fake news kag hindi autorisado o kung hindi suno sa kasuguan ka public statements.
1: Nagabot na sa pungsod ang 21,000 metric tons ang liquefied petroleum gas kaya gimbakal sa gobyerno bilang kabayan sa Emergency Energy Security Program sa Department of Energy. Ang shipment ang nagalin sa Texas kung Texas, USA kagbago lang nagdungka sa South Pacific Incorporated Terminal sa Calaca, Batangas. Sunod sa DOE, ang nasambit ng LPG ang ginbakal sa Philippine National Oil Company o PNOC pagi sa commodity trader nga Trafigura Private Limited sa tong Abril 13 tuig 2026. Ang kargamento ginabugusan sang 50% ka refrigerated propane kag 50% ka refrigerated butane nga ginatuyo sa pagpabakod sa reserba sang gatong sang pungso dagud balikawan ang kakulang sa supply sa tiyon sang energy emergency.
3: Ginako sa Department of Education kon DepEd ang literacy crisis sa pungsod matapos nagwa ang assessment nga 87% sa mga grade 11 students ang nabudayan sa gihapon sa paghangop sa ila mga ginabasa. Sunod sa DepEd, ang nasambit nga numero ang indikasyon sa madugay ng learning gaps sa sistema sa edukasyon sa Pilipinas nga hindi lamang problema sa mga senior high school. Isa ka pahayag o kung sa isa ka pahayag ginpanindugan ni DepEd Secretary for Learning Systems Carmela Oracion nga ginasuri yoso sa ahensya ang resulta sa Second Congressional Commission on Education kon EDCOM 2. Ginatag sang opisyal nga ang problema sa reading skills ang nagtipon humalin pa sang early grades sa kag naglala sa pagligid sa panahon bangod sa nagkalain-lain nga kabandanan kaangay sang kapigadohon kakulang sa learning materials limitado nga suporta sa puloy-an delay sa klase kag ang epekto man sang pandemya bilang sa batag patuman ang DepEd sa summer remediation program para sa mga senior high school students students nga natala na ang tapuso naman subong ang simana.
1: Alas 6:35 na. Mga katropa niyo nabatian ang kaundaan sa balita sa National. Kagining inatulong sa inyo mga katropa sang Premium D3 Softgel Capsule.
0: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
1: Ato naman padulungan ng mga kaundaan sa balita sa International.
2: Express Balita, International News.
1: Nagpaandam ang Iran nga mahimo mapiktuan sa ang naglaluntad nga ceasefire nga paghangpanay sini sa Estados Unidos kung magpatay na pag-atake sa Israel sa Beirut, Lebanon sa tunga sa nagalalang atensyon sa riyon sunod sa payag ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi. Ang payag na nagsunod sa mando ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na maghimo sa mga airstrikes sa Dahi District sa Beirut nga gitawag niya nga terror infrastructure. May kang tanan sa mga pagkatake sang raket kag drone nga ginpatungod sa Hezbollah. Sa presidente, si Presidente Donald Trump sang Amerika nagsiling nga padayon siya nga nagapakigambal sa duha ka bahin, lagip sinetan niya.

0: daw kag mga tiglawas kamay kang tanan sa Hezbollah. Apang wala pa sang kumpirmasyon sa ginaligar direktang komunikasyon sa tungas ang Amerika kag Hezbollah.
1: Base naman sa tuigan ng medical examination, US President Donald Trump nagapakita nga mabakod kag mapagrus pa ini. Sino sa kaya Captain Sean Barbilla, ang 79 years old nga presidente sang Estados Unidos. Excuse me. Ang og nga cardiac, pulmonary, neurological and overall physical functions. Kinahanglan naman nga mag-diet ang US President kag wala na sang iban pa nga sa vlog para sa yamatuman ang iyang katungdanan bilang Commander-in-Chief kag Head sang State. Madumduman nga nagbisita si Trump sa Waller Reed National Military Medical Center para sa medical exam. Inina ang ikatlo nga kahigayunan nga nagpaidalom sa medical exam si Trump humalinsang liwat ini nga nagpungko sa puwesto.
0: Alas 6:37 na. Mga katropa nyo na batian ng mga kaundahan sa mga balita dere sa international. Kagining ginadulong sa inyo mga katropa sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakaw sa mga butika.
0: At napadulungan ng mga kaundahan naman sa balita sa sports.
2: Express Balita. Sports.
0: Nagbukas ang FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 sa Conceaba Qualifier sa siyudad sa Bacolod. Naging mainit para sa mga basketball fans. Konserina, ginpakita sa ang nagkalain-lain nga kupunan o kon-team sa Southeast Asia ang ilang talento sa basketball. So nang adlaw, gimpiyerde sa Indonesia ang Singapore sa score nga 66-49. Matapos ang isa ka mabaskog ang performance para makuha ang ilang unang katalagan sa torneo. Sa tanggihin palipay sa Filipino Women's U18 team, ang Bacolodon fans matapos ang ila dominante nga 93-42 nga pagdaog kontra Vietnam. Napakita sa dalayawon nga opensa kagipensa ang team Pilipinas nga nagataksa kasadya sa madamo nga tumalanaw nga nagtambog sa opening day. Padayon ang hampang. Subong adlaw sa FIBA U18 Women's Asia Cup, konsideriin maghampang sa karon o kung subong adlaw mag-isambu ang Vietnam kag Thailand alas 4 karon sa hapon samtang Singapore kag Pilipinas alas 7 karon sa gabi. Ginapangabay man sa Bacolodon kag Negrosanon ang suporta sa inampang bangod libre man ini kag wala sang bayad. Ang balita sa sports ginatulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: At ang napadulungan mga katropa ang balita sa showbiz.
2: Express Balita, showbiz.
1: Mga katropa, sa ito naman balita sa showbiz, ining nasambit mga katropa nga adlay child star ang graduate na kagini siya ang hibaluan man nga scholar ni Vice Ganda mga katropa. Amin ni siya ang child actress nga si Ami Nobleza mga katropa kag madumduman siya ni ang kontrabida sa ano sa una no sa ano bala pelikula nga Mutya mga katropa. Ano siya na to ang isa sa kontrabida sa kag syempre damo gid siya sa mga pelikula nga usually ara siya sang bata pa siya mga katropa. Kay ini siya isa man ka singer na ini siya tingog. Kag mga katropa, una nga tinagpalabot ini sang nag-guest ini siya sa Showtime. Nagpalabot ini siya sa kay Vice no sang interview siya nga may kabudlayan siya sa pag-proceed sa college bangod sa ila sitwasyon no, sa family situation nila. Ting mga katropa, ginpangakuan ini siya ni Vice Ganda mismo sa programa nga It's Showtime nga biasa hambalig to ni Vice Ganda nga papaaralin kita no. Kag mga katropa, ginpaskwela gid man siya mga katropa ni Vice Ganda sumugod sa tong nag-istoryanay sila mismo sa nasambit nga programa on air at to sa TV. Kag tisa karon, nag-graduar na siya nga magna cum laude, kung magna cum laude mga katropa. Kag dumduman nga ti ang kurso ni Subong, ako ng kurso nga gin-take ni Ami Nobleza mga katropa, mga business administration major in marketing. Kag ini siya ang nag-graduar sa Lyceum of the Philippines University. Kag ati mga katropa, nagpasalamat man ini sa iyayang post gigani mga katropa no, sa kay Vice Ganda mismo nga ti nagbuligid sa iya no sa pagiyaya nga pagtapos sang iya nga college journey. Kay ti mga katropa, baluan man naton nga hindi lamang si Ami mga katropa ang scholar ni Vice Ganda. Tungod nga madumduman una naman niya gan na pag-graduate ni ang iya duha ka mga maid sa ilang panimalay mga katropa. No, ang maid niya for almost pila ka years ni paskwila man niya kag nakagraduate na ini, duha gid sila sang college. Kag may isa pa gid ni siya ka ano man no kagin pangakuan man sa mismong programa, it's showtime. Ngati, hasta sa karawaron, iyaman nga ginaatagan sang allowance mga katropa. Kagati, bayad sa tuition. Kag ma, wala kita kay balo, basi may harap pagid sang wala lang niya ginahambal, pero may harap pagid siya sa mga scholar ni mga katropa. Kaya naibaluan natin, ngati may almost 5 scholar ni siya. Wala nga, dabalaan talang, pero sa ti, wala iya ginahambal, basi may harap pagid. So, ti, nangin thankful, no, si Ami mga katropa sa iyayang memevise, no, memevise na tawag niya, para sa paghatag saya sa kapagbulig saya sa iyang edukasyon. Mga katropa, ang aton balita sa showbiz ang ginadulongin sa inyo sa aton niyang habon sa Yes to Health. Una din ang aton niya Santon Plus Herbal Soap. Ang aton niya Santon Plus Herbal Soap, mga katropa, makaprevent gid sa early signs of skin aging plus makapaputi gid sa aton mga panit sa natural sining mga ingredients. Antibacterial man niya na gigamiton na doadlaw sa bugos ka pamilya. So mga katropa, napaginahulatin niyo na magbakalan sa aton niya Santon Plus Herbal Soap. Siyempre, wala labot sa ating Santon Plus Herbal Soap, may isa pang kita kahabon na para naman sa mahilig sa glutathione and kojic. No? Glutacojic ni mga katropa, plus ginimpunan siyang virgin coconut oil. Ginimpun sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Alas 6:43 na mga katropa, inyo nabatian. Ang balita sa showbiz. Kag mga katropa, ato naman padulungan ang balita espesyal. Tapos si katropang James King. Anong istorya sa likod sa sininga kawatan sa din inibla nga lugar? No? Kay nga natulugan siya kuno sa balay nga kawatan niya kung tani. Katropang Ed, o kung katropang James, te, ginkuhit mo siya?
2: XFM, balita espesyal. Balita espesyal.
3: Mayong aga mga katropa, good morning sa tanan ng mga nakatutok sa aton programa. Ini ang 103.9 XFM Bacolod para sa aton nga balita espesyal kaupod si katropang James King. Ang aton nga topiko, sining adlaw katropa, kawatan. Nagsulod sa isa kabalay sa Lucknow kag natulugan matapos gimpaandar ang aircon. Sino man abi ang hindi matulugan kung nakaon ang aircon? Sa India, arestado ang isa kakawatan matapos matulugan sang ginpaandar ang aircon sang balay nga iyak kunta ni kawatan. Natabo ini sa Lucknow sa Uttar Pradesh sa balay sang isa ka doktor nga sang amuna nga gabi wala sa ilang balay. Ginbuksan sa kawatan ang gate sang balay kag nagsulod sang nakita nga may gamay nga aircon, gintry niya, ginpaandar niya ini. Nagkuha sang ulunan kag naghigda sa salog. Natalupang dan sang kaingod nga bukas ang gate sang balay. Gani, nagpanawag sila apang wala sang may nagsabat. Gilayon sila nga nagtawag sa kapulisan. Pagabot sang pulis, nabdan nila ang hamuok nga pagtulog sang suspect. Sa investigasyon, hubog nga nagsulod ang lalaki sa balay kag mangawat kuntani apang natulugan. Ina ang aton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Papaskugo ng immune system, mag-premium D3 soft gel capsule. Para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
0: Mugid man namo, no? Nga nami, tulog mo basta bugnaw. Magaling ti pagpukaw mo, pagbugta mo, dakop kagid. Pinatabo mo na ligad, ano to, doon sa doon nag-trending man to siya. Nanago, sa isa dalom, sang, ano to ban, sofa to or katre? Hindi nga lang, mga tagbalay, umiti ilaw. Galikawatan, nanago, sa dalom sa katre. Tumalagan sa, eh. Eh, kay Waisa na dali-dali nakpan, kay ti puro man to babae mo, oh. Ang amay to kuro nila nakakita, pag gano'n ulit, oh, nagdalaga ng kawatan. Naabtan siya siguro, blao, no? Sige, alas 6.46 na mga katropa. Inyo nabatihan ng balita espesyal. Kag siningati on mga katropa, before kita magtakop, magpadulong sa mga pagtamiyaw, katropang Wendel, mga produkto sa Yes to Health sa rinta ni Mabakal.
1: Mga katropa, nga itong produkto Mabakal sa itong mga Yes to Health store sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Iniwan mga katropa ang Mabakal sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online mga katropa, i-search nyo lang sa inyo yung mga online shopping applications ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Sa mga nag-monitor, Dra, good morning.
1: Yes, good morning sa ilan ni Sir Arvi Chris Casiris, kay Sir Ipe Helie, good morning. Galantaw siya ko na sa'yo, Mamaylan, sa karon.
0: Wow,
1: sa kay Ma'am Lia Lombrado, good morning. Sa kay Sir Lloyd Navales, kag sa aton pa mga viewers diri nga nagatutok sa aton. No? Good morning man sa inyo. Sa ila diri ni Sir Alberto Norming Loreno, good morning man. Kay Ma'am Rina Destro, mga member sa at mga miyembro no, sa aton nga class sa dira sa Mamaylan chapter, good morning. Sa ilan events, Axel Dayuno, good morning. Kay Arnais Erida, good morning man. Sa inyo tanan na. Kahit tadi, say dira, good morning!
0: Oo, oh, may aga dira sa mga nag-tanaw sa aton subong ha. May aga dira. And also mga katropa sa mga nag-celebrate sa birthday nila today. Happy birthday!
4: Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
0: Oh, June 3, my birthday da. Ang i-look forward na tatlo ka birthday subong bulan mo. Birthday nila ni... Una si Engineer, no? Engineer Junel. Una si Chep. Si Mami G. Ah, uli si Mami G. Kag si Katropang June Lapos, birthday nila sa mga bulan. Tatlo sila sa buong ma-birthday sa mga bulan. Mga June. Mga June celebrants na sila, no? Sige, alas 6.48 na mga katropang oras na naging nakulabos na. Magabulos na ang bulsay. Kaupo si Katropang Erwin Salinas. Mga katropa, sa liwat, kami inyong mga tagbalita.
1: Ako si Katropang Wendell Balinario.
0: At si Katropang Franz Andro Borgos. Para sa nagawagyan nga Pilipinon sa Pilipinas. XFM News.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
8: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin!
10: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
12: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
13: Laging bitin! Ibalik ang baksi! Ibalik ang alab! Nang pagmamahalan! One Turbo!
12: Oh, yes!
13: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
12: Mas lalakas ka pa!
13: System Pain!
14: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala, ang palanaki na dating kung akong dalisa. System Pain para dire-diretso ang training.
15: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor. Bibili
15: sa mga buki ka.
17: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
18: Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: secrets of health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita constipated ng isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa aton siri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Plus gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Ambot lang kung paano nila takso na.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila siri nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para magbulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The secrets of health.
1: So, if constipated, maginom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
1: Oo.
2: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The secrets of health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The secrets of health.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kaya sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato siya nga lawas. Ang collagen dakong epekto yun siya to maintain sang manami firm na ito siya nga skin. At the same time nagapanami sa ato siya nga mga joints. So Santhon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato siya nga brain.
0: The secret of
4: Yeah.
5: katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paboritong XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
6: Exciting, bro!
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
12: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainong ko sang orderyo ang kape, gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
15: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
5: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Di man natabilog na akon ako. Ang kapabaskog sa akon Santone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sang akon na po. Kay nagainom ako sang Santone Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Santone Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
5: Santone Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
17: Mga katupa, exciting!
10: Santone Plus Gold.
18: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
10: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
19: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Santone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Santone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
20: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
21: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
21: Visionix. Epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
22: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
23: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
22: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
24: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
25: Go! Let's get it!
24: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
26: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Exciting, bro!
4: Likawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheat grass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang na worm.
0: Santhon Gold.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
4: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pili sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Red Bell. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pili sa mga butika.
2: XFM 103.9
3: XFM Network Philippines.
4: Mga katropa, X

Karika mo dire sa silay kag magpanaksi sa among kaiwatan sa Charter D Celebration sa Saraj ng Silay kagan Silay Festival kag welcome igamo sa paglibot-libot dire sa among mga social houses kag mananit ng mga pagkaon dire sa Sudan ng Silay para magpanaksi sa amon nga mga kaiwatan kagamon nga mga delicacies dire sa Sudan ng Silay. Gina-imbitar kamo namon na magpanaksi sa amon dire nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudan ng Silay kagkan Silay Festival. Kari kamo dire kag magsinadya kita og yun sila noon

0: Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan.
1: Before the president and ensure me a piece of paper and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, higad sa mga yamo kag reklamo sang tao. Bullseye!
4: Iwag ko ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

Mangyaga mga katura, pamayaga sa mga suki natin nga tamaramati. Welcome na sa pagpangaragat sa Bullseye. Panamago naman nga adlaw mga katura pa sa bunggid. Nga mga panahon, tapos na amayo. Hunyo na kita. Nagpasulod na kita sa Hunyo. Nagsulod na kita sa Hunyo. Pagkatapos, dason nga mga binulan, tunga-tunga na. Hunyo, Hunyo. Ang bilis ng panahon. Sa gayo sa panahon nato mga katropa, ang mga ganyang abal nato hindi, just make the most of your time. Maghimo sa maayo, para mapuslan nun oras tas kalibutan ni. Habal nila ko nun, life is short. Sa muna, hindi ko naman batsagan mo, sang teacher pa ko. Sa 20 pa edad ko, pero pag sugod mo na 30, pag sugod mo na, sulod mo na 40, katropa, babatsagan mo na, no? Mabagay tood, no? Daka, life is short, git.

Well, Petsa, tres na sa bulan sang Hunyo, mga katropa. Wednesday. Ang simana, talagang rollbot lang, no? Nag-Lunes lang, pagkatapos nag-Martes. Subong Merkulis na, buwas Webes, Biyernes naman. Malabay naman isa kasmana sa Kuwita. Malabay naman isa kasmana sa aton nga paghimakas, katropa. Ay, nako, oo. Pero sige lang, no? Importante, habal sa mga kalabanan, sa mga kulturan tayo. Importante, kung ano man yung mga sitwasyon, importante, hindi lang ta. Away lang sa mga masakit, ah. Wala sa mga ligid, ah. Wala sa mga, kung ano, pang mga baratsagod ng katropa, no? Kondisyon lang lawas ta. Importante, makagiho pa ta. Importante, makahibok pa ta sa mga pamaagi para magpangita sa kinawala ta. Isang sa wala, nagid. Magmasakit ta. Why na po? Why na, eh? Dead end din sa mga katropa, no? So that's why earliest now, tipigan tayo lawas na itong mga biyan, no? Tipigan ta itong kagulingan. There's always, being happiness ko, no, is a matter of choice mo, no? Hindi na sa given, no? Galing ko kisa, kung may problema ka, no? Masubuan, hindi dyan. Pinpa ko na kay Buba, nagbakalbugas. Masubuan, kagidyan. Ay. Oras naton 7:22, mga katropa. Kantuan tala. Ang pinakamang latest update, mga balita naton sa aton nga pag-pangaragad this morning sa aton palatuntunan. Dirigid lamang sa Bullseye, mga katropa. Ariyo, no? Ang CDRMO sang Bacolod magpatigayon sang mga training sa mga volunteer rescuers sa mga barangay, mga katropa, no, para preparedness pagkatapos proper handling bala sa mga biktima o kung sa mga injuries, naglapta ni mga katropa ang video nagligad sa sumagto ato bilang aksidente nga daw ginbitbit lang sa gabitbit lang sa ginalsalan to sa ano, pakadus bulan siya. Bibigay boss! Hindi mo, nag-angkon to sa mga komento. Plus, ang aton pila ka mga barangay katropa, kulang-kulang gidman sa mga volunteers mo, no? Mga rescue. Kabalo kita, mayara naman sa training. Ginahimo ang aton sudad sa nada, gagastong sudad sa nada. Kagambang barangay man, eh. Para magpatigayon sa mga ano, patigayon sa mga bagay-bagay. Ari pa, pinak mga latest updates. Ascenso Market, basta barangay Elihis, modugay na ni siya, no? Gindagdagan katropa sang notice to vacate na. i-demolish mani, no? May ara naman sang order halin sa aton syudad. Pero huwag ko kabalo ko na nung disposition ni mayo ni barangay kapitan sa barangay Alihis katropa kon ano gid man okay sa nga ikakaso na lang na pang anon lang na kay na ano na ako no mo ligit ayo yun na ako no sa una nga administrasyon nga panugutan dira ang Ascenso Market para mag para makabaligya ng pinakamang kuturan ta garanti punto bla. While ongoing ang aton nga clearing operation sa mga lugar sa Bacolod, ang Ascenso Market ya, mga katropa, wala. No? Ang question is, ano ang kinalain? Ano ang exemption sang Ascenso Market sa mga kauturan ta nga ginpangguba ang ilang mga balay tungod ginakalig obstruction? No? Abalilagan ni ko, no? Ang laye ko, no? Jurelex and Lex mo, no? The law may be harsh, but it's still the law nga ipatuman sa mga enforcement natin, mabiyan, no? Sa aton syudad. And there's no exception, no? Sa aton nga mga kauturan nga naglapas na di. No? Pero titanahon tira karon mga katropa, kung okay ni sa barangay kapitan. Storyhan ta mga katropa, angot sining mga latest update. Samtang, ha? Mga katropa, tuto kita sa national kahapon matapos bala ang mga nagluntad nga circus sa Senado kahapon ang majority block why naman nagtambong sa sesyon naka-schedule kahapon tani at the same time nagligad nga adlaw why man sa nagtambong
Kasunod sa pag-aresto sa kay Senator Jinggoy Estrada dito sa Senado. Nagpanindugan ini mga katropa nga hindi pagpanugutan ang ining mga online voting ba, mga katropa sa Senate rules, no? Pero ang ginakulbaan pagid base magtab ka problema because nga ti kon lang taon tang numero unsi-unsi mo, ha? Ti amo to ginamabugal nila sa una ang 13, ha? Kon wala ning 13 katropa, why sang quorum sa Senado? Ti ambal nila sulit man kami, kumayara kami, sumayara sulit sulit nga 11 may sulit man kami nga ano, may sulit man kami nga 13, ha? Kag upod kami di. Ay nako, oh, mga katropa, oh. Ang sirkus ba sa ano sa Senado? Kung kisa do malalain ka, ha? Mga tanay kung sila gakapiktuhan, sila iya ang ano, sila ang nagahimo sa katuntuhan kung kisa man mga katropa kita iya ang baldadi. Amo na blaw. Ay nako, oo. Anyway, sige lang. Para ayon ng tama katropa, samtang ang ari naman minority block ginparawagan ang pag-resign ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President, mga katropa. Headlines, headlines. Balbalanay slow. Ito ang bullseye. Ari pa mga katropa sa pila ka mga lugar diri sa Bacolod, nakatipon ta, nagkatokita sa mga gasoline stations. Kahapon ipabati namon naton karon sa inyo, may oras pa. Ang ginpagwa ba na nga report sang Department of Energy, mga katropa, nga may implementation, no? Dako gid man, no, ang aton nga rollback sa presyo sa petrolyo. Okay tara, salamat na gani, no? Pero ang amo na yung sitwasyon, ho, gin-declarar sang Department of Energy nga may aras sa rollback. May aras sang fuel price adjustment adlaw sang Hunyo 2 kahapon, no? Kahapon. Ginalantaw is 4 lapit-lapit, let's say for example 4.50 or 5 kapiso para sa gasolina, 9 peso para sa diesel, sa 10 pesos naman sa aton nga kerosene. And effective na sa June 2 until the next Tuesday. Pero naglibot kita sa mga fueling stations, ba? Turis Bacolod, mga katropa, ang 75 katropa nga litro, so una, 76

0: sa fueling stations ni. Sige, sir, ti staggered basis kami.
1: Oo.
0: Ti, dasun, ma-full na natin, sir. Dasun nga mga semana. Dasun nga mga inadlaw, ma-full ka na siya. Now, question mo sa mga katropa. Subong, ha? Sa mga fueling stations natin, since nga happy kita, lipay kita, nga gin-deklarar ang big-time rollback, kuno abi mga katropa, kag-implement ni siya by June 2. Kagang aton nga mga gasoline station why they implement on the same date kahambal effective ang rollback. Okay, i-amat-amato nila ang term ging gamit nila is staggered basis. Gin-kumpirma na isang DOE nga pwede ang staggered basis, pero paano i-implement ang staggered basis ang fuel price adjustment? Una bes, kung gusto nila ya piso-piso kada adlaw katropa, staggered basis mo ang 5 ka piso, ha? Ang full implementation na iya sina is probably Saturday and Sunday or Sunday and Monday, ha? Ang full implementation kung matamaton lang nila, ha? Kung magtug 2-2 ka piso adlaw-adlaw katropa ang decrease sang nubo rollback mga byan. Kagang full implementation sang 9 pesos sa diesel is Saturday, Sunday, kag Monday. Anong pulos? Kung amo na istorya katropa from the day effective ang rollback, wala ma-implementar fully exacto ang 9 pesos ngini or 5 pesos ngini. Kay may full scale nga implement pa nga aton nga mga ano mo nga mga gasoline station by probably Friday, Saturday and Sunday, ha? Wala sang compliance no? Kay tiko maghambal kita pag-change din ato mga katropa kun 100% nga full ang rollback sa mga fueling stations mga katropa, dapat on the day mismo, ha? Sa adlaw mismo ka effective ang ining rollback. Dapat ma-implement na. Kaya nga, hindi sa rollback nga big time eh. Hindi sa rollback nga ginahambal natin for that week. Ma-observe natin ang full scale nga 5 pesos or 9 pesos ng rollback mga katropa. Sa presyo sang gatong, kaya gina-implement ni ang tutuod ang full scale implementation sang ininga presyo, tatlo lang kadlaw sa isa kasmana. Ha? Tatlo lang kadlaw. Di, ano istorya ni? Inintuanay naman eh. Naintuan na tagani sa iban pa nga mga ano nga mga implementation. Pagkatapos maintuan naman ta sa amoning historia nga ginaalaw ini mga katropa sang aton Department of Energy, ha? Nga ginaalaw ini ang ini nga mga skema, ha? Kay kun sa balita pa lang, ano pagwapo na lang eh. Pa cute-cute na lang ni. Nga kuno abi may ara ta sang adjustment nga tag 5 ka piso, 10 ka piso. Pero sa tuod kan tuod mo sa mga fueling stations di wala gyud implement. Why ni ba patuman nga? Kay ti ang term ginagamit ginaadaw mo sa aton nga Department of Energy ang staggered basis kay implementation. San o ma-pull ang implementation ni duwa kadlaw? Hindi sa ano eh, big time rollback. Kay kung piso pa lang, subong, for example, kahapon per day, kadadlaw mga katropa, no? Piso ang gin-implement kay staggered basis sa 5 kapiso nga ni. So meaning to say, ang implementation mo, ang imo-rollback, piso lang gini for the day. On the next Wednesday, for example, today, piso man liwat, duwa lang kapiso eh. Subong adlaw. Buwas naman mga katropa ang minus o kung ang adjustment naman Thursday is 3 pesos naman kay Thursday. Piso gasaka kadadlo mo staggered basis katropa ang rollback. Pagka Friday ti 4 pesos naman no ang rollback. Pag ang full scale implementation sa 5 pesos mga katropa nearly Saturday, Sunday. And ma-enjoy nato ng mga presyo sa Sabado, Domingo, kag Lunes. Di ba mangkot, di nda ang rollback na tutuod?

0: Ano klase rollback nga ni? Ang ginahambal sa ngaton nga DOE? Intulin yung government naman yun. Magamon ni? Da? Ay, do ka tinuntoy ni Abyan? Dibla? Do ka inintuanay porsyon naman ni? Ha? Why da ginahambal mo? Basta yung nag-mention ang aton nga DOE nga may aratas ang price rollback big time at CITES because may 10 pesos ang 10 pesos galiya for that ding effective sa piso lang galing yung rollback ya. Ha? Tingala kita in several weeks mga katura pa may aratas ang rollback hindi sa ma-implement. No? Aside sa Petron may ara sila sa lagko nga rollback eh, may kita mo. Pero sa mga lagko nga, tingala ka sa mga fueling stations, wala yung kina-implement to. Tingala ka, uy, kagapon, ano man to, 80? 82? Nga asubong, 80 ang gurigyanay. Ah? Di din tong 5 kapiso, dapat ginambal mo eh. Ang full scale nga ni, ang reduction sinadi sa presyo sa petrolyo, 80 pesos ha, 81 pesos ha. Supposedly, may ara ka 77 or 78 pesos abi for example if 83 siya the previous days. Diba? Oh. Pero kung hindi may implement ng subong, ha? Ano naman na eh? Patapyaw naman istorya ka muna eh? Ay! Nako! Kabudlay man siya naman. Anyway, muna pinakamalitest balita mga katropa samtang Cavite 4th District Representative mga katropa Kiko Barzaga ginkakast na sa Kongreso. Headlights. Nagmiaw-miaw sabi mo. Nagmiaw-miaw sabi kung nagkakasa. Nako tong buto katropa, no? Sobra 256 votes. Nga nasipa si Congressman Barzaga mga katropa, no? Sa Kongreso. At ambalya sinya bye bye crocodiles. Welcome. Kaupod nyo naman ni mga katropa si katropang Win Salinas. Kaupod nato sa technical side katropang Judery Virigano katropa. Alright, morning. Tatlo ka mga produkto antes sa magkanto sa opisina ta. Hindi nyo pagkalimti ha. Ang aton Premium D3 Santon Plus Gold. Ang aton nga Santon Vitamin C. Pagkatapos, imnon yun eh. Para magtaas ang aton nga depensa kontra sa mga masakit mga katropa. Hindi lang tayo magmasakit ha. Kabudlay gid sa amuning nga mga sitwasyon. Oo. Premium D3, imnon ta mga katropa. Pabulig sa aton, pabakod sa bones na aton. Samtang nga nag-edad ta, nagagabok ba naton nga tulaan mo. So, we need support. Ang support naton Premium D3. May aras ang virgin coconut oil at manunggay to supplement us no sa nga nagakaigo ka man nutrients nga kinanglan sa aton lawas. Mga okay? Ginaburigan naman lawas naton sa pag-aaway sa mga ano sa mga kagaw, mga bacteria, viruses because may ara sa isang virgin coconut oil. Alright? Aray pa, ang aton nga Santon Plus Gold tropa, ang Santon Plus Gold may ara na sa mangosteen, ampalaya, marunggay, garlic, spirulina. Nga may ara sa mga nagakaigo ng mga suplemento nga magpabakod sa aton lawas mga katropa. Mangosteen, known to be antioxidant, no? Gina-relieve niyang aton sa mga oxidative stress. Aton lawas sa mga oxidative stress para makondisyon kita. Ginapataas niya ang aton immunity level. Tapos ang ampalaya, ginapabakod siya man mga katropa. Ang aton lawas, pinagi sa pagpanubo lang. Kung may ara na sang pagtimbuok sang kalamay sa aton nga lawas, may problema na. Probably basi mag-diabetic ka na. Probably basi magka-problema ka na sa imulawas, no? Maresulta sa mga komplikasyon. So, ginapungga niya na. Kada kaon tagli, may ara sa nagkatabo ng sugar spike sa lawas ta. So, amo na ginapungga ta. Okay? Kaya kung mag-spike na sa delikado para sa mga suturan ta. Especially may ara sa mga type 2 diabetes. Manunggay ti kabalaw naman kita sa mga nutrients na rin mga katropa makwa. Super veggie ni sa mo, no? Nga ginambal sa pinakamang katuran ta, no? Miracle Tree, no? Nga halin sa vitamin A, B, may vitamin C, zinc, potassium, calcium, ara manda mga katropa sa manunggay. kinanglan na sila, wasta. Kung kapit pa kumbugbog ta sa trabaho, katropa, kinanglan ta na. Ang garlic, nag-acto man bilang nag-hatag sa aton protection sa mga bacterias, ka mga viruses, nga nag-igo sa aton sa matag-adlaw nga tanan. No? Pinagi sa enzyme nga nagagawa. Pus-on mo rin sa baho na sa mo, no? Pero ang enzyme niya nagagawa da ang inalisin, mga katropa, ginapabuligan niya lawas naton pag para magbako ng aton nga immunity, no, depensa natin. Para sundado at lawas na ginatrain niya, ginapabako dyan, no? Para batuan ang mga bakterya sa at nga posibleng mag-infect natin. Ang spirulina, anti-inflammatory, makahubag-hubag, bukol-bukol, mga katropa, damoribulig sa spirulina, ara na sa kapsula. Santon Plus Gold angalan, katropa. Alright, so imunan tara, daw-daw, kag mag-supplement kita daw-daw sa sining aton nga gina endorsar sa inyo, mga katropa. Next, ang vitamin C. Ang vitamin C nga wala iya sang hapdi sa chan, wala sang nagasakit chan ta permi, wala ta nagasuka-suka. Amo na bulig sang alkaline based nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, no? Ang Santon Vitamin C, mga katropa, is alkaline based nga makabulig sa total absorption sa mga vitamins, nutrients nga ginakaon naton, ginasulod sa ato lawas. Ina proseso niya dasig para magamit din sa lawas na. So amo na sa aton nga amo na ang role naman sa Santon Vitamin C. Pwede niyo na mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Okay? Pwede niyo mabakal sa aton Yesto Health Wellness Center diri sa Bacolod, mga katropa. Ara kita sa door number 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City.
1: Ranga, diretso.
0: Mga katropa, sa mga nag-check-in na sa aton nga aton nga page, i-mention ko kamo rugi-rugi isa-isa, ha. All right? Steady pulse lang, relax lang. Kag kinanglan ta mga komento ta subong sa mga kauturan ta, because ano ang pananaw nyo sa nagkalatabo subong sa Senado? Abi post kamo sa comment nyo, i-abrihan ta man telepono ta karon, no? Sa mga comment sa bilang mga kauturan ta kung ano pagbasa nila sa siling ginakapig natin. Another happenings, no, incident sa Senado kapon. Alright, mga commercial lang ko, balik kayo tayo pagkatapos yung mga katropa. Standby
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Ang tipi ko Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri, ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further,
2: nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
5: Balik na rin mga katropan sa pagpaparagi natin sa Bullseye.
6: Morning, Ma'am Lia Lobrado. Absent po yung si Gibaton Suldo. Amakon mo, 10,000 daily. Kaluoy isang mamang yan. Gabayad buwis. Ma'am Lia Lobrado. Ma'am, morning. Salamat kita. Good morning, Miyerkules. Ang pagkabutigon ng mga magkakapatid. Ano? Pagkabutigon kapatid ng pagkakawatan. Sino ni Ma'am? Basahan ko na ba? Ma'am Sir Remel Mamilya, Jessica Gonzalez, Sir Pihelia, good morning. Mary Jane Balio-Alio, na no, may aga sa inyo. Thank you. Kagasaka Junior Alegria, sino pa di? Shirley Arevalo, isa-isa ang taka mo karon, maka-comment nyo ba? Anong pala ang taon nyo na? Okay lang ni? Normal lang ni? Goods lang ni? Mahipos lang ta? Sa ginimo sa mga official na itong gobyerno sa kwartata, gagasto ko mo, no? Ang estimated daily ng mga operational expense sa Senado, 25 million daw. Oo, okay lang na eh. Oras naton, 7:47. Check on ta pila ka latest development update mga byan sa aton nga patrol. Pila ka update sa aton nga police. Katropa, no? Pamilya sang lalaki nga gintiro sa Barangay Sumag Blanco pa sige hapon sa motibo. Ang aton nga makakapulisan, no? Testingan tani sa karon dugay-dugay sa pagpangalagad ta. Indicate lang katropang friends kung okay na kami magtawag, ha? In the meantime, mga katropa, Mary Jane Balio-Alio dira sa Handumanan Moms Chapter, may aga. Tapos sa kay Ma'am Jessica Gonzalez, may aga. Tanan nga members of class. Good morning, Sir Epi Helge. Good morning, Kapita. May Lucky Brood Coffee niya kay Sir Epi mo, no? Morning. Salamat gid, ha? Kaga sa kay Jovi Sarge Ano Amudente. Watching live with you at work while having lunch break. May aga. Why ka man may Laos, Pilipinas, ma'am? Junior Alegria, good morning. Salamat gid, watching kami diri sa Bluetooth speaker. Naka-Bluetooth speaker kami. Thank you, morning. Ari si Sir Lloyd Navales. No, habalya, I have 28 years remaining before I go to senior citizen. Bato pa niya, sir. And apply for senior identification. Hindi ka niya magproblema, sir, sa magtigulang ka. Dugay pa na iya. Kaya puon, kaya po mo, kagwapuhon mo. I-enjoy na blanay. Sa kay Raymel Mamilya, morning. Good morning. Shout out lang sa kay Jelon Obidas Undong, kay King Kong alias Iget, kay Junior Alegria. May aga. Dara sa mga kagahay, Moises Padilla, Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Lia Lobrado, singya mo niyo. Good morning, Miyerkules na ang pagkabutigon kapatid ng pagkakawatan. Absent po, pro, sige, baton, sweldo, makon mo, 10,000 pesos per day. Kaluoy, sang mamamayan, bayad ng buwis. Noe Hilyares, good morning. Salamat, Gid, Sir Noe, dira sa Barangay 35. Salamat, Gid, katropa, sa pag-upod ninyo sa aton nga... sa atong programa. Thank you again. Okay? Oras naton 7:50 ginanganangan naton ang pinaka-latest update mga byan sa ano, balikan ta niya, no? Ang ini ang rollback na ginambal niya sa DOA mga katropa nga may rollback hapon lipay man ta sa dyan man ta kay mamakul mo lang ginambal nila 9 pesos 10 pesos ang rollback sa presyo sa petrolyo. Pero kita mo yan sa mga gasoline stations type 2 piso 1 kapiso ang ilang rollback ya daw kung kisabla daw binuang istorya ni daw ininto ana istorya ni nga kay ti gina-declare to mo no big time rollback pero wait makita ni wait mga batsagan no kaya mga fueling stations mga katropa ginahimo nila amat-amat ang pagpa-rollback nga kung magsaka ang presyo sa petrolyo ginamat-amat yung manaw. Dasig pa kamuskilat gani. Magpasaka sa inyong presyo sang kada litro nyo sang gatong. Pagkatapos kung may aras ang declaration nga rollback staggered basis nyo, amat-amaton nyo man, di kakitas naman. Daw ko, ambal natin ba na? Ang inistorya sa mga rollback ni, kung hindi ma-implement fully ni, daw wax naman lang, daw ano lang ni, daw istorya, gisip naman lang ni. Ha? Naging napasaligsalig ang tao, di ang tao ya, nag-laoman, nga mapatuman, ang ining rollback. Kaya kung magsaka, sobra pa sa stress nga ka, mapinasaka. Pero kung magpanubo ka ni Mayos lang, ay, pwede mamat-amat lang. Kabalo na tagani ang mga daan nyo da, ng mga supply, ginabaligyan nyo pa, amo pa ng ginabotangan nyo, ginatap-apan nyo pa sa kita nyo. Ha? Ginatake advantage sa mga fueling companies, mga katropa, ang loophole bala sa layita, nga hindi sa, sila, hindi sila maigo na yun, hindi sila ma, ano bala na yun, no? Ma... Dapat kwintas klaras, no? Ang mga fueling companies din mga katropa, dapat ga-report ka mo sa DOE tani kung pilagin man ang reduction gina-implement ninyo sa mga provincial areas ninyo kag dito sa Metro Manila. Ha? Kaya para mamalaan sa tao kung ang pilagin man implementation kag ang monitoring sa aton nga DOE, no? Why gina-implement? Exacto. Kaysa nang bal naton, balik-balik ito mga katropa, effect 9 pesos ang sa diesel kag gina-implement lang nila 2 ka piso kadadlaw pakad tumatapos itong 10 pesos makuha natin to ang rollback ng insakto ang 9 pesos or 10 pesos Domingo or Lunes na tidindang rollback na rollback pa na ha? For this week ha amo rin pabugal sa aton nga DOE kag hindi pa way pangkreto sa sabat nga sabat sa amo na kapalamakotan nun subong no? Kay ginalaw man sa ato DOE nga amat-amaton lang ang staggered basis nga ano ang staggered nga sistema nga pagpa rollback sa aton nga presyo sa petrolyo kay kun ilang taon ta hindi ya 10 pesos ang gina-enjoy sa taos bung ang gina-avail sa mga rollback sa taos bung subong nga Martes mga katropa kung subong nga Miyerkules 2 lang kapiso kay nga piso-piso kadadlaw 2 lang kapiso. Miyerkules, Huwebes, 3 pesos. Ha? Biyernes, 4 pesos. Ang full scale nga implementation sa rollback mga katropa is Saturday. No? Sabado. Pipila na lang Sabado, Domingo, Lunes. Masaka naman na. Ha? Bawi-bawi mo lang nimo. Doon na intuwa naman ta. Pero tanaw bla sa mga press conference bla. Tanaw bla sa mga reports bla. Ha? Mabalsaw eh. Big time rollback. Big time rollback. Effective June 2. Onward. Next Tuesday. Hindi mo nakikita eh man. Effective ang rollback eh. Pero sa rollback na, himbutang niya, 10 pesos, 5 pesos, or 4 pesos, something. Lapit, 5 kapiso. Ang rollback ko, no? Ang term is effective sa abuning adlaw. Effective June 2. Huwag na ginahambal nga. Effective June 2, ang rollback ta, 2 pesos, hasta, Biyernes, makuha na itong 5 kapiso. Ha? Doon mo na, bla? I hope makabugtaw kita sa abyan. Kag mga congressman ta, trabahuan nyo ni. Obrahan nyo ni. This is supposed to be your job. Nalitok naman tao. Nintuan naman tao. Ay, amulan ta ni Perme? Anong gahom? What for? Gani-declare kita sa ano? Sang state of national energy emergency. What for? Para ng publicity? Para ng pagwapo? Pa-cute? Ay, sus. Lagi mo tayo ng tao tungkol sa krisis kinatubang ta. Pa-cute-cute pa ka mo Japan da. O, 7:55 mga katropa. Balikantan eh, kay ang pinaka-latest to, at wala ang na lalaki nga gintiro to sa Sumag sa isa to ka internet cafe. Ang investigasyon nakatutok Japon sa atong nagluntad nga insidente, no? Pero ang aton nga mga kapatisan subong, medyo blanco pa sa Japon sa motibo sa pagpatay sa biktima mga katropa. Waon ta mga detalye ka mga development sa mga balita mga katropa with katropang France Andrew Burgos. XFM Live Reports. Katropang France mayaga.
3: Yes, katropang Erwin, nagpabilin pa sa Japon nga blanco ang pamilya sa sininga lalaki nga gin tiro patay. Dito sa sulod sang computer shop nga nampang diri sa higad sang Pakulo Negros Occidental Economic Highway. Oko na muning Banose, katropang Erwin. To be specific, erga ni amuning ang Purok San Jose 2, Barangay Sumaag, siyudad sang Bacolod. Sa information nga nakuha naton from Bacolod City Police Station 9, ang biktima ni kilala ni Sakay Edelberto Helisanga.
6: Aha.
3: 43 anyos. Pero residente niya ka pa-parwin sa Purok San Miguel, Barangay Sumaag, diri man sa Bacolod.
6: Mm-hmm.
3: Ato niningagin pangitang lugar kay ang sitwasyon sang biktima ni Katropa Erwin.
6: Mm-hmm.
3: Ang balay agali ni.
6: Mm-hmm.
3: Tupad lang din. Mm-hmm. Ang computer shop kung sa diin siya nag-star. Eh, ang mga aplastada di daan sa igal sang panose, may mga nagtinapik-tapik na din ang mga kalanaan, mga balay, mga tsanggi,
6: mm-hmm.
3: no? Eh, ang dalong na Katropa Erwin to, ano nila mo? Doon punong nga balang.
6: Mm-hmm.
3: Makita mo na lang nga every time kung magdamol gali or may tiginulan pero may na desk na ginapang-evacuate kaya pa-fireway sa barang area kaya sa tiyon nga magdamol ang ulan kaya mag-pinagyon kaya tubig na lang gano'n mapaw sa balay pero ang lugar ni Katropa Erwin gintukuran na nagdaan hindi mga papagpapag lang bala pero kung ang tawad mo da damol na da negosyo eh no? Mga ilisaran na mga balay gano'n na ilisaran na nagkaran.
6: Mm-hmm.
3: Pero tayong balay ni Edelberto Elisanga, katapang Erwin, natungaan isang computer shop pagsang kalanan.
6: Mm-hmm.
3: No? Pero kung ura sa kagahon,
6: mm-hmm.
3: dara na doon siya term, ito na katapang Erwin, nag-pabulya.
6: Mm-hmm.
3: Kasi pag wakos balay mo,
6: mm-hmm.
3: sampot tayo ng computer shop, ura sa kagahon niya, bukas sa diyan katapang Erwin, dahil niya.
6: Mm-hmm.
3: Idabo na doon, may nag-hampang, upon nag-gamit sang social media,
6: mm-hmm.
3: tapos ng oras ang kagahon kay Prof. Erwin. Eh, kung balikan, Tony, ang insidente, may duha ka mga traso na nalunsay na kasuksok o dulong sleeve pa lang.
6: Oho.
3: Napag-insin, dito to sweatshirt kay Prof. Erwin.
6: Oho.
3: And then, do nagaduag sang do mga dark colors pa lang.
6: Oho.
3: Naka-helmet,
6: mm-hmm.
3: na gilayon na bintiro at Prof. Erwin ng biktima,
6: mm-hmm.
3: sa makapila ka beses gamit ang ginaligar caliber 45 na pistola. Pinarakan ni Katropang Erwin, bali ang nagtiro, isa lang ni Galia.
6: Oho.
3: Pero duha niya mga suspect sa lugar.
6: Oho.
3: Pero isa sa ila, mong nagparang tiro sa biktima.
6: Oh, the lookout ang isa?
3: Oo, the lookout ang isa. Kaya din pamangkot ni Katropang Erwin sa investigation sa polis, kahit duha ni sila,
6: mm-hmm.
3: it's either ang nagtiro ang back rider o ng driver, kahit nag-park ni sigurado ang motor.
6: Mm-hmm.
3: Kahit katropawin, before kani mag-solod sa computer shop,
6: oo.
3: Mapark yun yan na yung imo motor mo. Kahit kaya ka natin sa igad ng kanan, bala.
6: Oo.
3: May igad-igad ka, ipark mo gina na yung imo motor para makasolod ka to sa computer shop. Kaya ang gaper na ang katropang Erwin ang kanan, nalaksan na sa computer shop po.
6: Mm-hmm.
3: Okay, pag sampot mo dahil sa atubang or in front sa computer shop, talang na na dahil yun.
6: Mm-hmm.
3: Kaya pag pundo sa motor,